0: Pumili ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng premium gift tray. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang premium gift tray. Try nyo!
1: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
3: Mga katropa, excited!

sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Insight Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Herlicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa

0: Sintado. Alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Pataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Mga katropa, exciting!
2: XFM time, 9:15 ng umaga. At ang oras ay atid sa inyo ng 1 Plus, numero 1 ng alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.
2: Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
3: Morning! Magandang umaga sa inyo, mga katropa.
1: Serbisyong Katropa.
3: Subaybay pa rin, nakikinig pa rin sa XFM Palawan. Magandang umaga, good morning.
1: Serbisyong Katropa.
3: Sa inyo po ang Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
3: Ka Gerald Gales hanggang alas 11 ho ng umaga dahil walang impeachment trial ho ngayon. Dahil ang hiling po ng prosecution ay isubina na ang gusto ng isa lang po. Si Vice President Sara Duterte na. Yan ang hiling po ng prosecution.
1: Serbisyong Katropa.
3: Wala pang sagot. Susubina pa. Wala mo nang impeachment trial ngayon. So hanggang alas 11 ho ang Serbisyong Katropa. Ngayon pong araw ng Miyerkules. September 9, 2026.
1: Serbisyong Katropa.
3: Na live na inyo pong napapanood sa XFM Palawan, ha? Na meron ng 339,000 followers.
1: Serbisyong Katropa.
3: Bilis, ha? Thank you, ha? Dahil, salamat sa inyo dahil, di ba nga, nasa dalawang taon pa lang ito pong XFM Palawan. Pero nasa pang-apat na. Tumaas na. Marami kami, lagpas kami 10, 'di ba? Yung media outlet dito sa Palawan. Simula sa baba, naku, pang-apat na ho ngayon. Oh, pang-apat na yung pong XFM Palawan. Hindi pa naman nangunguna. Eh, hindi naman agad-agad magiging number one gawa ng iba, dekada na. Ano ho, na nasa Facebook nagbabalita yung pong XFM Palawan, 2 years pa lang. Pero maganda doon, simula sa baba, pang-apat na po ang XFM Palawan. Grabe, thank you. Eh, syempre, pinagsisikapan. Pero sa lahat po, nakita natin yung statistic doon po sa benchmarking ng Facebook. Eh. Sa lahat ng mga nagpo-post ng mga balita, tayo po ang pinakamaraming naipo-post ng mga balita. Oh, higit 800, more than 800 yung pong naipo-post na balita last month. Compare natin doon sa iba. Napakarami, sabi ko sa inyo eh. Pagka naging followers kayo, eh, marami kayo mga mababasang mga balita. Yan, tayo yung pinakamaraming na ipopost ng mga balita sa page sa XFM Palawan.
1: Serbisyong Katropa!
3: At dahil nga tayo yung pinakamaraming na ipopost, ang resulta nun, ba pangalawa ho tayo sa lagpas 10 na mga nagbabalita, ha? Sa Facebook, sa Palawan, pangalawa ho tayo, ha? Pangalawa tayo doon sa pinaka maraming nadagdag na followers. Oh, maraming nadagdag na followers. Pangalawa ho tayo.
1: Serbisyong Katropa.
3: Kaya maraming salamat sa inyo. Sa ngayon, nasa 339,000 followers na tayo. Mabilis po na tumataas yung pong followers ng XFM Palawan. Thank you sa inyo.
1: Serbisyong Katropa.
3: 9:20 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa.
3: Siyempre, ang ating pong palatuntunan ay hatid sa atin ng Yes to Health Clinic.
1: Serbisyong Katropa.
3: Yung pong mga sakit na meron sa inyong katawan na matagal at hindi gumagaling. Pabalik-balik lang yan. Subukan ninyo yung pong paraan ng pong mga naturopathic doctor, pati na rin po yung mga alternative medicine. Punta lang ho kayo, pa-check up lang kayo. Meron pong Yes to Health Clinic dito ho sa Puerto, nandyan po sa Barangay San Manuel, doon po sa munisipyo ng Nara, meron din. Sa munisipyo ng Rojas, meron din.
1: Serbisyong Katropa!
3: Maraming mga Yes to Health Clinic na pwede nyo pong puntahan para magpa-check up, magpa-konsulta sa inyo pong mga karamdaman.
1: Serbisyong Katropa!
3: Araw-araw meron po yan. Para malaman ninyo kung kailan yung schedule ni Doktor, ay palista na ho kayo kagad para mapaschedule na kagad kayo. Punta lang ha sa mga clinic ng Yes to Health.
2: Serbisyo Katropa.
3: 9:21 ng umaga.
2: Serbisyo Katropa.
3: Yung binigay na number ni Renz.
2: Serbisyo Katropa.
3: Pwede ho kayo mag-comment sa live natin. Medyo mabaga lang, ha? Yung signal natin. Pero sinusubukan natin ngayon. Naayos pa kasi yung, ano, yung internet connection.
2: Serbisyo Katropa. Okay.
3: Ito nga, binubuksan ko ngayon, no? Pero bagal pa. Ayan, kita na natin na naka-live na tayo, ha? Sama natin dito si Moises. Siyempre, ang inyong lingkod, ka Gerald Canes.
2: Serbisyong Katropa.
3: Dito sa Serbisyong Katropa.
2: Serbisyong Katropa.
3: Ilis ng oras, ano? I-intro pa lang tayo, 9:22 na kaagad, eh.
2: Serbisyong Katropa.
3: Nakita mo, naglo-loading, oh. Hindi natin makita yung mga comment ninyo. Meron na ba? Nagpapa-shoutout na kayo? Nagko-comment na kayo sa live?
2: Serbisyong Katropa.
3: Teka, baka dito sa cellphone, mas mabilis. Dito kasi sa computer, oh. Ano yung mabagal. Hindi ma-open. Buka natin dito sa live natin. Ayun, oh. 107 days na lang. Magpapasko na.
2: Serbisyong Katropa.
3: Wala pa. Hindi pa rin talaga makita.
2: Serbisyong Katropa.
3: Hindi pala sa cellphone, mabagal pa rin talaga.
2: Serbisyong Katropa.
3: Ayun, oh, nabigyan na ni Renz.
2: Serbisyong Katropa.
3: Sobra pala yung number mo, Renz, ha?
2: Serbisyong Katropa.
3: 9:23 ng umaga. Jules Ubay. Sige, panawagan natin yan na yung taong hinahanap mo, ha?
2: Serbisyong Katropa.
3: Magbibigyan natin yan para may panawagan mo yung tao na yan.
2: Serbisyong Katropa.
3: Kanina, ipinag-uusapan po sa Bullseye. Yung pong kaganapan kahapon sa bagong palengke.
2: Serbisyong Katropa.
3: Ang palengke natin dyan sa Baywalk. Mukhang sa October, pwede na hong magamit. Dyan na ho tayo mamamalengke.
2: Serbisyong Katropa.
3: Kung tayo po ay nasa bayan at namamalengke tayo sa Old Market.
2: Serbisyong Katropa.
3: Mukhang doon po sa October, sa Baywalk na tayo mamamalengke. Malawak yung parking.
2: Serbisyong Katropa.
3: So, nakita natin, di ba, nung nakaraan na padaan tayo doon at kahapon nga ay nandoon yung mga vendors, yung mga may-ari ng, ano, ha, ng mga pwesto, tapos yung pong mga konsehal natin. So sama-sama sila na in-inspection yung pong bagong Baywalk na magagamit na ngayong October.
2: Serbisyong Katropa.
3: Kaya lang po, maraming mga problema na nakita yung pong mga vendors. Sila talaga yung unang makakakita kasi sila ho yung nakapwesto at nagtitinda. Ang daming nakita una, lahat ng pwesto maliit.
2: Serbisyong Katropa.
3: Maliit para sa kanila yung bagong palengke.
2: Serbisyong Katropa.
3: Yan ang nakikita nilang unang problema, pwesto. Tapos mukhang hindi rin sila pinayagan na mag-park doon sa parking area. Yung mga nagtitinda, saan daw sila magpa-park?
2: Serbisyong Katropa.
3: Ang isa pa sa malaking problema na kinakaharap nila kung sino ang pupuesto sa baba at sino yung pupuesto doon sa taas.
2: Serbisyong Katropa.
3: Lahat ang gusto nasa baba. Tapos meron tayong second floor.
2: Serbisyong Katropa.
3: Ito nga, meron tayong makakausap po. Vendor din doon sa palengke, sa Old Market. Hello po, ma'am. Good morning.
4: Good morning, sir.
3: Yes po. Ano pong pangalan?
4: Ako po si Winnie Cajetas po.
3: Rene.
4: Winnie, W-A-N-I-E. Winnie po, sir.
3: Ma'am Winnie, good morning, ha?
4: Yeah. Oh. Good morning po.
3: Ma'am Winnie, ikaw ba, payag ka sa second floor? Anong pwesto mo, anong tinitinda mo?
4: Kami po ay sa Gulayan. Mga 30 years na kami sa Gulayan, ng family namin nagtitinda.
3: 30 years na? Matagal na pala, no?
4: Yes, sir.
3: Diyan sa second floor, payag ka, lagay?
4: Hindi po, sir. Hindi. Kami po yung nakikiusap sa mga pamahalaan.
3: Oo.
4: Na ibaba po kami, isama po kami sa taga-isdaan at tanihan. Yun po ang pakiusap namin na matulungan kami.
3: Mm-hmm.
4: Na hindi po kami talaga pwede, sir.
3: Bakit tayo yung sa taas?
4: Sir, unang-una, marami na pong senior, marami, more than 50. Kuminsan may nararamdaman na ang hirap na po ng stairway doon pataas. Mm. Pangalawa po, sir.
3: Oo.
4: Marami na po talaga. Kasi marami pong stall owner sa Gulayan, sir, na medyo maedad na talaga at mga senior na talaga.
3: Oh.
4: So mahirapan po kami, sir. Mahirap talaga. At the same time, sir, sino pa bang aakyat doon sa taas? Samantalang ang dami na ngayong talipapa.
3: Oo nga eh.
4: Talong-talo na po kami sir sa Talipapa. Hindi na po kami talaga kumikita, totoo lang.
3: Oo,
4: Katagal ko na pong nagtinda sir. Hmm. Apektado kami sa Talipapa.
3: Eh,
4: so paano pa kami pupunta doon sa taas? Sino pa bang aakyat doon, sir?
3: Hmm.
4: At papasukin pa yung doon, samantalang dito sa old market namin ngayon, at least isang hakbang lang makikita at magkakatabi-tabi.
3: Oo, magkakasama kayo sa baba.
4: Kahit sa buong Pilipinas, sir, wala pong second floor na nilalagay ang gulayan. Lahat-lahat po, kahit saan po kayo umikot.
3: Oo, nasa
4: ang
3: baba.
4: Ang gulayan, isdaan at karnihan ay magkasama-sama po. Yun po hingiin namin, sir.
3: Oh.
4: Makiusap kami na gawin po nila. Hindi po kami pwedeng lumipat lang doon sa taas pa. Hindi talaga, sir. Yun lang po hingiin namin sa inyo.
3: Okay, sa taas talaga. Kasi malulugi kayo. Baka mamaya, nandyan yung palengke. Tapos sa paligid naman, sa mga daan, bago pumunta ng palengke Baywalk, may mga popuesto. Tapos doon, maglalagay ng kanila mga paninda. Di doon
4: yes,
3: pa lang.
4: Sir.
3: Sala na nila kaagad yun.
4: Yes, maawa po. Kaya nakikiusap kami po. Gawa na pong hakbang. Na huwag po kami doon sa itaas. At kung pwede po, pwede naman po kami doon na lang po sa old market, sir. Maawa po kayo.
3: Teka, gusto niyo sa old market na lang kumpara doon sa bagong palengke, pero malinis yun, maganda.
4: Sir, tingnan mo naman, sino pa pong papasok doon? Makikita mo naman yung mga talipapa, sir. Nakaabang na lahat. San Manuel, lahat ng ikot po, sir. Yun na lang po ang natin, sir. Yun na lang po talaga.
3: Kung ililipat talaga lahat at walang maiiwan, ang hiling ninyo doon kayo sa baba, sa bagong palengke.
4: Oh, sir. Sama-sama po kami ng gulayan, isdaan at karnihan, sir.
3: Oh.
4: Yun lang talaga ang pakiusap namin.
3: Ay, kung ihiwalay kayo, sabi na, hindi, sa taas kayo, tapos sa baba yung karnihan pati isdaan, ang hiling ninyo, dyan na lang sa old market.
4: Oh, sir, kung gano'n na lang po. Ang hirap po, sir. Ang hirap po doon, hindi na kaya, sir. Hindi talaga namin kaya. Hindi na kami po nakipag-compete sa taga mga Talipapa na yan, sir.
3: Sige
4: tinanggap
3: nga.
4: Na po namin yan.
3: Sige
4: mga
3: nga.
4: Store owners sa Talingki.
3: Pero kaya nga.
4: Huwag naman kami din pabayaan kasi taxpayer din po kami last, sir. Ring po kami every year.
3: Sige nga, ma'am. Kung ikaw ang tatanungin dahil kayo, kabisado ninyo yung takbo ng palengke, sino
4: yes,
3: ang po pwedeng pumuesto sa second floor?
4: Marami po yan silang pwedeng ilagay, sir.
3: Tulad ng?
4: For example, mga cellphone, mga ganun-ganun, sir. Sila po higit nakakaalam, pero hindi po talaga pwede, sir, na ang tagagulayan mailayo doon sa taas, sir. Magkasama-sama talaga, sir. Isdaan, karnihan, at gulayan, sir. Yun po talaga.
3: Mahirap din pagkabanggitin mo yung mga kakanin, pati yung mga dry goods,
4: sir.
3: Baka magalit.
4: Hindi po ako magsasabi. hindi po ako magsasabi ng gayon. Basta po.
3: Hindi kasi,
4: kami, sir,
3: kung papakinggan ko lahat ng mga binanggit ninyo kahapon doon, mukhang walang gustong pumuesto sa second floor. Lahat sa baba.
4: Wala po talaga, sir.
3: Wala
4: po talaga.
3: Tsaka mukhang maliit.
4: Dami-dami namin, sir.
3: Mm-hmm.
4: Kahit na yung mga ibang section, talagang magsama-sama kami sa baba, sir. Magsama-sama po kami.
3: Ultimo
4: sa taon ko pa naman more than 30 years, alam ko na talaga na kahit mahirap na yung panahon sa Talipapa, sir, tinanggap na namin. Nakiharamunan kami lahat para lang talaga mabuhay dahil meron naman din kami talagang pamilya.
3: Yan.
4: Hindi man kami pwede. Yun naman po talaga ang ginagawa ng pakiusap namin, sir.
3: Tsaka
4: daw? Isama-sama po kami sa baba.
3: Tsaka maliit daw yung pwesto?
4: Sobra pong liit, sir, at masyadong mainit po doon sa taas, sir. Kasi kung may electric fan din silang malaki. Pero pag once ang mga gulay, sir, na matamaan sa mga electric fan, matutuyo yan. Matutuyo talaga. Yun po ang isa sa problema.
3: Maano yun? Kukuluntoy ka agad yun.
4: Yes, sir. Yes, sir. Totoo yan. Tama ka. Alam kong alam mo rin yan po. At the same time, sir, galing dito sa pag-agyat ng hangaran, sobrang dami palayo-layo pa doon pa bago makapaba. Ano na lang yung mga kargador namin, sir? Mahal pa ang bayan na pagkakarga. Ang mga tao na aakyat dito sa stairway. Paano pa makabitbit ng gulay, sir? Na may masakit na yung mga tuhod, masakit na ang paa. May mga edad na magbayad pa kami sa kargador, sir.
3: Ay, paano kung halimbawa nagkagipitan na, Hindi, doon talaga kayo sa second floor. Pwesto kayo doon. Sa ayaw nyo sa hindi. Bagong palengke.
4: Bahala na po ang Diyos, sir. Bahala na po ang Diyos mag-desisyon yan.
3: Bahala na.
4: Oh, basta Diyos na namin lahat.
3: Hindi.
4: Basta Diyos na namin lahat yan.
3: Oh, eh, nandun naman yung mga counselor kahapon. Ano ang sabi sa inyo?
4: Ayun, ano daw nila? Kausapin nila. Hmm. Tulungan niya kami, nila kami, na maging mais yung mga hinanain namin.
3: Hmm. Hindi ba pwedeng i-guest kayo doon sa session nila para doon kayo mismo yung makapagsalita?
4: Ay, meron naman po si President Teresa kasi ako board of director ako. Nagsabi lang, nagsalita lang ko in via Tagulayan.
3: Ah,
4: pero nandoon po yung aming presidente na si Teresa Gabayan.
3: Oo.
4: Na siya pong hands-on talaga sa mga ano, doon sa ano, session lagi.
3: Okay, sige. Ngayon, nung bang panahon na pinaplano yan, na itayo yung structure na yan, bagong palengke, hindi ba kayo kinausap? Hindi man lang nagtanong sa inyo na ano mang magandang pwesto? Gano'n ba kalaki? At saka sino ba yung mga dapat sa baba sa taas? Di kayo kinonsulta?
4: Wala po, sir. Basta ang alam ko. Oh. At the same time, yan, ang higit nakakaalam niyan si Teresa Gabayan, yung aming presidente po.
3: Maganda sana, yung engineer na nagplano niyan, pumunta muna sa inyo. Tipunin ko muna lahat ng mga vendors, yung mga nakapwesto dito, para makakuha ko ng idea kung paano gumawa ng mga pwestong saktong sukat. Di ba?
4: Nag-ocular inspection din sila, sir, before that, pero hindi naman nila ginawa. Hindi ako sure masyado, sir, ha? Basta yun po ang nangyayari.
3: Hindi.
4: Pero wala. Kulang po ang mga stores. Hindi,
3: ocular inspection dyan sa Old Market, noong mga panahon na yun.
4: Noon daw yata, di ako masyado sure, ha? Pero yun po ang nangyayari, sir. Oo.
3: Maliban sa inspection, syempre, nakita nila, kala nila, okay lang ito, na-inspect namin to. Ito pala yung sukat, pero hindi nila alam. Maliit na pala yung pwesto dyan sa Old Market. Di ba? Kasi
4: sobrang
3: kayo...
4: Sobrang init, taas, hindi na po makaakyat. Wala na po. At the same time, papasok na pasok talaga sa loob na, sino ba bang pupunta roon, na marami ng talipapa. Bakit ako mag-aksaya ng panahon kung may talipapa naman po kami? Buhay na buhay po ang talipapa, sir. Hindi na kami nagreklamo, wala na kami magawa. Pero sana, tulungan naman po kami na maging maayos ang lahat para sa amin. Kasi kami po lahat po ay mga payer po kami talaga every year. Nagre-renew po kami ng aming mga business permit. Kami po nasasalita po ay mga business. Meron din po kami lahat mga business permit. Every year po yan, sir.
3: Oo. Sana nagkaroon ng dialogo muna no, bago nagplano dito sa bagong palengke para walang second floor, malawak na first floor lang, di ba?
4: Oo nga po, sir. Yun lang naman sana ang ano namin eh.
3: Sayang. Pero nandyan na. Nandyan na yan eh. Paano kung palabunutan, okay lang din?
4: Palabunutan sa taas?
3: Oo, para walang sisihan? Parang mahirap,
4: hindi
3: ano?
4: Po, sir. Mahirap po yan, sir.
3: Mahirap yun eh.
4: Mahirap
3: kailangan talaga upuan ito. Kailangan makapag-usap pa at maunawaan ng lahat. Diba?
4: Amen. Correct ka, sir. Tama ka talaga.
3: Ay, paano yung parking? Paano yung parking? Mukhang di ata kayo pinayagan na mag-park?
4: Basta maraming hindi pwede. Maraming hindi pwede.
3: Yung freezer ng mga karne pati ng isda, mukhang bawal din yata.
4: Yes, sir. Yun ang sabi ng mga taga-o po, sir. Kaya... mahirap yun, sir.
3: Dapat makonsulta pa rin talaga. Aroy, yung nagbebenta ng ice... Ang sabi ng ano, kailangan malapit din daw sa isda tsaka sa karne. Yung pwesto ng ice. Di ba?
4: Yes, sir. Opo.
3: May ano rin pala talaga, no? Dapat may pattern, may forma rin pala talaga yung palengke. Hindi basta-basta
4: yes,
3: na,
4: sir.
3: Ano?
4: Opo.
3: Oo,
4: kasi po buong Pilipinas po, never. Ako taga-Davao po ako, naka-input na po ako, Cebu, Manila.
3: Mm-hmm.
4: Oo, pero wala po talaga. Ano? Taken from Nagulayan. Sama-sama together, sir.
3: Sama-sama talaga siya. Oo, ganun talaga. O di bali, mayroon na bang sa inyo, mayroon ng advance information na kailan po pwede yung pwede kayong mag-guest doon sa Sanggunian at magsalita? Mayroon na ba?
4: Ay, so far ngayon po kasi may sulat pa. Malaman na lang magpatawag sila po. Kami naman yung sumusunod sa mga patakaran. So,
3: sulat nga pala, no?
4: Just in case, ready naman po ang aming presidente na mag
3: Sige. October ba? Tuloy na ba talaga yan yung October?
4: Sa tingin ko po, sir, hindi po pwede. Hindi ako talaga siya.
3: Marami na kasing October na sabi tuloy-tuloy. December, mga 2001 pa yata yun eh. Pero maraming taon na nagdaan.
4: Yun na nga, sir. Kaya, at saka, wala pa doon sa taas. Nakita namin kahapon, nag-ikot kami mga opisyalis.
3: Oh.
4: Ano po, yung nagagawa po, wala pang mga proper na ano.
3: Ay,
4: ang dami pang construction.
3: Ang October, next month na.
4: Mahala na lang siya.
3: Wala pa, hindi pa pala mapwesto. Baka magbilang pa tayo ng ilang taon dyan bago magamit yan.
4: Correct. Ay, ano na siya. Basta kami, si Lord na po, bahala sa aming lahat.
3: Okay.
4: Hindi po kami nawala ng pag-asa na mabigyan ng solusyon ito ng aming pamahalaan, ating pamahalaan.
3: Sige.
4: Dasal, diba? At the same time, umaasa kami na matugunan po kasi napakarami po talaga namin maapektuhan siya.
3: Sige, basta habang ginagawa pa yung bagong palengke, okay lang kayo dyan sa old market.
4: Okay po kami, sir. Wala pong problema.
3: Okay, sige. Thank you. Anong mensahe mo kay Mayor at sa city government?
4: Mayor, may sana mapakinggan nyo kami. Tulungan nyo kami. Huwag po kami ilagay doon sa second floor. Dito lang po kami sa first floor kung maaari. At the same time, sir, tulungan mo rin po kami kasi stall owners kami lahat. Meron po kami mga business permit. Nagre-renew for how many years na. So, nahingi po kami ng inyong tulong na iayos po ang aming mapaglagyan dito sa palengke sa bago niyong pinagawa.
3: Sige.
4: Sa baba lang po kami, sir. Parang awa niyo na po. Yun lang po ang hinihingi ko sa inyo.
3: Okay, sige po. Thank you po, ha. Ma'am Winnie, thank you po sa oras na ito. Okay. Yung XFM, pwede po maging boses ng mga vendors, ng mga mamimili at ng city government para mapag-usapan at may address ito pong problema ninyo sa bagong palengke.
4: Maraming salamat, sir. Nagpapasalamat ako sa inyo. Thank you sa inyong radio station. God bless you all.
3: God bless, ma'am. Thank you.
2: Serbisyong Katropa.
3: Si Ma'am Winnie, dyan po sa Old Market.
2: Serbisyong Katropa.
3: Yan po yung kanilang saloobin. Tawagan lang natin gawa na baka nagbago ang isip nila. Iba yung kahapon, iba yung ngayon. Pero isa pa rin ang paninindigan talaga. Wala pa rin talagang gustong pumuesto sa second floor.
2: Serbisyong Katropa.
3: Pwede nga food court, ano? Yung Jollibee, KFC, McDo, yung mga ganun po, pwede pala sa taas, ano? Yun na lang! Parentahan na lang ng city government.
2: Serbisyong Katropa!
3: Total, wala pa naman yatang mga stall sa second floor, di ba? Oo, yung mga ayos ng cellphone. Yan, yun ang sabi kanina. Pwede ro yun, mga gumagawa at nagre-repair ng mga cellphone.
2: Serbisyong Katropa!
3: Ay, kaya lang, baka hindi kayo kakasya sa baba. Sobrang sikip na, tapos paano yun? Di ba? Maalanganin naman kung lahat kayo pagsisiksikan dyan. Lalong sisikit.
2: Serbisyong Katropa!
3: Nakikita natin. Ang maganda lang talaga na nakikita ko, yung parking. Kasi ang old market, mga motor lang po pwede makapark.
2: Serbisyong Katropa!
3: Dito, four wheels po pwede na. Ang ginagawa namin, doon talaga sa ano, sa dragman ka magpapark pag four wheels ka. Tapos lang ka ng dragman. Tapos ano ka na, tawid ka ng Valencia, tapos palengke ka na. Yun, yung gwardiya, nakatingin na lang sa akin lagi. Pag duman ako, kabisado na nila. Ginawa mo lang itong daanan ka, Gerald. Palengke ang pakay mo . O yan, tapos dadaan ako doon. Kikita nila, may dala akong isda, karne. Buti hindi rin ako sinisita ng mga gwardiya. Mababait din yung mga gwardiya ng drugman.
2: Serbisyong Katropa!
3: Pero dito, yan na, meron ng parking dito. Okay na dito, mamalengke.
2: Serbisyong Katropa!
3: October, tignan natin kung talagang magbubukas na ito kasi ilang October na yung nagdaan, di pa rin magamit-gamit yan.
2: Serbisyong Katropa!
3: Kaya lang, bago buksan, dapat maayos talaga kung sinong popuesto sa baba. At kung sino yung popuesto. At kung sino ang malungkot na popuesto doon sa taas. Malungkot sa una yan.
2: Serbisyong Katropa!
3: Hindi rin po pwedeng doon padaanin lahat sa ano, sa second floor muna yung mga tao. Sa baba dadaan bago akit sa taas.
2: Serbisyong Katropa!
3: Sabi nga nung nagtitinda ng buko juice, Ka Gerald,

0: magbabalik po ang Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
6: Sister Pain.
7: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang antong. Sisdapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sisdapain.
5: Sisdapain. Tanggal ang pain.
8: Fast and safe. Yeah!
5: Sisdapain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpili sa mga butika.
9: Santone Gold Coffee Mix.
10: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
9: Santone Gold Coffee Mix.
10: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
9: may collagen
10: at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
9: Santone Gold Coffee Mix.
10: Gawa sa pinaghalong mangustin,
9: moringa,
10: spirulina,
9: garlic,
10: plus
9: collagen
10: and glutathione.
9: Santone Gold Coffee Mix.
10: Nagkape ka na,
9: lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
11: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang Santone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
11: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
12: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
13: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
11: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user. Marami na akong sinubukan na sabon.

0: pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Raguntón Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
3: Mga katropa, excited!

0: Servicio Katropa.
1: Balik tayo mga katropa. Ay Moise, unahin lang daw natin yung si ano yung pinakahuling sinend ko sa inyo na number. Habang tulog pa yung kanyang baby, siya na lang daw muna ang unahin natin.
0: Servicio Katropa.
1: Meron lang siyang panawagan sa kanyang ex, ex na ex-boyfriend.
0: Servicio Katropa.
1: Yung kahapon panawagan niyon sa asawa. Ano naman sa ex-boyfriend. Tawagan na lang muna natin siya si Zai. Sakit ah. 9.50 ho na ang gumaga.
0: Servicio Katropa.
1: Hindi na talaga oh. Ayun na ba internet? Talagang walang internet. Club tayo eh. Ayun, nandun. 10 na ng mga nagko-comment. Oh, dami na. Si Ronald De La Torre. Good morning po ka, Gerald Gales. Good morning, Ronald De La Torre. Good morning po.
0: Servicio Katropa.
1: Jonard Lemos Pineda. Good morning po, Katropang Kagawa, Gerald Gales. Watching from Nara, Palawan.
0: Servicio Katropa.
1: Shardan, thank you, Jonard, sa pag-share at pag-comment ng highlights. Ha. Thank you, thank you. Okay, hello po. Good morning.
2: Hello, sir. Good morning po.
1: Yes, ma'am. Good morning. Ano po ang pangalan, ma'am?
2: Si ano po? Si Zai Nolasco po.
1: Zai Nolasco. Taga saan ka, Zai?
2: Taga dito lang po sa Bangkaw-Bangkaw po.
1: Puerto lang din. Okay, barangay natin. Zai, meron kang hinahanap na tao at ipapanawagan?
2: Opo.
1: Sige. Ano mo ito at sino ito?
2: Ano ko po siya, sir? Ex ko po siya ng 5 years.
1: Oh, matagal din ah. 5 years. Opo. Kailan kayo nag-break?
2: Last year po.
1: Wala na. Break na talaga. Hiwalay na.
2: Opo.
1: Okay, ex mo na ito ha?
2: Yes po.
1: Sige, ano nabanggit mo na ba pangalan? Anong pangalan niya? Para
2: name niya po is Kevin Liado po.
1: Taga saan naman to si Kevin?
2: Ang alam po namin is nagbo-board daw sa Irawan. Yun po yung sabi ng kapatid niya.
1: Okay, sige, nasa Puerto lang din, sa Irawan.
2: Opo.
1: Hindi siya taga Puerto? Nagbo-board lang dito?
2: Taga Puerto po, bali nag-separate po sila nung babae. Nag-live-in sila.
1: Oh, okay, sige. Malungkot pala nangyari, ano? Noong mga panahon na yun? Oo. Sige, wag na natin pag-usapan yung ano ha? Yung
2: pass po.
1: Pass na yun eh. Nakamove on na rin naman po, no? Ay, di ba? Wag na natin tanongin. Okay. Ngayon, ano po ang panawagan natin sa ano mo kay Kevin?
2: Ano po, bali sana po makipag-cooperate na siya na hindi naman po masama magbalik ng gamit na hindi po sa kanya. Cellphone lang po yung kinukuha ko sa kanya. Tapos, sasabihin po nila nang gugulo ako. Panggugulo na po ba yung pagkuha ko sa sarili kong gamit?
1: Okay, sige. Disclaimer lang ha doon sa kabila kasi baka mamaya may kinakasama na kasi yun, di ba?
2: Opo,
1: oo,
2: meron.
1: Sige. Hindi siya kasama dito sa pag-uusap. Okay, para linawin lang natin, ang pakay lang natin dito is panawagan, baka sakaling mapakinggan ni Kevin, at maisip niya.
2: Maisip niya na ibalik na lang.
1: Yun, oh. Hindi, labas dito yung babae, di ba?
2: Opo, labas po.
1: So, yan ba yung dahilan ng pag... sige, wag na. Di ba, dito na lang tayo sa ano, sa cellphone. Ang tinutukoy mo dito ay yung cellphone mo hawak ni Kevin.
2: Opo, kasi yung nag-break po kami, kinukuha ko sa kanya, sabi niya po is wala pa po siyang magagamit. So sabi ko, okay po, hindi ko muna po kukunin. So halos 1 year na po yung naging palugit ko sa kanya. Eh ngayon po may trabaho na din naman siya. Virtual assistant nga daw po eh.
1: Ano? Ang trabaho niya?
2: Virtual assistant.
1: Okay, sige. Tapos?
2: Malaki naman po yung sahod doon. So makaka-provide na rin naman po siguro siya ng sarili niyang cellphone. Ibalik niya na lang yun sa akin.
1: Ano na yun ha? Pinagamit mo sa kanya dahil wala siyang cellphone noong panahon na yun?
2: Opo, halos 2 cellphone na nga po eh. Last na po yun yun.
1: Pagkaswerte naman ng lalaki na yun, biroy mo, ikaw babae, ikaw pang nag-provide ng cellphone para sa kanya, tapos hindi lang isa, kundi 2 cellphone.
2: Opo, kasi yun nasa Manila pa po ako is nakikihiram lang yun siya ng cellphone. Pinadala ko po yung iPhone 6 ko.
1: Dapat di kayo iniwala yan kasi... kumbaga, nandyan ka, nakasuporta ka, anong kailangan niya na ipoprovide mo. Baligtad eh, provider na tuloy yung babae. Adibali, sige. So, pinahiram mo sa kanya yung cellphone, hanggang sa pag-break ninyo, inunawa mo pa rin.
2: Opo, tapos yun, ayaw niya po ibalik. Sabi niya, antigas ko daw, kupal daw ako.
1: Baka naman cellphone niya yun?
2: Hindi po. Hinahanap ko nga po yung box kasi sa Manila ko pa po yung binili. Bagong labas po yun siya, 16K. Eh, ang ginawa ko po is installment po. So nasa 22K po yung binayaran ko doon.
1: Nakapangalan sa'yo?
2: Yes po.
1: Ay po, pwede. Meron kang box, nakapangalan sa'yo. Mahahabol mo ito. Pwedeng i-reklamo siya. Pero wag muna natin siya i-reklamo. Panawagan lang muna. Baka sakaling lumabas. Di ba?
2: Baka sakaling mahimasmasan po ba siya?
1: Kaya nga, biruin mo ha. Ang iba, pagka break-break talaga, lahat ng gamit kukunin. Pero ikaw, nung nag-break kayo, may konti pang pag-unawa. Wala kang cellphone. Sige, gamitin mo muna. Parang ganun ang usapan ninyo.
2: Opo, kasi ang reason niya is wala daw siya mapaglagyan ng mga files niya. Sabi ko, okay, sige. Then, ang usapan ko namin is, babayaran niya na lang ng 3K. Hanggang sa hindi na po siya nag-sin-sin sa akin, hindi na siya nag-reply.
1: Wala na, hindi na nag-paramdam.
2: Opo, tapos kahapon lang po ulit ako nag-reach out sa kanila. Sa kanya.
1: Sa kanya, oo.
2: Tapos yun po yung reply sa akin, nanggugulo pa daw ako.
1: Baka naman hindi siya yung nag-reply. Baka iba.
2: Hindi po. Baka po yung jowa niya yung nag-reply. Kasi hawak ng jowa niya yung account niya eh.
1: Ah, ganun ba? Hindi ko alam yun ha. Pero yun nga, baka hindi siya eh. Kung sa iraw, kailangan mahanap natin siya para ma-ano natin. Para magawa natin ng tamang...
2: Kasi po, kahit sila mama niya po, hindi po siya alam kung nasaan siya. Basta ang sabi po is nasa Erawan sila nagbo-board.
1: Ano na? Magulang? Hindi alam kung nasaan? Tapos nasa Puerto? Parang hirap naman ng ganong kalagayan. Liban nila kung hindi sila okay. Pero kung okay sila, eh...
2: Opo. Pasaway po kasi siya. Kachat ko rin po si mama niya kanina.
1: Baka naman di pasaway. Siyempre, break na kayo. Kaya mo nababanggit siguro na pasaway. O talagang pasaway?
2: Naging pasaway na daw po.
1: Ah, okay. Di bale, sige. Hayaan muna natin yung pagiging pasaway niya. Ang kailangan natin ngayon ay mahanap siya, makausap siya.
2: Opo.
1: At mabalik yung ano yung cellphone mo. Baka wala na, baka sira na, hindi kaya?
2: Ang sabi niya po, sira na daw last week. Tapos yung pag-chat sa kanya.
1: Ibigay mo pala yung contact number para matawagan natin ngayon.
2: Wala nga po. Ayaw nga po makipag-cooperate.
1: Ganun ba?
2: Opo. Hindi na nga po nagre-reply sa mga chat ko eh.
1: Baka naka-block ka pa?
2: Hindi naman po.
1: Ah, hindi naman, oh. Di, sige, ano mo sa akin para makunta ko. Try ko lang ha, para ma-ano natin, magawa natin ng paraan. Baka, baka sakaling umubra kung mamagitan tayo, ha?
2: Opo. Diyan, baka... Wala na rin naman po talaga akong ibang gusto. Yun lang po talaga is mabalik yung cellphone.
1: Wala rin ako sinabing ganyan, pero ikaw yung nagsasabi, opo, sigurado ka na wala ka ng ibang opo gusto.
2: Wala na po, may anak na po ako.
1: Ah, okay. Ikaw naman nagbanggit eh. Ako naman, inulit ko lang, parang inano ko lang uli. Siniguro ko lang na wala ka na talagang gustong iba, di ba? Kasi may anak ka na, mayroon ka na sariling buhay. Ibig sabihin, pareho kayo may ano na, may mga partner o mayroon ng mga asawa.
2: Opo, may mga partner na po kami.
1: Ah, okay. Sige. Oh. Doon lang talaga tayo sa ano?
2: Sa cellphone lang po talaga.
1: Sa cellphone lang. Pagka natukoy na natin kung nasaan, magsabi ka taas, kakausapin ko yung kapitan para mapagharap kayo, ha?
2: Opo, sige po.
1: Okay. Ano ang mensahe mo sa kanya? Ano ang panawagan mo sa kanya? Sige.
2: Sana mag-reply ka na. Kasi no lang naman kasi magbalik ng cellphone. Wala naman akong ibang naging atraso sa'yo kasi na-fix na rin naman natin yun, lalo na ng magulang mo. Mm-hmm. So makipag-cooperate ka na lang kung ayaw mo pa talaga lumaki yung gulo.
1: O kaya kung hindi na maibalik, baka sira na yun, yung napagkasunduan ninyo, nasabi mo 3,000, di ba?
2: Opo, yun na lang po. Yun na lang yung kaya niyo, yung ibibigay niya.
1: Okay, sige. Ibigay mo sa akin yung account niya, tapos kukontakin ko kaagad ngayon. Habol natin, ha?
2: Sige po.
1: Thank you, Ma'am Zai. Salamat po.
2: Sige po, thank you din po. Bye-bye po.
0: Servisyo Katropa.
1: Si Sai yung kausap natin. Chat mo lang sa akin, Sai, tapos kukontakin namin baka sakaling payagan maibalik yung cellphone o di kaya yung 3,000 na sabi mo kasunduan. Pero ano, di ba?
0: Servisyo Katropa.
1: Sinong ganong babae na hanggang dulo inuunawa mo pa rin yung lalaki? Ikaw na lalaki, napakaswerte mo dahil merong nagmahal sa'yo, tinunawa ka, wala kang cellphone, pinahiram ka ng isa, hindi lang isa, dalawa pala.
0: Servisyong Katropa!
1: Huwag muna tayo mag-comment. Version pa lang naman ito ni Zai. Tignan natin doon sa version naman ni Kevin. Kevs, contact tayo. Wala naman tayo iba pang hakbang na gagawin, kundi mahanap ka lang muna at mapakiusapan na maibalik yung cellphone.
0: Serbisyong Katropa!
1: Isang taon na pala silang hindi nag-uusap. Siyempre, meron silang kanya-kanyang kapartner na sa kanilang buhay. Mahirap nga naman kung lagi silang kukontak at magkulit-kulitan na para lang sa cellphone.
0: Serbisyong Katropa!
1: Baka hindi ba unawaan ang kanilang partner at magkagulo rin sila, di ba?
0: Serbisyong Katropa!
1: Ito lang, ang pinaka-tayo noon, pakay natin is makatulong lang din na mamagitan sa kanila. Sana may balik yung cellphone.
0: Serbisyong Katropa!
1: Hindi man, mabayaran na lang ng 3,000 pesos, di ba?
0: Serbisyong Katropa!
1: Patulong na lang din tayo doon sa ano niya, sa partner niya. Kasi siyempre, pagkaalam mong merong merong history itong cellphone na ito, tapos ikaw yung bagong partner, parang ayaw mo rin, di ba? Balik mo na yung cellphone na yan. Provide tayo ng sarili nating cellphone.
0: Serbisyong Katropa!
1: Para wala tayong lamat. Baka mamaya ano pang iniisip mo. Kahawak yun. Ano na natin, huwag natin mag-side comment.
0: Serbisyong Katropa!
1: Sabi ni Cheryl Billiones, no? Baka nga kasi nang gugulo ka, Beb, Sai, Nulasco.
0: Serbisyong Katropa!
1: Baka raw nang gugulo ka, Sai, ha? Sabi ni Crystal Billiones.
0: Serbisyong
1: Katropa! Sabi niya, Sai, Nulasco, grabe ka magmahal, friend. Ha ha ha.
0: Serbisyong Katropa!
1: May iba na siyang mahal, ha? Hindi niya na mahal yun. Tsaka sabi niya, wala na siyang ibang gusto, kundi yun lang yung cellphone lang talaga.
0: Serbisyong Katropa!
1: Julius Obay, good morning po, Sir Jay. Good morning.
0: Serbisyong Katropa!
1: Good morning ka, Gerald. Sabi ni Ronald, okay. Ronald, good morning din.
0: Serbisyong Katropa!
1: Assistant sa atin ni, ano, di Zai, yung contact ng kanyang ex.
0: Serbisyong Katropa!
1: Basta mahanap mo lang, Zai, ha, yung box na yon. Para may mga, lalo na yung resibo. Basta katibayan na yun ang cellphone na yun ay pagmamay-ari mo. Tapos, ma-establish natin na yung cellphone mo na yun ay nasa kanya. Yan, pwede yan. Gagawa tayo ng hakbang kung sakali man na hindi mapakiusapan, ha?
0: Serbisyong Katropa!
1: 10:01. Sige, sunod natin yung dalawa. Tawagan na natin sila, yung mga mananawagan.
0: Serbisyong Katropa!
1: Sunod natin yan yung tatlo.
0: Serbisyong Katropa!
1: Yung nawawala. May nawawala. Tignan natin, yung estudyante pa naman ito. Sana nakita na, no?
0: Serbisyong Katropa!
1: Tapos yung isang number na binigay ko rin. Mananawagan. Oh, ito pa pala. Oh, magre-reklamo pala. Ito pa. Yan. Din, magre-reklamo rin yan. May papalang pantatawagan natin. Sige, pinipila na ho namin dito, ha? Para ma-ano na natin, sunod-sunod na natin ito pong mga mananawagan, mga hihingi ng tulong, mga problema. Dito ho yan tinatambak sa Serbisyong Katropa.
0: Serbisyong Katropa!
1: Sabi lang mo isa, tawagan natin lahat ng mga hihingi ng tulong. Pati itong Roy, may pasyente, oh. Yung number na ito. Yan, tawagan din natin yan. Mananawagan yan, Moise.
0: Serbisyong Katropa!
1: Yung nasaksak. Nasaksak siya. Nasa co-op hospital. Ulit lang, ma'am, ha? Tihingin ng tulong. Parang taga-dumaran siya, eh. So, taga-dumaran, tapos na-hospital. Nasaksak siya. Balita mo ito, to?
0: Serbisyong Katropa!
1: Kaya mo na, oh. Ano nang ayan siya? Nawawala. Okay, sige. Hello po. Good morning.
3: Okay.
1: Hello?
3: Hello?
1: Ah, sir. Good morning. Si Ka Gerald po ito sa XFM. Oh, may nawawala po kayo na ano po? Anak ba ito o kaanak? Ah, apo nyo? Lo? Apo ninyo nawawala? Lolo, ano pong pangalan ninyo? Ikaw, Lo, anong pangalan nyo, Lo?
3: Angelo Heredero.
1: Angelo, andali. Angelo Heredero.
3: Opo.
1: Taga saan po kay Lolo?
3: Taga-siksikan.
1: Taga-siksikan. Tapos, meron akong picture dito eh, na sinend sa akin ni Mama Elena. Tama ba? Si Ma'am Elena? Siya ay nag-post eh.
3: Pero...
1: Okay na ba siya? Nakita na yung bata? Ha?
3: Ha?
1: Nakita na ba yung bata?
3: Nag-sabi sa akin sa ako.
1: Sige, ano bang pangalan ito? Inawawala? Anong pangalan?
3: Prince Ian Heredero.
1: Prince Ian Heredero. Okay, apo mo ito. Diyan sa sayo tumutuloy? Parang ikaw yung tatay-tatay nito, Lolo?
3: Opo.
1: Okay, sige. Nasaan yung magulang nila? Ayan, magulang pala ni Prince.
3: Ang magulang yan, Dubai.
1: Ah, yung nanay niya, yun ang anak mo.
3: Opo.
1: Oh, tapos wala siya diyan. Wala, ikaw ang nagbabantay dito. Medyo malabo yung ano lo, yung dating ng cellphone mo, tawagan kita uli ha para may panawagan natin.
3: Okay na yun, Juan.
1: Ah, okay na kayo? Ibig sabihin, nagkausap na kayo?
3: Opo, kahapon.
1: Sige, anong napag-usapan? Uwi na siya o wala pa?
3: Nagtatagin, huwag daw akong gano'n. Uwi rin daw siya, kaya nag-uwi lang daw lang sa inyo.
1: Okay. Ligtas naman siya, hindi siya napaano. Nakontak eh, nagkausap kayo. Ligtas siya, di ba?
3: Opo.
1: Sige. Ilang araw na to siyang hindi nakaka-uwi pala?
3: Ang Biyernes lang po siya. Biyernes kasi hindi siya nilalit.
1: Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules. Limang araw nang wala sa bahay ninyo?
3: Opo.
1: Ang sabi niya, uuwi rin siya. Ano raw ginagawa niya ngayon? Paano yung pag-aaral niya?
3: Ay, din kasi niya, nag-aaral po siya.
1: Ha?
3: Pasok pa rin daw siya.
1: Nagano?
3: Paalam din daw sa teacher niya.
1: Nagpaalam sa teacher na alis, pero hindi nagpaalam sa'yo, Lolo, di ba?
3: Opo.
1: Okay, sige.
3: Napagalitan ko lang.
1: Ayun. Nagtampo siya, umuwi ng gabi, pinagalitan mo kasi uwi ng gabi, delikado. Tsaka siyempre, ikaw yung lolo, ikaw yung guardian niya, di nag-aalala ka, di ba?
3: Opo, kaya... Tampo siya.
1: Pero okay lang siya. Saan siya natuloy? Sa classmate niya? Barkada?
3: Hindi na nagsasabi mo sa akin. Sabi na ano niya, nasa naman ako.
1: O malayo, sa Nara?
3: Oo, doon lang nagpunta.
1: Aroy, tadi, paano yung pag-aaral niya? Mag-stop mo na siya limang araw. Hindi ba? Sana makauwi. Sana makauwi na kaagad para mapagpatuloy yung pag-aaral. Anong year na ba siya?
3: Ano po, first year college
1: na. First year college na siya. Miyerkules na ngayon, bali hindi siya nakapasok ng tatlong araw na. Di ba?
3: Pero ang pasok niya kasi, Lunes, Miyerkules ng Webes.
1: Lunes, Miyerkules, Webes. Yun ang pasok niya.
3: Okay.
1: Sige, di. Basta okay na kayo ha, kasi ako nag-alala rin ako. Dapat kahapon matatawagan na kita. Nakikusap si Elena kung po pwede maano natin, ma-XFM ba? Nakapag-usap na rin pala kayo, ha?
3: Opo, sige. Kung ano,
1: Sige, mag-update ka lang. Tapos kung halimbawang andoon siya at gusto na umuwi, pwede naman ni, ano yan, ipasundo. Ha? Oo, Lolo, si Kadjerald po. Kilala mo ako?
3: Ah.
1: Oh, sige po, Lo. Tawag lang ha, kung ano man. Ay, salamat. Lagi ka pala nakapakinig dyan?
3: Oh.
1: Ay, thank you. Thank you, Lo. Kala ko nga, ilan-ilan lang yung mga nakikinig sa akin, mga padalawa, tatlo. Mabuti, meron akong tagapakinig dyan sa siksikan?
3: Wala.
1: Oh, dito po. Oh, si Kaluwi po, si manager. Ayan, dito kami. Dito na tayo, ha? Dito na tayo. XFM na tayo. Thank you, Lo. Sige, salamat. Ayan. Oo. Ayan, si Lolo Angelo Heredero. Thank you, Lo. Thank you, thank you.
0: Servicio Katropa.
1: Yun, ha? Si Prince Ayan Heredero, yung pong kanyang... Si Mami Elena po kasi nakiusap din sa atin na kung po pwede maipanawagan natin to. Dapat kahapon. Yun nga lang puno kahapon eh. Eh ngayon may oras tapos ngayon naipanawagan natin. Kakusap natin si Lolo Angelo Heredero. Siya o kasi yung parang tatay, parang magulang na rin. Ito pong kanyang apo. O, nasa kanya kasi ito eh. Tumutuloy. Yung palang naging istorya. Lagi palang nauwi ito ng gabi, napagalitan, nagtampo, umalis ng bahay. Noong Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes, Miyerkules. Ay, Diyos, di pa pala. Tapos Miyerkules. Tapos yun, di na nakauwi. Oo, hanggang ngayon. Ngayon, na-contact na siya ng apo niya. Nag-usap na si Lolo Angelo at si Prince Ayan. Nasa Nara pala. Nagpapalamig-lamig lang muna ng sama ng loob. Eh, pagkatapos nun, babalik na rin dito. At papatuloy na rin yung kanyang pag-aaral. Dalawang araw ka na, Prince. Dalawang araw ka nang di nakakapasok, oh. Balik ka na para may pagpatuloy mo yung pag-aaral. Huwag masyadong magpahaba ng tampo. Ang gusto lang naman ni Lolo Angelo ay uwi ka ng maaga kasi nag-aalala rin. Huwag masyadong gabi.
0: Servicio Katropa!
1: Okay? Si Lolo pala... ano rin pala natin, kilala rin pala tayo. Dito na ha, dito na tayo. XFM na tayo. Ayan, sama-sama na ho tayo dito.
0: Servicio Katropa!
1: Okay, sige. Kung hindi pa ma-contact, hindi pa talaga uwi, patulong na uli para malaman kung nasaan at maramasundo. Pero sa ngayon, doon pa rin yung pag-uunawa ni Lolo Angelo. Hayaan niya pa rin daw na nasa Nara. Basta uwi na ha.
0: Servicio Katropa.
1: Sunod-sunod na natin. Di alas 10-12 na eh. I-commercial ko muna. Commercial muna tayo. Tapos yung mga panawagan pa uli. May manghingi pa ng tulong. May pasyente pa tayo. Oh. Sige ha. I-update natin yan mamaya. Mahabang oras hanggang alas 11 tayo ngayon. Saglit lang. Babalik tayo.
0: Servicio Katropa.
4: Ito ang XFM Palawan.
5: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
4: XFM Network Philippines.
5: Una sa balita, angat sa musika,
4: angat sa komentaryo,
5: angat sa serbisyo publiko.
4: This is XFM.
5: Ang katropa mo.
4: Exciting!
6: Exciting!
7: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
8: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo, ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
9: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa Pharmamed.
6: Sister Pain.
10: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Bibili sa mga butika. Santhon Gold, Coffee Mix.
12: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
6: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
13: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
7: Ang Santhon Plus Gold Herbal Capsule, Santhon Gold Coffee Mix at Santhon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
14: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
15: Ice yan!
14: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3.
16: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
6: Santhon Plus Herbal Oil.
18: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
6: Santhon Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
19: Santhon Plus Herbal Oil.
20: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
21: Tara, kape tayo!
20: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
7: Ang Santhon Plus Gold Herbal Capsule, Santhon Gold Coffee Mix at Santhon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
22: Mga katropa, exciting dito!

0: Peter Bisyong Katropa.
1: Bay, kayo, payag ba kayo sa mga mamimili? Payag na ba kayo? Na gamitin na natin itong bagong palengke at payag ba kayo na ipuesto sa taas, sa baba? Ayong pong karne, isda, gulay? Saan nyo gustong mapuesto sila? Oh, saan?
0: Serbisyong Katropa!
1: Saan?
0: Serbisyong Katropa!
1: Alam lang, mahina yung internet connection. Hindi ko mabasa kung ano mga comment nila. Siyempre, gusto nila yan. Lahat nasa baba. Alam ko yung live para mabanggit at mabasa natin yung mga comment ninyo, ha? Jules, ikaw na Jules. Pahingi ako na number mo, Jules, para may panawagan na natin yung sa'yo, ha? Morning po, watching Ching from Barangay 4, Rojas, Palawan.
0: Serbisyong Katropa!
1: Ni Luz de Labahan, watching from Barangay 4, Rojas, Palawan. Good morning po, watching from Katadman, Kuyo, Palawan.
0: Serbisyong Katropa!
1: Ito, binabasa ko pa rin yung mga nagko-comment.
0: Serbisyong Katropa!
1: Si Tess Ibon, para sa lalaki, kapal naman ang mukha, dapat kusa niya nang ibalik.
0: Serbisyong Katropa!
1: Lang, hindi pa natin napapakinggan eh, yung pong lalaki.
0: Serbisyong Katropa!
1: Yes, good morning po ka Gerald. Pag di ba residente ng Puerto, di makaka-avail sa PWD, kahit dito na po nakarehistro at complete na po ang requirements.
0: Serbisyong Katropa!
1: Hindi kasi siya ano eh, hindi yung rehistro yung pinagbabasehan eh. Diba? Yung po, ngayon, kasama na yun. Pero ang pinakaano talaga dito, kung dito ka na talaga nakatira sa puerto, dapat dito nakatira. Dito yung bahay mo, nakatayo, at dito ka araw-araw. Diyan ka nakatira, ha? Maliban lang sa may bahay ka, dapat diyan ka nakatira. Kasi meron yan silang mga ano rin, mga nag-check. Pero mo yung solo parent, ganun din. O meron ding nag-check doon sa'yo kung talagang solo parent ka. Yung boyfriend nga, bawal eh. Oo. Pag nalaman nila na meron kang kadate, at meron kang boyfriend, tanggal ka sa solo parent, minomonitor pa rin talaga nila yan. So dito po, Ma'am Tess, kailangan dito ka nakatira, nakikita ka nila doon sa bahay na yan. Hindi lang basta nakarehistro ka, pero kailangan niya na nakarehistro ka. Importante. Okay?
0: Serbisyong Katropa!
1: Anlin Spanyola, listening Sir J from San Vicente.
0: Serbisyong Katropa!
1: Si ano, si Don Bon, ipasa mo doon sa kabilang GC. Updated si Bon dito sa ano eh. Libo na, di ba? Yung share doon sa ano na yon sa ano, nagkabulagaan. Pagbukas ng pinto, aroy!
0: Serbisyong Katropa!
1: Pag dumi ng ano, talampakan.
0: Serbisyong Katropa!
1: Kabulagaan. Pero syempre, wag na natin talakayin. Meron ng ano eh, meron ng mensahe yung lalaki, pero na rin mensahe yung babae.
0: Serbisyong Katropa!
1: Pero tinatalakay natin dito yung kay Kebs, ha? Kay Kevin! Kebs, mayroong panawagan sa'yo. Kung po pwede, balik mo na rin yung cellphone mo, sabi ni Zai.
0: Serbisyong Katropa!
1: Kasi wala na rin naman. Ex na rin naman kayo eh.
0: Serbisyong Katropa!
1: 10:24 ng umaga.
0: Serbisyong Katropa!
1: Meron akong ipapanawagan. Hihingi ho ng tulong ito.
0: Serbisyong Katropa!
1: Hihingi siya ng tulong. Siya po ay pasyente. Stroke patient po ito. Pero dati na ho itong natulungan. Yung anak niya po yung may tumor sa balikat, laking tumor yun. Oh, laki na, kala mo kasi laki ng ulo eh. Yun, natulungan na rin po natin yung dati hanggang sa maoperahan siya. Oh, nanawagan, lumapit sa atin. Okay na yung anak niya na yun. Anak niya yun eh, yung pong, ano, yung pong may tumor. Si ano yun, si Adrian Bonbon. Tapos itong makakausap ko, si Tay Efren Bonbon. Taga-bangkaw-bangkaw rin ito. Hingi siya ng tulong. May cellphone number din na babanggitin at pwede nyo pong tawagan para ho, makausap siya at makapagbigay ng tulong. Ito si Tay Efren Bonbon na nanawagan na tumihingi ng tulong.
0: Serbisyong Katropa!
2: Sige, meron tayong bisita dito sa Barangay Huli, si Tay Efren Bulbon. Ayan, ito. Si Tay Efren ay, itagal ko na itong kasama si Tay Efren eh. Hindi, okay lang yan.
3: Okay lang yan. Masagad niya yung guwapo.
4: Ay, hindi. Wala lang tumanda.
1: Oh, yan o.
3: Isa talaga yung
1: si Tay Efren ay, ilang beses na rin lumapit sa atin nung nagpo-program tayo sa kabilang stasyon. Ang una mong lapit, Tay Efren, yung sa anak mo, di ba? Lumaki talaga yung, ano nun, kamay nun.
4: Po, sir. Dito.
1: Ano ang tawag
4: doon? Kasing laki ng ulo. Yung giant cell tumor.
1: Tumor. Yun. Nagkaroon ng tumor yun. At na ilang beses natin pinanawagan yun, di ba? Hanggang sa nakahanap tayo ng tao na makakatulong at nawala na. Wala na. Magaling na siya.
4: Gumaling niya, sir.
1: Anong masasabi mo doon? Dahil may gawa ng paraan.
4: Ay, maraming salamat din po na sa taong tumulong sa akin. Sana'y hindi kayo magsawa ng tumulong sa kapwa na katulad sa akin na ngayon na-stroke naman ako pagkatapos sa kanya. Ako naman, nung dumating kami, isang taon na ako naman na na-stroke. Laging kawawa ako ngayon kasi may anak pa ako ng 7 taon at saka Lucy sa akin nakatira, saka yung si Vincent, ay ako.
1: Isa na si Adrian pala, hindi ko nakikita tapos ng operation.
4: Ako may kapansanan, kalating katawan ko, hirap na hirap ako maglakad. Kaya sana lumapit ako sa inyo. O mga kwan, sir, ma'am, na may magandang loob kayo, tulungan ninyo ako. Sa problema ko na ito.
1: Ano ang kailangan mo ngayon? Kasi na-stroke ka nga, you know, magalong.
4: Kailangan ko pa ng inyong tulong kahit na ano pa yung mga naitulong ninyo. Financial mo, no, ano dyan?
1: Tulong financial?
4: Po.
1: Yun ang kailangan.
4: Kasi kailangan ko talaga magpagamot, mag-therapy.
1: Oh.
4: Eh ako, kulang na kulang yung senior ko at saka yung pilaw. Puta, dahil apat po sila sa akin nakasalang.
1: Apat sila na pinapaaral mo pa?
4: Oo, si Adrian yung pinagamot ko noon sa Manila. Gusto na mag-aral pero hindi ko na kaya. Pero sa akin din pumupunta na kumakain. Kung yung 17 ang edad niya, sir, sa akin din kung Biyernes ng gabi, sa akin din yan, uwi lang ng Linggo ng gabi.
1: Days, sa madaling salita, ikaw na stroke patient, nagpapaaral ka pa gamit yung mga allowance ng PIDAW at ng senior.
4: Po, po.
1: Ang estudyante na yun ay ilan? Lahat sila?
4: Apat.
1: Apat pa?
4: Isang college, dalawang school, isang elementary yung ito. Yung anak kong 7 taon din na po nakapag-aral, ma'am, dahil sa walang ano sa kanya mag-ahatid. Pagala-kala na lang siya sa court.
1: Si Adrian din na nagpakita. Hindi ko na nakita.
4: Yung sir, ako na nag-ano sir. Alos may yak-yak na ako sir sa problema ko na ito kasi
1: de, pero
4: pagkatapos ng siya, isang taon lang kasi magpagawatan na ako ng bahay. Ako naman ngayon, bago tapos, nagtutulong na lang ako, iwalay na rin po ma'am sa mga asawa ko. Iniwanan ako ng naka-stroke.
1: Kasi nung time na nag-uusap tayo, hingi tayo ng tulong para dun sa anak mo, hindi ka pa na-stroke nun eh.
4: Hindi pa na-stroke, sir.
1: Marami tayong nilapitan nun hanggang sa makabiyahe tayo, libre, papunta ng Manila at saka ng PGH, di ba?
4: Sir, alam ko malaki ang naitulong mo sa akin. Pero ako na naliginap pa sila kung di man nakarating niya anak ko.
1: Okay lang yun, wala ang problema. Eh, sa akin naman, natatanong ko lang, baka busy rin sa pag-aaral yung anak mo. Basta mahalaga doon, gumawa tayo ng paraan para makahanap.
4: Gusto niya sir talaga na ipagpatuloy niya, pag-aral niya, hindi ko na kaya. Wala na akong kwan.
1: Mayroon ka bang cellphone number?
4: Mayroon sir, ako lang ko
1: na. Tignan mo.
4: Yung anak ko ito.
1: Sige, di yan ang banggitin natin na number. Sa ulo mo number niyan?
4: Ito sir.
1: Sige, tignan mo. So, hingi po kami ng tulong ngayon para kay Tay Efren Bonbon. Siya po ay kabarangay ko dito sa Bangkaw-Bangkaw.
2: Ngayon, kailangan niya pa-terapiro yung kanyang kamay. Tapos kung mayroong pinansyal or ano man po pwedeng tulong na maibigay, ang hirap din talaga. Meron natatanggap na tulong galing gobyerno pero hindi raw talaga sasapat. Kung gusto niyong tulungan, ang number po ni Tay Pren o ng kanyang anak ay 0975-601-5993. Ilo po. Opo. Yan po yung... Opo. Ay, talaga, pasyal po ako. Sige po. Eh, follow up niyo lang ako, ha? Sige po, mga kaibigan natin. Okay, sige po. Pasyal lang tayo dyan. Wala pa yung number. Ulitin natin. Yung number po ay 0975-601-5993. Oh, yan po yung contact number. Sa anak mo. So tawagan nyo lang po kung meron po kayong tulong na maibibigay kay Tay Efren para ho makatulong din sa kanyang mga anak. Maliliit pa kasi yun, pinapag-aral niya gamit po yung allowance pero siya po ay stroke patient. Hirap din talaga. Maraming salamat po at ulit-ulitin natin itong panawagan para ho makabot talaga sa gustong magbigay ng tulong. Sige Tay Efren, ulit-ulitin ko lang ha.
4: Uy, sir, alam mo lang di, ikaw lang wag ko dito sa barangay.
2: Hindi, lahat yan dito. Sige ha. Okay, Tay Efren, tulungan ka namin. Makakanap tayo ng paraan para magbigyan ka ng tulong.
4: Ang problema ko pa ngayon, sinaalis na ako sa bahay. Ako lang ang kwarto.
2: Isay-isay muna natin. Dito lang yung palas ng bahay, pag-usapan natin. Pero dito muna tayo sa tulong para sa'yo, ha?
4: Okay.
2: Okay, maraming salamat, Tay Efren.
4: Maraming salamat din po sa mga taong tumulong sa akin.
2: Okay.
4: Sana'y matulungan niya ako sa problema ko na ito.
2: Okay, thank you, Tay Efren.
4: Maraming salamat po sa inyo.
2: Okay.
0: Serbisyong Katropa.
1: Tay Efren, nananawagan. Gustong ipa-therapy po yung kanya pong kamay.
0: Serbisyong Katropa.
1: Na-stroke ho siya. Pero nakakalakad naman basta meron siyang baston na dala. Kaya lang, pagdating sa pera, limitado. Yung inaasahan niya lang yung allowance niya sa senior at saka sa PWD.
0: Serbisyong Katropa.
1: Mahal pa naman pa therapy. Parang 500 pinakamababa. Diba?
0: Serbisyong Katropa.
1: Kada sesyon, yun ang kailangan niya. Tulong na rin kung ano man po pwede maibigay sa kanya. Pang pinansyal o pagkain. Nanggapin po yan ni Tay Efren. Pwede niyo pong dalhin yan doon po sa barangay hall. Doon yan ako sa barangay Bangkaw-Bangkaw. At ako na pong bahala maghatid sa kanya. O kaya yung number kanina na kanyang binabanggit, pwede po yung tawagan.
0: Serbisyong Katropa!
1: Kung usawa nawawala, pwede yan. Tawagan natin yan, ha?
0: Serbisyong Katropa! Serbisyong Katropa!
1: 10:33 ng umaga.
0: Serbisyong Katropa!
1: Na yan si Tay Efren.
0: Sir,
1: si Adrian, yung anak niya, yun po yung may malaking tumor sa ano, sa balikat, 'di ba? Natatandaan niyo yun, talagang paulit-ulit na talagang pinapanawagan natin, tawag tayo sa mga opisyal ng gobyerno, tapos padala siya doon sa Manila, hiningan natin ng tulong sa DSWD, pamasahin nila papunta doon. Tapos yung PNS nga eh, nasa 35,000 yung naibigay, nagambagan yung mga teacher, yung mga estudyante para dito kay Adrian eh. Estudyante nung panahon na yun ng ano eh, ng PNS si ano, si Adrian, laking naibigay, cash yun.
0: Katropa.
1: Yan, okay.
0: Serbisyong Katropa.
1: 10:34 ng umaga.
0: Serbisyong Katropa.
1: At syempre, ang oras ay hatid sa atin ng Santon Plus Herbal Soap. Sa naghahanap po ng sabon, ito yung gamit namin ha. Sabon po ng Santon. Mabango ito. Tapos yung mga butlig-butlig, yung mga warts na yan, yung mga dark spot na yan, tanggal ho yan dito sa Santon Plus Herbal Soap. Napakagandang sabon po nito. Tutulong pa na paputiin. Oh, yung pong balat mo.
0: Serbisyong Katropa.
1: Sa mga pharmacy, sa mga ano, clinic yan, pwede ho kayo magtanong, meron makakabili ho kayo ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Serbisyong Katropa.
1: Yung food supplement na Santon Plus Gold, ha? Yan po yung gamit natin pati itong Santon Vitamin C. Kailangan ng katawan natin yan, kailangan ho. Meron tayong panangga sa mga sakit ng ubo, lagnat, sipon, trangkaso. Palakasin po natin yung ating immune system. Immune booster po ito, ha. Santon Vitamin C at ito pong Santon Plus Gold Food Supplement.
0: Serbisyong Katropa.
1: Ito po, yung pong Santon Plus, yung pong herbal oil. Pamahid po ito. Maganda ho itong pantanggal ng mga ano, ng mga sakit sa kasukasuan, yung mga sakit sa sikmura sa tiyan.
0: Serbisyong Katropa!
1: Mama Irene, good morning! Hello?
5: Hello po.
1: Yes po, si Mama Irene po ito?
5: Opo, sir.
1: Sige po. Taga saan po kayo, ma'am?
5: Dito po sa Malatgaw, sir.
1: Malatgaw, Nara, Rizal?
5: Quezon po.
1: Hindi ako tumama. Malatgaw, Quezon.
5: Opo.
1: Okay, sige. Meron kang ipapanawagan, ma'am? Mukhang hindi pa yata nakakauwi yung asawa mo?
5: Wala pa po, sir. Mga 3 taon na rin po siguro.
1: Tagal naman. 3 taon?
5: Opo, 3 taon na po ngayon.
1: Sige, nasaan daw siya yung asawa? Ah, teka, ano muna pangalan ng asawa mo?
5: Janelle Moden po.
1: Janelle Moden?
5: Opo.
1: Sige, 3 taon na hindi pa nakaka-uwi. Ano ang sabi? Baka nasa trabaho lang?
5: Nakaraan sir, nag-aano siya sa akin, nag-contact. Sabi niya, hindi daw muna siya makauwi kasi daw po, mahal daw po daw ang pamasahe.
1: Saan daw ba siya? Anong paalam sa'yo?
5: Sa Manila raw po, sa ano bang ano yung lugar. Ah, dito po yung sa cellphone ko sir, nakalagay.
1: Paano siya napadpad ng Manila? Eh, diyan lang kayo sa Quezon, magkakasama.
5: Ano po, dinilo po siya ng ninong po namin doon sa Manila sir, sa nagtrabaho po sila.
1: Ah, nagtrabaho? Baka ano yun ay hindi nawawala, baka naglaho yung asawa mo?
5: Hindi ko lang din po alam sir, kasi inuulan na rin po kami kontakan.
1: Ang huli ninyong usap ay mahal ang pamasahe pauwi ng puerto.
5: Opo, yun yung sabi niya. Sabi niya sa akin, mag-uwi na siya ganitong buwan, ganitong ano. Tuwing pangako lang po siya, sir, hindi naman ko niya tinutupad.
1: Tapos umabot na ng 3 taon.
5: Opo, kaya sabi ko sa kanya, kung hindi ka man makauwi, magsuporta ka na lang sa mga anak mo. Nagasuporta man siya, sir, nakaraan, pero ngayong taon, madalang na lang po.
1: Maro, itong patapos na pa naman, 2026, madalang na itong taon na ito?
5: Opo, madalang na lang po na siya nagsuporta. Sabi ko sa kanya, dapat sana, nakiawa na rin po ako sa kanya na magbigay ka kasi yung mga anak mo dito, minsan na lang po makakain sa isang araw.
1: Baka meron ng iba doon? Hindi, baka may trabaho ba na nag-iipon? Baka ganun? Ano sa tingin mo?
5: Hindi ko rin po alam, sir, kasi...
1: Trabaho ha, trabaho tinutukoy ko ha, na sana mayroong ibang may trabaho siya doon at nag-iipon lang para ha, sa pamilya, para sa anak. Ilan bang anak ninyo?
5: Ano po, sir, 4 po, sabay may maliit po ako sa iba.
1: May siya iba? Anong ibig sabihin? May iba ka
5: na? Ula rin po sir, yung naanahan po po ako ba?
1: Teka. Una yan yung anak mo sa iba bago kayo.
5: Opo.
1: Okay, sige. Kinabahan ako doon eh. Kala ko kasi yung 3 sa inyo tapos itong bunso sa iba?
5: Hindi po sir, 4 po sa akin yung sa una kong asawa.
1: Lima lahat? Ilan ba? 4 lahat? Lahat? 4?
5: Opo, 4 po. Pang-5 po yung maliit ko na... Nangyari po sa akin na ano.
1: Yung bunso na yan, ilang taon na po?
5: 1 year po.
1: 1 year, oh. Teka, paano kung 1 year yan? Ay, sabi mo, 3 taon nang hindi mo uwi.
5: Hindi po, sir. Karoon po yan. Yung 4 po sa amin po yon, yung asawa ko dati.
1: Okay.
5: Tapos yung ngayong maliit, naanahan po abo ako, sir, ba?
1: Sige, di bali, hindi, pero ang itong lalaki na hinahanap natin ay may anak siya sa'yo, itong bunso o yung 4?
5: Ito pong 4.
1: Okay, sige. Hayaan na natin itong isa na ito, ha?
5: Sige po.
1: Yung isa na yan, hindi kanya yung bunso sa iba. Ibig sabihin, mayroon ka ng iba?
5: Wala rin po, sir.
1: Sorry.
5: Hindi rin po kami nagkasama ngayon.
1: Parang na-accidente lang, ganun, di ba?
5: Opo.
1: Accidental firing, parang ganun. Ngayon, paano yun pag-uwi si mister mo? Wala nang mauwian o welcome pa rin?
5: Pwede pa rin pa sana, sir. Kaso lang, parang hindi ko na rin kasi tanggap, sir, na ganyan yung ginawa niya sa akin.
1: Ano bang ginawa niya eh? Baka malay mo, tutok lang siya doon sa trabaho at nag-iipon para sa inyo?
5: Yun sana sir, kung okay sana siyang ganun. Pero sir, kung sa limba mo nagtatrabaho man siya, bakit hindi po siya nagpapadala dito sa mga anak niya?
1: Ayun, dapat nagpapadala siya, di ba?
5: Opo, kasi okay lang sana kung wala rin akong maliit. Nagwatrabaho rin po ako. Eh, wala, sir. Mm-hmm. Eh, grabing hirap din namin talaga dito.
1: Kaya nga. Ano nga uling pangalan ng mister mo?
5: Janelle Modin. Si
1: Janelle? Janelle?
5: Opo.
1: Janelle.
5: Modin.
1: Oo, Janelle Modin. Okay, na nasa Manila ngayon.
5: Opo.
1: Sige, eh, anong gusto mong sabihin sa kanya? Anong mensahe mo sa kanya? Sana makaabot sa kanya itong panawagan natin. Sige.
5: Gusto ko sana, sir, na magsuporta po sa mga anak niya. Kasi grabing hirap po talaga namin dito. May dito po kami si mama na lang po naghahapakain, maghahanap buhay sa amin. Eh, papa ko rin, masyadong maano na rin yung buong paningin, hindi rin siya makita.
1: Oo.
5: Mag-taste na lang po siya magtrabaho para makakain po kami.
1: Okay. Ikaw naman, hindi pa makatrabaho kasi isang taon pa lang yung baby. Di ba?
5: Opo, 1 year lang po yung baby ko ngayon.
1: Hindi mo pa kaya magtrabaho para sa anak mo na 5?

0: pamilya. Kaya lang, baka hindi niya tanggap yun. Ang sayo na lang isuporta para sa bata, ganun.
1: Ayun na lang po sana sir yung ano ko, kung kahit hindi po na siya mag-uwi, magsuporta na lang po talaga siya.
0: Yan, o kasi ano yan, apat yan. Ilan na yung estudyante dyan?
1: Ito po nga po sir, apat sir, nag-aaral na po sila lahat.
0: Na, di magastos yun, di ba, yung apat estudyante, mga pangangailangan sa school?
1: Opo nga, yun nga po sir, ano ko sir, makailangan sa school, pambaon po nila, mababayaran sa school.
0: Hmm? Naputol yata. Yan pa. Ma'am, dyan ka pa? Ma'am Irene? Ano bang... hindi Kuya Eddie yung pangalan, di ba? Ang pangalan niya ay Janelle Modem. Yun daw pangalan ng lalaki.
2: Servisyo Katropa!
0: Iba yun. Ang tinutukoy mo na yun. Sige. 10:43. Si Ma'am Irene yung pong kausap natin at nagpapatulong po na sana mahanap natin yung pong kanyang asawa. Makakonek tayo doon. At Ma'am Irene.
1: Hello po, sir.
0: Kayo pala, kasal?
1: Opo.
0: Aruy. Sige, sayang. Kasi kasal pa naman kayo. Tapos meron kayong anak. Napunta kasi siya sa malayo eh. Kaya nagkaroon ng problema yung pagsasama ninyo eh, no?
1: Ganun nga po siya, sabi ko nga, sabi niya kayo sa akin, magtrabaho lang daw siya, uutin po daw siya. Ay, hanggang ngayon, hindi, parang mula na rin balak, kasi pangako, sinapangako na, pero itong buwan, uuwi ako. Mm. Hanggang ngayon, ang tatlong taon na, wala siya pa rin, sir.
0: Hindi na nakauwi, no? Tatlong taon na, tagal na?
1: Opo.
0: Nakokontak mo pa rin siya?
1: Wala na rin po, sir.
0: Wala na rin. Yan ang mahirap eh. Hindi na nagpaparamdam tuloy. Kawawa naman yung mga bata. Yung pinakapanganay ba po, pwede niya makontak yung ano niya, tatay niya?
1: Wala po kasi yung cellphone din yung anak ko rin, sir. Isa lang din kasi yung cellphone namin.
0: Oo. Ah, isa lang. Hirap talaga no, buhay no. Ilan taon na yun?
1: 12 po.
0: 12 years old. Parang kaya niya na rin yata no, sa mga kaklase niya na makihiram ng cellphone para matawagan niya man lang yung tatay niya.
1: Pwede rin po sir, naka-ano man siya ng cellphone, nakahiram din siya minsan sa klase niya.
0: Baka kasi may tampo si ano, si Janelle sa'yo, di, yung anak na lang ang kumontak doon at personal, ay, ibig sabihin direkta na humingi ng ano ba, ng sustento. Pwede yun siguro yung ganong setup, yung anak yung ano, lumapit sa tatay?
1: Ayun po sir, alamin ko lang po yung mga anak ko sir kung... Gusto po lang kausapin yung ama nila.
0: Ay, ipaunawa mo ha? Kasi sabi mo, okay, mga anak, hirap. Bigyan kita ng advice, ganun. Try mo lang ha. Mga anak, hirap talaga yung buhay natin. Lima kayo, hindi pa ako makatrabaho. Si Lola lang inaasahan natin. Pero kailangan natin kumain araw-araw. Yung pamasahe, baon ninyo sa school. So kailangan natin kumunik sa tatay ninyo. Yung tatay niya naman ninyo, hindi ko na makontak. Baka sa inyo makontak. Baka may tampo kasi sa iyo. Ibiroin mo... Ano yun? Alam mo yung kantang napakasakit ko, Eddie, yung ganun? Diba?
1: Opo.
0: Yung ganun siya, yung tipong nasa malayo siya. Bagay, dinandir natin alam, baka mamaya siya rin, kasala rin siya doon, diba?
1: Yun nga po, sir, yung pag-aalam ko, sir. Parang may pamilya na po ata siya doon.
0: Pero hindi pa natin sigurado kasi hindi pa natin siya nakakausap. Diba?
1: Opo.
0: May pamilya na raw doon?
1: Yun po, kasi nag-chat po ako sa Ninong, sabi niya kasi wala. Hindi ko rin po kasi alam. Baka siguro. Baka rin po kasi nagkasabi totoo.
0: Di bali dito lang tayo sa sustento. Ganun lang, kausapin mo lang yung anak. Baka sakaling anak mapakinggan at iba rin pagka ano, nakiusap yung anak kaysa sa asawa. Sige, Ma'am Irene, ganun lang muna ha.
1: Sige po.
0: Tapos bigay mo lang din sa akin yung contact number. Mamaya after ng program, pantawagan ko ha.
1: Sige po, sir.
0: Thank you, ma'am.
1: Sige po, sir. Salamat.
2: Katropa!
0: Si Ma'am Irene, yung kausap natin, Ma'am Irene Modin sa Malatgao, Quezon.
2: Servisyo Katropa!
0: Yung asawa niya nasa Manila, nagtatrabaho. Kaya lang, problema nila ngayon yung sustento gawa ng mga estudyante yung mga anak eh. Ang anak po ni Ma'am Irene ay lima, apat kay Junel, tapos may bunso, hindi po kay Junel yun. Sa iba yun. Sa iba.
2: Servisyo Katropa!
0: Pero huwag na natin palakihin yun ha. Kung ano man yung nangyari, kay ano na yun, kay Ma'am Irene na yun. Si Junel.

0: El Janelle pala ay tatlong taon nang hindi umuwi. Baka malaki-laki ng ipon mo dyan, Janelle, ha? Sa tatlong taon, baka pa pwede mapagbigyan mo yung mga anak mo. Hinahanap ka at yung sustento sana maibigay mo.
1: Serbisyong katropa!
0: Kasi kung babalik ka para sa mga anak, pwede naman. Pero kung magsama kayo, mukhang alanganin kasi meron ka na rin niya ng kinakasama dyan. At si Ma'am Irene ay meron ng isang anak.
1: Serbisyong katropa!
0: Baka hindi ka, baka magulat ka pag-uwi mo dito, yung apat ninyong anak, bakit naging lima na? Hindi, alam niya rin pala yun.
1: Serbisyong katropa!
0: Nag-usap na rin daw pala sila doon na medyo nagkaroon ng siguro nalungkot si Ma'am Irene at mayroong nakilala at may ganun, may nangyari hanggang siya nagbunga.
1: Serbisyong katropa!
0: Sir, yung kay Sir Jonel lang yung ano natin panawagan.
1: Serbisyong
0: katropa! Yung mga asawa-asawa yung mga panawagan natin, ha? Boyfriend lang pala yung kanina.
1: Serbisyong katropa!
0: Sige daw, Joy. Unattended. Sige, kung hindi, sa'yo na lang, sa'yo na lang kung halimbawa niyo makaabot.
1: Serbisyong katropa!
0: 10:49 ng umaga.

0: Yan, nagpapalo up yung ano, yung gwardya, si Papa Guard, tungkol doon sa mga binipisyo nila. Doon sa Guardsman Security Agency.
1: Servisyo Katropa.
0: Tingin ko yung number kay Papa Guard para matawagan natin, ha? Yung sa Guardsman Manager, yung sabi mong kakilala, magkakilala tayo, ha? Ano yung mga ganun yung mga nireklamo? Kilala kita, kilala kita. Guardsman, malap natin yung problema ng mga gwardya. Balik natin yan, pag-usapan natin.
1: Servisyo Katropa.
0: Pero bukang alanganin kasi pa alas 11 na. Schedule natin yan bukas.
1: Servisyo Katropa.
0: Tungkol doon sa mga binipisyo at pasweldo ng guardsman sa mga gwardya.
1: Servisyo Katropa.
0: Kasi 10:50 na.
1: Servisyo Katropa.
0: Pasok na mamaya-maya konti yung pong sentro ni Kagawad Mike Scotte.
1: Servisyo Katropa.
0: Na anong masasabi mo, Kagawad Mike, doon sa pag-aproba ng kamara sa 5-year term ng mga barangay official?
1: Servisyo Katropa.
0: Naiinis ako talaga, oh. Naiinis ako doon sa COMELEC. Nadama yung COMELEC doon.
1: Servisyo.
0: Doon sa kamara, sa Senate, ang sa mapirmahan ng Pangulo. Kasi sino hindi maiinis? Ginagawa na lang tayong bola, eh. Di ba? Kasi may malaking pera. Pag natuloy ang eleksyon, bilyon-bilyon ang gagastusin ng COMELEC. Ngayon, mukhang nakikita nila may paggagamitan yata. Di naman natin maramdaman kung paano gagamitin yun. Eh, sabi nila makakatipid ang gobyerno doon sa bilyong-bilyong gagastusin. Kaya pagpaliban na lang muna yung barangay eleksyon. At kailangan daw nilang ayusin yung pong kailangan daw nilang ayusin yung mga programs, pamamahalan ng mga barangay officials. Kaya gusto nilang gawing 5 taon yung panunungkulan.
1: Servisyo.
0: Nakakainis lang, siyempre, ang sinisisi ng tao, yung mga barangay official. Na yung tao, yun din naman ang binuto ninyo. Di ba? Kaya lang, di natin masisi yung mga barangay official dahil yun po ay hakbang ng mga nandoon sa taas. Yun dapat ang sisid ng mga tao nandoon, yung mga congressman doon, yung mga senador doon na sige, kabago ng date.
1: Servisyo Katropa.
0: Sige lang ka, extend ng extend.
1: Servisyo Katropa.
0: Yung mga nakarang administrasyon, naurong. Ngayon naman, naurong din. Pero ngayon po ay para sa kaalaman ng lahat, nasa 2 taon pa lang na nanunungkulan. Diba, Choy? 2 taon pa lang, patatlo. Ngayong November o December. 2 taon pa. Opo, 2 taon pa lang na nanunungkulan kami. Pero ang dami ko ng ano, mga subpoena sa mga ano. Mga nung nakarang kasi 2025, bangkaw-bangkaw ang pinakamaraming operation pagdating sa illegal drugs. Ang dami ko ng subpoena. Uupo tayo. Meron ako mga ano, may mga subpoena na ako 2027. Sabi kasi ng mga kabarangay ko, tutukan daw yung problema na yan, eh.
1: Servisyo Katropa.
0: Natutukan natin yan, yung pong illegal drugs. Actually, hindi lang ang barangay Mangkaw-Bangkaw, pati ibang barangay, nadamay na. Tutukan na rin natin.
1: Katropa.
0: Sige lang, hanggat kagawad tayo, hanggat opisyal tayo ng barangay, trabawin natin yan, ha?
1: Servisyo Katropa.
0: 10:53 ng umaga. Susunod daw ang palatuntunang sentro.
1: Servisyo Katropa.
0: Pag-uusapan naman dyan yung pumangusapin sa barangay.
1: Servisyo Katropa.
0: Mamaya, ha, reaction ninyo po. Pwede yan doon po sa naging hakbang po at pag-aproba ng kamara dito po sa 5-year term ng mga barangay officials kasama na po yung mga SK officials.
1: Servisyo Katropa.
0: Sa Senado na lang inihintay, no, at yung perma mismo ng Pangulo para po maging ganap na batas. Kasi nagsalita na rin po si Secretary Ralph Recto na pagka nandun na ho yan sa besa po ng Malacanang, sigurado't pipirmahan din daw po yung pong 5-year term extension ng mga barangay official. So kung mangyari man yun, walang election na magaganap ngayong November. Ang mangyayari niyan ay sa December, sa 2028 pa.
1: Servisyong
0: matagal pa yun, di ba?
1: Servisyong Katropa.
0: Salamat mga katropa. May mga panawagan pa na hindi ho na kapasok. Bukas natin ipanawagan ha. Sunod-sunod po yan ha. May mga pasok po kasi na kailangan natin na talakay. Si katropang Moises at Axel Bon Obareres na nakatutok din doon sa issue na yon na nakitang nakahiga yung dalawa.
1: Serbisyo
0: sa kama.
1: Serbisyo katropa.
0: At ako naman yung lingkod ka, Gerald Galex. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyong lahat.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhid.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Bibili sa mga butika.
16: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
17: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
18: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
21: Mga katropa, excited!

0: exciting time sa buong Pilipinas. 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng tanghali. At ang ating oras hatid po sa atin ng Santon Plus Herbal Oil.
1: Sentro, programang si Sentro sa mga napapanahong usapin, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy, dapat nakasentro ang komentaryo.
2: Dapat nakasentro ang komentaryo.
1: Mapapakinggan sa 104.7 XFM, Puerto Princesa City, Sentro.
2: Sentro.

Magandang tanghali po Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po kayo mga ginigilaw natin tumatagapag subaybay? Welcome po sa ating programang Sentro ngayong araw po ng Miyerkules, September 9, 2026. Mga katropa, samahan niyo kami hanggang alas 12 po ng tanghali upang pag-usapan natin mga kaganapan sa atin po mga barangay, mga nagaganap sa ating mga barangay. Kasama natin sa bahaging teknikal si katropang Moises Acosta. Siyempre ako po inyong makakapiling. Ako po si Kagawad Mike Escote. Ang ating programa atin po sa iyo na Visionix Plus Capsule. Para maibalik ang linaw ng ating paningin. Lolo, lola, nanay, tatay. Kahit nga mga 40s. Basta't mahilig sa gadgets, sa computer, sa cellphone, humihina ng ating paningin. Kaya kailangan natin ang Visionix Plus Capsule. Meron niyang lutein, beta-carotene at iba pang mga natural na sangkap. Mabibili po yan sa atin pong Yes to Health Clinic at sa lahat po ng mga pharmacy ating kapartner dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at Nalawigan ng Palawan. Happy birthday muna pa kay Sir Ray El Garan.

Sir Ray El Garan, dyan po sa SFM Quezon. Happy, happy birthday, bossing! Sana'y malasing mo kami makarating dito. At sa lahat po ng mga nagbe-birthday today, kay Mami Faye Kayabo, dyan sa Siksikan, happy birthday! Dami nagbe-birthday ngayon eh.

0: si Ma'am Angeline Magbanua Buok. Happy birthday! Si Kagawad Albert Ginto, happy birthday! Sa pinsan ko dyan sa Aplaya sa Magsaysay, Aburlan, Hernan Galicia, good morning, happy birthday! Kay Clidio Nene, happy birthday! Christy Dinan, happy birthday! Kay Sir Robert Lagan Venturillo, happy birthday! Belated happy birthday kahapon kay Ma'am Analisa Mateo. Pati kay Sir Alan Remo, kay Yabo. Sa lahat ng mga nagbe-birthday, happy, happy, happy birthday po sa inyo pong lahat. Sana'y lumigaya kayo sa inyong karawan today. Mas mahabahaginan nyo rin kami ng pansit. Siyam na minuto makalipas po ang alas 11 ng tanghali, mga katropa. Kahapon po, mga katropa, makinig kayo mga barangay officials, kahapon, inaprubahan po ng Kamara de Representantes ang isa pong panukala, ang isa pong panukalang batas na naglalayong gawing 5 taon ang termino po ng opisyal ng barangay at sanggunian kabataan, mga katropa. Sentro. Approved na po yan sa third reading. 200 plus 13-1 ang boto. Sentro. At nilimitahan po sa 2 magkasunod na termino ang maaring pagsilbihan sa pareho pong posisyon sa pamagitan po ng halalan. Sentro. Sa sesyon po kahapon, inaprubahan po ng Kamara ang House Bill number 10971. House Bill 10971. Matapos po bumoto ang pabor, 211 ng mga congressman. 211 ng mga congressman. Habang 13 po ang tumutol. Sentro. At isa naman ang nag-abstain o hindi bumoto, pabor o laban. Sentro. 211-13-1. Sentro. At kung may sasabatas po, mga katropa, aamyendahan ng House Bill 10971 ang Section 1 ng Republic Act number 12232. Sentro. May picture ka ba dyan? Hanapan mo na picture ng Kamara de Representantes, sir. Yung mga kongresman natin sa plenaryo nila. Sentro. Aamyendahan po ang Republic Act 12232, yung Section 1 niya. Sentro. At papalitan ang kasalukuyang 4 na taon. Yung kasalukuyang 4 na taong termino ng mga opisyal ng barangay para maging 5 taon. Sentro. 3 years, ginawang 4 years, hindi pa na-exercise yung 4 years. Ito naman, 5 years na. Sentro. Dahil po dito, itinakda rin po ng panukala na ipagpaliban ang barangay at sanggunian kabataan elections na nakatakda po sana sa November 2, 2026. Sentro. Ayon po sa panukala, mga katropa, ang susunod na halalan ay gaganapin sa 2 Lunes ng Nobyembre 2028 at bawat 5 taon pagtapos nito. Sentro. Second Monday. Kasi dito yung November 2 kasi ngayon, di ba? Ano man yun? Undas man yun? Ayaw ko ba bakit November 2 yung ginawa nila? Undas eh. Hindi ko lubos maisip ano yung rationale ng November 2. O, kasi sasabihin, ay uuwi kasi yan eh. Pero November 2 yun eh. Ibang okasyon yun eh. Yun, pwede yan. Sentro. Ibang ano yun eh. Pista ng patay sa Pilipinas yun eh. Di ba? Tradisyon na natin, mag-gumagunita, alalahanin yung mga namatay natin, mga mahal sa buhay. Tapos sasamahan mo na eleksyon. Sentro. Ay baka patay yung mga patay, bumoto. Sentro. Kaya nga po sa 2 Lunes ng November 2028, at bawat 5 taon pagtapos po nito yung batay po sa bagong panukalang batas. Shampoo. Para naman sa mga kasalukuyang opisyal ng barangay at sanggunian kabataan, may transitory provision ng House Bill 10971 na nagsasaad na ituturing po nilang nakumpleto ang kanilang termino dahil sa 2 taong extension ng kanilang panunungkulan. So one term yun, kung hanggang 2028. Samantala, ang mga incumbent official na kasalukuyang nasa kanilang magkasunod na termino sa parehong posisyon ay papayagang muling tumakbo sa naturang posisyon sa BSK sa November 2028. Yan. So yung mga incumbent ngayon, katulad natin, incumbent tayo, pwede pa tayong tumakbo sa 2028. Pero last term na yon. Bali, 2 ano lang. Ngayon kasi, magtatatlong taon pa lang tayo eh. So kung may additional 2 years, so makukonsumit na yung 5 years. One term na yon. At pwede kang tumakbo sa 2028. Mga katropa. Pero huling term na yon. Shampoo. Isa po sa mga bumoto laban sa panukala, si Kabataan Party List Representative Rinico. Sila ang bumoto ng hindi pabor ay 13. At isa dyan, ito pong si Kabataan Party List Representative Rinico. Ayon kay Ko, ang panibagong pagpapaliban sa BSKA ay paglabag sa 1987 Constitution. Shampoo. Iginit po ni Ko na muling maluloko ang mga opisyal at botante sa panukala dahil anya, malinaw itong paglabag sa konstitusyon at sa naging desisyon ng Korte Suprema sa kasong Makalinta laban sa COMELEC. Kinusyon din po mga katropa, kinusyon din niya na ang pagpapaliban ng halalan mula 2026 hanggang 2028 at ang 2 taong extension sa termino ng mga nakaupong opisyal ng walang sapat na batayan. Gayunman, noong June 2023, idiniklara po ng Korte Suprema na labag sa konstitusyon ang naunang batas na nagpapaliban po sa BSKA at inuutos na ituloy ang halala noong October 2023. Ayan po yung naging kaganapan sa Kamara. Ito pong mga tanong ni Congressman Ko, yung kanyang mga dahilan, yung ng kanyang pagtutol, aba, nagkaroon po ng hearing din kahapon. Nagkaroon ng interpellation sa Senado naman. Ang author ron ay si Senator Chis Escudero ang nag-interpellate sa kanya, si Senator Win Gatchalian, si Senate President. At yung mga sinabi ni Congressman Ko, aba, nasagot doon. Kung may paglabag ba ito sa 1987 Constitution at yung Makalintal doctrine ay applicable ba ito sa panukalang batas din sa itong ang fixing of term. Abay, nasagot din po yan doon. Tinanong din po yan kung ni Senate President Sherwin Gatchalian kay Senator Escudero, siya yung author ng batas naman doon sa Senado. Pakinggan po natin yung naging deliberation kahapon. Ito po ay sa Senado naman. Sa Kongreso, approved na sa third and final reading. Sa Senado, pinagdidebatihan pa. Kahapon nagkaroon ng interpellation, pero yung ibang mag-interpellate ay hindi na nagpahayag na hindi na sila mag-interpellate. Yung magkapatid na Villar at saka si Senator Joel Villanueva, nagsabi na hindi na sila mag-interpellate. So, natapos na yung bahagi ng interpellation at yung amendments, meron na rin pong naganap na amendments kahapon doon sa panukalang batas ng Senado at natapos na rin yung bahagi ng pag-amyenda doon. Pakinggan po natin yung mga punto de vista ni Senator Chis Escudero habang tinatanong siya ni Senate President Sherwin Gatchalian tungkol sa batas na ipananukala po na gawing 5 taon naman ang termino ng mga barangay officials at ang election ay sa second Monday ng November 2028. Okay, engineer?
1: Will the good sponsor receive a few questions?
2: Willingly, Mr. President, from our distinguished Senate President.
1: All right. Well, first of all, let me congratulate the good sponsor for sponsoring this bill, being a former local chief executive, being the former governor of the province of Sorsogon. So, sigurado po ako na kabisadong-kabisado niyo yung mga problema po on the ground. I'm sure naririnig niya rin po yung mga hinaing at suggestions ng ating mga punong barangay at kung paano maging effective yung delivery ng services sa ating mga constituents. After all, ginagawa po natin to para po yung delivery ng basic services po sa ating mga kababayan ay mas maging epesyente, mas maging effective at responsive. Mabilis sa mga nakikinabang at kinakailangan ng mga serbisyo na binibigay ng ating barangay. So my first question, although I think this was also tackled during the interpellation of Senator or former Senate President Tito Soto, is the constitutionality of this proposal, because in my interviews a few months back, I mentioned that baka maging unconstitutional itong pagpo-postpone ng barangay elections dahil meron na pong decision noong 2003, ito yung Makalintal versus Comelec, na sinabi unconstitutional po yung pagpo-postpone ng elections. At naglagay rin ho sila ng mga guidelines kung ano po yung mga pwedeng dahilan para i-postpone itong barangay election. So my first question, magiging unconstitutional ba itong pagpo-postpone natin ng barangay election? Considering, Mr. Sponsor, na nag-postpone na tayo one time, no? Dapat ho yung election ay last year 2025, no? Tama, Senator Bam, no? 2025, but na-postpone ho

0: Nako, nag-fluctuate yung atin pong kuryente, mga katropa. Namatay lahat yung aming computers. So, Paleko, anong nangyari? Ha? Patay yung mga computers natin. Ito lang, mic na lang. So, commercial muna tayo? O, kasi... Wala tayo. Ano, namatay yun. Sayang yung ano natin. So, buhay mo natin itong mga computers natin. Kanda matay. Paleko! Anong nangyari? Hindi naman nag-brown out, nag-fluctuate lang. Magbabalik po kami. Saglit lang po lamang.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM
2: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Unzone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Unzone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
6: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
9: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM
2: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
13: Exciting!
0: Balik tayo mga katropa, nag-rely ba tayo sir o diretso lang? O, nagkaroon po ng fluctuation yung kuryente namin dito. Kaya nakandama tayo lahat ng mga computers natin. Okay na sir, okay na? Balikan natin yung interpolation sa Senado tungkol po sa fixing the term of barangay officials sa 5 taon at siyempre yung kanyang epekto niya, mapopospon yung eleksyon. Yan ba ay nasa labag ba sa konstitusyon? O ano bang pinagbabatayang batas? Ano bang pinupunto ng Senado para ipagpaliban ang eleksyon? Magagamit ba yung makalintal doctrine dyan? Labag ba yan sa 1987 Constitution? Pakinggan po natin muli, mga katropa.
13: 95. The Supreme Court issued another decision entitled Makalintal versus Senate of the Philippines, wherein it ruled upon the bill that the good Senate President was mentioning earlier when we fixed the term of barangay officials to 4 years and therefore moved the elections to 2026. In particular, I'm referring to RA number 12232. That law is a term-setting law, Mr. President, Your Honor. That is why the Supreme Court said that is constitutional because under Article 10, Section 8 of the Constitution, Congress has the express power to set and fix the term of barangay officials as opposed to local and national officials, which the Constitution set at 3 years. So in the Supreme Court

0: a few questions going to that. First, so klaro po na itong batas na ito ay papasa sa constitutionality dahil hindi ho natin pinupostpone. Kung hindi, hinahabaan in term from 4 years to 5 years at incidental na lang po itong pagpo-postpone ng election.
1: That is correct, Mr. President, Your Honor. This is a term-setting bill, not a bill that merely seeks to postpone, which is what the Supreme Court struck down in Macalintal versus Comelec in 2023. We have learned from that mistake, Mr. President.
0: Thank you for that clarification, because we don't want to repeat the same mistake. And I'm sure, even after filing, assuming we pass this bill, sigurado po ako mayroong mag-aakyat ito sa Supreme Court ulit. At gusto ho nating masigurado na hindi maulit po yung nangyari noong 2023 doon sa Macalintal versus Comelec. So a few questions from that answer, good sponsor, is number one, yung mga incumbent na kapitan ngayon, no? Dahil nga incidental yung postponement, by 2028, 5 years na sila na nakaupo. Will that be considered a term? Yung mga nakaupo ngayon?
1: Yes, Mr. President, it will be considered as one term for the incumbent barangay and SK officials.
0: So yung mga second term ngayon, considered a term pa rin siya at hindi na siya pwedeng tumakbo ulit.
1: If we pass, and we will pass, the amendment that will be proposed by the committee that came from the good Senate President to limit the term to 2 consecutive terms of 5 years each, then the answer would be yes, Mr. President.
0: Yes, I heard during the interpellation a few days ago na there's a move to make it from 3 terms to 2 terms. So magiging 2 terms of 5 years siya.
1: Opo. At kung mapasa po yung amendment na yan, kasabay ng panukalang batas na ito, mag-a-apply po yung bilang ng term na ito na isa. So may pangalawang term na hindi na po pwedeng tumakbo.
0: At obviously yung third term ngayon, kung mapasa po yung amendment na yun, obviously wala na yun. Wala nang bearing yun. No?
1: Hindi na siya pwedeng tumakbo sa 2028, pero tatapusin niya yung term niya nakasalukuyan hanggang 2028.
0: 2028. So, klaro ho na yung second term ngayon, pag pumasa po yung amendment, hindi na ho siya pwedeng tumakbo.
1: Apo, yeah. Tama po yan, Mr. President.
0: Another question coming from that answer is the 5-year term. No? Kasi ito ho ay, nakuha ko po na ito ay term extension. At noong 2000 and itong RA last year, no, itong RA 12232 na nag-extend po from 3 years to 4 years. Bakit ho natin i-extend ulit to 5 years? Ano po yung mga rational kung bakit ho natin hahabaan pa to 5 years? Kasi hindi pa nga ho natin nasusubukan yung 4 years eh. In fact, yung 4 years ay kaka-aprubahan pa lang natin, pero hindi pa ho natin nakikita yung full implementation. And yet now we're extending it to 5 years. So ano po yung naging dahilan?
1: Maraming naging kadahilanan po, Ginoong Pangulo. Ang pangunahin na dito ay ang paghihikayat mismo galing sa Liga ng mga Barangay na nagsabing hinihingan sila ng DILG ng 5 taon na plano, 5-year development plan, pero ang term naman daw po nila ay 3 taon lamang. Eh, paano naman sila magsusumite at magpapatupad ng plano para sa 5 taon kung mas maikli doon ang kanilang termino? Pangalawa po, Ginoong Pangulo, ayon din mismo sa kanila, mas malaki matitipid ng pamahalaan sa 2 hanay o rason. Una, makakatipid ang gobyerno dahil imbes na 3 eleksyon sa loob ng 10 taon, magkakaroon lamang po tayo ng 2 eleksyon sa loob ng 10 taon. At nalalaman po ng ating kagagalang-galang na Senate President kung magkano at gaano kamahal ang isang eleksyon na umaabot sa kulang-kulang 20 bilyon kaugnay ng barangay and SK elections. So 20 bilyon na agad ang matitipid natin sa loob ng 10 taon kung ipapasa po natin ito. At pangatlo, isang damakmak na training ang pinagdadaanan hindi lamang ng mga barangay officials mula chairman hanggang mga miyembro ng sanggunian, pati na rin treasurer, secretary at iba pang mga kawanin ng barangay. At kung palagi tayo magpapalit at kung magkakaroon ng pagbabago sa liderato ng barangay, panibagong training na naman yun hanggang sa level ng BHW, sa level ng kapitan. Nasayang ang ginugugol na pera ng pamahalaan kaugnay sa mga training ito para tiyakin natatakbo ng maayos ang ang isang barangay. At ayon sa ilang mga pag-aaral, bilang panghuling sagot, Mr. President, Ginoong Pangulo, ayon sa mga pag-aaral sa Southeast Asian region, karamihan

0: ng mga village terms, village leaders, ang term ay 5 taon sa karamihan ng mga bansa. In fact, may bansa pang 8 taon. Sa Indonesia, ang term ng village leaders nilang tinatawag, ito yung katumbas ng ating mga barangay. At ayon din po sa pag-aaral, kada mag-i-election po tayo at kada matatapos ang kada election, nagiging mas mababa po ang output ng barangay, particular na sa development programs. At pangalawa po, pagdating sa National Disaster Risk Reduction na ginawang pag-aaral dito po sa Pilipinas. At panghuli, Ginoong Pangulo, alam naman natin na dumaan po kayo sa pagiging mayor, ako dumaan sa pagiging governor. Alam natin kung gaano kalalim ang away at hidwaan sa barangay tuwing nagkaka-eleksyon dahil ang magkakalaban ay hindi lamang po magkakamag-anak, kundi magkakapit-bahay. Malaki may dudulot po nito para maghilom anumang sugat, anumang pait, sakit, sama ng loob, kaugnay ng eleksyon, kung mas papalawigin natin ang termino ng mga barangay at kung hindi natin gagawin na ganun kadalas ang eleksyon sa barangay. Upang sa gayon, manaig, sana ang pagkakaisa at pagkakasundo ng bawat isa sa pinakamababang political unit ng ating bansa.
1: Tama ko kayo na nakita ko yan dahil ang barangay napakaliit. May mga barangay na ang constituents 1,000, 2,000.
0: Kami po may 200.
1: So magkakamag-anak ko, naglalabanan, tumatakbo sa isa't isa. At hindi natin maiwasan, nagkakaroon ho sila ng hidwaan, ng away. At of course, because of that away, yung delivery of basic services na apektuhan. Dahil hindi niya binibigyan ng serbisyo yung mga kaaway at kaaway ng supporters ng kaaway.
0: At kahit na gaano kagaling po yung BHW, kahit gaano kagaling yung tanod kapag kayo sumuporta sa natalong kandidato, hindi po siya i-appoint na nanalong kandidato. At yun yung sinasabi kong masasayang na training na ginugol natin sa mga opisyal na yon para sa nagampanan ng kanilang tungkulin sa kanilang barangay na tinitirhan din naman.
1: Meron na bang ito, natanong ko ito during the committee, a good sponsor. Meron na bang study or meron na bang historical experience itong 5-year term? Meron na bang mga pag-aaral ang DILG or NCPAG? Alam ko, paborito niya NCPAG or any of the research institution na ang 5-year term baka mas maganda kumpara sa 3-year or sa 4-year term. Ako kasi nung, I'm sure alam niyo rin ho to, ako ang pananaw ko kasi sa local government in 3-year, napaka-iksi talaga. No? First year, nag-aaral ka. Second year, implementation. Third year, kampanya na. No? Even as mayor or governor, napaka-iksi. So dapat ho talagang habaan in 3 years to 4 years or even longer. Pero in this case, sa barangay, meron na bang pag-aaral o meron bang history itong 5-year proposal para sa barangay po?
0: Mr. President, Your Honor, wala pong isinumite ang DILG na study na hiniling po sana natin kaugnay nito. Bagaman ang posisyon din po ng DILG, medyo nagpapalit-palit. May pagkakataon na mga pabor sila dito, may pagkakataon naman na hindi. Depende yata kung sinong naimbitahan na nag-a-attend na dumadalo sa committee hearing. Pero sa parte ng inyong committee, meron po kaming pag-aaral na siniyasat at ito po ay ginawa ni Julian Labon na pinablish po sa Journal of Development Economics at gayon din ang papel na ginawa ni Adrian Carlo Manlangit na pinablish sa Political Science Journal. Yung una po noong 2016, yung pangalawa po noong 2021, kung saan sinasabi po nila na ang mas mahabang termino na 5 taon pataas ay magdudulot na mas malaking benepiso sa ekonomiya ng lokalidad, barangay man, syudad o munisipyo kumpara sa mga termino ng opisyal na mas maikli. Partikular, nagbigay sila ng suwestyon na pag-aralan pang muli ang pagpapalawig ng termino ng lokal at barangay officials kaugnay sa kanilang pagsusuri at study. We can furnish the good Senate President with a copy of the study that we have looked into. There are also foreign studies, Mr. President, Your Honor. Again, in regard to other Southeast Asian countries, our neighbors, with respect to a longer term, from anywhere between 4 to 8 years, Mr. President. Their suggestion is the longer term for longer benefits according to the studies in the Southeast Asian region conducted by foreign studies or foreigners who studied the Southeast Asian partners of the Philippines in ASEAN.
1: Thank you for those answers. And we would like to see the research, kung ma-furnish rin ho kami ng research para mapag-aralan ho natin.
0: We will do that, Mr. President.
1: Thank you, thank you. And maganda po na nagkaroon ho ng ganyan independent research para makita rin ho natin yung kabutihan ng mas mahaba o mas tuloy-tuloy na termino. No? Dahil nga, napakahirap po mag-implement, lalo na pagdating sa bidding. Notice ko, pag honest to goodness po ang bidding, umaabot yan ng 3 months. No? So, bago tayo maka-implement ng project at bago makita ng constituents po natin yung project, 3 months bidding, construction another 6 months, makikita nila yan 9 months to a year bago matapos isang kalsado o isang barangay hall.
0: Pinag-uusapan na rin po yan ng Ginoong Pangulo. Ang average na budget sa maliliit na barangay sa mga malalayong lalawigan ay umaabot lamang ng 5 milyon. So kung 3 taong termino lamang ang pag-uusapan natin, sa kabuuan, 15 milyon lamang ang pwedeng gastusin ng isang sanggunian barangay na hindi ho halos maramdaman sa kanilang barangay. Kumpara sa 5 taong termino na abot sa 25 milyon na mas malaki-laking pagbabago, proyekto o programa ang pwede po nilang maipatupad sa mas mahabang panahon. Hmm.
1: Thank you very much, Mr. Sponsor. At actually, medyo nagumawa rin kami ng research at medyo nagulat po ako na hindi pala bago ang 5 years. Actually, in 1998, through RA 6679, ang original termino pala ng barangay is 5 years.
0: Tama po yan, Ginoong Pangulo. In fact, nangyari po yan. Ito din po ang epektibong naging termino ng ating barangay officials sa nagdang mahigit 20 taon maliban na lamang po dun sa termino ng barangay officials noong 2010 hanggang 2013.
1: Tsaka meron pa po dito in RA 8524 na specifically linagay nila ang termino ng barangay to 5 years. No? So 2 batas po na ang mandato po ng isang barangay ay 5 years. And then yung na-mention niyo, in extend to 5 years. So 5 instances wherein ang termino pala ng barangay throughout since 1987 ay 5 years.
0: Tama po. De jure at de facto po, Mr. President. 3 beses de facto, naging 5 years ang termino ng barangay officials at 2 beses na de jure. May batas pong pinasa, tulad na sinabi po ninyo, yung RA 8524 at RA 6653 na nagtalaga ng termino sa 5 taon.
1: So hindi bago po pala itong pag-iisip na kagaya ng sinabi nyo, dahil ang regional peers natin mas mahaba, hindi bago pala sa pag-iisip itong 5-year term.
0: Hindi po, medyo naligaw lang tayo ng bahagya at konti. At Ginoong Pangulo, nabanggit doon sa hearing na sang-ayon naman daw yung mga inimbitahan nating bisita mula sa iba't ibang civil society groups. Pero ang gusto nila, agree sila sa 5 years, pero tuloy daw muna yung eleksyon. Ang kasagutan ko po ron ay simple. Kapag ka tinuloy po natin ang eleksyon ng 2026 at ipagpalagay po natin 5 years ang kanilang term, sabay na naman po ang national and local election sa barangay election pagdating ng 2031. At delikado na naman, ayon sa karanasan natin, na baka makaisip na naman ng Kongreso ng ibang mga kadahilanan para i-postpone na naman ito. Subalit, kung sisimulan natin ang 5-year term sa 2023, minsan lang po mangyayari yan sa 2028 at pagkatapos po nun, mga 3 dekada bago po masabay sa national and local elections muli. So may pagkakataon tayong talagang maramdaman yung 5 taong termino ng barangay officials.
1: So in other words, in the next 30 years, hindi po magkakasabay ang barangay elections sa national and local elections.
0: Ayon po sa math namin.

0: officials. At yan talaga ang tanong sa akin, eh, kung tuloy o hindi tuloy. At sabi ko, maghanda lang kayo, tuloy o hindi tuloy, handa lang tayo. Diba? Hindi, habang walang batas, dapat maghanda. No? So, yun po yung aking payo sa kanila. But isa sa mga concerns ng ating constituents, yung mahabang barangay elections, okay yan kung yung five-year term, okay kung ang barangay officials ay magaling. No? Kung talagang responsive sa taong bayan. Pero may mga barangay officials rin tayo. Aminado tayo na hindi responsive, hindi nagtatrabaho, corrupt, hindi sila nakikinig sa kanilang constituents, hindi maabot, hindi makita. Ano po yung mga disciplinary mechanisms para dito sa mga barangay officials na hindi ho nagtatrabaho o corrupt?
1: Una po sa lahat, meron pong provision kaming pinag-aaralan sang-ayon o kaugnay ng kahilingan ng ating dating Senate President na si Senator Tito Soto, kaugnay sa bagay na ito para tiyakin na yung mga may pananagutan ay hindi mabubura ang kanilang pananagutan sa kabila ng pagbasa natin ng panukalang batas na ito. But bilang pagtugon sa katanungan ng ating kagalang-galang na Senate President, Mr. President, marami pong pwedeng options. Unang-una, nakalagay sa Republic Act No. 7160 o Local Government Code of 1991, kung saan sinasabi po, pwede po silang i-recall ng kanilang mga constituents sa pamamagitan ng proseso kung saan muling pagbobotohan at automatic na nakalagay yung pangalan nila sa balota kung sino magiging barangay official po nila o officials na nire-recall. Pangalawa po, pwede silang sampahan ng kaso sa karampatang sanggunian. Kung sudad po yan, sanggunian panlunsod, kung bayan yan, sanggunian bayan, para po sila ay ma-reprimand, masuspindi mula po sa kanilang pwesto. Pangatlo, tulad po ng ibang opisyal, pwede rin po sila sumailalim sa desisyon ng husgado o korte, mapasandigan bayan man o regular na korte, depende po sa kasong isasampal laban sa kanila. Hindi lamang para sila ay mapanagot o mapakulong, kundi para sila rin po ay matanggal mula sa pwesto kaakibat ng parusang absolute perpetual disqualification kung kasama po yon sa krimen na sila inaakusahan.
0: So pwede ho ang isang tao, ang constituent natin, pwede ho silang dumulong sa sanggunian pambayan o panglunsod, pwede ho silang pumunta sa ombudsman, pwede rin silang dumiretso sa korte. Pwede ho ba silang magreklamo sa Office of the President and sa DILG?
1: Pwede po, pero wala pong, yan po yung isang napag-usapan nung hearing, wala pong kapangyarihan ng DILG man o Office of the President na tanggalin ang ating barangay officials. Korte lamang po at husgado ang pwedeng gumawa po niyan. Pero meron po tayong Presidential Action Center kung saan ang mga reklamo ay nire-refer sa DILG. In turn, the DILG ang mismong pwedeng mag-hain o magsampa ng reklamo tulad na ng ginawa niya sa ilang mga pagkakataon. At pangatlo, pwede rin po mag-endorso sa karampatang ahensya ng pamahalaan tulad ng Ombudsman, Kapulisan o NBI, ang Presidential Action Center, kaugnay sa di umano krimen na nangyayari o ginagawa ng sinumang barangay officials. So hindi po sila absuelto o libre sa pananagutan dahil lamang ma-extend yung kanilang term bugso ng pag-saayos natin o pag-fix natin ang term na panibago.
0: Kasi yun ang kinakatukutan ng marami sa ating mga constituents na pag mahaba yung termino, mahirap ng palitan at mahirap ng tanggalin dahil nga may mandato na sila. Pero ang gusto ko lang mapaliwanag sa kanila, ma-explain, meron din namang paraan para i-report o palitan yung barangay officials. Nasabi niyo nga, number one is sa ombudsman, number two sa sanggunian panlunsod o pangbayan, at pwedeng dumiretso sa korte. At I remember, sinabi niyo rin during the hearing, may isa pang mechanism pero mahirap, yung recall.
1: No? Yung recall sa ilalim ng Republic Act No. 7160 o Local Government Code of 1991.
0: Oo, pero mas mahirap yun, of course.
1: Mas mahirap yun at saka kadalasan wala pong ganung karaming pera ang COMELEC para po mag-conduct ng recall election sa anumang lugar. Bagaman barangay lamang po ito.
0: Yes, yes. So merong gusto ko lang mapaliwanag sa ating mga kabayan na meron namang mekanismo para i-report at tanggalin ang ating mga barangay officials na hindi nagpa-function.
1: Dagdag pa po dito, Ginoong Pangulo, Mr. Senate President. Hindi naman po yan dapat maging rason para katakutan ng ating mga kababayan dahil tulad ng nasabi niyo po kanina, dalawang beses de jure, tatlong beses de facto, naranasan na po ng ating mga kababayan kung

0: plano magkaroon ng 5 taong termino ang ating barangay at SK officials. So, hindi po nila kailangan katakutan nito dahil naranasan at pinagdaanan na po nila ito. At yung mga karapatan nila sa ilalim ng umiiral na batas para panagutin ng sino mang mapang-abusong barangay o SK official ay nandun pa rin po, available pa rin po sa kanila.
1: Good. At hopefully na ito na po ang magiging huling fix. Pag-fix o pag-haba ng termino to 5 years. Tingin ko naman, di na siguro hahaba pa ng mas mahaba pa to 5 years. No? Dahil I think mas mahaba pa yung sa termino ng senador at ng presidente.
0: Well, let me state this much, Mr. President, Your Honor. Sa totoo lang, medyo nakakahiya na sigurong gawin natin 4 taong muli. Nakakahiya ang gawin natin 3 taon muli. Baka naman hindi nakakahiya ang gawing 6 taon. Pero definitely, kung babalik tayo sa pinanggalingan natin, parang hindi na tayo natuto kung sakasakali sa karanasan at pagkakamali natin. Pilit nating muling iniimbento, ika nga, ang gulong na ginawa na ilang libong taon na ang lumilipas.
1: Thank you for that. Punta ako doon sa gastos. Napag-usapan nyo na rin to ni former Senate President Tito Soto. At narinig ko na ang nagastos ng COMELEC, yung actual na nagastos is about 3.2 billion. Yung kanilang na-obligate is about 4 billion. So about 7 to 8 billion ang nagastos as obligated. Pero nasabi nyo rin na merong mga bagay o may mga binili ang COMELEC na pwede pang gamitin. Tinitingnan ko doon sa sinamit nila sa committee, mga ballot box, election forms,
0: official ballots,
1: ito pwede pang gamitin for 2028. Pero nung kinumpute ko po yung mga wages, overtime pay, lumalabas na almost 3.2 billion no, yung pangsweldo sa tao na hindi na magagamit. So in other words, ang hindi na natin marirecover out of that 7 billion is about 3.2 billion.
0: Ayon po sa COMELEC, tinanong ko rin po yan, bugso ng katanungan ng ating ginagagalang-galang na Senate President sa committee hearing. Ayon po sa COMELEC, itong mga overtime pay, wages, job order at casual employees, hinar po ito kaugnay ng pag-iimprenta ng balota, kaugnay ng pagde-deliver ng balota sa warehouses nila, kaugnay sa pagde-deliver at pagsasaayos ng mga ballot boxes doon sa warehouse nila, nagagastusin din naman kapag ginawa ito sa 2028. So bahagi po ito nung gastusin natin sa balota, sa accountable forms, non-accountable forms, election supplies, consumables at ballot boxes. Ang inamin po nila na talagang dagdag gastos dahil sa pag-set natin ng term muli ay umaabot po sa 120 million pesos dahil po kailangan nilang itago sa bodega itong mga accountable forms, official ballots at ballot boxes hanggang 2028. At hindi po nila magagamit ngayon 2026 kung kailangan, dahil nabili na po. Eh kailangan na po nilang ilagay sa storage. At may babayaran po silang 120 million na para po ma-store ito ng tama at ma-secure ng tama para magamit pa muli sa 2028. Kaugnay naman sa mga inimprentang balota na may petsa o taon na 2026, ayon sa COMELEC chairman, ang kailangan lamang daw po nila ay magpasa ng isang simpleng COMELEC resolution na nagsasabi na ang balotang may pamagat, titulo o heading na 2026 ay isang gagamitin sa election ng 2028 upang makatipid sa gastusin kaugnay sa pag-iimprenta ng panibago na namang balota. Blanco lang naman yung form nun dahil manual elections po ito eh. Pare-pareho lang ito sa buong Pilipinas at hindi iba-iba. Sa ganong kasimpleng paraan ay maaari natin magamit pa rin yung mga balotang inimprenta nila. At kaugnay nung gastusin sa iba pang overtime na binibigay sa teachers at COMELEC officials, ito ay sa actual conduct na ng election kabilang ng information dissemination. Nagkakahalaga din po yun, ang humigit ko mulang, kung di po ako nagkakamali, 80 milyon na kailangan po nilang gawin uli. Pero may election man daw po, wala. Mag-information dissemination campaign naman talaga sila tungkol sa panibagong registration na kada taon ginagawa at kaugnay sa mga halalang darating. So sa kabuuan, humigit kumulang 200 milyon po ang dagdag gastos po nila na kailangan nilang ulitin muli dahil bilang epekto at epekto at kakalabasan ng term fixing bill na ito at kaakibat na pagpapaliban ng halalan dahil binabago natin ang termino ng barangay at task officials.
1: So tama po ba yung 3.2 billion kasama dito in 3.2 billion para sa wages, overtime, ito ay ginamit sa pag-iimprenta ng ballot na magagamit naman for 2028.
0: Apo, yun po ang sabi nila sa akin. Dahil wala pa naman pong office of the chairman o sa ilalim ng office of the chairman bilang paghahanda na sa election mismo na hindi pa po nila ginagawa.
1: So base po sa computation, magkano po talaga yung amount na hindi na natin magagamit o sunk cost?
0: Ayon sa COMELEC chairman, Ginoong Pangulo, humigit kumulang 200 milyon ang hindi na po natin ma-recover o magagamit pa dahil po sa pag-fix natin ng term at pagpapaliban ng halalan. Yung iba po, magagamit pa ho. Tinanong ko pa nga sa sigurado kayong mataas yung pinakalagyan ng bodega, din yung marating na anumang
2: Ayan po mga katropa, ang pagdinig kahapon sa Senado. Tungkol naman po ito sa House Bill. Sa House Bill... sa Senate Bill number 2387. So nasagot dyan kung yan ba ay konstitusyonal o hindi. So sabi naman ni Senator Chis Escudero, yan ay fixing law, term fixing law. So hindi siya postponing talaga. Pag-postpone ng election, incidental lang. So meron na rin mga, meron na rin dyan ang Korte Suprema. So konstitusyonal yan. Yung makalintal doctrine, hindi magagamit dahil yun ay nangyari nung pinospon talaga yung batas sa pagpospon. Yun ang na-unconstitutional. So ito naman, incidental lang yung pagkakapospon. At yun nga po, kung mahaba yung termino, 5 years na, hindi na, dati pala 5 years din talaga. Originally, 5 years din pala talaga eh. Di ba? At yung mga barangay officials, kapag hindi po nag-function ng maganda, pwede palang patanggal sa ombudsman. Pwede palang ma-recall. Oh, di ba? Gusto niya, pa-recall yung lahat ng barangay officials ninyo. Eh kung hindi nagpa-function, medyo mahirap nga na ng proseso yun. Pero sa ombudsman, pwede pong matanggal yan. Sa korte, pwede matanggal yan. So mga binanggit po mga katropa, huwag po tayong matakot. Ha? Kung maging 5 taon man daw, yun pong termino. 5 taon yung isang term ng barangay officials. Pagka hindi nagka-function, pwede daw ipatanggal yan. Okay, kasi nga, binabayaran. Tapos hindi naman nagka-function na maganda, patanggal na. So meron tayong mga batas na nakakasaklaw dyan. So 2 termino lang. Dati, 3 years, 3, di ba? Ngayon, 2 lang. So pag ikaw, incumbent ngayon, hanggang 2028, isang term. At 2028, isa pang takbo, pwede pa. Pero kung second term mo na ngayon, hindi ka na pwedeng tumakbo sa parehong posisyon sa 2028. Magkapitan ka na. Mag-angat ka na ng isang baitang. Yung mga kapitan ngayon na second term, hindi na pwedeng tumakbo para sa pangatlong term pa. So, 2 ano lang yan. Bali, 10 years lang. First term, 5 years. Second term, 5 years. Ganun lang. Nako, marami magatakbo to ng kapitan sa ano. After ang 2028 election, susunod na talaga namang ano eh. Kasi 2 term lang. Ayun po ha mga katropa. Hindi pa po aprobado ang Senate Bill number 2387. Nasa yugto pa po lang ito ng interpelasyon sa Senado at wala pang butuhan para po sa pag-aproba sa ikalawang pagbasa. Although dyan kahapon na ano na din, tapos na yung interpelation dahil nag-back out na yung ibang mag-interpelate. At yung period of amendments ay tinapos na rin. So, pag ito, ngayong week daw eh. Ngayong week daw nila tatapusin. So, tingnan natin kung ngayong araw, kung ito ay mapag-usapan, o kung ngayong week mapag-usapan, kung maaprubahan ito sa Senado ngayong week, ay kailangan, tapos magbabaycam yan, tapos pag nagbaycam na, pipirmahan na ng dadalhin sa Malacanang at either pipirmahan or i-veto. Pero sabi ng COMELEC, hanggat walang batas, tuloy ang filing of candidacy. Mga katropa. Mga katropa, nako, 2 minuto na lang, ganap ng alas 12 ng tanghali, wala tayong oras at panahon. Sana po na, ano nyo po ha, na unawaan ninyo yung panukalang batas sa mga eksplanasyon ng ating mga senador. Ha? Wala na kaming oras at panahon. Ang tabayan ang susunod na kabanata tungkol sa barangay election. Kung mapopospon ba at kung mapapalawig ba at maaprubahan ba ang batas na ito. Sa Kongreso, approve na sa third reading. Sa Senado na lang inaantay. Ngayong week daw nila, tatapusin yan. Sa ngalan po ni Katropang Moises Acosta. Ako po yung lingkod, Kagawad Bike Scotty. Maraming maraming salamat sa inyo pong pagantawi sa ating programang Sentro Mabuhay ang Sambayanang Pilipino.
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM Network Philippines.
4: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
3: This is XFM.
4: Ang katropa mo. Exciting!
5: Exciting!
6: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at clavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
7: Kape na may natural energy boost. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
10: Vision X Plus! Softgel Capsule!
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
10: Vision X Plus! Softgel Capsule!
9: Vision X Plus! Softgel Capsule! Mabibili sa mga butika.
6: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
3: Ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao.
11: At ng mga Pilipinong mag-aaral sa reading, mathematics at science sa PISA.
3: Headlines.
12: Attorney Michael Bowa out, Attorney Paulo Panelo in bilang bagong tagapagsalita ni VP Sara Duterte.
3: Headlines.
11: Senate Impeachment Court hahanap ng legal na mga experts or legal experts para sa vote threshold ni VP Sara Duterte sa impeachment trial.
3: Headlines.
12: VP Sara Duterte personal na dadalo sa arraignment sa kasong grave threats sa Biyernes.
3: Headlines.
11: DILG Secretary Rimulya kinumpirmang alam ang lokasyon ng pinagtataguan ni Senator Bato de la Rosa. Rimulya, sinabing may makapangyarihang tao nagkakanlong sa senador.
3: Headlines.
12: NBI sinisilip ang 1.9 billion peso flood control project sa Davao City.
3: Headlines.
11: North Luzon Expressway, mga katropa, bukas nang muli matapos ang flood control work.
3: Headlines.
12: Sa balitang regional, 869 PRO 11 personnel i-deploy sa barn para sa parliamentary election.
3: Headlines.
11: International, South Korea nagpadala ng team sa Strait of Hormuz.
3: Headlines.
12: Britang showbiz, Yeng Constantino, kinaming nag-audition sa Sex Bomb Girl.
3: Headlines.
11: At sa sports, Thailand DST Kola, kampiyon sa 2026 PBL Invitational.
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
11: Mga katropa, panahalian na po tayo today ng Wednesday, September 9, 2026 at live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo sa XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao at iba pang XFM station sa buong Pilipinas.
12: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
11: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
12: Ako si Brian De Paz.
3: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide.
11: Diretso tayo sa detalye. Kinatuwa ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtas ng marka ng mga Pilipinong mag-aral sa reading, mathematics at science sa Program for International Student Assessment o PISA. Ayon sa Pangulo, kabilang po ang Pilipinas sa iilang education systems na nakapagtala ng pag-unlad sa lahat po ng tatlong larangan. Isang hakbang na ni dapat palakasin pa upang mas mapabuti ang kalidad ng edukasyon at kinabukasan ng mga mag-aral sa Pilipinas.
5: Maganda ang performance sa pagpapaganda ng educational sector. Ito'y kinuha sa mga score ng ating mga mag-aaral. Tumaas tayo sa lahat ng bagay, sa reading, sa mathematics, sa science. Dahil ilan lang daw ang bansa na natamo ang ganong klaseng improvement. Pag pinagkaisahan natin ang pagpapaganda ng buhay ng ating mga mag-aaral, ay talagang ramdam na ramdam ang napakagandang resulta.
11: Si Paulong Ferdinand Marcos.
3: XFM News Nationwide.
12: May bahagyang pag-unlad sa kakayahan ng mga estudyanteng Pilipino sa pag-unawa sa binabasa, pero malayo pa umano ang bansa sa tuluyang pagresolba sa problema sa kalidad ng edukasyon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Political Analyst Attorney Michael Yusinko na maraming dahilan ang mababang kalidad ng edukasyon kaya hindi ito malulutas ng iisang hakbang lamang. Sinabi niyang kailangang patuloy na kumikilos ang Department of Education, mga lokal na pamahalaan at local school boards para mapabuti ang pagkatuto ng mga estudyante.
13: Sige, pwede tayong pumalakpak dyan sa mga resultang yan, pero yung problema is way, way far from being solved, no? So,
14: yes,
13: kailangan pa natin, katulad ng ginagawa mo, ginajab-jab mo pa rin si Secretary Angara kasi hindi siya dapat mahuli na natutulog sa pansitan. So,
14: correct.
13: Hindi pa tapos yung problema.
12: Si Political Analyst Attorney Michael Yusinko.
3: XFM News Nationwide.
11: Samantala, mga katropa, yung mga manggagawa po dito sa NCR ay patuloy ang panawagan para sa kabuang 85 pesos na dagdag sahod. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Live
15: sa Department of Labor and Employment o DOLE ang suporta at protection para sa mga Pilipinong marino sa pagtatapag ng Maritime Labor Affairs Office sa ilalim ng Administrative Order No. 283 na nilagda ni DOLE Secretary Francis Tolentino, tututukan ng MLAO ang pagbibigay ng legal assistance, pag-aayos sa labor disputes, workers, education, skill training at employment service para sa mga seafarers. Layunin ng bagong tanggapan na matiyak ang mabilis, patas at makaturo ang pagresolba sa mga usapin kaugnay ng sahod, benepisyo at iba pang karapatan ng mga magagawa sa maritime industry. Bahagi rin ito ng pagpapatupad ng Magna Carta of Filipino Seafarers upang mas papalakas ang proteksyon at suporta ng pamahalaan sa mga Pilipinong marino mula sa kanilang paghahanda sa trabaho hanggang sa kanilang pagbabalik o reintegration. Para sa kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila,
3: XFM News Nationwide.
12: POA out, Panelo in bilang bagong tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report.
3: Live report.
12: Hinihiling ng House Prosecution Panel na personal na humarap si Vice President Sara Duterte bilang testigo sa impeachment trial. Ayon kay Prosecution Counsel Lorna Kapunan, hindi na nila ihaharap ang natitirang 15 testigo sa kanilang unang listahan kaugnay ng Article 1 o umano'y pagmamalabis sa paggamit ng confidential funds. Ayon naman kay House Lead Prosecutor Representative Gervil Luistro, dapat marinig ng taong bayan ang panig ni VP Duterte ukol sa kontrobersyal na confidential funds. Igirit ni Luistro na may karapatan ng publiko na malaman ang panig ng pangalawang pangulo kasunod ng paggamit ng depensa ng mga proteksyong isinasaad ng konstitusyon laban sa mga testimonya ng pangalawang pangulo. Sa halip na iharap ang natitirang mga testigo, plano ng prosekusyon na humiling ng subpoena para kay VP Sara sa susunod na bahagi ng impeachment trial. Ayon naman kay Attorney Chel Jokno, may 104 na requests for admission kaugnay ng Article 2. Humiling naman si Attorney Michael Poa ng 15 araw upang makapagbigay ng komento sa mga naturang hiling for admission. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
14: Mga katropa, babalikan po natin mamaya yung balita. May kaugnayan kay Poa na pinalitan bilang tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte ni Attorney Salvador Panelo.
3: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
14: Hihingi ng opinyon ang Senate Impeachment Court sa mga legal experts bago naman magpasya kung manatili na 16 votes ang requirement para mahatulan si Vice President Sara Duterte. Ayon po kay Senate Presiding Officer Francis Escudero, maaaring imbitahan bilang amici curiae o tagapayo ng korte ang mga retiradong mahistrado ng Supreme Court at mga eksperto sa constitutional law. Nagugat ang usapin sa apila ni Senator Judge Erwin Tulpo kung ang tinutukoy na all the members of the Senate sa konstitusyon ay lahat ng 24 senador o mga kasalukuyang nakadalo lamang. Una nang nagpasya sa Escudero na kailangan ng 16 votes o 2/3 ng 24 member ng Senado para po makonvict si VP Sara Duterte. Sinabi naman ni Senadora Pia Cayetano na kailang linawin din muna kung may kapangyarihan bang impeachment court na baguhin o suriin ang naunang interpretasyon ni Escudero. Samantala, sinabi po ni Senator Joel Villanueva na malinaw sa konstitusyon ang requirement na 2/3 ng lahat ng member ng Senado. Pero nais pa rin niya na pag-aralan ang issue dahil may formal ng apila. Inaasahan pong maririnig na impeachment court ang mga legal experts sa September 16 habang nakatakda naman ang oral arguments ng prosecution at depends sa September
3: 23. XFM News Nationwide.
12: Pinayagan na ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Jesus Cudero ang parehong panig ng depensa at prosecution na magtanong at mag-cross-examination sa mga security officer ni VP Sara Duterte na sina Colonels Dennis Nolasco at Raymond Dante La Chica. Sakaling ipatawag sila bilang mga testigo. Ito ang naging desisyon ni Escudero matapos itulak ng ilang mga senador na maiharap sina La Chica at Nolasco matapos silang tukuyin ng mga testigo na umano'y namahagi ng confidential funds noong kalihim pa ng edukasyon si VP Sara. Samantala, nagpapahiwatig naman ang House Prosecution Panel na mismong si VP Sara Duterte ang kanilang ipatatawag sa witness stand kaugnay ng aligasyon ng maling paggamit ng mahigit 612.5 million peso na confidential fund.
3: XFM News Nationwide.
14: Alas 12:11 sa XFM News Nationwide. Katropa, balikan lang natin ang detalye po na si Poa ay out, Panelo in bilang bagong tagapagsalita ni VP Sara Duterte. Nagbabalik si katropang Brian De Paz, XFM Mega Manila.
12: Itinalaga ni Vice President Sara Duterte si Attorney Paulo Panelo bilang bago niyang opisyal na tagapagsalita ayon sa Office of the Vice President. Magsisilbi si Panelo bilang pangunahing tagapag-ugnay ng komunikasyon ng pangalawang pangulo. Kabilang sa kanyang tungkulin ang paghahatid ng mga pananaw, posisyon at opisyal na pahayag ni VP Sara. Gayun din ang pakikipag-ugnayan sa media at publiko hinggil sa mga kaugnay na usapin. Inaasahang haharap din si Panelo sa mga mamamahayag para magbigay ng mga paglilinaw at pahayag ng OVP sa mga isyong may kinalaman sa Vice Presidente at sa kanyang tanggapan. Papalitan ni Panelo si Attorney Michael Poa na matagal nang nagsilbing tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte. Sa bagong setup, si Panelo ang magsisilbing pangunahing mukha ng OVP sa pakikipag-ugnayan sa publiko at media, lalo na sa mga usaping nangangailangan ng opisyal na tugon mula sa pangalawang pangulo katulad ng impeachment trial. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
12: Iginit ni political analyst Attorney Michael Yusinko na hindi maaaring pilitin si VP Sara Duterte na tumistigo laban sa sarili niya sa impeachment trial. Batay sa Article 3, Section 17 ng 1987 Constitution, may karapatan ng isang tao na hindi maging saksi laban sa kanyang sarili. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Yusinko na maaaring imbitahan ng impeachment court ang pangalawang pangulo na tumistigo, pero hindi siya maaaring piliting humarap bilang testigo ng prosekusyon. Anya, malabong ipilit ito ng impeachment court dahil malinaw ang probisyon ng Bill of Rights tungkol sa karapatang laban sa self-incrimination.
3: XFM News Nationwide.
13: Kasi ang kailangan lang naman nila patunayan was this were misuse of confidential funds. Sa aking palagay, hindi na naman nila kailangan ipatunayan yung criminal liability kasi ibang usapan yun eh. Gusto nila yung criminal liability makikita ng taong bayan, which I think is unnecessary.
12: Si political analyst Attorney Michael Yusinko.
3: XFM News Nationwide.
14: Mga katropa, personal po nahaharap si Vice President Sara Duterte sa Quezon City RTC sa Biyernes para sa arraignment o pagpasa ng mga kasong grave threats laban sa kanya. Ayon sa kanyang dating defense spokesman, Michael Poa, kailangan personal na dumalo si VP Duterte upang mapagpasya kung aamin o hindi sa mga paratang. Hindi naman nagbigay ng komento si Poa sa pahayag ni Interior Secretary John Vic Rimulya na una-umanong nagtanong ang kampo ni VP Duterte tungkol sa posibilidad na makulong ito sa Camp Crame bago nagpasyang magpiansa sa korte. Sinabi po ni Poa na hindi pa nila napag-uusapan ni VP Sara Duterte kung sasamahan niya ito sa araw ng arraignment.
3: XFM News Nationwide.
12: Sa iba pang balita, hindi papayag ang prosekusyon na manatili sa ospital si dating House Speaker Martin Romualdez habang dinidinig ang kanyang motion ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano. Sinabi ni Clavano na daraan muna sa pagsusuri ng mga government doctors ang kondisyon ni Romualdez upang matukoy kung kailangan talaga siyang manatili sa ospital. Kung mapatunayang maaari siyang gamutin ang hindi naka-confine, igigit ng prosekusyon na dalhin siya sa regular na detention facility.
3: XFM News Nationwide.
14: Maaaring makatulong sa dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez ang pagbawi ng testimonya ng ilang saksi sa kontrobersiya sa flood control project sa inpo sa dalawang kaalyado din niya. Sinabi ni na dating Kongresista Robert Ace Barbers at Manila Representative Joel Chua na maaaring isalang-alang ang mga recantation o pagbawi ng testimonya sa paglilitis sa kasong plunder laban kay Romualdez. Ayon po kay Barbers, 4 o 5 sa 18 saksi ang umatras na sa nila mga naunang pahayag na nag-uugnay kay Romualdez sa kontrobersiya. Samantala, sinabi naman ni Chua na ginagalang nila ang naging desisyon ng ombudsman at gagamitin ni Romualdez ang lahat ng legal na paraan para ipagtanggol ang kanyang mga karapatan.
3: XFM News Nationwide.
12: Kinumpirma ni Interior Secretary John Vic Rimulya na may makapangyarihang tao umanong nagpoprotekta kay Senador Ronald Bato de la Rosa na kasalukuyang nagtatago sa batas. Ayon kay Rimulya, alam na ng mga otoridad kung nasaan ang senador at nakikipagnegosasyon na umano sila sa mga taong kumukupkup dito. Tumanggi naman ang kalihim na pangalanan ng mga umanoy, tagapagtanggol ni De La Rosa at Ibunyag ang eksaktong kinaroroonan nito. Sinabi rin ni Rimulya na iniiwasan ng pamahalaan ang armadong operasyon at inihikayat si De La Rosa na sumuko ng mapayapa habang gagamitin naman ang pamahalaan ang lahat ng legal na paraan upang mapalabas ang senador sa kanyang pinagtataguan. Si Senador De La Rosa ay nasa ilalim ng arrest warrant ng International Criminal Court kaugnay sa kasong Crimes Against Humanity na kinasasangkutan din ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
3: XFM News Nationwide.
14: Iniimbestigahan po mga katropa ng National Bureau of Investigation
5: ang 1.9 billion pesos flood control project dyan sa Davao na buong iginiit na iginawad sa Genesis 88 Construction batay sa mga dokumentong nakuha mula sa Department of Public Works and Highways. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, sinusuri ng tanggapan kung may irregularidad sa pag-award at pagpapatupad ng proyekto. Lalo na't napunta sa iisang contractor ang nasabing multi-billion contract. Tinitingnan din po ng kawanihan ang iniulat na matagal ng pagkakakilala ng contractor sa mga personalidad na konektado naman sa pamilya Duterte. Gayunpaman, sinabi ng PNP o ng NBI mga katropa na wala pang pinal na konklusyon at patuloy po ang pagkalap at pagsusuri ng ebidensya. Napansin din umano ng mga investigador na may mga proyektong kabilang sa mga dokumentong hawak nila na mula pa noong taong 2024 pero hindi pa kompleto. Sinabi rin ni Matibag na layunin ang investigasyon na tukuyin ang katotohanan at papanagutin ang sinumang mapatutunayang sangkot sa katiwalian. Kung mapatutunayang walang irregularidad at maayos naman ang pagpapatupad ng proyekto, sinabi ng NBI na ilalabas din nila ang nasabing resulta.
3: XFM News Nationwide.
12: Muling binuksan sa lahat ng sasakyan ang North Luzon Expressway o NLEX matapos makumpleto ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang unang bahagi ng mga hakbang para maiwasan ang matinding pagbaha sa tollway. Naglagay ang DPWH ng reinforced steel sheet piles o matitibay na bakal na harang sa mga bahaging madaling pasukin ng tubig baha upang hindi umapaw ang mga ilog papunta sa NLEX. Kabilang sa mga tututukan ng San Simon at Tulaok Bridge sa Pampanga na matinding na apektuhan ng nakaraang pagbaha. Samantala, mahigit 28,000 o 26,000 na katao mula sa Pampanga ang nananatili sa 415 na evacuation centers dahil sa patuloy na pagbaha sa nasabing lugar. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 7,343 na pamilya ang kasalukuyang nasa evacuation center sa buong lalawigan.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.

0: las 12:20, tama oras sa XFM News Nationwide, mga katropa. Ang XFM News Nationwide, sumasa nyo rin at napapahinggan sa iba pang XFM station natin sa Calibo, Davao, Cebu, Sagay, Negros Occidental, Bukidnon at Bacolod.
1: Balitang regional.
0: May lalaki na nangagaw po ng mikropono sa inuman dyan sa La Castellana, Negros Occidental. Pasintabi po, ito'y sinaksak. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
2: Patay ang isang lalaki matapos saksakin ng ilang beses sa Setyo Mantuhod, Barangay Kabakungan, bayan ng La Castellana, Negros Occidental, noong gabi ng Setyembre 6. Kinilala ang biktima na si Domi Hiraga, 36 anyos, habang ang sospek ay kinilala naman kay alias Jovel Landisa, 20 anyos at residente rin ng nasabing lugar. Ayon kay Police Master Sergeant Erald Gisuan, investigador ng La Castellana Police Station, noong hapon ay nag-iinuman ang biktima kasama ang kanyang mga kaibigan at kapatid. Nauna namang umuwi ang kanyang kapatid bago nagtuloy-tuloy ang pag-inom ni Hiraga. Dagdag ni Gisuan, matapos uminom ay pumunta si Hiraga sa isang kalapit na inuman kung saan naabutan niya ang sospek na nagbibidioke. Inagaw umano ni Hiraga ang mikropono kaya sinita siya ni Landesa at ng may-ari ng inuman. Gayunman, hindi ito pinag-alaman ng biktima at pinagpatuloy pa rin ang kanyang ginagawa habang sa pinatigil na lamang siya sa pagkanta. Umalis naman si Hiraga sa lugar, subalit sinundan siya ng sospek. Nang makita ni Landesa ang biktima, nilapitan niya ito at sinaksak ng ilang beses. Nagtamo ng maraming sugat si Hiraga dahil sa pagkakasaksak at agad na binawian ng buhay. Samantala, nahuli naman si Landesa sa pamamagitan ng hot pursuit operation ng kapulisan. Nahanda naman ang pamilya ng biktima na magsampa ng kaso laban sa sospek. Mula rito sa 103.9 XFM FM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, ex-FM News.
3: 10 anyos na batang nagbibisikleta, nasawi matapos mabangga ng SUV sa napagmamayari ng LGU sa Barili, Cebu. Katropa natin sa balita, Alvi Mata ng ex-FM Cebu.
4: Patay ang isang 10 anyos na grade 4 student habang critical naman ang isa pang bata matapos silang mabangga ng isang SUV na may pulang plaka sa Barangay Kandugay, Barili, Cebu. Naganap ang aksidente pasado alas 12 na tanghali kahapon. Kinilala ang nasawi na si alias Andro, residente ng Sityo Tapo na Barangay Kandugay sa nasabing bayan. Critical naman at patuloy na ginagamot sa ospital ang kasama nitong 8 anyos na batang tinatawag sa palayaw na amaya. Sa eksklusibong panayam ng 88.3 XFM Cebu sa mga magulang ni Andro na sina Minandro at Jusein Kanyete, sinabi nila magkasamang nagbibisikleta pa uwi ng kanilang bahay ang mga biktima na mangyari ang insidente. Galing umano sa Barangay Giluktug ang SUV at patungo sa Barangay Kandugay na makarating ito sa bahagi ng kalsada malapit sa isang pribadong resort. Batay sa salaysay ng mga magulang, nag-overtake umano ang SUV sa isang motorsiklo. Ngunit habang nag-overtake, nawalan umano ito ng sapat na espasyo sa kalsada at sinalpok ang bisikleta at sinasakyan ng dalawang bata. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapo ng dalawang biktima. Malubhang nasugatan si Andrew at kalaunan ay binawian ng buhay. Samantalang patuloy namang ginagamot sa ospital ang kanyang kasama na si Amaya. Nasa kusodina ng Barili Police Station ang driver ng SUV na sinasabing government-owned vehicle. Patuloy naman ang investigasyon ng mga pulisa para matukoy ang buong pangyayari at ang pananagutan sa insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
0: Samantala, ito naman pong tenggang flood control. Panganib bandulot sa bahay na tabi ng proyekto dyan sa Tugiganaw. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugiganaw.
5: Ba ngayon ang mga residente ng Anafanan East Tugendraw City dahil sa Natenggang Creek Project ng Oplan Kontrabaha kung saan iniwan ang binungkal na lupa sa gilid mismo ng mga bahay matapos ang huling trabaho nitong buwan ng Hunyo. Ayon sa apektadong pamilya, delikado na ito kapag umuulan bagong lipat lang umuno sila nitong buwan ng Enero kung saan kanilang bahay ng kakahalaga ng 2.5 milyon pesos. Hindi na sila makatulog tuwing umuulan dahil sa takot na posibleng gumuho ang bahay anumang segundo, minuto o oras. Sa mga larawan, walang kahit kalahati man lang sa isang metro ang layo ng hukay sa bahay kung saan hindi na ito matayuan ng tao o alagang hayop. Nananawagan naman sila sa DPWH at lokal na pamahalaan na bigyan muna ng pansamantalang proteksyon o barrier ang gilid ng bahay. Layo nito na maiwasan ang pagbuho habang hindi pa natutuloy ang konstruksyon. Nauna namang binisita ito ni DPWH Undersecretary Charles Kalima ang site kasamang DPWH 3rd District Engineering Office, City Engineering at mga kapitan ng bawat barangay. Tinalakay pa dito ang pribadong lupang maapektuhan palabas ng Linaw West. Gusto nilang linawin para maiwasan ang reklamo bago ituloy ang konstruksyon. Ayon pa kay Yusek Kalima, mahalaga ang koordinasyon sa mga mayari ng lupa at barangay. Piniyak ng DPWH naman na gagawing mas malalim at mas malapad ang creek para kayanin ang malakas na agos ng tubig sa takulan. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pangamba ng pamilya dahil sakaling magkaroon ng bagyo ngayong taon, 100% na posibleng guguho ang pinaghirapan, pinag-ipunan ng mag-asawa para sa sariling bahay. Mula dito sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigiraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP sa aking XFM News.
3: Palawan nakapagtala ng dalawang magkasunod na lindol. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
6: Dalawang magkahiwalay na lindol ang naitala sa karagatang malapit sa Agutaya, Palawan kahapon, September 8, 2026. Ayon sa DOST, Fibox, unang naiulat ang magnitude 2.8 na lindol alas 4.11 ng madaling araw na may lalim na 17 kilometer at epicenter na 25 kilometer sa hilagang silangan ng Agutaya. Sinundan ito ng magnitude 2.0 na lindol alas 4.23 ng madaling araw na may lalim na 31 kilometer at epicenter 37 kilometer hilagang silangan ng nasabing munisipyo. Sinabi ni Dr. Teresito Bakulkol ng Fibox Palawan, hindi umano ito naramdaman sa munisipyo ng Agutaya dahil pinaka-epicenter na nangyaring lindol ay nasa Negros Range. Wala namang naiulat na merong napinsala sa nangyaring pagyanig. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Balikan lang natin, Katropa, yung tamang report kanina. Kaugnay sa mga manggagawa sa NCR, patuloy po ang panawagan para sa kabuang 85 pesos dagdag sahod. Katropa natin sa balita, nagbabalik Earl Saludar, XFM Mega Manila.
7: Sinusulong ng mga grupo ng magagawa ang pagpapatupad ng kabuuan 85 pesos dagdag sahod para sa mga empleyado ng National Capital Region sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at gastusin. Ay kay Federation of Free Workers President Atty. Sunny Matula, ikinabig na nila ang paglabas ng wage order number 28 na napakda ng 60 pesos dagdag sahod para sa minimum wage earners sa Metro Manila. Git ni Matula, mananatili ang kanilang panawagan para sa mas mataas na aumento upang makatulong sa pang-araw-araw ng pangangailangan ng mga magagawa. Samantala, nilinaw ng Department of Labor and Employment o DOLE na ang 60 pesos dagdag sahod ay bahagi ng unang yugto ng kabuuan 85 pesos wage increase, habang ang natitirang 25 pesos ay inaasa ipatutupad sa susunod na yugto. Patuloy naman ang pagtalakay sa usapin habang hinihintay ang magiging resulta ng legal na proseso kaugnay ng wage order number 27. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: Dead 69 personnel ng PRO 11 ide-deploy sa BARM ngayong araw para sa parliamentary elections. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
8: Report. I-deploy ngayong araw ng Police Regional Office 11 ang nasa 869 na tauhan nito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM bilang bahagi ng security preparations para sa kauna-unahang BARM parliamentary elections sa September 14. Isinagawa ngayong umaga ang send-off ceremony para sa mga tauhang nakatakdang bumiyahe patungong BARM. Ayon kay PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete, kabilang sa 869 na i-deploy ang 500 Special Electoral electoral boards, 365 security personnel at 4 na opisyal na itatalaga sa iba't ibang lugar kabilang ang Special Geographic Area, Maguindanao del Sur Police Provincial Office, Maguindanao del Norte Police Provincial Office at Cotabato City Police Office. Sa kanyang mensahe, tiniyak ni Rosete na handa ang mga tauhan at pinaalalahanan ang mga ito na gampanan ng maayos at responsable ang kanilang mga tungkulin sa panahon ng halalan.
9: We will embrace the laws and customs of Bangsamoro Autonomous Region, show respect to local traditions, cultural sensitivities, and empathy to the locals. Engage in positive interactions and build trust with communities. Huwag na kayo sumausaw sa kung ano man ang meron doon. Kung ano yung tasking natin, doon lang tayo, napakaliwanag doon. Do not go over and beyond. Pag may mga nanggugulo doon, always report the incidents to your superior officers and we will handle the situation properly.
8: Nagbigay rin ng mensahe sa seremonya si Regional Election Director 11, Attorney Rimlani M. Tambuang.
10: Alam niyo lang gagawin niyo, kung wala naman kayong baril, pagdala na lang kayo ng pusas. Kasi di lang naman kayo yung special electoral boards doon, at the same time, piso. You are a person in authority. As you proceed to your respective areas of assignment, I ask each of you to remain vigilant, disciplined, and steadfast. Follow the rules and procedures, maintain neutrality always, coordinate closely with one another, and in every circumstance, remember that the credibility of the election rests not only on what we do, but on how faithfully and honorably we perform our duties.
8: Samantala, binasbasan ang mga idideploy na tauhan at mga sasakyang gagamitin sa operasyon sa pangunguna ni RPO 11 Regional Chaplain Police Colonel Marlo Labares. Bahagi ang deployment ng PRO 11 personnel sa suporta ng Philippine National Police sa pagpapanatili ng seguridad para sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
0: Katropang Brian, patuloy namang nagdadala ng mga pag-ulan ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas ngayong September 9.
3: Katropang Badi, ayon sa PAGASA, nakataas ang heavy rainfall warning sa Zambales at Bataan habang asahan din ang malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Dahil naman sa dating bagyong Pilandok, makararanas ng pag-ulan ang Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley at Aurora.
0: Maulap po na kalat-kalat na pag-ulan din mararanasan sa Metro Manila habang mainit naman malinsangan sa panahon dyan sa Mindanao.
3: Samantala, patuloy ding minomonitor ng PAGASA ang posibilidad ng pagbuo ng low pressure area o PAR sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong Linggo.
1: Balitang International.
0: Atid po sa atin to ng Santon Gold, ang Balita International. Nagpadala mga katropa ang South Korea ng inspection team sa United Arab Emirates para suriin ang sitwasyon sa seguridad sa Strait of Hormuz. Ngunit wala pang desisyon ng Seoul na magpadala ng mga sundalo doon. Ayon sa South Korean Defense Ministry, layunin po ng grupo na tingnan ang kalagayan sa mahalagang daanan ng mga barkong naghahatid ng langis sa buong mundo.
1: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inami ng singer-songwriter na si Yang Constantino na minsan siyang nag-audition para maging miyembro ng Sex Bomb Girl noong 14 years old siya. Sa panayam, sinabi ni Yang na hindi siya nakapasok sa grupo at aminadong nakahinga pa siya ng maluwaga dahil hindi niya gaanong forte ang pagsasayaw. Sa halip na maging bahagi ng Sex Bomb Girls, nagpatuloy si Yang sa pagkanta at pagsulat ng mga awitin hanggang sa makilala bilang isa sa mga tanyag na singer-songwriter sa bansa. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
0: Hatid po sa atin to ng Premium D3 katropa. Nasungkit ng Thailand CST Cola ang kampiyonato sa 2026 PBL Invitational. Matapos walisin ng NX LED Shyamalan 25-22, 25-21, 25-19 sa deciding final sa Araneta. Ipinakita po ng koponan ng Thailand ang control sa buong laban at naging ikalawang guest team na nagkampiyon sa Invitational kasunod ng Japan.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide. September 9, 2026, araw po ng Wednesday.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa. ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
12: Ito ang XFM Palawan.
13: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
12: XFM Network Philippines.
13: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
12: This is XFM.
13: Ang katropa mo.
12: Exciting!
14: Exciting!
15: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Santa Supplement
16: Plus
15: for Men.
16: Herbal Soap. Epic.
15: At pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibang edisyon ng ating po programa, The Secret of Health. Ang programa maghatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Makakasayang po ng live dito sa atin pong programa. At siyempre, atin din po mga kapanayam ang dalawa sa atin pong mga bantay kalusugan, Doc Algie Bakla at Doc Ronald Paler. Mga partner, magandang araw po.
1: Isang magandang araw po sa ating lahat, mga ka-wellness. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, panibagong araw, panibagong talakay na naman po hinggil sa kalusugan ang ating pong pag-uusapan. At ngayon, isang interesanting topic ko naman po with regards sa Wonder Gulay. At alam nyo ba, kung minsan underappreciated ito dito sa atin sa Pilipinas, kasi kahit kung saan-saan lang natin makikita. Ngunit alam nyo ba, itong gulay na ito is napakalaking tulong sa napakarami pong karamdaman. And of course, ito naman po ay isang ginto para sa iba sa ibang mga bansa dahil po sa medical property or medicinal properties na meron ito. Yan po ang ating tatalakayin dito po sa ating programa maya-maya lamang.
2: Wonder Gulay para sa mga Wonder Nanay. So, magandang hapon ka-wellness at syempre sana ay marami tayong mapag-usapan na kapakipakinabang sa hapon pong ito.
0: Siyempre tayo po inapakinggan sa lahat natin po mga XFM and Solid FM stations at ganoon na rin sa mga FM stations na naka-hook up dito sa ating pong talakayan, ha? At live din po tayo napapanood sa ating pong FB page yan. Sa mga ka-wellness natin dyan, kung gusto nyo makapanood ng live sa ating pong mga programa, ay i-follow nyo po, i-search nyo ang ating pong FB page, ha? Yes to Health Inc. or Yes to Health INC. Yan. Para update kayo lagi sa mga program natin, mga pa-promos po natin, announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa ating pong FB page. Okay? So, mga po kami dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan. Pwede kayo mag-check sa ating pong numero. Ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasailan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa, ha? Sa mga nais mong sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede nyo mabili ang ating pong mga quality products sa ating pong mga leading drug stores gaya ng Mercury Drug, Watson's TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store at ganoon na rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ha? Ipagtanong-tanong nyo po ang ating mga produkto at hanapin lagi ang Tatak Yes to Health. Pwede rin maka-avail ang ating mga produkto, mga ka-wellness, sa ating pong online shopping store sa Shopee. I-search lang po ang ating pong Shopee page, Yes to Health 2011.
1: And of course, mga ka-wellness, kapag ka sa clinic po natin, si Yes to Health Clinic po kayo didiretso, ay meron po tayong special price, special discounts para po sa ating mga kababayan na senior citizen. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin po ninyo inyong senior citizen's ID para po kayo maka-avail ng ating discounts. And of course, kapag pupunta po kayo, pwede na din kayo magpakonsulta ng libre sa atin pong mga Yes to Health Clinics. Kayo po i-entertain ng ating mga maganda at magagwapo at magagaling po ng mga naturopathic practitioner po natin sa ating mga clinics. And of course, meron din tayong mga programs na pwede po natin i-personalize. Depende po sa pangangailangan. Of course, para mapabilis po ang pagaling ng inyong pong mga karamdaman. Meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, also mugukbuyang Korean therapy. Exclusive lang po yan sa ating pong clinic, sa mga Yes Well Clinic. And of course, Bizapper therapy, terahertz therapy, and yung hilugtok po ni Doc Wendell dito po sa ating Quezon City branch at Santa Rosa branch po natin.
0: Yeah, so mga ka-wellness natin na gusto makasubok ng mga services na ini-offer ng Yes to Health, ay bisitahan niyo po, puntahan ang ating po mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila branch, Second floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound. Tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City.

0: 20. Pagkape, dapat Zafron Plus Coffee Bakes. Sasarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zafron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
1: Zafron Plus Coffee Mix.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
3: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information na ito hitid sa atin ng Zafron Plus Coffee Mix. Your friendly neighborhood coffee. Ayan ha. Sa mga mahilig magkape dyan, subukan nyo ang ating pong Zafron Plus Coffee Mix. At ang topic natin pong pag-uusapan sa episode po na ito ay something very familiar sa atin pong mga Pilipino, sa ating mga ka-wellness dyan. Hindi ito imported na superfood, hindi rin ito mahal. Ayan. At itong ano na ito, itong wonder gulay kung tawagin na ito, ano? Eh kung saan-saan ito tumutubo mga partner. Minsan nga iba ginagawang ano ito, pambakod.
4: Pambakod.
3: ito pong malunggay or moringa kung tawagin. Kilala din yan sa kanyang scientific name na Moringa oleifera. Alam mo ba mga ka-wellness, ano? Na itong malunggay hindi lamang ito simpleng dahon na inilalagay natin sa atin pong mga lutuin, ano? O tinola ba yan o kung ano pa man, ano? Na mga gulayin natin dyan. Ang moringa ay remarkably complex plant, mga ka-wellness, ano? Mula sa kanya pong dahon, sa buto nito, yung pods niya, and of course, yung flowers po nito hanggang sa mga balat, yung bark, at hanggang dun sa ugat ng malunggay, ay mayroong pinaggagamitan. Halos sa bawat bahagi ng halaman na ito, mga partner, ano, ay mayroong mga nutrients, punong-puno ng mga phytochemicals, ano. At dito nagiging exciting ang atin pong discussion dahil kapag sinasabi nating moringa, eh hindi lang natin pinag-uusapan yung mga vitamins and minerals na makukuha po dito, ano. Pinag-uusapan natin dito yung mga polyphenols, flavonoids, yung glucosinolates, isothiocyanates, carotenoids, phytosterols, phenolic acid, amino acids, fatty acids, at marami pang iba na mga bioactive compounds na masusumpungan po natin sa moringa o dito po sa malunggay. Ayon nga sa mga dalubasa, merong 160 chemical constituents ang moringa, mga ka-wellness, ano? At nagkakaiba-iba na lang yung kanilang concentration sa pamamagitan ng pag-process nito o yung concentration kung paano i-extract yung mga bisa niya o yung mga nutrients na nandirito, ano? So today, from seed to leaf, oh, from root to flower, ano ba, Doc Ron, ang bakit nagiging special masyado itong moringa o itong malunggay na ito?
4: Well, special kasi kalimitan ito ay sinasabi o tinatawag ng iba is miracle tree. Tinatawag naman ng iba tree of life. Bakit kaya tinatawag na ganun? Or matagal na panahon na tinatawag na ganun yung term sa tawag sa malunggay. So ibig sabihin, this has been a very good yung buong plant kasi nito is for nutrients, not just nutrients. Sali po doon yung tinatawag natin na traditional medicinal uses na meron po sa malunggay. Ang dahon nito, kalimitan, lalong-lalo na sa ano, sa mga Cebuano, mangguba lang ang balay, di bali lang di matumba ang malunggay. Di bali na masira yung bahay sa bagyo, wag lang matumba yung malunggay. O kasi kahit araw-arawin, well sa amin kasi mga Cebuano, masarap kaming kumain ng dahon ng malunggay.
3: Ay, sa mga Ilocanohan naman, yung bunga.
4: Bunga. Ayan, yun talaga, naman ang bunga.
3: Babakudan talaga.
4: Malalaman mo kung sino nakatira doon sa bahay pag may puno ng malunggay, pag sain ang dahon, Cebuano ang nakatira dyan. Pag inaantay bago bumunga, mga Ilocano nakatira dyan. O, ganun yung pagkakakilanlan kung sino yung nakatira doon sa bahay. And yung bunga nito, napakasarap niyan, gataan. Kasi may lahi din akong Ilocano. Yung tatay ko, ang sarap magluto, tapos lagyan ng kamote. Ang ano naman nito, yung seeds. Pag i-press yan, is nagpo-produce ng oil, which has also napakadaming medicinal properties. Ang bulaklak, napakasarap ilagay sa sinabaw, sa lauoy, so bulang lang. At ang mga bark nito, ang dahon, ang ugat are used in different medicinal usage po nito, ang kabuuan ng malunggay. Kaya tinawag po yung miracle tree o di kaya tree of life.
5: Yeah, pagdating sa bisa ng malunggay, actually, panalo siya sa sustansya. Ang moringa leaves, punong-puno ng mga micronutrients, macronutrients, tinatawag din nila mga plant bioactive compounds. Hindi siya basta-basta phytochemical. Mga bioactive

0: meaning ito ay highly suitable sa ating katawan. Mm-hmm. So, just imagine, malunggay siya, pero meron siyang protina, may minerals, meron siyang carotenoids, at mga iba't ibang uri ng vitamins. Kaya nga sabi ng isang nabasa kong book about moringa, pag ikaw daw ay natrap sa isang island na ang meron lang doon ay malunggay at saka buko.
1: Buko, buhay.
0: Hindi ka mamamatay. Mm-hmm. Because all of your body needs ay halos makikita mo doon.
1: Mm-hmm.
0: Ano? And according sa mga comparative data analysis, ang vitamin A na malunggay ay 10 beses na mas mataas kaysa sa carrots.
1: Grabe. Mm-hmm.
0: Oh, ang dahon ng malunggay, yung calcium content niya ay comparable sa 17 times more than milk.
1: Mm-hmm.
0: Oh, 'di ba? Yung potassium niya, 'di ba? Saging ang pinakang gold standard ano. Pero ang potassium ng malunggay ay 15 beses na mas marami kaysa sa potassium ng saging.
1: Mm-hmm.
0: At ang iron niya ay 25 times more than spinach. And ang vitamin C niya ay 7 times more than oranges at ang protina, just imagine, 9 times more than yogurt.
1: Wow.
0: Yan. Kaya nga ang moringa leaves ay primarily sinasabi nila na balance ang kanyang nutritional content.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung everyday kang kakain ng malunggay, imposibleng magkulang ka sa mga sustansyang kinakailangan ng ating katawan.
2: Sa malunggay pa lang, punong-puno na ng mga micronutrients na mapagkukunan natin. At not just nutrients, mga partner, ano? Merong itong ano eh, meron itong katangi-tangi na mga compounds.
1: Mm-hmm.
2: Kung tawagin itong glucosinolates kung tawagin, no. Itong characteristic ng glucosinolates, ano, meron siyang glucomoringin.
1: Mm-hmm.
2: At alam niyo ba mga ka-wellness, ano, na itong mga glucosinolates na ito, kapag na-combine ito dun sa enzyme mismo ng sariling halaman na ito,
1: mm-hmm,
2: ha, o ng plant na ito na myrosinase, ay nagiging compound siya na isothiocyanates.
1: Mm-hmm.
2: Parang ano, Doc, yung napag-usapan natin na garlic, ano?
0: Oh.
2: O, kumbaga, merong enzyme yung sariling halaman na kung saan binibreakdown niya yung mga compounds na yon para mas magiging potent compound.
1: Mm-hmm.
2: At ito ang dahilan kung bakit nagiging interesting para sa mga scientist, ano, yung pagsuri dito sa wonder gulay na ito, itong miracle tree na ito.
0: Because yung isothiocyanates niya, which is a biologically ang epekto nito matindi sa katawan.
2: Tama
0: niya.
2: Do.
1: O liban dyan sa dahon, dito naman tayo sa ano, sa buto.
2: Mm-hmm.
1: O, isa yan sa primary ingredients is yung oil ng ano, ng moringa oil.
2: Mm-hmm.
1: Primary ingredients ng premium D3.
2: Yes,
1: at alam nyo, nilagay dyan. Kasi ito ang mga ano yan, ang epekto niya. Number one, ang protein na extracted mula doon sa buto ng malunggay,
2: mm-hmm,
1: ay nakakapagpalinaw ng tubig.
2: Mm-hmm.
1: Kaya doon sa mga...
2: Subukan nyo yan.
1: Treatment, kumbaga matrap ka or merong survival tinatawag natin method na pwede kang mag-purify ng water, pwede dikdikin itong ano, malunggay at saka ilagay doon pansala sapagkat ito ay nagkakoagulate ng mga ano, ng mga dumi at nalilinis yung tubig, parang parang tinatawag yon, anong nilalagay ngayon sa tubig sa treatment facility,
0: parang
1: chlorine nilalagay, it clarify and coagulate, and also meron itong antimicrobial effect.
2: Mm-hmm.
1: Kaya isa sa mga potent na ano, na antibacterial and antiviral properties meron sa ating premium D3, yung ano, yung malunggay. In other words, yung seed ng malunggay,
2: mm-hmm,
1: ay source ng tinatawag natin, o yung oil is a good source of nutrients, and also pwede ding magamit yung mga protein nito, potential sa application ng water treatment.
2: Mm-hmm.
1: And also, kung posible yon na kayang mag-attract ng mga microplastics doon sa tubig,
2: mm-hmm,
1: posible din ito na mag-attract ng microplastics doon sa ating bloodstream at makakatulong doon sa may mga problema sa hormonal imbalances ng epekto nitong tinatawag na phthalates or BPAs mula doon sa mga plastic, especially doon sa mga damit natin. Kaya doon sa may mga problema ng ano, may problema na tinatawag natin na hormonal imbalance, tapos
2: mm-hmm,
1: mahilig kayo o magsuot ng mga polyester, tapos mga gamit ninyo plastic,
2: mm-hmm,
1: pag inom ng premium D3, napakaganda yan kasi meron po yung moringa seed oil.
2: Kumbaga na detox sila, Doc Ron.
0: Mm-hmm. Ano? Latest kasi na discovery na publish yan, yung kaya niyang tanggalin yung microplastics sa environment.
2: Tama, mm-hmm. So, Doc Algy, kanina nabanggit mo yung comparison ng moringa dun sa ibang mga prutas at gulay, ano, mm-hmm, yung kung paano siya mas nakakaangat dun sa mga ano, yung pinagkukunan ng mga nutrition na yon.
1: Mm-hmm.
2: Ano naman yung advantage ng malunggay dun sa ibang mga halamang gamot pa
0: Ang moringa leaves kasi, yung mismong dahon na, tinatawag niya na broad spectrum of phytochemicals. Mm-hmm. Ibig sabihin, in one, just one plant, marami kang makukuhang sustansya. O, yung tulad ng leaves niya, meron siyang mga quercetin, kemperol, may ricetin, at marami pang iba. Just imagine, di ba yung unahin natin yung comparison between moringa and carrots? Mm-hmm. Ang carrots, famous yan sa beta-carotene.
2: Tama,
0: pero yung moringa, eh marami rin carotenoids. Kumbaga, wala kang pambili ng carrots kasi mahal. Eh di, moringa.
1: Moringa.
0: Moringa. Oh, yung mga legumes, ibig sabihin yung mga sitaw, bataw, patani, yung moringa ay may taglay-taglay na protein and amino acid. At ang kagandahan sa moringa, complete ang kanyang amino acid, yung essential amino acid niya. At nakakatulong ito, o yung comparison between yung moringa at saka yung nuts and seed, kasi importante din yun. Ang interesting dito, kasi yung moringa seed, especially yung oil nito, eh merong bioactive compounds na almost similar na makikita mo rin dun sa mga nuts and seeds. Kaya nga, kumbaga, may pagkakaiba ng profile yung dahon at saka yung seed. Yung dahon, ito yung kanyang profile. Micronutrients, phytochemical, plus fiber, tapos plant protein. Yung seed naman, yung oil plus yung protein, then specialized phytochemical na wala doon sa seed. Kaya nga tinatawag nilang superfood ang malunggay, saka wonder gulay, kasi ang dami niyang kayang i-contribute sa health natin, mga kawellness.
2: Yun yung dahilan kung bakit ang moringa ay halos nasa lahat na ng mga ano ngayon, health products.
0: Yeah.
2: Nasa pandesal, nasa ice cream, kung ano-ano pa, ano?
1: Pansit.
2: Pansit din, ano? Eh, how about Doc Ron? Itong moringa, tinuturing din ito na phytochemical powerhouse. Ano ba yung mga phytochemicals na pwede rin masumpungan dito sa malunggay?
1: Ibig sabihin ng phyto means plant, chemicals from plant. They are not necessarily vitamins or minerals. Ngunit, itong phytochemicals ay nag-act as plant defense system, kumbaga parang ano, parang immune system,
2: protection
1: sa katawan ng ano, doon naman sa mga plant. Ang moringa, ang mga phytochemicals is yung nabanggit na quercetin, kemperol, myrcetin, rutin. Itong mga compounds na ito is nag-a-act as antioxidant and anti-inflammatory mechanism. Yung acute inflammation sa ating katawan, that is needed. But then yung chronic inflammation, yun ang nakakasira, nagkukos ng degenerative disease sa ating katawan. And these phytochemicals na meron doon sa malunggay, thus reduces yung tinatawag natin na chronic inflammation sa katawan. So that is why if you have chronic inflammation, merong mataas ang stress level po ninyo, ang C-factor doon sa dugo po ninyo, taking malunggay o ang pagkain ng malunggay, also taking it as supplement, lalong-lalo na Santon Plus Gold natin, would greatly help. Liban dyan, meron din itong mga phenolic acids. Meron yung caffeic acid, ferolic acid, chlorogenic acid, gallic acid. These acids, these compounds, ay nagpa-participate ng antioxidant activity as defense or cellular defense mechanism sa ating katawan. That is why it boosts yung mga, yung caffeic, ferolic, chlorogenic acid. It boosts the, yung ano, yung function ng ating immune system. Meron din itong glucosinolates, glucomorangin, particularly ang enzymatic breakdown nito generate ng isothiocyanates. Itong isothiocyanates, merong study na itong isothiocyanates, kapag ka nasa katawan, yung isang tao na naninid ni Garillo at meron siyang compound ng isothiocyanates, is bumababa ng 10% yung effect ng cancerous effect ng sigarilyo or carcinogen ng sigarilyo doon sa kanyang katawan. Pero hindi ibig sabihin na pwede naman ni Garillo kasi mag-reduce na. Yun yung ano. Ibig sabihin, this would help doon sa tinatawag natin prevention ng mga cancer-causing cancer causes doon sa ating, sa loob ng ating katawan. Carotenoids, ito ay nagkukos ng ano, ng absorption ng vitamin A sa ating katawan, which is also one of the antioxidant. Alam niyo ba ang epekto ng vitamin A in high doses? May pinapainom sila yung ano, merong tinatawag na sinasabi nila na yung dementia at yung tinatawag natin na another chronic disease na
2: Alzheimer's,
1: sa, Alzheimer's disease, na kung saan ang may dementia at may Alzheimer's disease, it was considered as untreatable disease. Yung isang tao is hindi niya na alam gagawin, parang bata na. But then they were able to, pinainom yun ng 2,000 milligrams daily, is natuto na sila or they could be able to ano, take care of themselves. Ganun yung epekto ng vitamin A. So high doses of vitamin A does protect our brain. And also, meron pa itong phytosterols, bisa beta-sitosterol. These compounds naman, similarly sa cholesterol, na possible effect nito is sa lipid metabolism. Could be able, ang pinaka-ano, pinaka-problema na lipid problem natin is itong triglyceride. Oh. And that is the reason why if you are, pag meron kayong mataas na triglyceride, taking santon plus gold would greatly help also. Mm-hmm. Especially kapag ka nagtitake kayo ng pampababa ng cholesterol, and then isama ninyo ang pag-inom ng santon plus gold araw-araw. Kasi meron itong malunggay at mga itong mga benefits na ito ay nandun mismo din sa ating ang sa ating santon plus gold.
2: Mm-hmm. Kaya sa mga kababayan natin dyan, naku, napakarami na nabanggit mo, Doc Ron, ng mga phytochemicals na pwede masumpungan natin at makuha dito sa moringa, ha? Both from the leaves, also from the seeds, ano? At marami pang iba, ano? Na pwede nating makuha o mapagkuhanan ng mga nutrisyon sa halaman po na ito. Ayan. Mamaya po mga ka-wellness, pagkapatuloy po natin ang ating topic ko patungkol sa wonder gulay na ito o itong malunggay po na ito, ha? Kaya tutok lang mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
3: The Secret of Health. The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. The Secret of Health. Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
2: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin po ang talakayan. Patungkol pa rin po sa super gulay or wonder gulay, itong malunggay. Doc Ron, ano ba yung mga validated health benefits ng moringa na nasumpungan ng mga eksperto?
1: Oh, I already mentioned ito kanina, yung it fights inflammation or chronic inflammation sa ating katawan. Yung isothiocyanates, ito yung, as I mentioned, meron siyang anti-cancer effect sa katawan. No? Kaya it protects our cells doon sa pagka-damage mula sa free radicals. And also, kapag ano, ang isa sa pinaka nakakita nito na nakakaapekto that fights against cancer, ito klase ng mga cancer katulad ng cancer, arthritis, rheumatoid arthritis, lung cancer, and also doon sa mayroong mga autoimmune disease. Kapag mayroong autoimmune disorder, isa yan sa napakahirap
2: na, talaga. Napakahirap. Kalaban mo dyan katawan mo.
1: Yes. And that is the reason why ang isa kasi sa problema nitong nitong autoimmune disease is yung kumbaga kapag nalito na yung immune system attacking its own defense system. Ang pinaka problema diyan is yung dugo is ano na, very toxic, and that is the reason why nalilito na yung ano, yung function ng immune system, and inflammation that causes also toxicity sa ating dugo. So this would greatly help yung malunggay. And kung titingnan natin, inflammation is natural na mekanism ng katawan to fight yung tinatawag natin infection, but din kapag ka-chronic ng dahil po sa lifestyle, ito yung problema natin. Nagkakaroon lamang tayo ng chronic inflammation, cause ng chronic inflammation is hindi man yung mga sakit, kung hindi yung lifestyle natin, yung mga kinakain natin, yung mga iniinom natin, ang nangyari is nasisira yung katawan. And that's why taking or pagkain nito araw-araw and also taking it through supplementation is napakalaking tulong po to fight chronic inflammation sa ating katawan.
0: At syempre, dahon ng malunggay, kilala yan bilang antioxidant support. Alam naman natin, pag tinawag na antioxidant, ang nilalabanan nito yung pinakang root cause ng mga chronic diseases. Tama, katulad ng type 2 diabetes, heart disease, yung pagkakaroon ng Alzheimer's disease, yung binanggit mo kanina na cancer, are all degenerative condition. At ang moringa ay meron siyang mga antioxidant that are known talaga. Like vitamin C, taas, yung kanyang beta-carotene, and also yung quercetin, na isa sa protective mechanism ng ating katawan against several kind of problem. At isa dyan yung chlorogenic acid. Yung isa sa paborito kong content ng malunggay.
2: Moringa, oo. Matalim mo mga ka-wellness, ha? Ang moringa, nakakatulong ng husto ito sa pag-stabilize ng blood sugar level sa ating pangatawan. Yung sustained high level of sugar sa ating katawan natin ay humahantong yan sa diabetes. Ano? Alam naman na ng karamihan ito. Kaya nga pagka hindi mo na-stabilize or na na kikip in normal range yung blood sugar level mo, marami itong hatid na problema sa ating mga pangangatawan, yung tinatawag na mga komplikasyon nito. Pero ang malunggay, dahil meron siyang compound or bioactive compound na isothiocyanates, tumutulong siya na ma-stabilize yung blood sugar level natin, matulungan yung tinatawag na insulin sensitivity sa katawan para mas magamit ng gusto yung mga glucose at maging enerhiya ng atin pong pangangatawan. Hence, may iiwasan natin yung mga komplikasyon na pwedeng maidulot ng diabetes.
0: Isa pa dyan, yung talamak na pagdami ng tao may problema sa kanilang cholesterol. Mm-hmm. Alam naman natin that cholesterol is the one of the major culprit sa pagdevelop ng heart disease. Mm-hmm. At alam ba natin na ang mga buntis, kapag nagbubuntis, isa ito sa opportunity para tumaas yung cholesterol.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga sa mga buntis o sa mga nagdadalang tao, na mayroong tendency sa pagtaas ng timbang at ng cholesterol, ang isa sa pinaka-safe na kainin niyo, malunggay.
2: Mm-hmm.
0: Yeah, malunggay that can help you eventually lower your cholesterol gradually, dahan-dahan, everyday niyo kinakain yung malunggay. At ang kagandahan nito, hindi lang cholesterol, even yung mga associated condition like diabetes, obesity, during pregnancy. Kasi pag buntis ang isang babae, syempre hindi nakakapag-exercise na maayos, may hormonal changes, so commonly nagkakaroon ng problema yung isang babae sa mga ganit ng uri ng pagtaas o ng
2: tapos lipid limitado profile. Pa sila sa mga pagkain doon.
0: Tama.
1: At sa isa pa na dyan, yung pagiging laktugog ng ng malunggay. Kaya sabi, kung gusto daw magpadami ng gatas ng nanay, o sabaw araw-araw ng malunggay, yun ang ginawa ng nanay ko hanggang
0: proven yan.
1: Yung bunso namin hanggang 7 years old, dumede yun sa nanay na, kasi maraming gatas. Another thing na benepisyo ng malunggay is itong tinatawag natin hepatoprotective properties na meron siya. Ang high concentration ng polyphenols doon sa malunggay kapag kinain natin at pumapasok sa ating liver, it reduces oxidative stress and it activates certain proteins which is also pinoproduce ng ating ng ating liver para magiging digestive enzymes. Uh-huh. Kaya kapag kayo ay mayroong problema sa atay, isa din sa nabaganda, kumain araw-araw, huwag kayong magsawang kumain ng malunggay araw-araw. And also, i-stabilize ito ng liver enzymes. Kung saan yung liver enzymes pinapadalian, ini-imbak doon sa ating abdo para naman ipadala para pangtuna doon sa mga proteins and fats doon po sa ating mga kinakain. That's why if you want to make your liver healthier, malunggay araw-araw, mga ka-wellness.
0: Well, there's more, hindi pa tapos. Meron pang isang maganda sa malunggay, mga ka-wellness, itodo na natin. Pagdating sa brain at sa nerve, isa pala ang malunggay sa may mga phytochemical na kailangan ng brain. Just imagine, commonly, pag nagkakaroon ka ng problema sa nerve, damay-damay na yan yung central nervous system natin, nagkakaproblema. Alam nyo ba sa isang pag-aaral na nakita nila, because of its high concentration of vitamin E and other neuroprotective phytochemicals, nagkakaroon ng mas mataas na depensa ang ating nerve and brain against neural degeneration.
1: Wow.
0: At ito ay isa sa nakapagpapaganda ng mood ng isang tao na mayroong problema sa mood swing. So, because of its help sa production ng mga neurotransmitter, especially yung mga happy hormones sa ating katawan. Kumbaga, kapag ikaw ay kumakain ng malunggay, yung mga neurotransmitter katulad ng serotonin, ng dopamine, noradrenaline ay mas effective na napuproduce because of phytochemical inside the moringa. Kaya ba talagang super at wonder gulay itong malunggay?
2: Oh, parang wala pa nga akong nababalitaan, Dok, na nagreklamo na araw-araw malunggay yung ulam. Malunggay yung ulam.
0: Wala bang na-depress na ulam na malunggay?
2: Wala pa akong nabalitaan, Dok, na stress na ako. So dahil araw-araw malunggay yung yung ulam nila.
1: Escape yan kapag kaumay ka na sa sa mga pritong pagkain. Pag nagsabaw ka ng malunggay, naka-refreshing.
0: Si Boss Ignando, si Boss Rimelito, pagkagaling namin sa ibang bansa, pag-uwi sa Pilipinas, ay hinahanap nilagang malunggay. Parang refreshment ba?
2: So, ganun po, mga ka-wellness. Actually, marami pang binipisyo po ang malunggay. Hindi natin maubos lahat dito sa ating pong programa dahil napaka-iksi ng oras natin. Kaya maganda na meron kayong malunggay dyan sa inyong pong bakuran. Kung meron man dyan sa kabilang bahay, ay manghingi. Pero kung kaya naman natin magtanim, magtanim.
1: Paalala ko yung kapitbahay namin, kakahingi ng kakahingi, pinuto na yung sanga, sabi, balong,
2: itanim.
1: Balong. Kasi Ilocano yan, balong, itanim mo na yan sa inyo para hindi ka mabalik-balik.
2: So yun ha, sa mga kababayan natin, pahalagahan nyo moringa. And then, pwede rin kayo, for example, napaka-busy ng ano po ninyo, buhay po ninyo, meron na mga produkto na merong mga moringa Malagay. Extract, gaya ng ating Santon Gold Herbal Capsule, o yung ating pong Santon Gold Coffee Mix na pwede po ninyong ma-enjoy at easy to use na mapagkukunan din natin ng napakayaman na mga moringa extract, mga kaibigan. Okay? And maraming salamat mga partner ha, sa mga informations na yun na inibahagi sa ating pong mga ka-wellness. Sa may mga katanungan na patungkol sa pinag-uusapan po natin dito sa ating pong talakayan, text nyo lang yan sa ating pong numero. Ato pong text line 0969-609-65445. Mamaya itutugunan po natin ng live ang inyo pong mga inquiries. Diyan lang po kayo mga ka-wellness dahil lumabalik ang programang
4: The Secret of Health.
3: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zanton Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
5: Zanton Plus Coffee Mix.
3: Premium! Hindi mo na kailangang maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule. Hindi ka bahiyang sa ordinaryong vitamin C. Subukan ang alkaline-based vitamin C ng Yes to Health. Ang Santon Vitamin C, mas gentle sa tiyan. Hindi masyadong acidic. Perfect sa may acid sensitivity. Healthy na, komportable pa. Santon Vitamin C.
6: Premium D3, ang bago!
7: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take
6: Premium D3.
7: Araw-araw, effective talaga. Subukan nyo!
6: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Alam mo, hanap ko ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa Vision X Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. Vision X Plus Soft Gel.
3: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
9: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. Magtaglay ng maka. Pampalakas ng libido. May taglay din na klavo. Huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: The Secret of Health.

0: Joyce.
1: Balik po tayo mga ka-Wellna sa ating pong programa. Sa mga nais po magtanong, huwag po mahihiyang magtanong at huwag mag-atubili na ipadala yan sa ating pong numero. Ating pong text line number 0969-609-6545. Ilagay ang inyong pong pangalan at lugar kung saan lugar po kayo located.
2: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katawang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
1: Ang Santon Plus Gold, mga ka-wellness, ay isa pong powerful supplement na may pinagsama sa mga powerful herb. Gaya po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila ay natural ha. Sa mga nag-atubili or nag-aalala na makaka-apekto ito sa kanila pong pangangatuan or kung meron kayong mga kondisyon na inyong nararanasan, ay hindi po ito makakapagbigay ng conflict sa inyong mga medications or sa condition mismo na inyong pong nararanasan. Dahil ito po ay purong natural, wala pong side effects, walang mga contraindications sa mga gamot na iniinom po ninyo. Ang gandahan dito mga partner, sa Santon Gold Herbal Capsule natin, ay standardized extract yan siya mga ka-wellness. Ano? Highly absorbable sa ating pangangatawan, mabilis magamit ng katawan po natin. Yun yung kaibahan niya sa iba pang mga suplemento. Ha? Kaya sa mga kababayan natin na gusto makasubok ng atin pong Santon Gold Herbal Capsule, puntahan po ang pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya sa inyong lugar at ipagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto. Hanapin nyo lagi ha, ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para makasigurado na yan po ay legit, ano? Para makaiwas din sa mga counterfeit at mga fake products, mga ka-wellness. Okay? Doc, batiin ko lang lahat ng mga avid viewers natin sa atin pong Facebook Live. Ayan, napakarami tayong mga viewers ha. Si BJ Pastor Haya. Ayan. From Valenzuela, ayun, si Sarah. Ayan.
2: Emerson Labrilaso. Ganun din si Al Byron, si El John, at si Solomon Orbon. Yeah.
1: Si Sir Alexander Algabre, watching from Tagum. After nun daw, Doc, layo na kay Doc Algy.
2: Happy listening.
3: Also si Sir Rone Pasugiron, and of course, ito, hindi pwedeng ilipat pagka The Secrets of Health, si Sir Giuseppe Sines.
1: Yun, no?
3: Palagi nakikinig po
1: si lagi ito nakikinig.
3: Avid listener. Bawal ilipat ang radyo kapag The Secrets of Health.
2: Ayan. Sabi ni Sir Solomon Orbon, may nagbubutas ng kalsada dito habang naglalaba, naka-live pa rin. Ayan. Salamat, sir.
1: Okay, yan. Meron pa ang iba, mga viewers natin. Si Sir, si Doc Benji Abanes, dyan sa Iligan, I think. Oo, yan. Happy viewing sa inyo, Doc. Ha? So, at meron pa ba?
2: Sabi ni Ronnie, mga Doc, almost everyday ako nagugulay ng malunggay. Always listening po. Pag di sa FB Live, sa radio po, watching from Quezon Province.
3: Wow. Marami dyan mga gulay sa ano, sa San Basa Quezon. Basta Quezon, maraming malunggay talaga.
2: Yung mga taga ano, taga Metro Manila nating mga listener, may malunggay ba kayo sa paso?
3: Yung iba sa ano na lang, yung sa sako ng sako ng semento, nilalagyan ng lupa.
1: Pero mayroong mga lugar partner na ano, napakahirap patubuin ng malunggay.
3: Yes, basta clay soil. Pagka clay ang soil kasi, yung tubig niya nag-hold ng tubig, mabilis siyang mabubulok.
2: Kaya gusto niya mga sandy loam.
3: Sandy loam. Kahit ano mo lang yan, isandal mo lang sa bakod, dalawang linggo, tubo na uli. Tubo na yun.
1: So, yun ha.
2: Ang problema ng iba sa malunggay, pag kinain namin, Dok, yung malunggay, paglabas, malunggay pa rin.
1: Meron mga ganun.
2: Totoo naman yun. Kaya nga yung yung malunggay, ang pinakaang, kung gusto mo daw ma-extract lahat ng nutrients sa malunggay, either you take it in powder form, in juice form, or in extract.
1: Yun.
2: Kaya kung medyo, pero pag malunggay leaves, nakakabusog yan. Ang tasang fiber niyan. Kaya sabayan nyo na rin na Santon Plus Gold everyday para extract siya.
1: Dok, baka naman di na nilang inunguya yung malunggay. Usually kasi yung iba, di ba, pagka nagluluto na nagsasabaw ng malunggay, inahalo sa noodles, di ba? Napapasarap yung kain. Inahalos hindi na nangunguya.
2: Hindi, may nagsabi nga nun sa akin, normal ba yun, Dok? Kasi yung malunggay, pagkain ko, paglabas, buo pa rin. Sabi ko, normal. Ang hindi normal, ginuya mo ng todo yung malunggay paglabas mo. Yun ang mahira.
3: Pero happy wrong. Yung mga good bacteria po ninyo. Kahit na buo yung lumabas, nakakain ng good bacteria yung mga pigment at mga fiber po doon sa loob ng tiyan ninyo.
2: Okay.
1: Ma'am Paisa Joy, bakla doc, nakikinig din sa atin, nanonood din sa ating program.
2: Saka si Mrs.
1: Yun, no?
2: Emeline.
1: Ayan.
2: Ayan, okay.
0: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
1: Ayan. Ayan. Live advice muna tayo mga ka-wellness. May mga pahabol na katanungan ha. I-text lang yan sa atin pong numero. Ito pong sa X-Line 0969-609-6545.
2: Meron tayong question dito. Sabi niya, my husband is taking Sandon Gold and Premium D3 and Vitamin C for his immune system daily. Lately, he has boils. Pigsa. Lately. Ano po ba ang home remedy? Is it possible na fistula po? Ano po ang dapat iwasan na food? This is Lucy from Quezon City, an avid listener sa Yes to Health. Alam mo, pag nagkaroon ka ng pigsa, huwag masyadong mag-worry. Kinakailangan lang, alam mo, ang pigsa kasi may maturity period yan. Hindi mo siya pwedeng pisain or i-press nang hindi pa siya mature.
3: Hinog, oo.
2: Oo. Para maiwasan din. Kasi pag pinipress nyo yan, baka yung infection kumalat pa sa ibang parte ng katawan
1: tama
2: natin. With regards sa kung fistula ba siya, hindi natin masasabi. Okay, nakailang ipacheck nyo yan kung talagang may duda kayo. Pero sa pigsa kasi, ang pinakamagandang ilagay, yung mga anti-inflammatory. Ibig sabihin, para mabawasan yung pamamaga at mapabilis yung pagaling. Commonly, sa mga traditional medicine, nilalagyan niya ng mga gumamela. Lately, nakita nila na yung gumamela ay mataas pala yung mga antioxidant, mga vitamins like vitamin C, vitamin E. Basta malalaway, pwede nyo itapal sa ano yan, sa inyong mga pigsa, no? And hayaan nyo lang na ano, pwede nyo lagyan ng hot compress. Pag masyado makirot, pwedeng cold compress. O ice, yung di ba, palibot ng pigsa. Pwede mo lagyan ng ice yan sa palibot pag sobra yung pananakit niya. Pero never, never ninyong siya ay pipisain or yung i-pepersahin. Ituloy nyo lang yung pag-take ng vitamin C. Kasi alam mo, minsan, ang pigsa is our body's way of getting rid of those proteina sa katawan. Alam mo, nangyayari yan kapag mahilig kang kumain ng maproteina na hindi na po proseso ng katawan. May isang klase din naman yung pagkakaroon ng infection sa skin natin na pwede mag-cause ng boils. So, maraming dahilan. Pero sa naturopathic point of view, ang pigsa ay pagtatanggal ng katawan.
3: Yes, detox. Pagdi-detox ng katawan.
2: Parang natural detox. Kaya minsan may mga nagtitake halimbawa ng isang supplement. Tapos, eventually, after 1 month,
3: nagkakaroon
2: ng pigsa. Past, lumalabas doon. So, it's our body's way of
3: defensive mechanism.
2: Yes. So, kaya, ang pigsa kasi, hindi mo pwedeng persahin yan. May panahon yan. At least, mga up to 7 days bago totally siya mawala ng tuluyan. Ang kailangan niyong iwasan, ma-infect siya lang lalo.
3: Ang pinaka ano, okay lang yung naka ano, yung nakatihaya na pigsa kasi mas mabilis yung ano, yung nakataob,
1: delikado,
3: yung nasa ilalim, yun ang matagal. Ang pinaka ako kasi nagkapigsa kami dati kasi mahilig kasi kumain kasi taga-Katay kami ng baboy, mahilig kumain ng ano, kumain ng karne dati. Eh nagkapigsa. Eh ang ginawa ng tatay ko kasi may alam siya ng ano, ng home remedies para mabilis mahinog is hot compress. I-hot compress ninyo yung tamang kasi natural mainit kapag ka nakatihaya. Kailangan yung kaya lang para mabilis mahinog at kapag ka nahinog, yan ay kusang puputok at lalabas yung nanay.
2: Noong unang panahon, ang ginagawa dyan, dinatira ng bote eh. Pero hindi yun, hindi yun advisable.
3: Baka magkukos ng infection.
1: Irritation and infection.
2: Sayaan nyo lang siya na mamature at kaya nga nagkakaroon ng inflammation yan because our body is working, the immune system is working. Kain lang kayo ng mga high vitamin C foods. Gawin mo, doblin mo yung Santon Plus Gold mo. Gawin mo siyang 2 capsules sa umaga, sa tanghali, 2 capsules sa gabi, 2 capsules. Then 3 times a day naman yung vitamin C, 1 capsule 3 times a day. One of the best din na nasubukan namin, yung soft gel capsule natin na Premium D3, butasin mo yon at ipahid mo sa palibot ng pigsa.
3: Anti-inflammatory yun eh.
2: Bukod pa sa iniinom natin, ipahid mo rin sa palibot.
1: Yun sa mga kababayan natin dyan ha, nakakaranas ng pigsa. O, laging tinutubuan ng pigsa. Ayan. Kasi yung iba, Dok, halos ano eh, halos taon-taon or buwan-buwan eh, nagkakaroon ng pigsa.
2: Pinakamahirap na pigsa sa singit.
1: Yun na nga. No? Hindi mo alam kung anong
3: yan
1: position mo.
3: Yan pa talagang mo. Yung pigsa eh, kung doon sa pinakasulok-sulok, banda sa...
2: Doon siya mahilig.
3: Sa puwita. Doon sa kilikili, sa singit. Naku po.
1: Masakit, ano. Yun ah. sa mga kababayan natin na mayroong piksa, huwag niyong laging kinukot-kot, laging kung ano-anong ginagawa dyan kasi baka ma-irritate at ma-infection pa, ha? Eto, Doc, another inquiry, Doc. Lagi po sumasakit ang likod ng mata ko. At masakit din po mula dun sa braceletan o dun sa wrist bago magsiko. Hanggang sa bago magsiko sa kanang bahagi ng kamay ko. Ano po ang pwede kong gawin? Salamat po.
2: Ayan. Unahin natin yung sa mata. May problema ba siya sa mata yung nananakit? Sabi? Sa mata,
1: masakit yung likod ng mata daw.
2: Sumasakit. Likod ng mata.
1: Oo.
2: Pag sumasakit ang likod ng mata, yun yung feeling mo, ibig sabihin sobra po yung stress ng eye.
3: Yes, baka nababad sa ano, nababad yung panood.
2: Pag kasi masyado mataas ang pressure ng mata natin, yun yung feeling mo, parang sasabog, parang masakit. So, kailangan mo ng rest. Ngayon, kung hypertensive kayo, isa rin yun sa pwedeng dahilan. Pag may problema kasi sa circulation, yung mata natin, matindi yung pressure niya. So, pag matindi yung stress dahil masyadong matagal kayo sa pagtitig sa mga gadget, masakit din yung mata dito, yun, sa palibot ng mata natin. Ang tawag doon is tension headache. Yun ang nangyayaring yun. So, pag ganun, kailangan mo ng pahinga. And also, may mga supplement naman, especially sa Yes to Health, na pwede makatulong sa integrity ng eye natin, yung Vision X Plus. Ang tanging purpose kasi ng Vision X is protection, prevention ng possible degeneration ng ating mga macula, ng ating mga retina. So, you can start taking Vision X. Kahit na 1 cups to 2 times a day lang, together with other vitamins or Santon Plus Gold, pwede nyo i-take.
3: Also, pwede din kayong maglagay ng ano ng towel na ano na basa. Ilagay po ninyo sa inyong mata.
2: Cold patch,
3: yes.
2: Oo, yung mga cold patch.
3: Pwede din yung lagyan ng ano, yung pipino. O malamig din yun sa mata. Pero, dapat, kailangan din yung stress causes. Huwag na masyadong magbabad. Ganun talaga yan kapag sobrang babad sa
2: ano. Ang tawag niyan is, ano, mayroon daw tayong threshold eh. Na kapag naramdaman mo na you need to stop. Walang gamot na makakapantay sa
3: pagpapahinga.
1: Yung how about dun sa ano niya sa wrist, minsan yung pagka ano sumasakit yung wrist area hanggang dito sa may siko banda, pagka merong naiipit na mga nerves diyan,
2: musculoskeletal ang kailangan. Halimbawa, ang trabaho mo ay always yung mga nasa office, condition yung
1: carpal tunnel.
2: Kasi nga kagagalaw ng mouse, tapos hindi nagmumove yung ibang muscle nila, so nagkakaroon ng carpal tunnel. So ang pinaka the best yan talaga therapy, and also yung mga B complex vitamins, then water therapy. Yung di ba may ganyan ka na sa gabi bago ka matulog, ibabad mo ngayon sa water na hindi nakakapasok pero mainit siya, para ma-relax yung mga muscle na nandoon, even yung mga nerve, kasi mga litid, pag yan namaga, yun ang mahirap. Kaya pwede kang magkaroon ng tendinitis, o pwede kang magkaroon yung tennis elbow na tinatawag, dito yun eh.
3: Sobrang sakit. Oh,
2: itong muscle na to dito sa may gilid ng braso natin mula siko pababa, yan. Pag yan na tinitherapy, naku, talaga ang sarap, masarap na masakit na hindi mo maintindihan. Kung malapit kayo sa Yes to Health, abangan nyo si Doc Wendell. Nako, eksperto sila sa mga ganyang mga ano, mga problema na may kinalaman sa musculoskeletal.
1: Yun. Eto, Doc, may nagpahabol ng katanungan. Tinubuan po ako ng shingles. Ano po ang masasabi nyo dito? Solomon Orbon ng Valenzuela City.
2: Ang shingles po ay kung nung bata pa kayo ay hindi kayo nagkaroon ng chickenpox. Pag lumaki na kayo at bumalik yung virus na yun, yun yung shingles.
3: Yes.
2: Ang sakit niya na hapdi. Kasi minsan niya sa mga singit-singit dito sa may gilid. So, pag may shingles po kayo, you need to visit a doctor. Kasi meron niya mga karampatang treatment.
1: Mga antibiotics.
2: Ibibigay kasi iniiwasan din yung complication. Kumbaga, sa bata pa, chickenpox, pag sa matanda na tumama, shingles na siya. Ang hapdi po niyan, sobrang hapdi. So, you can take supplement katulad ng Santon Plus Gold, pero ang pinaka-direct treatment talaga, visit a doctor. So, they can recommend something na pwedeng tumama doon sa mismong infection.
1: Naalala ko, Doc, yung article na na-post nila about shingles. Yung, for example, ikaw bata ka pa before, nagkaroon ka din ng chickenpox. Meron ding possibility na magkaroon ka ng shingles pag na-compromise ang immune system mo. So yun yung ano doon, kumbaga yun yung ano doon dahilan, dahil bumaba or bumagsak na gusto yung ano mo immune system, tatamaan ka ng shingles.
3: Baka siguro ang problema kasi palagi siguro puwet si Sir Solomon kasi sa ano nagjo-duty to sa ano.
2: Sa isa rin ng ano, sweets, yung mga sweets.
3: Yes, mga sweets.
2: Yung paggamit ng mga sweets can activate yung mga dormant sa katawan natin, mga virus o na nandiyan lang yan, mga opportunistic yan pag humina yung depensa sa sila atake.
3: Kumikilos. Iwas muna kayo sa itlog, Sir Solomon, ha, kapag ka merong ano may shingles. Iwas sa itlog and also yung manok na especially yung hindi native na manok. And yung premium D3 kapag bibigyan po kayo ng doktor po ninyo ng ano ng antibiotic, isabay niyo antiviral na mga ano ng mga ano gamot. Mm-hmm. Sabay niyo yung premium D3 and also yung ano Santon Plus Gold po natin.
1: So yung BCO doon, ano yun, malakas yan siya na antiviral.
2: Yung BCO pwede mo i-direct yun doon sa shingles.
3: Yes, pwede kasi yan
2: siya. Anti-inflammatory din po yun.
1: Ang sakit pala yung shingles na yan, no? Hindi mo maintindihan yung hapdi,
2: kasi yung pinaka-target niyan doon sa ano natin, yung mga nerve endings natin.
3: Doon sa mga dulo.
2: Dulo ng mga, yung mga pinaka, di ba, pagkukuruting ka ng teacher mo.
3: Oo, sakit.
2: Pag gusto ng teacher mo, masakit.
3: Pinong-pino.
2: Pinong-pino. Yun yung tinatamaan ng sa shingles. Kaya talagang sobrang hapdi ng pakiramdam.
1: Yan, ha? So, pwedeng gawin, magpa-check up para ma-resetahan ng mga antibiotics na narapat sa inyo and then i-complement mo yung mga supplementation natin.
2: Ang mga pwede mong i-complement sa mga antibiotic treatment mo, kumain ka ng mga garlic, onion, yung mga may high sulfuric compounds na mga gulay kasi nga hindi siya directly tatamaan yung mga virus or bacteria. Ang gagawin niya is it will help your immune system. Kasi yun naman ang ginagawa talaga ng katulad ng Santon Plus Gold. Bakit siya nakakatulong sa mga infected? Hindi siya yung direct pumapatay sa infection. Ang ginagawa niya, doon siya tumatama as support doon sa ating immune system para magbibigay ng favorable condition sa inyong katawan to fight faster than hindi ka gumagamit ng mga nutritional support. Oo, ganun po yun, ha. Kaya pag sinasabi natin na ang Santon Plus Gold ay nakatutulong sa may infection, ang ibig sabihin po nun, it's a nutritional reinforcement sa ating sariling depensa ng katawan.
1: Yun. Dok, ito, pahabol pa na last na katanungan. Yung malunggay seeds po ba, ano ang process para magkaroon ng oil? Yung oil niya, pwede po ba ihalo sa crushed garlic para inumin at kainin?
2: Magandang tanong yan. Ganito po yung gagawin nyo. Sa India, ang ginagawa nila sa fresh seed, apat na seed lang everyday ang iyong kakainin.
3: Maximum na yon.
2: Oo. Yun ang recommend din nila, apat na seed. Huwag masyadong sobrahan. Ano? So, pwede mong nguyain or pwede mong roast. Pag sa oil naman, ang gagawin mo, parang yung cold extraction, i-chop mo yung, i-press mo yung seed at ilagay mo sa medium. For example, virgin coconut oil, ibabad mo dun so that you can extract it. Okay? Yun yung way. Or iboboil mo siya to the point na lalabas yung oil.
3: Oil niya.
2: Oo. Kasi mayroong special technique na ginagamit sa pag-extract ng oil niyan. Pero yung mga cold extraction, simple lang yun. Ibababad mo lang sa salangis ng nyog or sa anything na pwede mag-extract ng kanyang oil.
3: Benefits, yeah.
2: Oo. Ngayon, yung sa atin naman, yung premium D3, we are using a standardized extraction technique na ginagamit for health food or supplementation. Kaya, kumbaga, masisigurado natin na yung purity, yung potency ay nandoon. Oo. Pero if you want, alam mo, ang ganda niyan, yung pag kumain ka ng moringa seeds, uminom ka ng tubig, ang lasa ng tubig, ang tamis. Kaya ginagamit siya talaga for anti-cholesterol. Yes. Ginagamit siya din for chan, pag may problema sa chan, ginagamit siya sa mga may problema sa sugar. So ang daming kayang i-contribute ng moringa seed oil sa ating katawan.
1: Yun, ho. Sa mga kababayan natin na gustong sumubok ng mga pamaraan kung paano natin maintik ang parts ng malunggay.
2: Kaya yung ano, mga Ilocano na mahilig sila sa bunga, ipagpatuloy nyo ho yan kahit hindi kayo Ilocano.
3: Masarap. Paggataan mo yan, tapos may gabi, tapos malapot-lapot. Pag ganun mo, ay, naku, mapapadami kayo ng kanin.
2: Totoo yan.
1: Okay, mga partner. Naku, dahil napakabilis ang oras natin. Sa paumanhin sa mga hindi na nasagot ng mga katanungan, ha. Sa mga susunod na kabanata natin ay atin pong sasagutin ninyo pong mga inquiries. Mga partner, baka ipahawal pa kayong mensahe sa ating mga tagapakinig.
3: Ayan po mga ka-wellness, ha. Huwag po kayong magsawa at kung hindi man kayo nagulay na malunggay, subukan na po ninyo. Simulan ninyo kumain ngayon ng malunggay sapagkat ito po ay superfood, mura, and of course, kaya pong ma-avail nating lahat. And of course, dun sa bansa hindi at pwede po kayong gusto po ninyo makuha ng benepisyo, Santon Plus Gold and Santon Gold Coffee araw-araw, meron po yung mga malunggay extract. And also, dagdag nyo na din ang ating vitamin C and Santon Vitamin C and Premium D3 para palagi pong makaiwas sa karamdaman. Magandang araw po sa ating lahat mga ka-wellness.
2: And paalam na tayo. Sabi nga nila sa isang kasabihan, pahalagahan ang kalusugan dahil ito ang nangunguna sa lahat. Kaya nga sabi, if wealth is lost, something is lost. But if health is lost, all are lost. Maraming salamat, Doc Algie po, ito mula sa Yes to Health.
1: Thank you so much po, Doc Algie. At maraming salamat din, Doc Ron, sa mga infos and opinions and mga secrets na inyong naibahagi sa ating pong mga ka-wellness. Maraming salamat din sa mga ka-wellness natin na lagi nakaantabay at lagi nakikinig sa ating pong programa, gaya din sa lahat ng tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad na mga produkto. Sa ngalan po natin butihin na CEO, Doc Remy Lito Uy, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ang Panginoon nawa ang siyang tutulong na magpagaling at magpalakas sa ating pong pangangatawan. Maraming maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
4: The Secret of Health.
0: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ito ang XFM Palawan.
6: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
5: XFM
6: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
5: This is XFM.
6: Ang katropa mo.
5: Exciting!
7: Exciting!

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Exciting time. It's 1:40 p.m.
4: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

Ayan, mga katropa natin, magandang Wednesday sa inyong lahat! Sa lahat po ng mga katropa natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, Luzon, Visayas at Mindanao. And syempre, yung mga katropa po natin na nasa bahay, nasa trabaho, or kung nasaan

0: coffee mix. Meron po itong glutathione, collagen.
1: Sana all.
0: Na magpapaganda po sa ating mga balat. Kaya naman, subukan nyo na rin po ang mga produkto ng Yes to Health, mga katropa natin, para hindi po kayo mapeke. And syempre, yung mga katropa naman po natin dyan, dahil mamasa-masa ang ating panahon. Mabasa-basa ang ating kapaligiran. Mga katropa natin, nandito na po ang ating Turbo Food Supplement for Men. Natutulungan po ang ating mga kalalakihan na mapaligaya ang kanilang mga misis. Maipanumbalik ang tamis at lagkit ng pagmamahalan. And syempre, at the same time, mga katropa natin, kapag hindi na po kayo tumatagal sa kama, hindi na po kayo makatagal at hindi na po kayo inaabutan ng 10 rounds. Grabe. Grabe sa 10 rounds, no? Na para bang boxing lang yung gagawin ninyo. Yung tipong kala mo magbo-boxing lang kayo ng asawa mo magdamag. Grabe naman siguro yun sa 10 rounds. I cannot. Syempre, mga katropa natin, nandyan po yung ating Turbo Food Supplement for Men, ha? Huwag nyo pong kakalimutan na talaga namang ito ang tutulong sa atin para maging masaya ang ating pamilya. Diba, sabi nga natin, happy wife, happy life.
1: Sana all, sana all.
0: Ayan, syempre sa ating mga katropang single na naghahanap ng kanilang mga minamahal sa buhay. Mga katropa natin, isa lamang ang mapapayo ko sa inyo. Just stay and relax. Alagaan nyo rin po inyong mga katawan, mga katropa natin. Nandiyan naman po yung ating ascorbic acid, xanthan, vitamin C. Natutulungan po tayo nito na ma-boost ang ating immune system. And at the same time, hindi po tayo magkakasakit, hindi po tayo lamya-lamya. Hindi po tayo yung tipo ng tao na talagang hindi na makapag-participate sa buong araw, 'di ba? Nawawalan tayo ng confidence, mga katropa natin, kapag hindi po maganda ang ating pangangatawan. Kaya naman dapat ay palagi po tayo uminom ng xanthan vitamin C. So anyway, sa lahat po ng mga katropa natin, pwede nyo po akong tawagan, e-text, e-call, kumambling, mag-split, mag-Japanese, mag-Taiwanese, charot. Dito po sa ating mga hotline numbers na 0985-20-22713. O di naman po kaya sa 0953-514-1303. Ayan yung ating mga hotline numbers na pwede nyo pong i-text at i-call. Kung meron po kayong gustong ipanawagan, i-shoutout, meron po kayong gustong ireklamo, meron po kayong gustong ipanawagan, meron po kayong request na song, all in one na po yung ating mga hotline numbers, mga katropa natin, para maidulog nyo po sa amin ang inyong mga hinaing at saloobin. And syempre, good afternoon muna dito sa ating mga katropa sa ating Facebook Live. Good afternoon kay Daryl Worth. Good afternoon, DJ Girlicious. 107 days na lang! Grabe, 107 days na lang, mga katropa natin, at Pasko na. Ano na kaya ang mga naiisip natin? Meron na ba tayong mga New Year's resolution? May mga gusto ba tayong baguhin? Or may mga gusto ba tayong palitan? Gusto ba nating palitan na ang ating mga partner? Gusto ba nating palitan ang ating mga refrigerator? Ang ating telebisyon? O, diba? Kasi papalapit na yung Christmas, maraming sale. And syempre, oy, speaking of sale, katropang to, katropang tutor po, ang ating NCCC Mall ay sale. Meron silang 20% off, 30% off, 50% off, at 70% off. Depende sa items na inyong bibilhin.

Ayan na, talaga si Katropan Toto. Gusto niya talaga pumunta ng NCCC. Ang problema, wala siyang pera. Katulad ng problema ni Katropang Toto, yun din ang problema namin dito sa XFM Palawan. Wala kaming pera. Bakit kaya no? Trabaho ka ng trabaho pero wala kang pera. Wala kang naiipon. Samantalang, nung wala kang trabaho, nakakapag-ipon ka pa. Diba? May naiipit-ipit ka pa. Diba? Hindi katulad dito sa atin, ah, Diyos mio, Marimar, kung kailan tayo nagkaroon ng trabaho, doon naman tayo nawala ng savings. Doon naman tayo naubusan ng mga salapi. Ano ba yan? Diyos me. Katropang nung Winter Wonderland at Here Comes Santa Claus by Ray Conniff Singers or Conniff Singers. Thanks po. Ayan. Okay, sige ha. And syempre, good afternoon po DJ Idol. Pabati naman po kami dito. Wait lang. Saan yun? Pabati naman po kami nakikinig sa inyong programa at sa inyo dyan sa station nyo requesting song Temple of the King at Habang May Buhay. Pag-play po dahil yan lang ang libangan ko makinig ng station. Salamat po, Nanay Esther po ito. Hello po, Nanay Esther. Thank you po sa inyo, Nanay Esther. And syempre, hello po, Idol. Good afternoon. Gandang hapon, girly. Araw-araw po kami nakasubaybay sa programa mo. Thanks po. From Nards Mariugon. Hello po, Kuya Nards. Diyan po sa barangay Mariugon. And syempre, good afternoon po. Bati ko lang po ang kasama ko dito sa amin na nakikinig po sa inyo habang nanonood, nakikinig po ng inyong live. And at the same time po ay nagduduyan-duyan lang. Hayahay ang buhay. Yan yung mga gusto natin. Hayahay ang buhay. Oy. Wow, si Tino! Ang liwanag ng kanyang noo. Ay. Tara na! Tapusin na natin to. At magbabalik po. Charot. Huwag mo ako sinusubok-subukan na. Talagang tatapusin natin to agad-agad. Sinasabi ko sa'yo, mamimiss ko, namimiss ko magsayaw ng NCC dance craze ko. Oy, talaga naman, oh. Hi, Tino! Oy, grabe talaga, oh. Ano ba yan? Tara na, Tino! Magano na tayo! Oh. Grabing galaan ng bata na ito. And syempre sa mga katropa po natin dyan ha, speaking of mga labas-labas, mga katropa natin, maulan po at nakakaranas po tayo ngayon ng mabasa-basang panahon. Umuulan mga katropa natin. Meron po tayong mga pagkulog, pagkidlat na nararanasan, mga ulan. Kaya naman sa mga katropa po natin dyan, magdala po kayo ng payong at siguraduhin nyo po na meron po kayong mga panangga sa ulan. Kasi mga katropa natin, pabugso-bugso lang po yung ating ulan, walang kasiguraduhan. Good PM DJ, bati ko lang ang kaibigan ko na si Daddy Roleon Jer Lapore at binabati ko rin dyan sa Araceli na si Joanna Magbanwa at lalong-lalo na ang babaeng minsan ko nang minahal na dyan sa Lukbuan na si Jermeline. Ang bumabati ay si Charlene Onson ng Quezon, pa-request lang ng awit na Bebe Comeback. Oy, Baby Comeback! Na mag-comeback-comeback. Huwag nyo nang balikan. Pag tapos na, tapos na. Hi po. Ngayon, hi po. Ganda nyo po. Girly. Pakipatugtog po pusong bato. Pabati po si Shawnee Janice. Name Jenny. Ba't may contact number? Ano ba to? Tatawagan ko ba to? And syempre mga katropa natin, good afternoon po sa mga katropa natin dyan, mga
tricycle driver, multicab driver, sa ating mga manggagawang Pilipino, and that's most especially sa ating mga vendor mula po dyan sa Old Public Market, na talaga naman nagkakagulo na sila. Ayaw daw nila na second floor, may first floor, may ground floor. Diyos mio, paano na ba natin ito lulutasin, city government? And syempre kay Sir Jota Balos Delgado, good afternoon po sa inyong lahat. Hello po, DJ. Good afternoon po sa inyo. Sana po makatawag po ako sa inyo. Mahina po ang signal namin dito. Parang sa amin, bumalik na rin naman yung aming signal dito. Okay na yung wifi namin. Hindi na masyado. Yabang. Yabang yun. Okay na yung wifi natin dito, mga katropa natin. And syempre, wait lang. May tumatawag pero hindi ko kasi nakikita. Ano ba yan?

0: DJ, ang ganda nyo po. Sana po makahingi po ako ng number ninyo para magkausap po tayo. Ayaw mo ba dito sa ating hotline? Gusto mo ba talaga tayo pang personal na magkausap, Diyos? Tumatawag yung Shopee ko. Diyos minga sa aking Shopee, oo. Mamaya ka na mag-deliver. Pati talaga dito sa ating programa, hinahabol na tayo ng Shopee. Para bang tayo yung nagtatrabaho na lang para sa Shopee? Sa Lazada, sa Shein, sa TikTok. Diyos ko, bakit kasi napakagastos natin, mga katropa natin? Kayo din ba? Same lang din ba kayo sa akin? Na sige na lang din kayong ganyan, ganyan, Shopee. Pero nag-less na rin naman ako, pero may mga orders pa rin talaga. Ano natin yan, comfort zone? Yan yung nagpapasaya sa atin kapag malungkot tayo. So anyways, mga katropa natin, magbabalik po muna ang programang X-Rated at sa ating pagbabalik ay tuloy-tuloy pa rin po tayo sa paghahatid ng ligaya at saya. Sasagutin ko lamang po itong aking tawag.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika,
1: angat sa komentaryo,
2: angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
3: Exciting!
4: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
10: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pipili sa mga butika.
13: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
14: XFM.
15: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

0: Nagbabalik pa rin po ang programang X-Rate Head, mga katropa natin. Pasensya na. Sinagot ko lamang ang tawag ng ating Shopee Pay. And syempre, ayan, may tumatawag. Bakit kaya ito tumatawag? Sagutin nga natin. Subukan nga natin kung sino itong caller natin. Hello?
1: Hello?
0: Hello? Sino po ito?
1: Maina DJ.
0: Yes po. Ano po ang pangalan niyo, ma'am?
1: Ilang hapon po?
0: Yes.
1: DJ, bakit ang lakas ang tawa niyo?
0: Wala ito. Masaya lang ako. Kasi tumawag ka. Anong pangalan mo, ma'am? Ma'am,
1: hello?
0: Yes po, ma'am. Ano po pangalan niyo?
1: Magandang hapon, DJ.
0: Magandang hapon din po. Ano po pangalan niyo, ma'am?
1: Si Veronica.
0: Veronica, taga saan po si Veronica?
1: Dito po sa ano, Libis.
0: Sa Libis. Ilang taon na... Ilang taon na po si Ma'am Veronica?
1: 21.
0: Meron na po ba kayong asawa, kinakasama, may kabet?
1: Complicated, DJ.
0: Ah, complicated. Pero meron naman po kayong special someone.
1: Hindi ko masabi, DJ.
0: Ba't di mo naman masabi? Broken ka ba?
1: Complicated nga, ni.
0: Ako kasi parang may kaboses siya. Veronica, nag-aaral ka ba, Veronica?
1: Hindi po.
0: Ah, hindi ka nag-aaral. Nagtatrabaho?
1: Wala po.
0: Wala rin. Anong ginagawa mo? Hayahay lang?
1: Kinig-kinig music.
0: Yahay ang buhay, ganon. Oh, Veronica, baka meron kang gustong i-shout out na kaibigan.
1: I'm DJ. Inabati ko po sina.
0: Sino po?
1: Nabati ko si na.
0: Sino? Ba't ka tumatawa?
1: Nabati ko po si na In-In.
0: Si MM. Ah, sino pa?
1: Si JJ.
0: Si JJ. Ba't parang may... Wait lang, Veronica. Veronica, parang may naririnig akong kasama mo dyan. Ang lakas ng tawa. May kasama ka ba dyan?
1: Yung kumari ko, di.
0: Ay, yung kumari mo? Ano pangalan ng kumari mo?
1: Tawagin ko lang po, DJ. Wait lang po, DJ, ha? Kumari, ha? Isa dito, kumari. Dati ka na, sayang yung pagkakataon. Sini na, dati ka na, Mari. Dali.
0: Hello?
1: Hello, DJ.
0: Ay, ito po ba yung kumari ni Veronica?
1: Ako si In-In.
0: Ay, ito pala si MM. Hi, MM. Ilang taon ka na?
1: 20.
0: 20?
1: Oo.
0: May asawa?
1: Wala.
0: Walang asawa. May kabet?
1: Wala din.
0: Ah, wala din. Ma, may trabaho. Ayoko.
1: Wala, literal na tambay. Dito si RR. Gusto mong kausapin si RR. Wait lang, hanapin ko si RR. Nawawala.
0: Asa si RR? Ano nangyari kay RR?
1: Ito si RR.
0: Hello, RR?
2: RR!
0: Ay, magdamaman ka, kaibigan na ito, magkakumari na ito, magkakukumpare. Ano ba nangyayari?
1: Hello, DJ.
0: Hello, sino ito? Si Veronica na ba ito?
1: Apo, DJ. DJ!
0: Oy!
1: Aba, sobrang saya ba namin, DJ?
0: Lagi ba kayo nakikinig sa programa natin?
1: Araw-araw, DJ. Ngayon lang kami nakapasok ng tawag sa inyo.
0: Ah, ngayon lang? Ay, bakit? Baka hindi ka naman talaga tumatawag?
1: Ay, naku, lagi akong nauunahan magtawag.
0: Ay, lagi ka nauunahan ka, ho. O, sige na, Veronica, batiin mo muna yung mga kasama mo dyan si MM, si RR.
1: Ayan, magandang hapon sa mga kasama ko, si MM, kay RR. Si, may kasama pa ko dito, si Sis.
0: Sino?
1: Si Sis.
0: Sino? Si Six?
1: Si Sis.
0: Ah, si Sis. Oh, sige, baka meron ka request na kanta, ano, Veronica?
1: Request na ng DJ na kantang Mahal na Mahal Kita.
0: Mahal na Mahal Kita, request ni Veronica. Wala na, baka si MM mayroong request. MM? Saan si MM? Hello? Saan ba ito si, ano, nasa train? Nagpipeedback, ang lakas naman ng radyo niyo dyan.
1: Hello?
0: Hello? MM?
1: Ano?
0: Baka may babatiin ka, MM.
1: Ah, wala na, bati ko na, hindi magsalita si RR.
0: Ayaw ni RR.
1: Oo.
0: Oh, sige, baka may babatiin ka doon sa Brooks, sa Nara, ganun.
1: Wala din, wala ako kaibigan sa Nara, tapos wala din sa Brooks.
0: Ah, wala din, kawawa ka naman. Oh, sige. Wala ka request song?
1: Ano? Bato ba ang puso mo?
0: Ay! Bato ba ang puso mo? Mamaya, bato ka sa akin. Ah, sige. Maraming salamat sa inyo, ha?
1: Thank you, DJ.
0: Okay. Woo! Para akong pinapatay ngayong araw. Grabe, ang sakit ng bato ko, katatawa. Ay, talaga, maglilaro ang Miyerkules. So anyways, mga katropa natin, ha? Ayan, may mga, ayan, ito, may tumatawag pa na isa. Sige. Igutin muna natin itong tawag na ito. Hello, good afternoon.
2: Hello, good afternoon po, TJ.
0: Hello, sino ito?
2: Si, ano po, si Rhea Cabildo.
0: Si Ate Rhea Cabildo.
2: Kumusta po, TJ?
0: Okay lang, ikaw, kamusta ka?
2: Okay lang din po.
0: Pwede po mag-request? Okay, sige.
2: Ang ano po, yung... Pataba ang puso mo, pati po yung Kung Ako Na Lang Sana.
0: Ano yung pangalawa?
2: Kung Ako Na Lang Sana po.
0: Kung Ako Na Lang Sana. Okay, sige. Maraming salamat,
2: Ate
0: Rhea.
2: Thank you,
0: okay,
2: love you.
0: I love you.
2: I miss you. Sige po.
0: Okay, sige. Bato ba ang puso mo? O di naman kaya ay Kung Ako Na Lang Sana. Hey! Talaga naman, oh, good day po, DJ. Binabati ko nga po. Ay, nagabati na dito. Si MM daw, batiin niya daw. Binabati ko nga po pala si MM at saka si RR. Sino si MM at si RR? Yung kausap ko ba kanina? O yung kakilala mong si MM at saka si RR? Nagkataon lang ba ito, ano? 421? Good day po. Pabati din po kay Buging Eliza Merlin. Pa-request, Nagmamahal Kahit Baway. Ayan nga, sasabi natin eh. Kung may para akong gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Talaga naman. Good day po DJ. Good afternoon po sa inyo. Tawang-tawa po ako kay MM at kay RR. Hindi nyo natandaan kung sino yung isa. Si Veronica. Si Veronica yung isa. Si Veronica, si RR, yan. Yan sila, sila yan. Diyos ko. And syempre, DJ, pa-request naman po ako ng kantang Walang Iba kasi siya lang po talaga sapat na. Walang iba daw katropang nung kay Sir Johnard Pineda. Batiin ko lang po ng magandang hapon sa aking mahal na si katropang Jamaica Sarada. Hoy, talaga namang may nagmamahal ha, kay Jamaica Sarada. Done and like, share po. Babati na lang po kami dito ni kay Pinok, kay Renengi, kay Japet dito sa Rampano. Mula po yan kay Joshua De Vera. Hello, Sir Joshua De Vera. And syempre mga katropa natin, hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa at magkukwentuhan na tayo dahil talaga mauubusan na ako ng hininga, katatawa. Merkoles pa lang pero parang ubus na yung pagkatao ko. RR! Anyways, mga katropa natin, magkwentuhan muna po tayo.

Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Harley. Isang Tombits. 27 years old. At may long-term girlfriend na 4 years. Hindi ko na po ito patatagalin pa. Medyo malayo kasi ako sa girlfriend ko na si Queen. Malayo ang trabaho ko sa boarding house na nirerentahan namin. Ilang days na kaming walang pag-uusap ng maayos. At hindi niya na rin sinasagot ang mga tawag ko. Medyo nag-worry na ako sa kanya. Hindi ako nag-iisip ng kung ano-ano since wala naman siyang history ng cheating. To make the story short, may nag-message sa akin na isang dummy account about sa girlfriend ko na si Queen. Ang sabi niya sa akin noon ay nakita niya raw na may kainumang lalaki ang girlfriend ko. Bigla akong kinabahan at nanlambot at parang nag-iiba na ang aking isipan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, kaya naman paulit-ulit kong tinatawagan si Queen. Pero walang sagot. Nag-decide ako na umuwi para i-comfort siya or komprontahin siya. Pero nagulat ako nang dumating ako sa bahay. Tambak lahat ng labahin. Yung mga plato sa lababo ay napakadami. Yung dumi na parang walang nakatira. Na para bang akala mo'y inabandona. Ginising ko siya pero kunwari ako na walang alam sa ginagawa niya. Tinanong ko siya kung may lalaki ba siyang inuuwi sa bahay. At ang nasagot niya lang sa akin, bakit ka maniniwala kung wala ka namang nakita? Kinuha ko ang cellphone ni Queen para makita kung sino ang mga nakakausap niya. Nagulat ako kasi nakalimutan atang magbura ng conversation at pictures nila. At ang pinakatumatak sa aking isipan, bakit ka nagsyota ng tomboy? Kung lalaki naman pala ang magpapaligaya sa'yo. Hindi ako nakontento kaya naman binuksan ko ang gallery ng cellphone ni Queen. Laking gulat ko na lamang nang makita ko meron silang sex video ng lalaking kasama niya. Kitang-kita ko kung paano siya pumato. At paano sila magpalitan ng pwesto ng lalaking katalik niya. Napaka-wild niya pagdating sa kama. Sa kama kung saan kami natutulog na dalawa. Sa kama kung saan kami bumuo ng pangarap namin sa hinaharap.
sama ng loob ko ay nasampal ko talaga siya. Hindi ko napigilan ang aking sarili. Pero dahil marupok ako, sa kabila ng pananampal ko sa kanya ay bigla niya akong hinalikan. Hindi ako pumalag ng oras na yon dahil totoong miss na miss ko na rin siya. Na-miss ko kung paano niya ako hinahalikan. Kung paano niya ako napapaligaya gamit ang kamay niya. Nadadala ako sa lahat ng ginagawa sa akin ni Queen. At nakalimutan ko lahat ng sakit. Patuloy akong umuungol sa ginagawa sa akin ng girlfriend ko. Pagtapos naming magtalik na dalawa, ay nakatulog ako. Pagising ko kinabukasan, ay doon ko lamang na-realize ang lahat. Gusto kong gumante. Gusto ko ring matikman ang natikman ni Queen. Sa parehong lalaki. But some point, ay napapatanong ako sa sarili ko kung worth it ba to o hindi. Dapat ko pa bang ipagpatuloy ang aking paghihigante? O hindi na?

0: Alam nyo, minsan, kapag may mga taong nananakit sa atin, it doesn't matter kung makaganti tayo o hindi. It doesn't matter kung... It doesn't matter kung maparamdam natin or ma-justify natin yung pananakit nila sa atin. Sometimes, ang pinakamagandang revenge na pwede nating magawa at gawin para sa ating sarili is hayaan. Let them be. Diba? Hayaan natin sila. Huwag natin i-torture yung ating mga sarili. Hindi dahil sinaktan nila tayo is mananakit na rin tayo. Hindi dahil sinaktan nila tayo, magiging katulad na rin nila tayo. Sometimes, ang pinakamagandang revenge na magagawa natin is just to keep silent. May mga bagay na ibigay na lang natin sa taas kung paano tayo sinaktan ng mga taong nasa paligid natin. Hayaan natin yung panahon, pagkakataon at sitwasyon ang gumante para sa atin. Kasi sometimes, sabi nga natin, 'di ba? Less talk, less mistake. Minsan, may mga pagkakataon na dapat hinahayaan na lang natin yung mga bagay-bagay na mangyari para umayon din sa atin yung sitwasyon. Minsan, akala natin kapag naghiganti tayo sa mga taong nanakit sa atin ay mawawala na yung sakit na ginawa nila sa atin. But no. Alam nyo, the more na naghihiganti tayo sa mga tao na to, the more na binibigyan natin sila ng reason para magkaroon, alam nyo, kapag binibigyan natin sila ng time, ng effort, na yung energy natin, nakukuha iyan nila. Alam nyo yun? Minsan mas magandang manahimik na lang tayo para hindi na tayo masyadong napipirwisyo ng sarili nating ginagawa. Kung ano yung mga ginagawa natin, tayo lang din ang napipirwisyo. Diba? Mas maganda na manahimik na lang tayo, just go with the flow. Diba? I-enjoy natin yung moment kahit wala namang ka-enjoy, enjoy. Palipasin natin yung araw, yung sitwasyon at panahon. Kasi, alam nyo ako kasi, naniniwala ako na kapag, ano nga eh, kapag, diba, kapag sabi ko sa inyo, kapag nakasakit kayo ng tao, let the karma na gumante para sa atin. Hayaan natin yung karma yung gumante para sa atin. Hayaan natin yung karma na gumawa ng paraan para iparamdam sa mga tao na to kung ano yung sinayang at kung ano yung mga winalanghiya nila. Diba? Hayaan natin na yung panahon, pagkakataon yung gumante para sa atin. Huwag natin dungisan yung mga sarili natin para lang ma-justify or ma-prove na nasaktan tayo ng mga taong ito. Kaya for me, kung ako lang si Harley, ang gawin niya na lang is hayaan niya na lang yung girlfriend niya. Kung ano yung kasalanan ginawa ng girlfriend niya sa kanya, hayaan niya na lang. Kasi darating din naman yung time na kung ano yung ginawa niyan sa'yo, yan din yung gagawin sa kanya nung lalaki na pinili at minahal niya kuno. Diba? Alam nyo, proven and tested yan, mga katropa natin. Kapag meron tayong nasaktan way back para lang piliin yung tao na to, yung akala natin na tao na pinili natin na hindi tayo sasaktan, yun pala yung magpaparanas, magpaparamdam sa atin na kung pinili natin ito over dito sa taong ito, namili tayo, di ba? Parang kumbaga nagkaroon tayo ng kabit, pinili natin yung kabit natin. Tapos akala natin, someday, somewhere, somehow, etong kabit na to is hindi ipaparamdam sa atin na iiwan din tayo. Katulad ng ginawa ng pag-iwan natin sa unang tao na iniwan natin. Kaya hayaan nyo lang. Hayaan nyo lang na namnamin niya yung saya ngayon. Pero hindi naman yan pang matagalan. Hindi yan forever na ganyan yan. darating yung panahon, iikot ang pagkakataon at sitwasyon na kung ano yung ginawa mo dito, is ito rin yung mararamdaman mo because may una ka ng taong nasaktan. May una ka ng taong tinalikuran. So always remember, mga katropa natin, na kung nakakasakit tayo ngayon, hindi rin pang matagalan yung saya na mararamdaman natin. Ipag-pray nyo na yung taong nasaktan nyo is hindi siya showered ng blessings. Hindi siya yung tipo ng tao na madasalin. At hindi siya yung tipo ng tao na sobrang lapit sa Panginoon. Kasi kapag nagkataon, yung karma na deserve mo talaga, marirealize mo, masasabi mo na lang din talaga na, deserve ko ba to? Yung paninira ko ba before? Bakit parang ginagawa sa akin ngayon? Diba? Sabi nga natin, less talk, less mistake. Kaya always remember na manahimik na lang din tayo minsan sa mga ginagawa natin para hindi tayo magkamali. Sabi niya dito, good PM po DJ, kung ako po kay Harley, pababayaan ko na lang po yung girlfriend niya at magpapakababae na lang po ako para mas ma-prove ko po sa sarili ko na hindi po ako kaiwan-iwan at kamahal-mahal po ako. Diba? Tama! Kasi kailangan may mga time talaga yan na akala natin, eto tayo, meron akong kakilala ha. I-share ko lang talaga sa inyo, meron akong kakilala na bading. Eto ano po, disclaimer para sa ating mga LGBTQ+++. Meron akong kaibigan na bading, tapos simula nang nakilala ko siya hanggang way back last 2024, mga katropa natin, bading talaga siya. As in literal na bading siya. Ang dami niyang naging boyfriend na lalaki din, nag-boyfriend nga eh. Ang dami niyang naging boyfriend. So same gender silang dalawa. So yun, nagsama, nag-live-in, naghiwalay for years, like 7 years, 3 years, mga ganun yung mga jowa niya. And then nagulat kami, grabe yung plot twist. 2025, mga katropa natin, nagulat kami na meron siyang sinama, meron siyang pinakilala sa amin ng mga friends niya na isang babae. Grabe yung plot twist ng buhay niya. Meron siyang pinakilala sa amin na babae. Malambot pa din naman siya, ganun pa din naman siya, but grabe daw yung love niya dito sa babae na to. And ngayon, alam nyo, parang this September, October, November, mga katropa niya, 11, kasi nakala, 11-20-2026. November 20-2026 ay ikakasal na po sila ng babae na nakilala niya. So, hindi natin masabi na the whole year, the whole time ng buhay ko is naging tomboy ako. So, hindi na ako magiging literal na babae. No! Diba? Minsan, binibigay lang sa atin yung mga yung mga struggle, problems na yan. But inaano lang tayo eh, parang hinahasa, hindi, tawag nito, parang ginagawa ni Lord is, inaano niya tayo, binibigyan niya tayo ng mas maraming problema para maging mas independent, mas maging matatag tayo at whole time. Diba? Crush, batiin ko lang, magandang hapon sa aking kaibigan dyan sa bahagi ng Brooks Point, Palawan, XFM na si katropang Jeff Trinidad. At batiin ko na din, syempre, ng magandang hapon sa aking kaibigan kay katropang Gerald Gales. At batiin ko din po, syempre, ng magandang hapon si katropang XFM Palawan kay manager Kaluwi La Rosa. Salamat po, DJ. Hello, gandang hapon po, DJ Girlie. Batiin ko lang po yung crush ko na si Jo Esman. At patugtog po ng song na Mahal Kita Walang Iba. Mahal Kita Walang Iba, sis! Para sabihin. Hello!
1: Hello, Pangga Girlie.
0: Hello, Nanay Maan. Magandang hapon po.
1: Magandang hapon. Kala ko di na po makahabol dahil naubusan ako ng load. Dali-dali ako nagpa-load.
0: Naubusan ng load.
1: Oo.
0: Kamusta naman po? Nanay, maulan ba dyan sa Baywalk?
1: Hindi, mainit.
0: Nanay, yung Baywalk, di ba sa inyo banda yung Baywalk? Malayo ba dyan o malapit sa inyo yung public market?
1: Ay, malayo yung public market. Doon pa yung kaunahan.
0: Ah, malayo yung dito, public
1: dito,
0: market.
1: Dito kami sa pinakadulo sa ano ng pag-asa. Ay, oo
0: nga pala. Oo nga pala. Kayo nga pala sa pier. Oo. Tapos yung public oo, market ka, ay sa dulo rin. Oo, sa kabilang dulo.
1: Mismo kami dito kami talaga sa ano, sa may pier entrance.
0: Ah, oo. Sa pier entrance. Kalimutan.
1: Para mabigay ko na rin ibibigay ko sa iyo.
0: Feeling ko, nanay, baka kapag nakuha ko yan, magiging ano na ako, magiging perfect, charot.
1: Oo naman.
0: Grabe sa perfect.
1: Awasan mo na ako pag halimbawa nandyan ka na sa ano, sa may kuwan para ako maglabas. Kasi yung bahay namin, mismo dito pa kami sa puti lang sa may loban kami. Ngayon, kung halimbawa nandyan ka na sa may ano, kasi yan yung pier, di ba may father yan.
0: Mm-mm.
1: Pagkatapos ito naman sa may dulo ng pader ng ano ng pier entrance yung gate ng Coast Guard. Dalawa kasi yan yung gate ng Coast Guard yung doon sa banda sa may ano. So, pero kami dito kami sa entrance. Yung kabilang gate ng Coast Guard doon sa exit yung isa.
0: Mm-mm.
1: Pero mayroon din yan dito sa ano. Basta dito ka sa pier entrance pag halimbawa nag-ano ka sa palingki, dire-diretso lang yan. Pagkapos kakaliwa ka dahil kasi yung kanan papunta ng biwok.
0: Grabe, sa uladong yung nanay ang ano, no? Ang...
1: Oo naman.
0: Sa uladong mo yung mga daanan.
1: Pagkatapos, may makita kaya dyan mga karinderia, pindahan. Diyan lang ako si Kalinya yan. Kilala ako dito.
0: Ayan, si Nanay Maay.
1: Oo. Promise na rin kita. Gusto na rin kita talaga mamit.
0: Gusto mo nang mamit talaga. Para tuloy akong bumalik ng high school, yung mga meet, may mga pa-meet natin. Ano mga clan? Okay, mag-meet tayo dito sa Capitol. Dito sa Mendoza. Diyos me. Naabutan ko pa yan eh.
1: Pag-dito ka naman sa may katedral, mag-dadaan. Pakita mo yung tinatawag nila yung part ng Ulalya. Pagkapos
0: okay.
1: May daan yan, dire-diretso pababa. Bababa ka lang yan. Diyan dito na, dito rin kami. Basta pagitnaan kami ng Ulalya part, pati ng pier entrance.
0: Sige po, nanay. Magkita lang tayo, yan. Nanay, kapag nakapunta kami dyan eh, katropang Toto sa ano. Kasi malapit na rin magbalik. Si Katropang
1: kaya
0: Toto
1: nga.
0: Dyan sa Baywalk.
1: Ay, yung ano nga, nung pumunta nga si ano, si Katropang Toto dito sa ano, sa Plaza Quartel, nung nakarang araw, pinapakinggan ko eh, baka kasama ka niya, kaya tayo ko, sa takbo ako pakyat mo sa taas.
0: Grabe sa takbo!
1: Una, magkat mo lang ito. Wag
0: ka nanay, mamaya maano ka, madapa. Diyos miyo talaga.
1: Alam mo ba, panggagin, eh?
0: Oo.
1: Kahit sabi mo bulag ako, basta hindi lang ako yung sinusumpong ng hilo.
0: Mm-mm.
1: At may baston ako. Kasi sa totoo lang, natatandaan ko pa rin yung mga ano, yung mga kalsada na ano, yung mga kalsada na nung ako ay nakakakita pa.
0: Mm-mm.
1: Oo, nakakalabas ako yan dyan sa may kalsada, basta hindi lang ako nahihilo.
0: Okay,
1: oo.
0: Kaya pala. Kaya kabisado mo na yung daanan.
1: Oo, kaya nga, minimize ko yan. Kasi yan ang turo sa akin ni Doktora.
0: Opo.
1: Huwag kong kakalimutan. Yung mga ginagalawan ko nung time na nakakakita pa ako.
0: Mm-mm, diba? Oo, at
1: ngayon,
0: least.
1: 15 years na akong bulag.
0: Ilan po? Ilang oo. Years na nanay?
1: 15 years.
0: 15 years. Grabe, ang tagal na rin po
1: akala,
0: pala.
1: Akala ko nga, hindi ko nga makayanan ang ano eh, pero nagtiwala lang ako kay Lord.
0: Opo.
1: Ang inisip ko lang, hindi kawalaan sa paningin ko ba sa buhay ako.
0: Opo. Diba, yun talaga ang importante.
1: Oo naman.
0: Kasi mahirap na. Opo, sige po.
1: Oo, baka may babati pa.
0: Sige
1: baka
0: lang
1: yung
0: na.
1: Aking, yung awit ko lang, alaga yung kay tatay ganin yung without you.
0: Without you.
1: Oo. Sige, hindi ko naabaan kay baka may ano ka pa.
0: Okay
1: tawag
0: po.
1: Tawag ka lang sa akin pag ano, pagpanan.
0: Opo,
1: sige,
0: thank
1: okay,
0: you po.
1: God bless. Sa inyong lahat yan. Pagpalain sa inang pong may kapal at sige ng kaligtasan lagi ang buhay ninyo, lalong-lalo na ikaw, pati si Ken Danfield, si Bigchimay. God bless. I love you.
0: Thank you. I love you, Nanay.
1: Okay, I love you.
0: Okay, okay po. Sige po. Ayan, si Nanay Maan. Talaga namang alert na alert. Ayan, meron pa tayong isang caller. Hello, good afternoon.
2: Hello po.
0: Hello, sino po ito?
2: Si Kuya Boots.
0: Si Kuya Boots. Ay, Kuya Boots. Kuya Boots, kamusta po kayo dyan sa Brooks Point?
2: Okay lang. Okay lang man.
0: Maulan ba dyan sa Brooks Point, Kuya Boots?
2: Po.
0: Maulan sa Brooks Point?
2: Makulimlim lang po.
0: Ah, makulimlim lang. Wala pang ulan. Buti naman. Anong pinagkakaabalahan natin dyan, Kuya Boots?
2: Wala. Nag-aalaga ng manok.
0: Naks naman. Alagaan mo ang ating manok. Tiyas, kala mo talagang may pinatago.
2: Okay lang yan. Okay lang yan, Gigi.
0: Alagaan mo yung ating manok kasi pag pumunta ko dyan, manghihinga ako ulit ang manok. Kapal lang mukha.
2: Nagpunta ka dito?
0: Wala,

0: Ano ba yan? Diyos mio, marimara. Ah, sige, Kuya Boots, bumati ka na lang, Kuya Boots.
1: Hindi na lang, mag-request na lang ako ng song.
0: Okay, sige po.
1: Bato ba ang puso mo?
0: Opo, bato ang puso ko. Kuya Boots, thank you, Kuya Boots. Thank you po, God bless po. Ingat po kayo.
1: Ingat lang din po, ikaw.
0: Talaga ha, kahit na liblib na itong bahay ni Kuya Boots, gagawan talaga ng paraan makatawag lang kay DJ Girly. Maraming salamat po sa inyong lahat. And syempre, mga katropa natin, yung mga tumatawag, yung mga nag-request pa po ng song na hindi pa po natin na-play, ipi-play po natin yan mamaya-maya pag after po ng program natin. Kaya stay tuned lang kayo dyan. Baby Love, ano yan Baby Love? Mylene Line, no? Sino ang Baby Love? Hello po DJ, good PM po DJ, batiin ko lang po sana si Marinok Asan ng Aribungos Brooks Point na nakadikit sa tenga ang radyo habang nakikinig sa inyo. Uy, grabe ka naman Sir Raymond. Mamaya, ano, Marinok, ang tainga mo masira na. Grabe ka talaga Marinok. Dahan-dahan ng mga katropa natin ha, sa pagkikinig. Baka mamaya masira na yung mga tenga ninyo, ang ingay-ingay pa naman ng bunganga ko. And syempre, dyan po sa bayan ng Brooks Point, good afternoon po dyan kay Nanay Susan. Nanay Susan, magpagaling ka po, magpalakas ka, kumain ng nasa tamang oras, and at the same time ay uminom ng gamot, huwag magpapalipas para hindi nagkakasakit, Nanay. And syempre sa lahat po ng ating mga mommies, kay Ate Merlene, I love you. Palagi ka rin po mag-iingat, and syempre sa'yo napakagwapo, maskulado, chinito. Ay, talaga naman, oo. Naasawa dyan po sa bayan po ng Nara, Palawan, ha? Ayan, sige, sa tumatawag, tumawag ka na. Ay, ako na nga tumawag. Testingan nga natin na ako yung tumawag. Testingan natin kung sasagot ito, ha? Sige. Ako yung tatawag kasi tumatawag siya eh. Hello, good afternoon.
2: Hello po, good afternoon.
0: Tumawag ka?
2: Hindi po mag
0: kate. Okay, sige. Kasi pinatay mo kaya ako na ang tumawag.
2: Sorry po, madam.
0: Okay, sige po, bati po kayo.
2: Pwede magbate po?
0: Apo, sige po.
2: Napati ko po yung mami ko po dyan sa Perto po, tsaka yung ate ko sa Quezon.
0: Mm-hmm.
2: Tapos po, dito po kami sa San Vicente, Palawan.
0: Wow, ganda naman dyan, San Vicente, okay.
2: Di ba kayo nakakapunta po dito?
0: Nakapunta na ako ng San Vicente, Long Beach. Pero yung iba wala, hindi ko pa napuntahan. Bato ni Ningning. Yan.
2: Sige po.
0: Okay po. Yun lang po ibati nyo.
2: Opo. Wala na po akong ano.
0: Thank you po sa pagtawag po.
2: Thank you rin po.
0: Okay po. Sige po.
2: Okay. Song ay take. Ano po yung request ko po, ma'am?
0: Ano po request nyong song?
2: Yung kung ako na lang sana, tapos po yung bato pa ang puso mo.
0: Kung ako na lang sana. Talaga naman. Okay po, thank you po.
2: Thank you, madam.
0: Okay po, sige po. Ayan, may nagpapatawag pa na isa kay Ate Mylene Lino, ha? Tisunan nga natin kung sasagot ito. 9130900. Tingnan natin, baliktarin natin ang sitwasyon at pagkakataon. Tingnan natin kung sasagot yung mga gustong magpatawag.
3: Yes, hello. Good morning.
0: Ano, good morning, good afternoon na? Kagigising mo lang ba?
3: Hapon na pala to.
0: Hapon na talaga. Kamusta naman dyan sa ano, kung nasaan ka man ngayon?
3: Ito, kala ko tanghali na pa. Ay, tanghali na pala, hapon na.
0: Hapon na talaga, hindi na rin tanghali. Hapon na. Sinong babatiin mo?
3: Ay, binabati ko yan yung aking anak dyan sa, ano nga tawag doon, Hordoa Rojas.
0: Princess Hordoa sa Nara.
3: Sa Princess Hordoa, Nara. Tiga, hi, Jim Peralta.
0: Imagine mo, nakarating ka, Princess Hordoa, pero nasa Rojas ka.
3: Hindi. Hindi pa kasi ako nakakarating doon sa may ano, sa

0: to, ha?
1: Ah, okay.
0: Kaya,
1: sige.
0: Hindi ko alam.
1: O, sige, pagbigyan. Sige, sino pa? Yung jowa mo, batiin mo. Hello? Namatay ba'y tawag? Nawala yung tawag. Ano ba yan? Good PM po, batiin ko lang po dito sa Sitio Hulo Rojas, yung family Ponce de Leon, Kalinog. Salamat po DJ from Rose Ponce de Leon. Ayan, maraming salamat sa lahat po ng mga katropa natin na sumama sa atin ngayong araw ng Miyerkules, Violet Day. So anyways, mga katropa natin, hindi na rin po ako magtatagal at magpapaalam na po si DJ Girlicious. Mga katropa natin, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako pa rin po ang inyong nakasama ngayong araw ng Miyerkules, DJ Girlicious, sa programang X-Rated.
2: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
5: Santan Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Aisel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santan Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santan Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santan Plus Herbal Oil.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sana magpulit.
1: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
8: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako po si Mary Beth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika. Sister Pain.
13: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist.
11: Consult your doctor.
14: Mabili sa mga butika.
11: XFM.
3: X.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Coffee break na naman.
6: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
8: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, alisang manhid.
9: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
9: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
12: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: Anthon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
0: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
2: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
0: Premium D3.
3: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Xanthone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Xanthone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Xanthone Plus Herbal Soap.
0: Xanthone Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Ethel Complicado, si Balab Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Xanthone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
0: Xanthone Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Xanthone Plus Herbal Oil.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthone Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
9: Tara, kape tayo!
8: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako si Adonis, hirap talaga akong umi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Xanthone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: XFM.
12: X

0: XFM.
1: XFM.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
5: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhit.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult
6: your doctor. Pabili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
11: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.

0: XFM.
1: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
2: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
3: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Visionex, soft gel capsule, may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
4: Visionex Plus, soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata.
5: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule.
4: Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Ako po, si Aisel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang akit ng katawan.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
8: Samsung Plus Herbal Oil.
9: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
15: Mga katropa, exciting dito!

0: oras, mga kabar, mga katropa, ganap na pong ika-apat ng hapon. Oras na ito, mga kabar, mga katropa, handog po sa atin ang 1 plus, numero 1 alaga.
1: Kabalik.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at saan mang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado. Asintado.

0: Sapong maulan, mamasama sa madulas na hapon, mga kababayan, mga katropa. Dito sa lansad ng Puerto Princesa. Kamusta naman po ang ating po mga katropa sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan? Inulan rin po ba kayo? Katatapos lang ha, sumaambun pa nga dito sa bahagi po ng Libi, San Pedro. Bigla ang buhos ng malakas na ulan. Kaya yung aming harapan nagtutubig sa mga oras na ito. Paray ko! Kasi simentado nga, oo, kaya walang naghahanap ng ano, naghahanap ng matatagusan. Kamusta po ang ating po mga kabayan, ha? Umuulan, umuulan, madulas, madulas ang ating po mga lansangan. Ingat sa ating po mga katropa, mga motorista, ha? Wala po mga motor nga, mga motorista. Wala yung gulong nyo, ha? Ingat, madulas ang ating po mga kalye. Nako, welcome na sa ating pong pang-Miyerkules na edisyon ng programang Asintado. Mga kabayan, mga katropa, ngayon pong hapon ng Miyerkules, September 9 na po, sa buwan ng September nga, taong 2026. Ano ba yan? Napasa yung bunbunan ko. sa ating pong mga katropa dyan, welcome na sa ating pong palatunto ng Asintado. Sa ngalan ng ating pong partner sa bahaging technical, Engineer Moises Acosta, at sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, sa pangunguna pa rin po ng ating pong station manager, Calu Villarosa. Mga kabayan, mga katropa, ako naman ang ino po makakasama, magbibigay pa rin po ng mga balita at impormasyon para po sa inyo, mga katropa. Katropang Alizon Salvados, nagmamagandang hapon na po sa inyo at nag-aanyaya rin. Kape po tayo, mga sir, mga ma'am. Ay, talaga naman. Pag ganito yung panahon, maulan. Maulan. Sarap, humigop ng kape. Merienda ba? Merienda. Sa mga hindi pa po nakapag-merienda dyan, oo, kape muna tayo, mga sir, mga ma'am, ha? Yung kapeng masarap igupin nung hindi ka makakaranas ng pananakit ng sikmura or pagpalpitig. Yung bang pagkakaroon, nagkakaroon ka ng heartburn. Lalo na pa nagkakape, di ba? Ako, isa lang po ang ibig sabihin yan, mga katropa. Kayo po ay meron pong mataas na uric acid level sa katawan. Yan, para po mabalansi yan at ma-enjoy mo yung kape na iniinom mo na dapat healthy, gaya po ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Ha, mga sir, mga ma'am. Opo, Santon Plus Coffee Mix. Ang the best na kapehin para hindi ka sikmurain. Hindi ka magkaroon ng heartburn. Dahil ang ating pong Santon Plus Coffee Mix, mga kabay, mga tropa, mild coffee lang po ito. Po, mild coffee lang. At gawa pa sa mga natural na sangkap gaya po ng mangosteen powder, soya powder, at moringa powder, mga kabayan, mga katropa. Yung mga natural na sangkap na yan, mga kabayan, mga katropa, marami po mga benepisyong pangkalusugan ang naidudulot sa ating katawan. Kaya nako, habang nagkakape kayo, na-enjoy nyo na na walang panghahap din ng sikmura, natutulungan pa ho yung ating katawan. Ating kalusugan ay napapabuti po, ha? Kaya sa ating po mga kabayan, mga katropa dyan, hindi pa ho nakasusubok ng Santon Plaza Coffee Mix, yung bisa at galing nito, yung sarap. Abay, try nyo na po, mga sir, mga ma'am. Available at mabibili na po ninyan sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa. At yun rin po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre, available yan sa lahat ng ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Maulang hapon po, katropang Ali. Sabi ni Mama Rizel Curib Tampos, nakapag-share din na rin. Thank you very much, Mama Rizel. Magandang hapon po sa inyo. Kape tayo, ha? Ganoon din kay Ma'am Alona Dagaraga Santino. nagkakape habang nakikinig daw sa radyo. Thank you very much. Kay Tylon Kinaijo, mayad nga po. Siyempre sa lahat po ng nakikinig naman sa ating pong, o sa kanilang mga radyo, sa amang sulok ng ating lunsod ngayon, pera brown out. Alam nyo na. Ay, naku naman. Pero doon sa may schedule, may nakapost sa kanilang page yung paleko. Meron pong mga ginagawang ano to, o pagpapalit ng cross arm. Diyan sa may bahagi ng Malbar. Iumulan, tuloy kaya sila. Sana naman matapos at wala pong matapos ang maayos. Ayan. Kahit na umulan po ah. Pero panandalian lang yung ulan. No? Saglit lang halos wala nga 30 minutes. Biglaan lang talaga mga kabayan, mga katropa. Biglang buhos, biglang hinto rin. No? Ay hindi, yung paghinto pala dandahan kasi umaambon pa rin hanggang ngayon. Ha? Sige, nako. Ang ganda lang naman yan. Ang ganda naman yan. Siyam lang sa urban. Kaya nagparapol at nabunot kami. Aba talaga naman o. Swerte naman yan. Aw. Mamaya, yung binabanggit ko na yan na nagparapol. Nang sasakyan. Sino ang nagparapol? Mamaya po yan sa balita. Tabayanan po ninyo ha. Mga bagong sasakyan. Ha? Mga kabayan makatropa. Ha? Sige, nako, mga sir, mga ma'am. Siyempre, ang ating pong palatuntunan ito, mga katropa. O ay, handog din po sa inyo, ha? O, ng Santon Plus Herbal Oil naman. Tama-tama sa mga medyo inabot dyan, o naambunan. Mula sa halos kalating araw na bilad sa init, tapos naambunan ka, nako. Nakarandam kaya ng medyo pananakit ng kalamnan, ha? Paghandaan mo yan, katropa, lalo na po sa ating pong mga ordinaryong mga manggagawang palawenyo na ay yung trabaho, eh, talaga namang na kailangan mabilad sa init. Init ulan. Kasi ganun talaga, ang mga pangkaraniwang mga manggagawang palawenyo, di ba? Yung ating pong mga construction boys and girls dyan, ha? Ating pong mga street sweeper, traffic enforcer, mga nasa solid waste, ulan init din pong sinasagupan ng mga iyan. Dapat mga sir, mga ma'am, nakahanda po yung inyo pong Santon Plus Herbal Oil. In case na makaranas kayo ng mga pananakit ng kalamnan, pangangalay ng inyo pong mga binti, pranso, daliri sa kamay, yung mga biglaang nag-cramps ang paa. Diba? Dahil babad sa tubig. Ako, mga kabayan makatropa, haplasan po nyo ng Santon Plus Herbal Oil. Opo, mga kabayan makatropa, ginhawa ang agad-agad na dulot nito sa ating pong mga nananakit na kalamnan. Ha, mga sir, mga ma'am. Opo, Santon Plus Herbal Oil. Gawa po yan sa natural na, o mga natural herbs. Meron pa tinatawag na soothing effect. Yung agad pong nanunuot, yung ginhawang dulot-dulot ito yung sa ating pong mga nananakit na kalamnan. Ha? Medyo sumasakit na ba ang ulo mo, katropa, doon sa trabaho? Stress ka ba? O, relax ka muna, o bagya. Pahira mo yung ulo mo ng Santon Plus Herbal Oil. Yung amoy po nito, makakarelax din. Mga kabayan, mga katropa, wala pong masangsang na amoy ng ating pong Santon Plus Herbal Oil. Ha? Kaya subukan po ninyo, mga sir, mga ma'am, yung pong bisa at galing ng ating pong Santon Plus Herbal Oil. Available din po yan sa lahat ng mga butika at parmasya sa buong lalawigan ng Palawan. Ha? At siyempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 11 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon, mga kabayan, mga katropa. Samantala, init pa rin talaga yung usapin na hindi pa talaga papigil, ano? Hindi talaga sila papayag daw. Ang ating po mga kabayan, mga katropang mga maninda sa ating old public market. Ano po yung nasa vegetable section na ilalagay sa second floor. Marami pa rin pong mga issue na dapat pong masagot ito ng ating pong city government. Sa kabila ng kabi-kabila pong mga reklamo ay pinaparating naman ang ating pong mga maninindad dyan sa Old Public Market. Wala pa rin pong nilalabas sa official pahay yung ating pong city government. Pero yung naman pong dalawang konsyal na nakinig doon sa hinaing ng ating pong mga kabayan, especially mga maninindad, dyan sa Old Public Market, dadalhin daw nila ito sa sanggunian. Mga pag-uusapan din ito siguro sa susunod, sa araw po na Lunes, sa kanilang regular na session. Ha? Sige, at least doon, mga kabayan, mga katropa, nangako si Consul Elgin na iimbitahan itong ating pong mga kababayan, mga maninindi, ha? Diyan sa ating Old Public Market. Kanina nag-ikot po si katropang Kuya Totoroni mismo diyan sa Old Public Market. Yung mga nakausap po siya mga maninindi. Yung ba naman ay mga mamimili. Alamin natin mamaya yung sa loobin. Anong mga nakapanayama ni katropang Kuya Totoroni, ha? Mamaya po yan sa kabuuan ng ating pong palatuntunan, ha? Sir Mili Eboy Magon, magandang hapon. Katropang Ali, pabati naman po si Tatay Danny at Nanay Josie sa Inindian na Nicanor Sabala Rojas na nakikinig. Mayad na po. Tatay Danny, Ignanay Josie, Inindian Nicanor Sabala. Pagbati siyempre kay Mili Eboy Magon. Magandang hapon. Kamusta yung Nicanor? Inulan din ba? Ako naman. Oh. Sige, okay lang yun. Okay lang umulan kasi nga medyo mahababa na rin yung naging tag-init. Ano ha? Tama lang ang makapang-refresh naman yung ating pong mga pananim. Ano ha? Hirap kayo magdilig lalo na kung naghahakot ka ng tubig. Ah, mga sir, mga mama. Kaya okay lang yan. Hindi lang masyadong lumakas. Yung baha-baha naman, ako wag naman po sana. I-adjust sana tayo dyan. Ha? Sige, nako, sa 14 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon. Punta muna natin mga kabayan, mga katropa, yung mga ulo ng ating po mga balita ngayong hapon ng Miyerkules. Para sa ating po mga balita ng local. Dalawang motorista sa Nara, Palawan daw po yung sugatan matapos magbanggaan. San Vicente, LGU, nagandog naman ng wellness at pampering day para daw po sa mga kawani ng munisipyo. Sana all merong wellness at pampering day. Oma! Brooks Point, magsasagawa daw po ng house-to-house anti-rabies vaccination, particular na raw po sa barangay Pangobilyan. Apat na 44 Toyota Hilux unit. Ipamamahagi daw po sa iba't ibang barangay sa Puerto Princesa. Yan ang binabanggit ko kanina. Mga kabay, mga katropa, may parapol pa. May alamin po natin detaling yan, ha? At sasakyan na may kargang 30 sakong uling huli sa checkpoint sa barangay Mandaragat. Yung driver po ng sasakyan, wala daw po naipakitang mga dokumento. Tapakan naman ng niyog sa Quezon, Palawan, nasunog. Yung may-ari, nalumo. Ako, kung merong nakasalang na kopra, laking kalugian. Bagong PNP Highway Patrol Group Palawan Provincial Officer, nag-courtesy call kay Mayor Byron. At groundbreaking ceremony ng road widening sa bahay naman ng Brooks Point, easy na gawa. CILG Palawan, pinalalakas ang koordinasyon sa pamalang bayan ng Taytay. At 8 taong gulang na batang lalaki na swimmer. Nag-uwi daw po ng 2 gold at 5 silver medals. Dito yan, ha? Sa tagal lungsod ng Puerto Princesa, ha? Mga kabayan, mga katropa, yan po ang mga ulo ng ating po mga balita ngayong hapon sa ating pong palatuntunang asintado. At syempre mga kabayan, mga katropa, ang headlines na yan ay handog naman po sa atin ang Cess the Pain. sa ating pong mga kabayan, makatropa dyan na makakaranas o nakakaranas o meron pong matinding pananakit ng ulo o matinding pananakit ng katawan. Yung bang trangkaso na? Naku mga kabayan, uso yan ha. Ulan init. Napakauso niyan mga kabayan, makatropa. Ha? Siyempre, kapag meron po tayong dinaramdam sa ating katawan, hindi tayo makakakilos ng normal, di ba? Hindi ka talaga makakabangon. Hindi ka rin makakapagtrabaho. Sayang ang araw. Karamihan pa naman dito, no pay, no work, no pay. Diba? Kung ikaw ang breadwinner, nako katropa, sayang ang araw, di ba? Para makabalik ka sa iyong normal na galawan, katropa, napusin mo na yung pananakit ng ulo, pananakit ng katawan, or trangkaso na yan. Sa pamamagitan po ng Cess the Pain Capsule. Opo, inom ka po ng Cess the Pain Capsule. Meron para sa temol na siyang tatanggal sa matinding pananakit ng ulo at pananakit ng katawan or trangkaso na iyong nararanasan. Cess the Pain Capsule, mabibili na rin po mga kabayan, makatropa, sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At siyempre, available din po yan sa ating po mga Yes to Health Wellness Center sa buong lalawigan ng Palawan. Sa bayan ng Kuyo, meron po tayo dyan sa barangay Tunga-Tunga. Poblasyon Kuyo, Palawan, katabilan ng Ferroland Hotel, yung ating Yes to Health Wellness Center dyan. Bayan ng Rojas, nasa Veronica Gabriel Building. Yan po yung building nasa harapan ng ASIS, dating ASMED. At dito sa lungsod ng Puerto Princesa, yung ating naman pong Yes to Health Wellness Center ay nasa the door 208, second floor ng DCRM Building. North National Highway, sako po ng Barangay San Manuel. Sa bayan ng Nara, nasa kanto ng Panakan 1. Katabing-katabi lang ng Caltex Gasoline Station, yung ating Yes to Health Wellness Center dyan. At sa bayan ng Brooks Point, ang ating pong Yes to Health Wellness Center dyan ay nasa door number 1, Jekos Plains. Ang Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan. Likurang bahagi lang ng Unitop Mall, Brooks Point. Mga kabayan, mga katropa, 20 minutos makalipas po ang alas 4 ng maulan at malamig at madulas pa rin hapon. Magbabalik ang ating pong palatuntunan para sa detalye ng ating mga balita at iba pang mga usapin. Pagbabalik yan ng ating pong palatuntunan, Asintado.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika,
1: angat sa komentaryo,
2: angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
3: Exciting!
4: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
10: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika.
3: ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
11: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahal kong paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
14: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata.
15: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule.
14: Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika,
1: angat sa komentaryo,
2: angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
16: Exciting!
0: Oras natin mga kabayan, mga katropa, ganap na po ang 25 minuto. Ansa, makalipas na po ang ika-apat ng hapon. Bago po tayo dumako sa ating pong mga balita, pabati muna. Bati muna natin itong ating katropa mula sa Misamis Oriental. Layo ha. Pabati muna sa Work Experts and Allied Services Inc. Incorporated Tagaloan Branch. Lalo na po kay Operation Manager si Sir Valdwin Angeles at kanila na pong HR si Ma'am Nori Jean Gila at siyempre si June Triggs June Triggs sa ulap. Ano ba yun? Ikaw talaga katropang Jupiter ha? Siyempre kay katropang Jupiter Almoroto, talaga naman supervisor ng pala ito. Oy! Diyan sa Tagaloan Branch, Misamis Oriental. Ayan, magandang hapon po sa inyo mga katropa dyan. Ha? Sa Work Experts and Allied Services Incorporated. Pitch, balik ka na rito. Dari na lang kami sa iyo. Again, ako mga kabayan, mga katropa. Happy listening dyan ha, sa ating mga katropa. Ha? Sa Misamis Oriental. Mga kabayan, sa oras na ito, dakoy na po natin ang detalye ng ating pong mga balita. Mga balitang lokal, hatid naman sa atin ang ating pong mga kasamahang mga field reporters. At syempre, ganun din po ha, handog din po sa inyo ito ng Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Herbal Oil, at ng Cess the Pain Capsule. Lain na natin ang balita nito ang sikatropang Ray Elgaran mula dyan sa bayan ng Nara kung saan dalawang motorista. Yun daw pong nagbanggaan. Yung mga motorsiklo siyempre nila ha. Pareho daw pong sugatan. Kailan kaya ito at kamusta lagay ng mga motoristang ito? Sa detalye, si katropang Ray Elgaran.
16: Sugatan ang dalawang motorista sa kahabaan ng barangay Antipuluan, Nara, Palawan, matapos magbanggaan ang mga minamanehong motorsiklo. September 8, 2026, pasado alas 9 ng gabi, kinilala ang mga itong sina alias Jake, 20 anyos, residente sa naturang barangay na minamaneho ang itim na Suzuki Rider. Kinilala naman ang kabanggaan na si alias Don, 27 anyos, na residente ng barangay Poblacion na minamaneho ang pulang Rusi, kung saan lumalabas sa investigasyon ng mga otoridad parehas umanong binibaybay ng dalawa ang highway, subalit nawala ng kontrol sa manobela sa alias Don pagdating sa pakarupada dahil sa megabilisan ang patakbo nito at sa ilalim ng alak ay dito na raw napunta sa linya ni alias Jake hanggang sa naganap ang aksidente. Samantala, mabilis naman sinugod sa pagamutan ang mga nasangkot na individual at nilapatan ng kaukulang medikasyon habang ang mga motorsiklo na nasangkot rin sa insidente ay nasa pangangalaga na ng Nara MPS para sa tamang disposisyon. Yan ang balita atin sa inyo ng Sisdapain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sisdapain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Yan ang sinasabi kapag nakainom ng agwa di pataranta, huwag nang magmaneho. At kung magmamaneho ng mga sasakyan, huwag nang uminom ng agwa di pataranta. The golden rule na marami pa rin po ang hindi nakakasaulo. Samantala mga kabayan, mga katropa, punta man na natin ang bayan naman ng San Vicente kung saan daw pong LGU ng naturang munisipyo naghandog ng wellness at pampering day para daw sa kanilang mga kawani. Wow, sana all. Ano ba itong wellness at pampering na ibinigay sa mga kawani ng LGU San Vicente? Alamin po natin sa detalye ng balitang yan mula naman kay katropang Belia Mucha.
17: Binigyang pansin ng lokal na pamahalaan ng San Vicente ang kalusugan at kapakanan ng mga kawani nito sa isinagawang alagang kawani Employees Wellness Fair and Pampering Day kahapon September 8 na ginanap sa Municipal Ground Complex. Bahagi ito ng pagdiriwang na ika-126 anibersaryo ng Philippine Civil Service Commission na inihandog ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng Human Resource Management Office. Layunin ng programa na maitaguyod ang self-care, wellness at preventive health care para sa mga lingkod-bayan bilang pagkilala sa kanilang mahalagang ambag sa serbisyo publiko. Kabilang sa mga libreng serbisyong inihanda para sa mga kawani ang manicure, pedicure, chair massage, medical checkup, laboratory services, HIV at STI testing, TB screening, chest x-ray at PhilHealth yakap registration sa pagpagtulungan ng Municipal Health Office. Sa pamamagitan ng naturang aktibidad, hinikayat ang mga kawani na huwag lamang ituon ang oras sa trabaho kundi bigyang halaga rin ang sariling kalusugan at kapakanan. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Para sa mas malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat katropang Belia. Pampering at saka wellness. Ang sarap naman masahe. Libre massage. Libreng pedicure and manicure. Dami mga libreng ibinigay. Ayos? Traveling? Sa biyahe. Sige, Okay. Kung available na, timbre lang kayo, ha? ito yung sa bahay ng San Vicente, Mapapasana all yung iba pang mga empleyado ng iba't ibang munisipyo. Pampering Day. Ganda. Samantala mga kapay, mga katropa, sa oras na 31 minutos. Makalipas po ang alas 4 ng hapon. Tama na natin si... Sino ba nga nandiyan ah? Tama natin si katropang Dennis Chua. Itong OMA Brooks Point magsasagawa daw. Office of the Municipal Agriculture. Magsasagawa daw ng house-to-house anti-rabies vaccination sa barangay Pangubilian. Yung mga alaga, may mga alagang aso dyan. Aso at pusa. Abangan doon itong house-to-house daw, ha? Vaccination operation. Ang inong OMA. Kailan kaya ito? Alamin po natin sa detalye ng balita mula naman kay katropang Dennis Chua.
18: Live report. Magsasagawa ang pamalang bahay ng Bronx Point sa pamamagitan ng Office of the Municipal Agriculture sa OMA ng libreng anti-rabies vaccination drive sa Barangay Pangubilian sa September 10, 2026. Ang aktibidad ay magsisimula ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at isasagawa sa pamamagitan ng house-to-house na pag-iikot sa buong barangay upang masigurong mababakunahan ang lahat ng mga alagang aso at pusa. Layunin ng programang ito na protektahan hindi lamang ang mga alagang hayop kundi pati na rin ang mga pamilya at buong komunidad laban sa rabies. Ito ay bahagi na patuloy na pagsisikap ng Aljur Brooks Point sa paunguna ng OMA upang mapanatiling ligtas at malusog ang bayan mula sa rebesa at may sulong responsabling pag-alaga ng mga alagang hayop. Kaugnay nito, nananawagan naman ang nasabing tanggapan sa lahat ng feed owners sa Barangay Pangubilian na ihanda ang kanilang mga alagang aso at pusa sa loob ng kanilang tahanan. Inihiling din na siguro ding ligtas at nakatali o kontrolado ang mga ito at may kasamang responsible handler sa oras ng pagbabakuna upang maging maayos at ligtas ang daloy ng aktibidad. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat at katropang Dennis kaya doon sa mga may alaga pong aso at pusa dyan sa barangay Pangubilian. Brooks Point bukas yan, September 11 sa 11. Talaga house to house yan. Pabakunahin nyo na po yung mga alaga ninyo, ha? Contra rabies. Samantala sa oras sa 35 minutos makalipas po ang ika-apat ng hapon. Punta muna natin si katropang INC Pakaldo kung saan isang sasakan timuno na may kargang 30 sakong uling ang nahuli sa sinagaw pong checkpoint sa barangay Mandaragat. Driver, wala daw pong naipakita ang kaukulang dokumento. Katropa natin sa balitang yan, INC Pakaldo.
19: Live report. Naharang isang sasakyan na may kargang tinatayang 30 sako ng uling sa isinagawang checkpoint sa Socrates Road, Barangay Mandaragat, Lungsod ng Puerto Princesa. Walang maipakitang kaukulang dokumento ang driver para sa kargamento dahilan upang posibleng maharap ito sa paglabag sa Presidential Decree No. 705 o Revised Forestry Code of the Philippines. Ayon naman kay Police Lieutenant Alan Aurelio ng Police Station 1, inihanda na mga kinakilangang dokumento para sa kaukulang disposisyon ng kaso. Pansamantalang naka-impound ngayon sa Police Station 1 ang sasakyan habang sinasagawa ang imbestigasyon at kaukulang proseso. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nakakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pakaldo, XFM News.
0: Marami salamat katropang IC. Kasi po yung mga sobrang ganyan pong pagbiyahe, yung uli, may mga kinakailangan dokumento pong dapat i-comply. Ano po kung yan po ay gagamitin, alam nyo na po, pambenta. May umiiral po tayong mga batas nyan dito sa lungsod ng Puerto Princesa regarding sa uli. Kung isang sako, dalawang sako lang for consumo, wala naman pong masama. Pero kung tatumpo, yung marami na. Ha, mga kabayan, mga katropa. Ha? Sana susunod sa nagpabiyahe. Bigyan nyo na po ng kakulang dokumento. Kawa na mo po yung driver. Anyway, meron po yung penalty. Penalty yung kakauntang ganyan. Ha? Sige, nako mga kabayan, mga katropa, sa oras na 36 minutos makalipas na ang alas 4 ng hapon. Meron lang tayo na antabayanan, ano? Na isa pong masipag na lingkod bayan. Mga kabayan, mga katropa, may kinalaman ito doon sa kapopost lang. Oo. Ang suporta ng sangguni ang panaluwigan sa Palawan Electric Cooperative. Usapin na ito. Mga kabayan, mga katropa, si board member Ryan Dagsa Maminta, yung ating pong makakapanayang board. Ryan, magandang hapon, mayad nga po. Si katropang Ali po, board. Oo. Board Ryan. Board Ryan.
20: Magandang hapon sa lahat ng tagapakinig po.
0: Opo, opo. Board Ryan. Oo, dahil may bigla ang sumulpot na impormasyon regarding dito na suportado daw ng sangguniang panaluwigan itong kahilingan ng Palawan Electric Cooperative doon sa kanilang inilalabi na renewal ng franchise. Board, tama ba?
20: Hindi pa naman final yan. May mga membro lang na nagpahatid ng kanilang suporta ng Committee on Energy kahapon nung aming pandinig, nung aming kinalakay, yung House Bill 11029, no? Yung panukalang batas na ipinanukala ng ating mga kongresista ng Palawan kasama si Congressman Alvarez, Congressman Acosta at Congresswoman Salvame, pati yung Philreca Party List Representative na si Congressman Presley De Jesus at saka si APIC Party List Representative Sergio Dagoog noong nakaraang araw na formal nang naghain nung panukalang batas para sa franchise
0: application
20: ng Palawan Electric Cooperative.
0: Okay.
20: So kahapon may initial na pagtatalakayan at tinalakay yung mga nakapaloob sa House Bill, pati na rin yung roadmap, yung plano, yung mga nais gawin ng management ng Palawan Electric Cooperative kung sakaling sila ay mabibigyan ng positibong pag-aproba ng Kongreso at ng Senado sa mga susunod na mga panahon. So nais lang naming makita at marinig at ma-record kung ano ba talaga yung kanilang mga plano, kasabay nung mga plano rin at mga hakbangin din ng Transco, yung ating operator ng ating transmission lines, pati na rin yung mga generating power plants natin na sa kasalukuyan ay meron tayong dalawang kumpanya dyan, yung DMCI at yung
0: Delta P.
20: Delta P. Kalinsabay nung franchise application ng Palawan Electric Cooperative.
0: So ito malinaw, board, na initial pa lang ito na pag-uusap, board.
20: Opo, may mga pag-uusapan na maaaring maganap, pero kahapon kasi habang nagtatalakayan, mga ilang membro ang nagpahayag ng kanilang pagsuporta.
0: Okay.
20: Sa House Bill 11029 na franchise application ng Palawan Electric Cooperative. Oh,
0: exclusive ito para sa palay ko lang ito, board, tama ba?
20: Opo, para sa franchise renewal nila na nakalagay doon sa House Bill 11029.
0: Iyon, no. Pero doon sa mga napag-usapan initial kahapon, board, maaari ba naming mapakinggan o yung mga plano ng Paleco along habang itong bill na ito ay umuusa din sa ating Kongreso? Board, board.
20: Opo, ang kanila namang mga ginagawa ayon sa kanilang harap kahapon ay may kinalaman din doon sa pagpapalakas at pagpapaayos, pagpapatining ng kanilang serbisyong distribusyon ng kuryente na hanggang ngayon ay sila pa rin naman yung ating
0: distributor
20: franchisee doon sa utilities dating sa distribution. So, yung kanilang mga balakin ay nakapaloob doon sa sa mga susunod na mga bangin din, may kinalaman din sa pagsasaayos ng transmission system natin na magiging three loop system.
0: Mm-hmm.
20: Siyempre, binabanggit din nila doon yung pagpapalakas ng human resources o staffing ng Palawan Electric Cooperative para lalong maserbisyuhan yung ating mga kababayan sa norte, sa sur, at saka sa sentro, particular sa lungsod ng Puerto Princesa. Dahil nga nakikita natin, banggit natin sa kanila kahapon na masyadong centralized yung system, walang logistics, walang sapat na mga tauhan para rumisponde doon sa mga pagpapatuloy ng operations sa iba't ibang mga lugar na saunong din ang Kisa. So, ayos ka nila, maayos naman yung kanilang
0: Medyo bumibiyahe po kasi si board member Ryan, ano? Kaya ganun po yung signal na. Pero, ito ha, yung pumalinaw nito, initial pa lamang ito. Oo, na pag-uusap regarding pa rin doon sa House Bill number 11029. Ha? Ito po yung franchise application ng kooperatiba na nasa Kongreso po, mga kabayan, makatropa. Oh, yung pong mga plano para sa pagpapaunlad, pagpapaganda ng serbisyo, isa rin po sa mga na pag-usapan. Doon doon po sa initial na pag-uusap kahapon. Oo, board, nandiyan ka pa rin po, board? Oo, nasa biyahe si board. Dibali, oo. Dugtong lang natin yan. Ito, mga kabayan, mga tropa, may kaugnayan kasi dito sa kapoposting po ng Palawan Electric Cooperative. Sa kanilang page na nagpapasalamat itong Palawan Electric Cooperative mula daw po sa membro ng Committee on Energy, Oil and Gas Exploration ng Sanggunian Padalwigan. Kaugnay daw po sa aplikasyon nito para sa prangkisa sa Kongreso. Sa isinagawa daw pong pagpupulan ng committee kahapon, Setyembre 8, nagbigay ng update si Paleco General Manager Res Contribida hinggil sa pag-ain daw po ng House Bill number 11029. Ito nga pong binabanggit na franchise application ng kooperatiba sa Kongreso. So, ito board, ilang serye pa ang pag-uusap na maaaring maganap sa inyong komite? No, board?
20: Siguro sa mga susunod pang mga araw at pang mga pagpupulog. Pero kung mga membro ay sumasang-ayon na rin doon sa mga naging naunang mga pag-uusap.
0: Okay.
20: Ay siguro maaari na natin ipadala sa plenaryo para sa final na disposisyon ng Sanggunian Palalawigan. Approve ba o magpapa-adapt ng isang resolution kung suporta para sa House Bill 11029 o yung franchise application ng Palawan Electric Cooperative.
0: Yun, oo. Marami po kasi sa ating mga kabayan nakabasa ngayon. Doon sa naturang post na medyo tila, sabi na, agad-agad daw, agad-agad ba na naaprubahan? Kaya napatawag po kami sa inyo board eh. Pero pala, initial pa lamang ito.
20: Hindi naman agad-agad yan. Marami na pong pag-uusap yan. Marami patalakay noong mga nakaraang mga buwan pa. Nakapending po yan sa committee noong tatlong buwan na tuloy-tuloy na pag-uusap at ayon sa record namin, ay parati namang nandiyan at ang ipag-ugnayan ng Palawan Electric Cooperative ay kinalamang dito.
0: Yun.
20: Hindi po ito yung pinaka-approval. Ito po yung sakali ay suporta lamang doon sa magiging talakayan sa Kongreso na gagawin ng Committee on Legislative Franchises sa mga susunod na mga araw dahil naihain na po ito sa Kongreso at nabasa na po ito sa unang pagkakataon nitong mga nakaraang mga araw at naipadala na po ito sa Committee on Legislative Franchises para sa pagtatalakay at pagbibigay ng iba't ibang mga panig at paglalagay ng pagsalang ng Palawan Electric Cooperative doon sa
0: Kongreso.
20: Alakayan sa Committee on Legislative Franchise.
0: Yun, oo. May bigat, halimbawa board, na sumang-ayon yung sanggunian ng panlalawigan, may bigat ba yung maaaring sabi nga natin ay pagsuporta dito sa

0: pong 48 minutos. Malipas na pong alas 4 ng hapon. Tuloy ko lang, mga kabay, mga katropa, yung pong nilalaman. Anong pong post ng Paleco, ha? Regarding nga dito. At yun nga, sa isang nagawang pagpupulo ng komite kahapon, nagbigay daw po ng update itong si Paleco General Manager Engineer Res Contribida hinggil sa paghahain ng House Bill number 11029 na siya pong franchise application ng kooperatiba sa Kongreso. Inilahad din daw po ni Contribida ang mga hakbang na isinasagawa ng Paleco upang matiyak yun daw pong paghahatid ang serbisyo ng kurente sa buong franchise area nito. Gayun din ang mga programa at proyektong nakalatag para higit pang mapabuti ang serbisyo po para sa mga konsumidores. Samantala, yun daw pong mga nagpahayag na suporta. Pakikisa suporta sa Paleco itong sina board member Ryan Dagsamaminta, board member Ariston Arsaga at board member Al Nasir M. Iba. Binigyan din ng mga naturang opisyal ang kahalagan ng pagtutulungan at ng kooperatiba at ang mga lokal na leader upang matugunan din muna ang mga hamon at mapabuti pa ang serbisyo ng kuryente para sa mga Palawenyo. Dagdag pa nitong si GM Contrivida, malaking bagay ang suporta ng mga lokal na leaders sa pagsusulong di mano ng franchise application ng Paleco at sa patuloy na pagpapabuti ng serbisyo ng kuryente sa lalawigan. Mantala, patuloy naman daw pong makikipagtulungan ang Paleco sa mga lokal na pamahalaan at iba pang stakeholders para sa mas maasahan, epesyente, tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente sa buong lalawigan ng Palawan. Yan ang nilalaman, mga kabay, mga katropa. Anong bahagi lang pala yan ng mga nilalaman nung pong pronouncement ng Palawan Electric Cooperative regarding sa naging pag-uusap kahapon dyan sa sangguni ang panlalawigan, especially sa Committee on Energy, Oil and Gas Exploration, mga kabay, mga katropa. 10 minuto bago po sumapit ang ika-5 ng hapon. Okay na ba si katropang Mike, engineer? Wala. Baka na overjoy do ata doon sa ginagawa o naganap na parapula. ring lang. Baka nga masyado na busy. Baka nag-happy-happy sila. Mukha yung barangay nila. Isa sa mga mapalad. nakabunod. Nang isa sa mga ipinamahagi. Na Toyota Hilux. Mula sa city government. Mamaya, sige, pag medyo nag-ring na siya. Samantala, mga kabay, mga katropa, 9 minuto bago ang alas 5 ng hapon. Mga kababayan, mga katropa, magbabalik pa rin yung ating po mga balita, ha? Saglit lang to. Hihigup lang kami ni Engineer Moises ng kape, ng Santon Plaza Coffee Mix. At sa pagbabalik po, karagdag ang mga balitang lokal at yung iba pang mga impormasyon na dapat po ninyong malaman dito pa rin sa ating pong balatuntunang Asintado.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika,
1: angat sa komentaryo,
2: angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking

0: rason dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
2: No more.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
4: Sabi ng boss ko,
5: bawal akong mag-absent sa trabaho
4: dahil
5: ako lang ang pwedeng gumawa ng roll call.
4: Buti na lang,
5: lagi akong naka-Santon Vitamin C.
4: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
5: Ako pala si Michelle,
4: isang store manager.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Sa pabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
11: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabilis sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drug Store.
13: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
14: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule.
15: Vision X-Plus Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
15: Vision X-Plus Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
19: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
21: Mabibili sa mga butika.
19: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drug Store, Nara Palawan, sa Ching's Drug Store at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drug Store, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Farenas Pharmacy.
12: Mga katropa, excited!

0: mga kabayo, mga katropa, ganap na pong alas 5 ng hapon. Samantala mga kabayo, mga katropa, ang oras na yan handog po sa ating alam ng Santon Plus Herbal Oil. Balikan muna natin ang atin naman pong mga balita, mga kabayo, mga katropa. Punta muna natin si katropang Mike. Sa kanya pong balita, tawag lang daw, nagabiyay daw sa kanina eh. Try mo lang. Kasi maulan. Ito kasing balita niya, may kaugnayan po sa bagong sasakyan. Apat na Toyota Hilux ang ipamamahagi daw po sa iba't ibang barangay. At dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Bakit may parapol? Okay, habang kinokontak ni Engineer Engineer Moises si katropang Mike, nasa bahay na raw siya eh. Nag-message na din eh. Ring pa rin. Katropang Mike, nagri-ring lang daw. Sige, balikan na lang natin yan. Wala natin si katropang Ray, si birthday boy Ray Elgaran ng Quezon, Palawan, sa kanya pong balita. Bagamat birthday po ni katropang Ray, pero yung balita niya medyo malungkot dahil isang tapahan daw po ng nyog sa naturang bayan ang nasunog. Laking panginginayang at panulumo ng may-ari. Siyempre naman. Iba pa ang detalye, bakit nasunog? Sa balita ni katropang Ray Elgaran.
1: Report. Nanlumo ang may-ari ng tapahan ng niyog sa barangay Kalumpang, Quezon, Palawan matapos kasi itong masunog noong Setyembre 8, 2026, pasado alas 8 ng gabi. Na ito ay pagmamay-ari ni June Paguntala na Muko Jr. Ayon sa ulat, posible umanong may bagang dumapo sa baon ng niyog ng kanilang sinalang sa tapahan, kung kaya't mabilis itong umapoy, lalo't sa mga sandaling iyon ay may kalakasan ang hangin at gawa lamang sa light materials. Samantala, tumatayang nasa 4,000 piso ang naging danyos sa nangyaring pagkakasunog ng tapahan kasama na ang mga niyog. Yan ang balita natin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
0: Maraming salamat, birthday boy Ray Elgaran. Samantala mga kabayan, mga katropa, 2 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Sige, tropa Mike, okay na. Good afternoon muna, Ma'am Ashley Aguado at kay Ma'am Nolita Sagulon, Granada, Amoraw, na malakas daw po ang ulan sa Rojas. Shoutout niya lang daw po si Ma'am Corazon Kayaw na nagkakape dahil maulan nga. Wild talaga naman. Sige, maraming salamat po ha. Ma'am Nolita Sugulyon, Granada, Amoraw, at kay Ma'am Corazon Kayaw. Samantala, balikan natin o punta muna natin si katropang Mike Escote. Magandang hapon muna kay Nomitz Badenas dyan sa Angeles. Mga ka-Angeles natin dyan, magandang hapon ha. Sa balita ni katropang Mike, yun nga po, 44 na Toyota Hilux ang ipamamahagi daw. O, naipamahagi na ba? O, sa iba't ibang barangay dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Katropa natin sa balita niya na Mike Escote.
2: Report. Nakatakda ay pamahagi sa iba't ibang barangay sa Puerto Princesa City ang 44 na Toyota Hilux Summer FX bilang service vehicle ng mga barangay. Sa ayon kay City Councilor Erjan Robert Tabasco, inaprobahan ang sanggunian ng lungsod sa isinagawang special session kanina ang authority para kay Mayor Celo Bero na lumagda sa date of donation para sa mga sasakyang ipagkakaloob sa mga barangay. Samantala, hinimok naman niya ang mga barangay officials na magsagawa rin ng special session ngayong Linggo upang mabigyan ng authority ang kanilang mga punong barangay na lumagda sa date of donation. Layunin itong mapabilis ang turnover at agad na magamit ng mga barangay ang mga bagong service vehicle para sa paghahanda ng serbisyo sa kanilang mga residente. Bukod sa 44 na sasakyan, 22 pang service vehicle ang inaasahang darating para sa iba pang barangay sa lungsod. Ayon sa pahayag, bahagi ito ng pagsisikap ng pamahalang lungsod na mapalakas ang kakayahan ng mga barangay sa pagtugon sa pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. At maswerte tayo katropa Alison dahil isa sa nakatanggap ang barangay siksikan.
0: Aba talaga lang. Oh, ha?
2: Yung bari yung ang nangyari sabi ni Kapitan Balbino ay barangay kanina. Oh. Sabi nga mag-usap. Yung mauna talaga yung mga rural, no?
0: Rural.
2: At merong natirang siyam, may siyam na naiwan para sa urban.
0: Urban.
2: Ginawa yung parati sa bayan, mga taga-bayan. So yung mga sa rural, safe na sila lahat, okay na.
0: Sigurado na yun.
2: Oo, merong siyam na...
0: naiwan para sa urban.
2: Para sa urban.
0: At
2: ay,
0: ang naging proseso...
2: pinarapol.
0: Arigo.
2: At nakapunot ang siksikan.
0: Kaya pala, Matik, may pangalan agad, oh. Siksikan. Oh, ba talaga naman?
2: So, pero ano na, magkakaroon pa ng ano, magpo-procure pa ng iba pa. Nauna lang yung ano, 44 eh. So, may mga kasunod para maging mabuo yung 66 barangay.
0: So, may mga susunod pa naman.
2: So, yung siyam na, siyempre, nauna yung siyam sa urban, para hindi magkagulo, nirapol na lang.
0: Nirapol na lang. Para wala, para walang tampuhan.
2: Walang tampuhan. Siyempre, siyam lang muna yung nauna eh, sa bayan eh.
0: Kasi yung barangay ba namin wala dyan? Hindi na papalad sa siyam?
2: Hindi ko na tanong kay Kapitan eh. Hindi ko na tanong si Kapitan kasi ang pumunta.
0: Siya ba ang pumunta? Malaking bagay yan, no? Lalo na sa mga rural talaga. Napaka-importante.
2: Ang nakuha nating information, mukhang ang fund ay galing doon sa CDRRMO fund. Correct me if I'm wrong sa City Government. Pero kanina may kausap ako taga CDR kasi. Ang sabi niya sa akin, alam mo ba kagawad kung saan galing yung fund? Sabi niya, galing yan sa ano, sa opisina nila. Yun ang sa
0: pahipag-usap sa iyo.
2: Yung bulong sa akin.
0: Pero wala pang confirmation dyan, ha?
2: Oo, wala po. Kaya sabi ko kay Kapitan, kung ganun ka, para palagyan natin ng ano, BDRRMO. Ang pangalan.
0: BD o CDR? CDRRMO.
2: Hindi, barangay na eh.
0: BDRRMO.
2: Ay, nagkataon, nagtitraining kami kanina eh.
0: Ganun?
2: Oo.
0: Ayos.
2: Isang linggong training to, isang linggong training. Hanggang Beatrice pa.
0: Sige, congrats at salamat.
2: Uy, salamat din sa city government at kasi yung mga binigay nila dati, wala na, luma na eh.
0: Luma na.
2: Hindi na magamit eh.
0: Oy. Yun lang. Dugtong mo na ito.
2: Yung
0: bagong PNP, may bago pala tayong Highway Patrol group officer pala rito, ha. Sino kaya ito?
2: Meron. Nag-courtesy call ka kanina sa Puerto Prince kay Mayor Lucelo Pero ng bagong talagang provincial officer ng Philippine National Police Highway Patrol Group na si Police Lieutenant Colonel Romulo Maburang. Kasabay nito, formal na ipinakilala ni Police Lieutenant Colonel Maburang ang kanyang sarili sa alkalde at tinalakay ang mandato ng SPG kabilang ng pagpapatupad, pagbatas trafiko at iba pang hakbang para sa kaligtasan ng lansangan. Kasabay rin sa na-courtes ko na iba pang mga opisyal ng SPG. Malugod naman tinanggap ni Mayor Byron ang bagong provincial officer at tiniyak ang patuloy na suporta ng pamalang lungsod sa mga programa para sa road safety, disiplina sa trafiko at proteksyon ng mga motorista at riding public sa Puerto Princesa. Inaasahan namang magpapatuloy ang koordinasyon ng city government at PNP Highway Patrol Group para sa mas ligtas at maayos na daloy ng trafiko sa lungsod. Yan ating balita natin sa inyo ng Santon Golder Balti na tutulong para maibsan ang bloated nating tiyan mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Mike, sa kanyang pambalitang 2-in-1. Straight na. Doon sa mga barangay sa urban na hindi pinalad sa siyam, may another pa naman daw pong procurement, ha? Para naman lahat daw po ng mga barangay sa lungsod ng Puerto Princesa ay mayroong mga bagong Hilux sa mga katropa, ha? 10 minuto makalipas sa po ang alas 5 ng hapon. Puntaan muna natin si katropan Dennis Chua. Yun daw pong groundbreaking ceremony ng road widening project sa bayan ng Brooks Point isinagawa. Saan kaya itong road widening na ito? Alamin po natin ang detalye ng balita niya mula naman kay katropang Dennis Chua.
3: Live report. Isinagawa ngayong araw ang groundbreaking ceremony na hudyat ng pagsisimula ng road widening project sa Barangay Barong-Barong ngayong araw September 9, 2026. Ang seremonya ay pinangunahan ni Mayor Cesario Benedito Jr. at dinaluhan ni na Vice Mayor Attorney Mary Jane Feliciano. Naroon rin ang mga kaunin ng Municipal Engineering Office at buong Barangay Council ng Barong-Barong. Sa ilalim ng proyektong ito, papalaparin kasalukuyang kalsada upang mapaigting ang daloy na sasakyan at mapanatili ang kaligtasan ng mga residente at motorista na dumaraan sa lugar. Layunin din itong tugunan ang matagal ng suliranin sa pagsisikip ng daan lalo na sa oras ng pagpasok at pag-uwi. Binigyan din ng LGU Broxpoint na bahagi ito ng mas pinaigting ng programa ng LGU na sa pagpapaganda at pagpapaunlad ng mga kalsada sa bawat barangay. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, DILG Palawan, pinalalakas din mo ang koordinasyon sa pamalaang bayan naman ng Taytay Palawan. Katropa natin sa balita niya na Belia Mucha.
4: Pinalalakas ng Department of Interior and Local Government o DILG Palawan ang koordinasyon nito sa pamalang bayan ng Taytay upang matiyak ang maayos at transparent na pagpapatupad ng mga programa at proyekto para sa mga mamamayan. Ito ay isinagawa sa pamamagitan ng courtesy call ng DILG Palawan kay Taytay Mayor Norbert Lim nitong araw ng Lunes, Setyembre 7. Pinangunahan ni Engineer Kimberly Jesta kasama si na MLGOO Edward Alba at Engineer Joey Reynoso ang pagbisita sa alkalde. Kabilang sa mga tinalakay ang mga proyekto sa ilalim ng fiscal year 2025 at 2026 Support to Barangay Development Program o SBDP, fiscal year 2026 sa FALDU o Rice Distribution Projects, at mga sistema at online portal na ginagamit para sa pagsusuri, monitoring at pagsusubaybay sa implementasyon ng mga proyekto. Binigyang diin sa pagbisita ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na koordinasyon sa pagitan ng DILG at LGU Taytay upang maging mas maayos, efisyente at transparent ang pagpapatupad ng mga programa at proyekto ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng mas matibay na ugnayan ng dalawang panig, inaasahang mas mapapabuti ang paghahatid ng serbisyo at maisulong ang mga programang nakatuon sa kapakanan ng mga Taytayanos. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng Elido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Belia. At sa uling bukso ng ating po mga balitang lokal ngayong hapon na ito ng Miyerkules, isang 8 taong gulang na swimmer na si Alonso Lucas de la Rosa nag-uwi ng 2 gold medal at 2 silver medals. Katropa natin sa balitang yan, Girly Cadasio.
5: Muling nagpakitang gilas ang 8 years old na swimmer na si Alonso Lucas Del Moro de la Rosa matapos mag-uwi ng 2 gold medal at 5 silver medal sa Asian Open School Invitational Short Course Swimming Competition na ginanap sa Bangkok, Thailand. Kinatawan ni de la Rosa ang Puerto Princesa City, Palawan at ang Pilipinas sa International Swimming Competition na nilahukan na mahigit 800 swimmers mula sa 16 na bansa. Nakuha niya ang gold medal sa 50-meter butterfly at isa pang gold medal bilang bahagi ng 200-meter freestyle relay. Samantala, nadagdagan siya ng 5 silver medals sa 100M backstroke, 50-meter backstroke, 25-meter backstroke, 50-meter freestyle at 25-meter butterfly. Bukod sa 7 medal, kinilala rin si de la Rosa bilang second most outstanding swimmer na 8 years old boys class A. Yan ang balitang hatid sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasio, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Girly, and congratulations, Batang Puerto. Bangkok po yun, ha, mga kabayan, mga katropa. International Swimming Competition yun. Samantala, mga kabayan, mga katropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan. Tugtog po sa inyo yan ng Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Herbal Oil at ng Cess the Pain Capsule. Yan po mga dekalidad at epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo mga kabay mga katropa sa lahat ng mga butika na malapit sa inyong mga lugar dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre sa ating po mga Yes to Health Wellness Center. Ha? Mga kabay, mga katropa, 15 minutos makalipas po ang alas 5 ng hapon. Magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunan, ha? O mamaya sa pagbabalik natin, pakinggan natin, panoorin natin yung pong mga komento, reaction. Ano ilang po sa mga nakapanayam ni katropang Kuya Toto Ronnie, ha? Regarding pa rin po ito sa usapin sa paglilipat, anong ating pong mga kababay, mga katropang mga maninda mula dyan sa Old Public Market patungo doon sa bagong gawa na Baywalk Public Market, mga kababay, mga katropa, ha? Mamaya po yan sa pagbabalik ng ating pong palatuntunan asintado.
6: Ito ang XFM Palawan.
7: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
6: XFM Network Philippines.
7: Una sa balita, angat sa musika,
6: angat sa komentaryo,
7: angat sa serbisyo publiko.
6: This is XFM.
7: Ang katropa mo.
6: Exciting!
8: Exciting!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
3: So far,
2: hindi ako nagkasakit this year.
3: Thank God,
2: thanks to Sansom Vitamin C.
3: Kasi Sansom 25 years.
4: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Sakit ng katawan? Mag Sansom Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sansom Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Sansom Plus Herbal Oil.
9: Talagang maaasahan.
7: Sansom Plus Herbal Oil.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
11: Sana mang uli ng
12: ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Paytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
13: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
14: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
15: Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
15: Vision X Plus Softgel Capsule.
14: Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
12: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
13: Premium D3.
12: Makatutulong sa kalusugan
13: na may VCO
12: at moringa.
13: Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drug Store.
17: Ha! May pimples na naman ako!
18: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: The pain.
1: Ako po si Joanne ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Cease the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Cease the Pain, the best.
3: Cease the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
19: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
20: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
21: Mga katropa, exciting dito!

0: sa atin mga kabayan, mga katropa. Garap na po nga 24 minuto onsa, makalipas ang alas 5 na nga po. Ay, maulan. Maulan pa rin ha. Dito sa atin, sa lungsod ng Puerto Princesa, mga kabayan, mga katropa, ha? Sa mga nagtatanong dyan, bakit ba maulan? Mabagat pa rin po mga kabayan, mga katropa, ha? Pero po, mas maina, mas makapagbibigay ng detalye niya. Punta mo na lang saglit yung DOS si Pag-asa, ha? 5 PM weather update nila. Mga kabayan, mga katropa, kung may mga kumpulang kaulapan tayo nakikita dito sa buong lalawigan ng Palawan, ha? Mula sa DOS si Pag-asa, si Ma'am Lorraine de la Cruz, Galicia. Yung pong ating pong mapapakinggan mga kabayan, mga katropa, ha?
1: Magandang hapon Pilipinas, narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Malakas pa rin habagat ang nakakaapekto sa atin at sa kasalukuyan ito pa rin ang sanhi ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating kalupaan, lalong-lalo na dito sa Central Luzon, Southern Luzon at maging sa buong Kabisayaan. Malalakas pa rin at halos walang patid pa rin ang mga pag-ulan ang inaasahan natin sa Occidental Mindoro. Habang makatamtama naman hanggang sa malakas na mga pagbuhos ng ulan ang maaari pa rin maranasan in the next 24 hours at any time of the day po yan, dito po sa Central Luzon, sa Metro Manila, sa buong Calabarzon, sa natitirang bahagi pa ng Mimaropa region. Dito sa Pangasinan, La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Aurora, at maging dito sa Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Aklan, at Antique. So sa mga nabanggit nating lugar, sila pa rin ho ang pinaka-apektado nitong habagat sa ngayon. So sila pa rin ang nakaka-receive ng significant amount of rainfall. In the next 24 hours, inaasahan pa rin natin ang mga pagbuhos ng ulan. Degrees Celsius, 22 hanggang sa 27 sa Tagaytay at 26 hanggang sa 31 sa Legazpi City. Sa Kabisayaan naman, inaasahan pa rin natin ang maulap na papawirin na may mga chance pa rin ng light to moderate rains bukas po yan dito sa Western Visayas at maging dito po sa malaking bahagi ng Eastern Visayas, lalong-lalo na po sa Samar, Eastern Samar at sa Northern Samar. Samantala sa natitirang bahagi ng Kabisayaan at sa Mindanao, ay improved weather ang mararanasang panahon. Generally, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Kung may mga pag-ulan man ay dahil po dulot ng mga localized thunderstorms. Para sa pagtayo ng ating temperatura, sa Cebu ay 27 hanggang sa 33 degrees Celsius, sa Iloilo ay 26 hanggang sa 31, sa Tacloban ay 27 hanggang sa 34, sa Puerto Princesa po ay 26 hanggang sa 32 at 25 hanggang sa 34, sa Cagayan de Oro City, 24 hanggang sa 34 sa Zamboanga at 26 hanggang sa 33 degrees Celsius naman sa Davao City. In effect pa rin sa kasalukuyan ngayong hapon ang weather advisory natin at pwede pa rin makareceive ng 100 to 200 millimeters of rainfall sa araw na ito hanggang bukas ng hapon dito sa Occidental Mindoro. So yun, ating pinag-iingat pa rin ang ating mga kababayan dyan, especially po dahil sa mga low-lying areas kung saan ay very prone po sa mga pagbaha dahil sa mga pag-ulan din na ito. Samantala, pwede rin yung 50 to 100 millimeters of rainfall sa malaking bahagi ng Luzon. Malawak nga po yung coverage nitong mga pag-ulan na dulot ng habagat. So let's start with the northernmost part dito sa La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bataan, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna, Quezon, Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Antique at maging sa Palawan. So sa mga nabanggit nating areas, ito po yung posibleng makaranas pa rin ng significant amount of rainfall, 50 to 100 millimeters of rainfall at pwede po yung magdulot ng mga localized flooding, especially po sa mabababang lugar at sa mga lugar na malalapit po sa ilog.
0: Yun, hanggang bukas po yan mga kabayan, mga katropa, ha? 50 to 100 sa atin, yellow. Yellow rainfall yung pong nasa kanila pong talaan mga kabayan, mga katropa, ha? Magmula ngayon hanggang bukas ang maghapon, maaari pa rin itong mga pagbuhos ng ulan. sa buong malaki, Kalakang Palawan. O, yun ang kita nyo naman, no? Sa ating pong Facebook Live. O, alas di ko na makita yung Palawan, ha? Tabo na, tabo na. Kaulapan yan, may mga dalamang mga pagbuhos ang ulan, ha? O, sa, ano pa rin yan, na hanging habagat pa rin po yan, ha? Halos sa mga nabigla kayo na bakit umulan, iyan po iyan, ha? Wala pong bagyo, habagat po yan, mga kabayan, mga katropa. Sige, nako. Maraming salamat muna kay Mama Lorena Galicia ng DOST Pag-asa. Balik muna tayo dito sa lungsod ng Puerto Princesa, yung usapin pa rin po sa palengke. Narito yung ilan pong mga nakapanayam o nakuha na ng mga reaksyon kanina ni katropang Kuya Totoro, ni mga kabayan, mga katropa. Maninindat, mga mamimili dyan sa ating Old Public Market, mga kabayan, mga katropa. Ha? Narito, si katropang Kuya Totoro ni mga kabayan, mga katropa sa kanya pong special report.
2: Okay, mga katropa, dito tayo kayo sa Old Public Market natin at kung saan kuhanan natin ang kaunting asentimiento, lalo na sa ating mga maninindan na kung saan nga sila ay ililipat doon sa bagong palengke natin doon sa Barangay Matahimik. Makakausap natin ngayon si Ma'am, kung saan siya isa sa mga maninindan dito sa Old Public Market natin. Ma'am, good morning po. Ano pong inyo pong masasabi o sentimiento doon sa bagong ni paglilipatan?
3: Good morning po. Unang-una po yung design po at saka talagang kung sa taas po kami, masyado po yung mainit para sa amin. Madali po matuyo ang gulay na dadalhin namin. Pangalawa po, yung pag-akyat namin kasi hindi namin halimbawa may dala kami mga gulay at baka matisod ang isa, lalo pat mga senior, baka matisod. Ano, kasi masyado matarik yung hagdan.
2: Yung bukod sa nabanggit po yung disenyo nung pagnatagan ng inyo pong paninda, kamusta man naman po?
3: Yun pong ano kasi, yung isa sa mga ano namin, yung masyadong mahaba yung ano, yung mga pwesto na wala man lang daanan, hindi gaya dito na true and true, may mga daanan, kabilaan, kahit hindi po ano, kasi pag linagyan mo na yan, masyado na talaga yung mainit para sa amin. Hindi po talaga convenient para sa amin yun, kasi dito nga sa palengke, dito nga, masyado na itong mainit. Ilan lang na-stroke dito, dahil sa sobrang init, ano pa pagdating doon na halos walang ventilator maayos.
2: Kung sa palagay niyo po, kung kayo po ang tatanungin, saan po maganda ipwesto ito ating mga maninda sa mga gulayan?
3: Sa baba lang po talaga. Kasi ang dapat ang gulayan sa baba lang, tabi mismo ng karnihan at isdaan. Saan ka naman makakita ng gulayan na nasa taas? Ang salbasyon po, ang kamuning, pare-pareho po ang pwesto nila, uniform. Karnihan, isdaan, at gulayan, uniform niya at pare-pareho ang style niya. Bakit dito? Parang pahirap talaga sa amin yan.
2: So gusto niyo po sana magiging katulad din sana sa nababanggit mo na palengke?
3: Opo, yun po sana. Wala po na siguro kaming masabi na pagkagano na kaganda ang pagkakayari. Hindi po.
2: Ma'am, sa ano po, sa inyong pagkakataon, ano pong panawagan natin doon sa city government natin kung baka sakali na baka pwede kang ibaba dito sa paglilipatan ninyo?
3: Pakiusap lang po sana, Mayor, maaari po, bigyan mo po kami ng convenient na lugar na paglalagyan kasi po, hindi po
2: hindi kayo
3: comfortable. Hindi po tayo comfortable sa taas. Talagang lahat po kami halos doon pagkakita namin, hindi po namin masasabi na nasisyahan kami doon. Hindi po talaga.
2: Okay. Maraming salamat po, Mama, sa inyo pong opinion.
3: Maraming salamat din po.
2: Okay, mga katropa, dito tayo ngayon sa Lumang Palengke sa Isdahan Section. Isang mamimili, kuha natin reaction kung siya ba ay mabimili pa ba doon sa bagong paglipatan nitong ating Lumang Palengke. Ma'am, magandang umaga po.
4: Magandang umaga rin po.
2: Ma'am, ito nakatakdang ililipat itong Lumang Palengke sa Barangay Matahimik.
4: Opo.
2: Ito po ba, ikaw ba ay mamimili pa?
4: Ay, hindi na ako mamimili doon kasi masyadong malayo. Mm-hmm. Pag maglakad ka, mainit. Mm-hmm. At saka hassle masyado kasi sa jain. Talaga. Tapos yung ating pamilihan doon is maliliit. Hindi talaga maganda doon. Masyadong malayo. Compare mo dito na mas maganda kasi malapit yung mga grocery. Lahat kasi nandito na eh. Kaya hindi na ako mamamaliki doon. Ba't ako mamamaliki? Magtalipapa na lang ako.
5: Yun yung
4: option ko bilang mamimili kasi mas hindi sa hassle. Sa talipapa, pagdating ko sa barangay ko, mayroon naman talipapa. Doon na lang ako mamimili.
5: So kung sakaling hindi naman ilipat, mas gusto yung
4: barangay? Mas gusto ko dito mamili kasi dito, maganda talaga mamili dito kasi medyo mababa.
5: Mas lahat nandito
4: pala? At lahat nandito. Kung anong gusto mong isda, nandito talaga lahat.
5: Dahil ba doon may akyatin? Yan ba isa sa mga ayaw mong mamili?
4: Oo, yung akyatin. Kasi isipin mo, pang magbili ka ng gulay, aakyat ka pa. Ay, paano kung matanda ka, naakyat ka pa ng hagdan?
5: Mm-hmm.
4: Oo, tapos ilang gulay lang naman ang bibiliin mo. Di ba? Oo, kaya mas maganda talaga, hindi na sana ilipat. Mas maganda kasi yung dito. Kasi komportable na lahat ng mamimili dito eh. Kaya dito na lang sana.
5: Sa panawagan natin sa city government natin, ano po?
4: Nananawagan ako sa ating city government na sana wag nang ilipat yung ating pamilihang bayan. Dito na lang kasi mas komportable dito mamili. Sana ipaayos na lang nila ito, mas maganda. I-relevate na lang nila ito. Hindi na sana yung gumastos pa ng ganun para lang doon na hindi naman maganda talaga kasi sadyainin talaga siya.
5: Okay, ma'am. Thank you so much po.
4: Sige po.
5: Sir, kung matutuloy itong paglilipat ng palengke sa barangay Matahimik, mamimili ka pa rin doon o mamalengke ka pa doon?
6: Kung sa akin side ay depende. Kung nililipat talaga doon yung palengke, wala kami magagawa kundi sumunod doon sa bagong palengke. Kasi nandun yung bilihan. Mm-hmm. Kasi kung dito, wala na rin.
5: Mm-hmm.
6: Dipindihan kung hindi pa rin maglilipat dito, mas maganda pa rin dito kasi mas maluwang kung sa bagong palengke, medyo hindi pa natin alam.
5: Mm-hmm. Sige pa doon, sir, kung doon nililipat ng palengke?
6: May kasikipan, sir. Kasi alam mo naman yung mga kwan doon, hindi natin alam kung tatambay doon yung mga purwels o mga truck na malalaki. Okay lang kung ang papasok doon, mga tricycle lang. Pero kung tatambay ng mga purwels yan, ay medyo masikip.
5: Pero paano na kaya, sir, kung sakali ilipat talaga doon yung palengke?
6: Wala tayong magawa. Kung ipapabor talaga nila ng mga ano, yan talaga susundin natin. Yung kwan na yan, yung bagong palengke.
5: Okay. Anong palate, sir?
6: Negrong drivers, alias Sunny Boy.
5: Alias Sunny Boy. Maraming salamat siya sa iyong reaction.
6: Thank you.
0: Mga kabayan, mga katropo, ilan na yan? So, ayan pa. Ayan, inulit lang. Masikip daw! Matalik ang hagdanan! Mainit! Araw may matinong ventilation. Di kanina gusto sanang makita mismo ng ating pong katropan si Kuya Ronnie yung itaas. Bagamat sa baba, okay, nakapasok siya pero hindi siya napaakyat. Kailangan pa rin ng clearance, ng permiso. Mula daw po sa isang engineer. Bagamat hindi pa nga po tapos, at hindi pa naman natin turn over yan sa city government, so may mga restriction. Okay, sana kanina para makita lang talaga yung actual. Lagi binabanggit nung ating po mga kabayan, mga katropa, mga maninindi dyan, ay lilipat. Hindi raw talaga kaya-aya. Hindi raw po babagay sa kanila. Yung paglilipatan nila, especially yung mga vegetables vendor natin, yung vegetable section, second floor. Mga kabayan, mga katropa. Binabanggit nga ni Ma'am Tess Gabayan kahapon sa ating pumpanayam. Yung pwesto na yan. Yan sa old yan. Di ba, may cabinet yung ilalim yan at sa asimento yung patungan ng kanilang mga paninda. Doon daw hindi. Still mating lang daw eh. Parang ano lang. Lumukha raw kulungan. Still mating. Tapos walang lamesa, walang patungan, walang cabin. Saan mo nga ilalagay paninda mo doon? Mga kabayan, mga katropa. Although, sabi nga, hindi pa tapos. Pero, sa initial na assessment ng ating pong mga maninindi, mukhang hindi ata angkot. Yung pong design para paglagyan nila ng paninda nilang gulay. Style bagsakan, ganun na lang ba? Latag-latag na lang. Wala rin daw lamesa. Wala raw patungan. Sabi ni Steel Martin, yun ang naghahati doon sa mga pwesto at makitid daw, maliit. Mga kabayan, mga katropa. Sana doon sa ating pong pamalaang panlunsod, especially sa kay Mayor Lucilo Byron, na kanya na nag-inikot sa kanya pong mga o sa mga proyekto ng city government. May ilan na pong mga inagurahan. dito kaya sa ating family ng bayan diyan sa Baywalk na. Oh, Mayor, baka naman po mapakinggan niyo yung hinaing ng ating pong mga maninindahan ha. Nagkita din tayo ng pronouncement mula sa city government. Ito'y pumutok nga naman muli, mga kabay, mga katropa, kahapon matapos nga po yung pong pagbisita o uli ang ating maninda doon sa paglilipatan nila. Bagamat wala pa, bagamat wala pang eksaktong buwan o petsa kung kailan ba talaga sila lilipat dyan. Mga kababayan, mga katropo, although may mga ugong-ugong sa buwan daw ng October, pero wala pang confirmation yan ha, mga sir, mga ma'am. Sa ngayon pa lang pumapalag na ang ating pong mga maninindang ililipat dyan ha. Yung karnehan section tsaka isdaan section medyo okay na kasi nasa baba at medyo mayroong ventilation, tagusan ng hangin. Pero yung gulayan daw wala raw sa second floor. Dandyan nga sa old public market natin, although sabi natin meron ng ventilation yan, open-open din, pero mainit pa rin, lalo na rin doon sa taas. Kulob ha, mga kabayan, mga katropa. Ito mga kabayan, mga sir, mga ma'am, o, sa ating pong city government, binibigandalan po natin yung pong hinaing ng ating pong mga maninda at yung ilang mga mamimili ha. Yan yung kanilang magiging obserbasyon. Wala naman talaga magagawa kung talagang lumuyan na silang ilipat doon at yung lumang palengke, siyempre, babaguhin niya, gigibain niya. At kung anong plano dyan ng city government, hindi pa natin alam. Yung sa paglilipatan na palengke, yan yung kanila pong mga hinain. Especially, siyempre, po yung mga magtitinda. Meron pa nga pong bumulong sa atin dyan. Oo, sila ay nanatiling nagtitinda ating pamilang bayan and despite na marami pang kakompetensyang mga talipapa sa iba't ibang barangay dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Sabi nga nila, survival na lang yung laban nila dyan sa old public market. Para masabi lang, meron pa rin public market, mga kabayan, mga katropa. Yan yung ibang sa loobin nung ilan natin pong mga nakausap ang mga maninin na dyan. Sa kabila na ang sabi nila na namamayagpag yung mga talipapa, sila ang mga original na nagtitinda dyan sa old public market, lumalaban kahit na medyo sabi nila talagang halos ano na lang daw bawi na lang sa puhunan yung konting tubo, konting kita, sapat na lang daw po para sa kanilang pang-araw-araw. Tapos ganun po yung paglilipatan sa kanila, how much na lang daw yung magiging epekto niyan sa kanilang kabuhayan. Yan ang tanong na masasagot lang, mga kabayan, mga tropa, kapag nailipat na nga sila dyan sa palengke, sa Baywalk. Kaya mo naman, sa labas maganda raw, maganda, walang problema. Pagdating daw pala sa loob, yun, doon na po nagkaroon ng mga reaksyon yung ating pong mga maninindi. Ganda nga po muna, Ma'am Barbie Paranz. Papa-shoutout naman po kay Uncle Pinong dyan sa barangay Mariugon. At kay Manong Nards at Nong Maeng. Yun daw po mga tropang alitap-tap. Aba talaga naman. Bakit? Umiilaw ba yung kanilang likuran? Ma'am Barbie para. Tropang alitap-tap. Ha? Ayan ako. Sa ganang interest ng ating pong mga maninindi. Sana po mapagbigyan. Or mapakinggan mismo ng ating pong pamalaang panlunsod. Yun pong kanilang hinaing, ha? May oras pa kung sakasakali. Sabi nga. Bayanan po natin yan sa susunod na sesyon ng sangguniang panlunsod. Mga sir, mga ma. May tugon ba ang ating sangguniang panlunsod or mismo ng ating pong punong lunsod? Sa usapin na yan. Antay po ang ating pong mga kabayan, mayor, mga sir, mga ma'am. kabayan, ako 15 minutos makalipas sa po makalipas. Nag-aapura. 15 minutos bago po ang alas 6 ng hapon. Maulan. Ingat pa rin po ha, maulap yung ating pampapawain at may mga pag-uulan ha, tulad po yan ng habagan. At ito pa, sa pangbalita, ito naman sa national, may kaugnayan. Kanina, na-play na ni katropa pang Mike, ano? Ito may kaugnayan doon sa pag-aprova sa ikalawa at huling pagbasa. ng panukalang pagpalpalawig sa termino ng mga opisyal ng barangay at SK. Ako naman, mas mahaba pa ang termino nyo kaysa sa mga local official. 5 years, ta, mga kabayan, mga katropa. Ito, matapos kang aprova ng Senado, panukalang batas na naglalayong gawing 5 taon ang termino ng mga opisyal ng barangay at sanggunian ng kabataan. Yan. Inaasahan daw pong daraan pa sa mga susunod na prosesong naturang panukalang batas bago daw ito tuluyang maging ganap. Na batas. Hindi pa sa ganap na batas. Aprobado pa lang. Ikalawang pagbasa. Mga kabayan, mga katropa. Yung panukala na yan. Hinihintay natin yung ano, pronouncement eh. Announcement ng pronouncement ng ano ng cancellation, suspension, pagpapaliban nasa nakatakdang barangay at SK election ngayong darating na buwan ng Nobyembre. Wala pa eh. Yung COMELEC ang tatanungin, sabi niyo, hanggat wala raw silang batas na nare-receive, aprobadong batas na natatanggap, as is yung kanilang schedule, as is yung calendar of activities ng COMELEC sa buong Pilipinas. Mga kabayan, mga tropa. Sa mga nag-aspire dyan, unti-unti, naguguluhan pa rin. Atrasabante pa rin. Matutuloy ba o hindi? Kasi nga napapaisip sila, ano ba kung matutuloy ba o hindi? Yun ang tanong nila eh. Tuloy ba o hindi? As ang COMELEC ang tatanungin, tuloy dahil wala pa silang nare-receive na bagong batas o kautusan na nagpapaliban sa eleksyon. Tuloy, hindi. Sabi naman nung ilan dahil may mga pronouncement. Yung pong ilang mga ayan, tulad ng Senado at Kongreso, may binabalangkas daw na batas ang for postponement. Ito, iba yung ano, iba yung panukalang batas na ito na pagpapalawig ng termino. Iba po yung batas na dapat maaprubahan para i-postpone yung nalalapit na barangay at sanggunian ng kabataan election, ha? Wala pa yun eh. Yung sa huli, wala pa eh. Yan naman ako, mga kabayan, mga tropa. Nakaantabay pa rin! O yung mga nag-a-aspire dyan. O, na maglingkod sa bayan. Sa kanilang barangay pala. Ako naman. Sige. Antabay pa rin sa mga susunod na mga araw, ha? Dami talaga yung naka... nagtatanong talaga para raw kasing iba makapag-prepare na. Uy! Sa base sa kalendaryo ng calendar of activity ng COMELEC o ngayong September

0: kabayan, mga tropa. Sumain nyo na po ang kabuuan ng ating pong palatuntunang asintado ngayong hapon ng Miyerkules, ikasyam sa buwan ng Setyembre taong 2026. Alam po ng ating pong nakapartner sa bahaging technical, Engineer Moises Acosta. Alam din po ng buong pwersa ng XFM Palawan. Sa panguna pa rin po ng ating station manager, Calu Villarosa. Mga kababayan, mga katropa, ako naman ang inyong nakasama. Ang inyong pong katropa at kaibigan rin po sa radyo. Teka lang. Batiin mo na natin ang happy birthday yung mga nagdiriwa ng kanilang birthday ngayon. Una-una, happy birthday muna sa ating katropa dyan sa bayan ng Quezon, sa XFM Quezon. Si katropang Ray Elgaran. Happy, happy birthday sa iyo, ha? Katropang Ray Elgaran. Siyempre, ganoon din. Oh, happy birthday din sa aking pong kapatid. Sa aking pong kapatid. Okay, Mrs. Alora Salvatos Tulunghari ng Karuray San Vicente. So, happy birthday. At happy birthday din sa ating pong mga Facebook friends, kay Sir Nilo Takal, Benji Setenta, Marvin Bukuan, at Angelito Ramos, at Riza May sa Pansa Kalali. Happy, happy birthday po sa inyo. Happy birthday! Yan. Sa lahat ang nagdiriwa ng kanilang pong karawan, ngayon pong araw na ito, September 9, happy, happy birthday po sa inyo. Mabuhay kayo! Happy birthday! Hanggat gusto nyo, mga sir, mga ma'am. Mga kabayan, mga katropa! Ito naman, ang inyong nakasama, ang inyong pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Alison Salvatos. Nag-iiwan na po ng isang magandang, magandang, magandang, magandang gabi, Pilipinas!
1: Sumain nyo ang asintado hanggang sa susunod na talakayan. Dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
3: Santan Plus Herbal Oil.
4: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santan Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santan Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Santan Plus Herbal Oil.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Saan naman?
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
10: Sister Pain. Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Sa mga butika.
14: XFM.
15: XFM.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: XFM.
1: Southon Gold Coffee Mix.
3: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santiago Gold Coffee Mix. Tamang tamis, samang tapang. At may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santiago Gold Coffee Mix, ang super na kape.
1: Santiago Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santiago Gold Coffee Mix.
4: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santown Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santown Plus Gold og Santown Vitamin C. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santown Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santown Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santown Plus Gold. Santown Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at muringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa lamang uri ng sakit.
1: Sister Pain.
7: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumalang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
1: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
8: Good evening po sa lahat nating mga taga-subaybay dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at syempre sa buong lalawigan ng Palawan. So nandito po muli kami upang magbigay po kami ng patnubay sa mabuting kalusugan. So good evening po ulit at kung may mga katanungan po kayo or concern mula sa inyong mga karamdaman, maaari po kayong magpadala ng inyong mga katanungan sa numerong 0907-332-4367. Ulitin ko po ang numero 0907-332-4367. Ayan po yung aming contact number. Pwede po kayo mag-text sa inyong mga katanungan. So, anytime po kayo, pwede kayo mag-text or tumawag. So, nandito po kami ngayon. Kasama ko po ngayon si Doc Jemar Ebet, ang ating wellness consultant. Good evening, Doc.
9: Good evening din, katropang Cynthia. At good evening at welcome, no, yes, sa lahat ng ating mga taga-subaybay na ating programa. Kaya para inyong makuha yung ating mga tatalakayin, mga kababayan, mga katropa, yung mga sekreto sa pamamaraan, paano gamitin yung natural pamamaraan na angkop dun sa ating mga iniindang karamdaman. Muli naman po kaming makasama nyo sa gabing ito, mga katropa, upang magtalakay naman ng mga karamdaman na ating paliwanag, mga katropa, kung yung kaibahan ng mga pare-parehong mga karamdaman. Kasi isa sa ating tatalakayin ngayon, itong tinatawag na osteoarthritis. Last time, tayo ay nagtatopic ng gouty arthritis. At ngayon naman, ating talakayin itong osteoarthritis. Ano ba yung kaibahan ng osteoarthritis? Ang kaibahan po ng osteoarthritis, ang osteoarthritis ay ang pinaka-common na uri ng arthritis. Ito ay nangyayari kapag unti-unting nasisira ang cartilage sa loob ng kasukasuan. Ang cartilage ay makinis na pading sa dulo ng mga buto na tumutulong para dumulas ang galaw ng joint. Kapag ito ay numipis o nawala, nagkikiskisa ng buto, kaya nagkakaroon ng sakit at paninigas. No, yan yung mangyari, mga katropa, sa may mga osteoarthritis. Actually, itong osteoarthritis, mga katropa, ay kahit normal yung uric acid level mo, pwede kang magkaroon ng ganitong problema. Tinatawag ito na overuse, itong tinatawag na osteoarthritis. Nagbunga ito dahil sa sobra-sobra yung trabaho mo, or yung trabaho mo is nakatayo lang. Farmers, ayan mga katropa, prone ka sa ganitong karamdaman na tinatawag na osteoarthritis. Yung normal na dyan din po natin mga katropa ay may tinatawag po na cartilage na parang cushion. May synovial fluid din na pampadulas. Pero sa may mga osteoarthritis, ang mangyari, ito ay nasisira itong cartilage. Nagkikiskisan ang buto. Maaring magkaroon ng bone spurs. No? Yan yung mangyari din mga katropa. At minsan din yung ating mga cartilage, minsan nagagasgas, napipinsala. Kaya ang mangyari, yung ating special cells na defense mechanism po natin, yung macrophage at saka yung white blood cell, ipapadala po yun ng ating katawan doon sa ating joint na apektado po o may diferensya para i-repair. No, minsan din, nagiging dahilan yung immune system natin na mas lalo na nakakapinsala, no, doon sa part sa ating joint na masakit. Imbis na kanya i-repair, mas nakakapinsala palalo. No, yan yung sa pag-aaral mga katropa na kung bakit yung may mga osteoarthritis ay nakakaramdam ng pamamaga, pananakit ng kanilang mga joint. Karaniwan, tinatamaan na mga joints.

0: kitaan may mga osteoarthritis. Movement reduce, hirap igalaw ang kasukasauan. Kahit sa pagligo, no, mahirapan. Pagsuot ng damit, mahirapan magsuot dahil sa bawat galaw,
1: sumasakit.
0: At cracking sound, parang may tunog na crack kapag gumagalaw. Isa yan sa may experience o maranasan sa may mga osteoarthritis. At ano naman yung mga risk factor na pwede tayo magkakaroon ng ganito? Unang-una, sa edad. Pag tumataas yung edad natin mga katropa, ay yung resistance din nating buto, humihina din yan. No? Lalo na pag masyadong workaholic po tayo. Hindi gusto magpahinga, gusto laging may, yung sinasabi katropang Cynthia ba na kahit walang trabaho, pero maghanap talaga ng trabaho.
1: Oo. No?
0: Yan yung mga klaseng tao na mga workaholic.
1: Habang nagpapahinga, Dok, nagtatrabaho. Ganun yung iba. Habang magpahinga, magtrabaho. So, yun yung mga workaholic talaga, no?
0: Grabe yung pahinga. Iba, kahit walang trabaho, tatrabahoin, no?
1: Oo.
0: Maghanap ng trabaho.
1: Yeah.
0: Kaya, isa yan sa na-overuse yung ating katawan. Bisa na magpahinga, hindi natin mabigyan ng pahinga yung ating katawan. Pangalawa, itong obesity, katropang Cynthia. Dagdag pressure din ito sa ating tuhod, mga joints sa tuhod, sa paa. Kaya, yan yung kadalasan na matatamaan o maramdaman ng may mga osteoarthritis, no?
1: Mm-hmm.
0: At saka yung mga previous injury, no? Kung nakakaranas ka ng mga na-injure ka, no? Yung mga part na na-injure sa iyong katawan, yan yung iindain mo katagalan, no? Iindain mong sakit na mga joint. Pang-apat naman, itong genetics, no? Pwede mo makuha sa iyong magulang yung sakit mo, no? Kung mayroon silang mga arthritis, pwede mo yan makuha mga katropa. Lalo na pag hindi ka maingat sa mga pagkain, mas makukuha mo yung sakit nila. Pero sa pag-aaral mga katropa, 30% lang man yung namamana mong sakit mula sa iyong magulang, no? 80% sa 70%, yan ay galing sa iyong lifestyle. Kaya talagang mag-ingat na habang condition pa yung katawan, huwag abusuhin, no? Sa pagkain, sa pag-inom ng mga bawal, kasi yan ay aanihin mo din pag mataas na yung edad mo. At sa last, yung overuse, trabaho, sport na paulit-ulit ang galaw ng joint. Isa yan sa mga dahilan na mag-trigger yung osteoarthritis.
1: Okay. So, Doc, ano naman po ang pagkakaiba ng rheumatoid arthritis sa osteoarthritis?
0: Sa kaiba ng osteoarthritis at saka rheumatoid arthritis, katropang Cynthia.
1: Yes.
0: Itong osteoarthritis, yan ang binabanggit ko kanina, na-overuse yung katawan mo. Sa trabaho, kahit na normal yung uric acid mo nito, magkakaproblema ka pa rin sa iyong buto. No? Magkakaroon ka pa rin ng arthritis dahil sa sobra-sobrang trabaho. Lalo na pag yung nabanggit natin na buong araw, nakatayo, tsaka sobra-sobra magtrabaho sa araw-araw. Isa yan sa dahilan na yung cartilage ay nasisira. At tsaka yung synovial fluid, pag tayo ay magkaedad katropang Cynthia, yung synovial fluid natin sa ating tuhod, dahan-dahan yan ay natutuyo. No? Kaya yan ay mangyari pag tumataas na yung edad natin. Lampas na tayo ng 40, ayan, maramdaman na yan karamihan ng ating mga kababayan, mga katropa. At saka sa rheumatoid arthritis, katropang Cynthia,
1: yes, Doc.
0: Ang pinakadahilan niyan is yung masyadong aggressive yung immune system mo. Imbes na poprotektahan niya yung mga tissue sa ating katawan, ang ginagawa niya, pinipinsala niya. Akala niya kalaban. Di bali, hindi niya nakakilala yung mga part na ating katawan. Imbes na protektahan niya, sinisira. Kaya yung rheumatoid arthritis mga katropa ay isang delikadong sakit din yan, no? Kasing delikado yan ang lupus. Yung sakit na rheumatoid arthritis. Kasi yung mga organ natin niyan ay sinisira, no? Gaya ng ating baga, yung puso, yung kidney at mata. Isa yan sa sisirain ng defense mechanism natin. Yan yung epekto ng rheumatoid arthritis. So, mayroon talagang kaibahan siya sa osteoarthritis, yung rheumatoid arthritis. At yung mga bawal naman ito mga katropa, ay unang-una yung mga seafoods, yan, nakaka-trigger din yan ng osteoarthritis, maalat, mga red meat, mga madugo na isda, yan. Gaya ng yung octopus, mga pusit, yan. Grabe yan, makataas ng uric acid.
1: At saka yung mga dry fish, maalat na
0: salted,
1: yata yan, no?
0: Salted fish at saka yung mga bagoong. Yan yung mga delikados, may mga sakit na osteoarthritis kasi yan ay nakakataas din ng uric acid.
1: Mm-hmm.
0: Saka nakaka-trigger lalo yan pag may osteoarthritis ka na. Nagkakain ka pa ng mga gano'n ng mga pagkain. Kaya dapat kung mayroon tayong mga osteoarthritis, dapat iwasan na mga katropa.
1: Yes.
0: No, itong mga pagkain na kontra sa ating mga sakit.
1: Oh.
0: Yung mga binabanggit natin. At mayroon naman tayong mga available na mga produkto ng katropang Cynthia.
1: Yes, Doc.
0: Na ito'y maganda din, no, sa may mga osteoarthritis. Lalo na yung Santon Gold natin mga katropa. ay maganda po sa may mga pamamaga. Kasi yung mayroon tayong mga maramdamang sakit sa katawan, ay ibig sabihin yan, may mga pamamaga sa loob. Kaya yung Santon Gold natin, mabisa yan sa may mga pamamaga sa ating katawan. Kaya yan ay swak din sa may mga osteoarthritis. Pangalawa naman, itong ating premium D3. Yung premium D3 naman natin ay nakakatulong po na magpasigla na ating buto. Kasi yung vitamin D3 niya po ay yan yung tumutulong sa calcium na magagamit ng ating buto. Kasi pag iinom tayo ng calcium, wala namang vitamin D, mas maraming natatapon kaysa nagagamit ng ating buto. Yan ay mahusay din pumuksa ng mga virus bacteria, no? Yung ating premium D3, sapagkat meron po siyang BCO na ika-convert po ng ating katawan into monolaurin na mabisang magpuksa ng mga virus bacteria. At meron din tayong mga vitamin C, no, diyan sa ating clinic, mga katropa, na yan ay importante din, no, para makaiwas tayo sa mga sakit at mapanatiling malusog yung ating katawan. Yung vitamin C ay kailangan po, mga katropa, lalo na pag mayroon tayong karamdaman, the more tayo kailangan po ng vitamin C. At hindi

0: talaga siya sa mga muscle.
1: Oo, maganda yun. No? So, hot compress mga katropa, makakatulong para maibsan yung paninigas or pamamaga.
0: Maganda din yung nag-i-extract sila ng mga juice. No?
1: Oo.
0: Magbilis sila ng carrots, pepino, pwede nila yan i-mix. Inumin nila araw-araw.
1: Tsaka with turmeric, yung luyang dilaw,
0: yes,
1: no?
0: Yes, with turmeric.
1: Oo.
0: Yan, maganda yan sa ating katawan. No, lalo na yung turmeric din, mayroon tinatawag yan siya na curcumin, na ibig sabihin, mayroon siyang anti-inflammatory properties. No, nakakatulong siya sa mga pamamaga sa katawan.
1: Katropang Jemar, pwede rin pala siyang gawing tsaa, yung luyang dilaw, no? Pwede rin siyang gadgarin yung fresh isama dun sa carrots.
0: Pwede yan.
1: Pwede rin tsaa.
0: Pwede din lagain, no? Gawing tsaa, numin sa umaga.
1: Mm-mm.
0: At saka yung pag-inom ng juice din, katropang Cynthia, yung carrots, pepino, mas maganda araw arawin nila paggawa yun, no?
1: Oo.
0: Sa umaga, inom sila ng 2 baso.
1: Mm-hmm.
0: Wala pang lamanan siyan. Kasi the more na tayo ay nagkakasakit mga katropa, yung katawan natin, nagdi-demand po yan ng alkaline, no?
1: Oo.
0: May mga alkaline, may mga medicinal properties na nakakatulong sa katawan, no? Kaya yung pag-juice, lagiin nyo talaga yun mga katropa, lalo pag meron kayong mga karamdaman, araw-arawin yung pag-inom ng juice. Kasi the more nga tayo nagkakasakit, the more na kailangan po ng alkaline yung katawan natin. Kasi pag acidic yung ating katawan, ibig sabihin mababa yung alkaline. Kasi dapat sa pag-aaral katropang Cynthia,
1: yes,
0: 80% kahit masigla pa yung katawan mo, dapat ma-maintain mo yung 80% na maibigay mong alkaline sa iyong katawan.
1: Yes,
0: kasi
1: napakaganda.
0: Ang problema ngayon katropang Cynthia,
1: mm-mm,
0: baliktad na. Kasi lahat, laging pinapasok mga processed food,
1: mm-mm,
0: mga processed drinks.
1: So avoid talaga yung processed foods, Doc?
0: Avoid talaga kasi nga acidic yan.
1: Yeah.
0: Mayroon pang mga masamang maidulot sa katawan.
1: Oo.
0: Hindi lang siya acidic, nakakabara din siya sa ating mga ugat, no?
1: Mm-mm.
0: Lalo na pag yung mga pagkain na niluto sa oil.
1: Mm-mm. So Doc, meron din akong i-share ano para maiwasan din nila yung osteoarthritis. Maraming mga gulay ang pwedeng kainin ng may osteoarthritis para kahit papano maibsan yung pamamaga, no? Dapat talaga baguhin po natin mga katropa ang ating lifestyle.
0: Oh,
1: yun yung nabanggit.
0: Sa, ano,
1: yes, isa.
0: Sa,
1: makakatulong.
0: Sa,
1: yes. Yung nabanggit kanina ni Doc na pwede tayong mag-juicing therapy, yung carrots, pepino, luyang dilaw. Or with celery, mas maganda din, Doc. So yun ay halo-haloin po mga katropa at inumin nyo araw-araw. At syempre, yung diet naman natin, kailangan nating baguhin yung lifestyle. So, yung mga gulay na pwedeng kainin ng may mga osteoarthritis, Doc, para matulungan yung pamamaga,
0: yes,
1: or mas maraming vitamina and antioxidant para mas mapabuti ang mga joints at cartilage natin.
0: Mm.
1: So, ano itong mga gulay na ito? Isa sa mga gulay, ang malunggay.
0: Malunggay.
1: No, ang malunggay ay rich in calcium mga katropa, may potassium at antioxidants. Ito ay makatulong po sa atin na lumakas yung ating mga buto at para mabawasan yung pamamaga. Yun mga katropa, ang mura nito or yung iba, meron nito sa bakuran.
0: Bakuran,
1: yes,
0: lang.
1: Oo, matanim lang. Kung wala kayong tanim, pwede kayong manghingi sa kapitbahay. Ano,
0: yes,
1: Doc? So yung spinach, marami din siyang vitamin C at antioxidant. Nakakatulong naman ito sa pagprotekta ng cartilage.
0: Mm.
1: Yung carrots, nabanggit na ni Doc, yun ay meron ding beta-carotene at anti-inflammatory din ito.
0: Mm.
1: At saka syempre, yung ampalaya, rich in antioxidant. At syempre, makakatulong din ito sa pagbawas ng inflammation. Yung pepino, yung cabbage ay rich in vitamin K na mahalaga din ito sa ating bone health, yung repolyo.
0: Yes.
1: So, dito, pwede po kayo mag-salad or pwede nyo ring lutuin.
0: Pero, minsan ka sa katropa Cynthia,
1: yes,
0: hindi lahat ng katropa natin mahilig sa gulay.
1: Yun na nga, oo.
0: Kaya,
1: ito ay ano lamang, Doc, tips din para sa,
0: yes,
1: mga mahilig na gulay. Makatipid na rin,
0: yes,
1: sila. Makakatulong.
0: Mm, pero, yung iba katropang Cynthia, alam nila na mayroong mga benepisyo yung gulay, pero talagang hindi sila nasasanay sa gulay.
1: Yes.
0: Kaya, may recommend natin yung ating produkto.
1: Ayun.
0: Kung hindi kayo mahilig sa gulay,
1: mm-mm,
0: yung produkto epekto po natin, yan yung pangpalit doon sa benepisyo na naibigay ng pagkain ng gulay sa iyong katawan.
1: Yes.
0: Kaya yung Santon Gold natin ay mayroong malunggay na po yan. May turmeric, mayroong mangustin.
1: Kompleto.
0: Mayroong ampalaya. Yan ay malaking tulong sa ating katawan, no? Lalo na pag mayroon tayong karamdaman, no? Itong tinatawag na osteoarthritis. Dahil yung bawat ingredients natin sa ating Santon Gold, mayroon po yung iba-ibang pangsyon. Yan ay nakatulong pagbaba ng kolesterol, nakatulong pagtanggal ng mga baradong ugat, nakakaganda din ng daloy ng dugo.
1: Yes. No?
0: Lalo na sa may mga iniinda sa katawan na dahil sa pamamaga, yung ating Santon Gold ay napakaganda po talaga. Yan ay marami pong napatunayan na maganda po talaga sa kanila. Gumaling talaga sila sa kanilang iba-ibang karamdaman. At marami pa pong maibigay, maitulong ng Santon Gold sa katawan natin, Katropang Cynthia. Mas maganda nga, wala pang sakit, nagiinom na ng ating Santon Gold.
1: Yes.
0: Kasi yan ay tinatawag na prevention. Hinaharangan mo na yung sakit para hindi ka dapuan. Yan yung dapat gawin natin. Hindi yung iinom lang tayo ng mga supplement, Katropang Cynthia.
1: Yes.
0: Pag mayroon tayo ng sakit.
1: Oo, dapat everyday.
0: Dapat everyday. Wala ka pang iniindan sakit, yan na yung imintin mo.
1: Yes.
0: No, pang depensa ng iyong katawan.
1: Para prevention is better than
0: cure. Kasi pag magkasakit na, gamutan na talaga yan eh. Hindi na yan pwede na mag-ano ka dun sa prevention. Kasi yung magkasakit ka, kailangan mo na talaga yan ng gamutan. Di bali,
1: yes,
0: yung pangmalakasan na talaga na gamot na iinumin para gagaling.
1: Mm-mm. So, Doc, meron tayong mga free services sa ating Yes to Health Wellness Center. So, pwede po kayo mga katropa bumisita sa aming branch dito sa Puerto. Meron din kami sa Rojas. So, meron po kaming Terahertz Therapy at Biozap Therapy. Yung ating Terahertz Therapy naman po, ito ay libre lamang po sa lahat ng ating mga katropa, sa lahat ng ating customers. So, maaari po kayong bumisita sa aming clinic. Doon matatagpuan lamang po ito sa second floor DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. So, open po kami mga katropa from Monday to Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m. So, nandito po ang ating wellness consultant tuwing Sunday, Thursday, and Friday. From 9 p.m. to 5 p.m. nandyan na po ang ating wellness consultant. So, maaari po kayong pumunta anytime or mag-avail ng mga Santon products. Available po lagi yan sa ating wellness center from Sunday to Friday. So, meron ka pang mga advices, Doc, sa may mga osteoarthritis?
0: Iba pang advice natin sa may mga osteoarthritis? Diyan sa ating clinic, meron po tayong mga the best na combination, no? Diyan sa ating clinic, pag magpunta po kayo, mayroon tayong mga iba-ibang mga supplement na pwede i-recommend sa'yo. Kasi pag tayo ay nagkakaedad, Katropang Cynthia,
1: yes,
0: maraming kulang na sa ating katawan. Mm-hmm. Kaya nagkakaproblema yung buto natin.
1: May marami tayong kulang na vitamins and minerals.
0: Yes. Kaya nagkaka-osteoarthritis ka dahil nga sa isa sa dahilan ay yung mga hindi mo na-supply yung kailangan sa iyong katawan.
1: Kakulangan.
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung mayroon ka osteoarthritis, inom ka lang ng mga herbal, laga-laga ka, hindi ka talaga gagaling sa iyong sakit.
1: Speaking of herbal na pwedeng ilaga, ano yun, Doc? Anong mga herbal ang pwedeng ilaga?
0: Yung mga herbal na pwede ilaga, Katropang Cynthia, pwede siya maglaga ng mga malunggay, gawing tsaa, haluan ng ibang mga dahon, yung sambong, dahon ng abukado. Yan, maganda yan na ipaghalo-halo para mas marami ang benepisyo na maibigay sa katawan. Kaya, bisita lang kayo sa ating clinic, mga katropa, pag meron kayong time. Araw-araw, meron pa tayong check-up dyan, mga katropa, no? Dyan sa ating clinic. May mga consultation po tayo dyan na libre. Dyan sa ating clinic, pwede mo pang ma-avail yung mga pre-services natin gaya ng Terahertz. Mayroon lang din tayong specific schedule na araw dito sa Puerto. Na araw ng Huwebes, Biyernes, at saka Linggo. Yan lang yung ating schedule dito. Pero araw-araw, mayroong mga check-up. Pag hindi ko naman schedule, mga katropa, dito sa Puerto, i-check lang kayo, i-check up sa pamagitan ng tawag, video call or tawag, para mabigyan kayo kayo ng insaktong kombinasyon para sa inyong mga karamdaman para matamaan o ma-supply talaga yung kailangan ng katawan. Kasi isa yan sa ating kinoconsider na tayo ay nagkakasakit dahil sa maraming kulang. Kaya kung mag-inom ka ng gamot, isang klase, dalawang klase, ay hindi ka talaga gagaling dyan mga katropa kasi yung kailangan ng katawan natin marami. Minerals, vitamins. Minerals, maraming klase yan. Vitamins, maraming klase. Kaya dyan sa ating clinic mga katropa, Katropang Cynthia,
1: yes,
0: meron tayong machine na ginagamit dyan, no?
1: Yes.
0: Na binabasa yung mga kulang sa ating katawan. Kung alin yung mga kulang at alin yung mga normalities.
1: Mm-mm.
0: Alin yung mga humihinang organ at yung mga cholesterol, uric acid. Pwede makita ng ating machine na ating ginagamit pag check up sa mga katropa natin na pumupunta sa ating clinic.
1: So, yun lamang po mga katropa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa programang The Secret of Health. Dito lamang po sa ating istasyon 104.7 XFM Palawan. Hanggang sa susunod, ako ang inyong katropang Cynthia.
0: At ito naman po inyong wellness consultant, Jimar Ibit. Magandang gabi. Sinabi ni Dr. Hussein, if you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor.
1: Maraming salamat mga katropa.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sanzone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
6: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Suwabe ang aroma. Santan Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santan Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santan Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
9: Sundown Gold Coffee Mix.
10: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami niyong tatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Santon Gold Coffee Mix dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng co-office mate ko nag-Santon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ito ang XFM Palawan.
12: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting! Exciting!

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alag.
1: XFM.
2: XFM.
1: XFM.
2: XFM.
3: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
4: Sisdapain.
5: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sisdapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sisdapain.
4: Sisdapain. Tanggal ang pain.
3: Fast and safe. Sisdapain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagpipili sa mga buki ka.
8: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
9: Santone Gold Coffee Mix.
10: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
9: Santone Gold Coffee Mix.
10: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
9: may collagen
10: at glutathione pa.
9: At sa lasa, kape-kape.
10: Panalo ka dito.
9: Ayan, subukan nyo.
10: Santone Gold Coffee Mix.
9: Gawa sa pinaghalong mangustin,
10: moringa,
9: spirulina,
10: garlic,
9: plus
10: collagen
9: and glutathione.
10: Santone Gold Coffee Mix.
9: Nagkape ka na,
10: lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
12: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
13: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
14: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
18: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
1: XFM.
2: XFM.

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
1: XFM. XFM. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
2: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
3: Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3.
4: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
9: Tara, kape tayo!
8: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: XFM.
12: Ito ang XFM Palawan.
13: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
12: XFM
13: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
12: This is XFM.
13: Ang katropa mo.
12: Exciting!
14: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
9: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, ay isang manhit.
12: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor.
14: Bibili sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Maling, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
17: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM. XFM.
1: FM.
2: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw ang pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ang ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high-quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating mismong puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 user.
6: Kapag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: XFM.
4: XFM. FM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
7: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
7: Consult your doctor.
8: Sa mga butika.
7: Santon Gold. Coffee Mix.
9: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
11: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix. Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
3: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
9: Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uli ng sakit.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
14: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
15: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Sister Pain.
17: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa mga butika.
19: Santone Gold. Coffee Mix.
20: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
19: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
19: Santone Plus Gold.
21: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
19: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid dyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas napasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bacteria na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes family and we're certified Premium D3 users.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
1: Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: XFM.
6: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella.
4: Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
5: Sister Pain.
6: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sanzone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
5: Sanzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Sanzone Plus Gold.
9: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Sanzone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanzone Plus Gold.
5: Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanzone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
11: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
12: Sanzone Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Sanzone Plus Gold Herbal Capsule.
13: Hindi lang pala skin care ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Sanzone Coffee Mix. May Sanzones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Sanzone Coffee Mix.
14: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
15: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
14: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
15: Salamat, Han.
11: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
4: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Ako si Janice Uro, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
8: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
9: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahal kang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Santone Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santone Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santone Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus. Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragunton Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
13: XFM.
2: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
2: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
5: Nanay Christy.
6: Yes, sir. Nagarito sa barangay. Bilog-bilog. Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
2: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
2: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isip. isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
3: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Pagbili sa mga buki ka. Premium D3.
4: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Santol Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
7: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Soft Gel Capsule.
7: Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
9: Santol Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Aisel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
9: Santol Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
11: Santol Plus Herbal Oil.
12: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
5: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
4: Marami na akong narinig na testimonya
5: tungkol sa Santon Plus Gold.
4: Kaya sabi ko, try ko rin.
5: Laking pasasalamat.

0: Ang Alkaline the Vitamin C.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
2: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
2: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
6: XFM.
7: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Centum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Centum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Centum Plus Herbal Oil.
5: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butik.
9: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
8: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
13: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabilis sa mga bukika.
8: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
15: Pangangati, pananak ng mata at panglalabo ng paningin?
16: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
17: Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na may taglay lalutin, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
17: Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
21: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansong Vitamin C. Kasi some 25
0: Sansong Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
4: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
3: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
4: Salamat, Han.
5: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena. Ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
6: Sa
5: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
9: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
8: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
11: Vision X Plus! Softgel Capsule!
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
11: Vision X Plus! Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
5: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sanumang...
4: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
5: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
6: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri.

0: ng sakit.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
0: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Sister Pain.
5: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix.
7: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
4: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Ito ang XFM Palawan.
11: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
10: XFM Network Philippines.
11: Una sa balita, angat sa musika,
10: angat sa komentaryo,
11: angat sa serbisyo publiko.
10: This is XFM.
11: Ang katropa mo.
10: Exciting!
12: Exciting!

0: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kapilang pala ang sagot. Pero yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
2: Santone Coffee Mix.
3: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain.
6: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult
7: your doctor. Bili sa mga butika.
9: Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
9: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Santone Gold Coffee Mix.
11: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
13: Ice yan!
12: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Premium D3.
14: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
9: Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
16: XFM.
17: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pinutunod na wala na. Subok na sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluya ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week ako hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Uulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
9: Tara, kape tayo!
7: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
10: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: XFM.
12: X

0: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!

0: XFM.
1: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po, si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang uri.
1: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibilis ang mga butika.
7: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
10: Santone Coffee Mix. Sister Pain.
12: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
10: Pipili sa mga butika.
13: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
14: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
13: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
7: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
0: Premium D3
7: makatutulong sa kalusugan
0: na may VCO
7: at moringa.
0: Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sample Plus Gold.
16: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ang Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold.
7: Mabibili sa mga butika.
17: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
18: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
19: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
21: XFM.
22: XFM.

0: XFM.
1: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santone Coffee Mix. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika. XFM.
7: Mga katropa, excite

0: Sa ating time, mga katropa, ganap na po ang 2 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga.
1: Exciting Pilipinas! Pagising pa lang sa umaga, bumabanat na ang mga balita, umaarangkada na

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: Sapong malamig at mamasama sa madulas na umaga, mga kabay, mga katropa, ngayon pong Throwback Thursday. Opo, Webes na mga kabay, mga katropa. Ika-10 sa buwan ng Setyembre taong 2021. Malamig ang ating pong paligid. Dahil nga po, ulan, malakas sa pag-ulan. Magbabandang maghahating gabi. Gabi, mga kabayan, mga katropa. Ayan, dala po nga po yan ng habagat. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Oy, kamusta yung ating po, mga kabayan, sa mga muni-munisipyo? Inulan din po ba kayo? Malakas din po ba? May mga binaha na naman bang mga lugar? Anyway, nako mga kabayan, mga tropa, sana naman ay okay, alright po kayo. Saan man po kayong panig ng ating pong lalawigan. At syempre dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ha? Malakas pero hindi naman po sa iyong tuloy-tuloy. Ito rin naman. Alos mga magkakalating oras lang. Tapos pa nakanakang ambon na lang. Ngayon medyo maayos na yung ating papawirin. Pero may kaulapan pa rin maaanina. Mga kabayan, mga katropa. Ingat lang sa mga biyahero, biyahera, ha? Sa mga bumibiyahe na sa mga oras ito, ingat lang, doble, triple, yung pag-iingat, ha? Samantala, mga kabayan, mga katropa, ang ating pong palatuntunan ito, ha? Oo, exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Andog naman po sa inyo ng pampainit. Pampainit ng sikmura. Kape. Kape, mga kabay, mga katropa, premium D3 coffee mix. Premium D3 coffee mix na meron pong vitamin D3. Ito yung kape, meron vitamin D3 na tutulong para po patibayin ang ating pong mga buto. Sa katawan, kahit na sabi nga natin, kargado yung ating pong pang-araw-araw. Na pakikibaka sa buhay. Sa trabaho ba? Mabigat man o magaan na trabaho, kinakailangan pa rin maging matibay yung ating po mga buto sa katawan. Ha? Vitamin D3, isa po sa mga kinakailangan ng ating mga buto para matiling matibay. Kaya sa umaga pa lang, patibayin na natin ang ating mga buto, mga kabayan, mga tropa, sa pamamagitan ng pag-inom ng premium D3 coffee mix. Healthy coffee na produkto ng Yes to Health Incorporated na pinatatamis po ng stevia. Sa ating po, mga kabayan, mga tropa, dyan na ayaw ng magka-diabetes. Ito yung kape yung nararapat din po sa inyo, ha? Premium D3 coffee mix. Available na po yan, mga kabayan, mga tropa. Mabibili na po ninyo yan sa lahat ng mga butik at parmasya sa buong lungsod ng Puerto Princesa. At yun din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ay, samantala, mga kabay, mga tropa, sa ngalan ng ating pong partner sa bahaging Technical Engineer Rene Boy Federico. At sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, napanguna pa rin po ng ating station manager, Kaluwi La Rosa. Narito na po ang programa ninyong ang bubulahaw para kayo po ay hatiran ng mga balita at impormasyon, mga kabay, mga katropa. Ha? Sa balita lang po, mga kabay, mga katropa, kahap o kagabi. Mga kabay, mga katropa, isa pong hindi magandang balita. Yung pong musbong mula dyan sa bayan ng Coron. Engineer Rene Boy, pasunod lang yung unang video. Yung sunog. Sunog na nangyari sa isa pong pampasaherong sasakyang pandagat. Mga kabayan, mga katropa, habang ito'y naglalayag wala po sa kamay nila, Ana. Ito pong MB June Aster, mga kabayan, mga katropa. Sa huling impormasyon nga inilabas po ng Philippine Coast Guard, kagabi habang ito ay bumabiyahe daw patungo sa napadaan dyan sa may bahagi ng Barangay Turda, Coron, Palawan, ang nasulog, mga kabayan, mga katropa. At ayon po doon sa ulat pa rin ng Philippine Coast Guard, as of 11:10 p.m. kagabi, nagsagawa daw po ng search and rescue operation ng ating pong mga Philippine Coast Guard personnel dyan sa bayan ng Coron. At sa huling datos, mga kabayan, mga katropa, sa total na 42 individuals ang agad po nilang na-rescue. At meron daw pong lima na. Lima yung pong mga casualties. Hanggang ngayon, mga kabayan, mga katropa, wala pa pong bagong update yung ating pong Philippine Coast Guard dyan sa Coron. Ang mga na-rescue po ay agad na dinala sa covered court ng Barangay Turda o sa Coron, Palawan, mga kabayan, mga katropa. Abayin daw pong mga casualty. Over naman daw po sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Coron. Matuloy yung sinasagawa ha, na search and rescue operation ng ating po mga Coast Guard personnel sa Coron. Katuwang na rin po yung MDR, LGU, maging yung pong mga barangay pisales ng Barangay Turda. Yung kanila pong mga barangay tanod kagabi pa lang, mga kabayan, mga katropa, ay tumulong na sa pagsasagawa ng rescue operation. Hanggang ngayon ay wala pa rin naman pong initial kung paano nangyari yung pong sunog sa MV June yung sa laglalag na barko yung kahapon, mga kabayan, mga katropa. Ha? Marami po yung mga June Aster. Mga kabayan, mga katropa, marami po yung nagtatanong ngayon. Una, asan na raw po yung iba pang mga survivor? Nasa, natili daw po sila nasa, Turda. Covered ko, Barangay Turda, covered gym. Sa bayan ng Coron. Yan po yung video ninyo po napapanood. Yan, no? May mga nilatag na ng mga tolda, mga kutsyon, mga karton para doon sa mga magiging survivor pa. Dahil nga hanggang ngayon, kanina madaling araw, mga kabayan, mga katropa, patuloy yung pag-iikot sa karagatang dyan sa bahagi ng Barangay Turda. Itong mga elemento ng Philippine Coast Guard. Katuwang yung pong LGU. Mga kabayan, mga katropa. May audio ba ito, Engineer Rinaboy? May audio ba? Pakinggan lang natin ito. Kuha ng mga, isa sa mga tumulong sa pag-rescue, ha, mga kabayan, mga katropa. From the top, siguro, Engineer Rinaboy. Ito yung mga ginagawa nila pong paglalapat ng mga pangunang lunas. Ang karamihan sa kanila may mga paso sa katawan. Mga kabayan, mga katropa. Sige, Engineer Rinaboy, paki-play muna yung video na yan.
2: Ara pa? Ara do ara ara do tu?
3: Ara do ka mina mina ka butu?
2: Ara buka buka na?
3: Pa
2: ya yung
3: makusap ko rin.
2: Ara do na? Na rin. Kita ko ng mga na
4: nangyay kasakay?
2: Kabatan?
4: Kasi
2: ba nangyay
4: sa
5: kuya.
6: Pero kita makilikili ang tao kung hindi nila nakala mo.
5: Ay. Sorry.
7: Ayan po yung kalagayan dito. Mga pasahero natin. Bus. Ayan po may isang foreigner po tayo na pasahero dito. Na nakasakay po ng Junastor. Kakawa po sila. Ha? Sunog po yung, may mga nasunog po na katawan. Ito po, oh, sila sir, yan. Sunog po yung balat nila.
8: Ako kaya ito sa lima, sunog po eh.
7: Sa lima, sa lima. Pati sa lima, pati sa nangalima. Akawa po talaga.
0: Mga kabay, mga katropa, yan po ang ilang mga video na kumalat na rin po kagabi pa after nga pong magkaroon nga po ng mga survivors na nadala dyan sa covered court ng Barangay Turda. Meron na rin pong mga lumabas na mga initial na mga pangalan ng mga survivors at kung saan po sila dinala. Mga kabay, mga katropa, 42 tama doon sa nagko-collaborate doon sa reporter ng Philippine Coast Guard, mga kabayan, makatropa. Hinarapin lang natin medyo yung sulat kamay, mga kabayan, makatropa. Ayan, medyo linaw-linawin natin ng konti bahagi itong isang ito, ha? Para ma-blow up natin ito, mabasa natin ang mga kabayan, mga katropa. Yung mga pangalan po ng survivor, ngayon si... ito yung isang 18 anyos na sabi, may note dito na malala. Este Doco yung apelido. Yung pangalan medyo hindi ko po mabasa. Ikaw, katropang rin na mabasa mo yan. Number one. Este Doco, malala, F or female, 18 anyos, na dinala na sa Coron District Hospital. Minimel, Cuvero, male, 34 anyos, dinala sa District Hospital, Coron District Hospital. Mary Rosa Batiancilia, 26 anyos. Ejel Mara Tajeda, 21 anyos. Kael Bernie Cadaleño Humaman, 24 anyos. Yung mga binabanggit ko, mga kabayan, mga katropa, yan po ipawang na sa Coron District Hospital na. Paul Enzo, 19 anyos. Joanne Lexter Serrato, 19 anyos. Lucas Joffrey Howard, 25 anyos. Tabata Hapa Morales, Benjamin Edica, Teresa Manlapas, Dave Lander Petron, Napoleon Tablasan, Homercinda Ablig, John Paul Torillo, Danilo Monta, Roland Lerma, Lyron Yutena, Ariel Damaso, Arnulfo Villanueva, Danilo Amante, Gaspar Dagsa, Ashley Alie, o Ale, Dexy Tradip, o Tralip, Gerald Pagabaten, Edgardo Nasinopa, Arnel Navarro, Jesse Formoso, Eugene Rafael Kirai, Princess Alexis Endang, Domingo Junior Jr., Jesse Jungson, Tabata Morales, Paul Enzo de la Concepcion, Richard Marciliano, Leonor de Palobos, at Princess Anne Alexis. Mga kabayan, mga katropa, yan po yung ilan po sa mga listahan na survivor. Ayan, may dagdag pa rito. Magmula kay Princess Anne Alexis, dalagdagan si Zoilo Yonzon, RJ San Benaventura, Earl Christian Jeric Alvaro, at Aldrin Vesepas. Ikro daw ito, si Aldrin Vesepas. Ayan mga kabayan, mga katropa, ay pawang naisugod o dinala na sa Coron District Hospital. Mga kabayan, mga katropa, hanggang ngayon, patuloy pa rin po yung ginagawang search and rescue, ha? Kasi mula doon sa Pangpang, ayan o, mga kabayan, mga katropa, medyo may kalayuan din. Oo, yung kung saan nasunog. Yung pong MV June Aster. Bumiyake, galing Manila, papunta ng Coron. Hindi nakaabot sa Pantalan. Mga kabayan, mga katropa, naglilumiyabo. Buong barko po, mga kabayan, mga katropa, ang nilamo ng sunog. Isa yan sa video ng pag-rescue sa mga survivor. Parang wala mga life jacket. Wala ko napansin. Wala ni isa man sa kanila, may suot ng life jacket. Mga kabayan, mga katropa. Base lang to sa ano, ha? Sa video, ha? Mga kabayan, mga katropa, sa akin pong sa ating pong napapanood ngayon, may isang survivor, no? Yung mare-rescue ng mga personnel ng Philippine Coast Guard. Malangoy, kalutang sa dagat. Pero walang suot na ano? Walang suot na life jacket. Paano nakapaglayag yan? Diba yung mga ganitong mga sasakyang pandagat ay dapat mayroong ano, life jacket. So yung search light ng ating Philippine Coast Guard, plus light lang. Ha, mga kabayan, mga katropa. Pero ngayon mga kabayan, mga katropa, patuloy ha yung pong, buong. Kita nyo naman po, halos buong. Buong barko. Yung MV June Aster. Ang tinupok. Baka talaga mapapestuhan dyan, mga kabayan, mga katropa. Mga kabayan, mga katropa. Yung pong sunog sa barkong niya, mga kabayan, mga katropa, ang yung pong pumukaw doon sa sinasabi prediction. Sabi daw, oo, prediction ni Baldwin, Reyes sa dagat.

0: Ito, yung sa rescue, mga kabayan, mga tropa, magmula doon sa barko, may isang, ito yan, sa video na piniplay, ha? Mayroong ano, isang survivor, yung pong naabutan ng Philippine Coast Guard personnel. Na palayo doon sa barkong nasusunog. Nag-isa nila ng ano, to, yung parang salbabida. Na kulay orange. At habang umiikot yung kanila pong sasakyan, mga kabayan, mga katropa, naghahanap pa ng iba pa mga survivor, apakadilim. Siyempre, gabi. Mga kabayan, mga katropa, matanging yung liwanag na nanggagaling sa nasusunog na barko. Isang video pa yan, na ang nagsisilbi na lang pong ilaw sa gitna po nung madilim na karagatan, diyan sa tapat ng Barangay Turda, Oron, Palawan. Halos maaga pa, paputok pa lang yung araw, may lumabas sa video na picture. Sunog, hapon pa lang, palubog pa lang yung araw, nangyari na yung pong sunog. Sana ba yun? Hindi ko na makita yung picture na yun. Naitag din sa ilan po nating mga kasamahan. Makayo! O yan o, yung iso, yung ano na yan. Pakibalik mo doon, Engineer Rena Boy. Sa loob pa mismo ng ano yan, ng barko. Uwa ng isa sa mga crew. Ayan o. Pero naputol na po yan eh. Wala ka talaga malusutan o. Mga kabayan, mga katropa. Balot, may mga pangarga. Pangarga ba yun, Engineer Rena Boy? Pakibalik mo nga. Uli. Ito yung... ay, pinakaimubong niya. Nilamon talaga. Bilis! Mga kabayan, mga tropa, kalat ka agad. Yung pong apoy doon sa barko, yan sa MV Juna Aster. Yan o, kapal ng uso. Sa bumalot doon sa barko, usok at apoy. Doon sa bandang huli ng video, mga kabayan, mga katropa, hindi magkamayo yung ilang pasayro. Hindi malaman kung saan susuot, mga kabayan, mga katropa, ha? So yan po, as of pasado alas 12 na po yan, yung pong video ng pag-rescue ng mga taga Philippine Coast Guard o Coast Guard Station Coron, mga kabayan, mga katropa. Sa huling datos ng Philippine Coast Guard nga, iyon pa rin po yung kanila pong inalalabas na initial na ulat, mga kabayan, mga katropa. Base dito sa kanila pong initial report, 117 ang passenger, 17 ang crew. Yan po, 117 daw ang pasahero, 17 ang crew. At kung pagbabasehan po natin yung talaan ng mga survivor, 42. As of mag-11 kagabi. Mga kabayan, mga katropa, ha? So patuloy po tayong kantabay. Sa mga ilalabas pang mga impormasyon ng Philippine Coast Guard, mga kabayan, mga katropa, as of ano na ito kanina, huling pong alas 12:23 yung huling impormasyon na inilabas ng Philippine Coast Guard, mga kabayan, mga katropa, ha? 117 ang pasahero sa at 17 yung crew doon, 42 na po yung pong na-rescue, habang meron pong 5 casualty. At patuloy pa rin po ang sinasagawang search and rescue operation sa bahagi niya ng karagatan ng Barangay Turda. Ayan na po yung video ng tupok na. Tapos na yun eh. Yung video na yun. Yung pong inyo pong sa mga nanonood po sa ating pong Facebook Live, no? Wala na, tupok na. Magmula taas hanggang doon mismo sa deck. Mga kabayan, mga katropa, although hindi siya lububog, Pero sunog, makikitang sunog na sunog. Yung pong buong barko o itong MV June Aster, mga kababayan, mga katropa. Sa mga nagtatanong, sa mga may mga kaanak na sakay ng MV June Aster mula Kamaynilaan tungo sa Coron, mga kababayan, mga katropa, yung pong ating Philippine Coast Guard Coron Station, maaari po kayo makipag-ugnayan or sa MDRRMO Coron, dahil nakaalali na rin po ang LGU sa pag hakanap, operation, search and rescue na yan, at sa pagdadala doon sa mga nakukuha mga survivor sa mga paggamutan dyan sa bayan ng Coron, mga kababayan, mga katropa. Langin natin yung pong agarang pagkaka-rescue sa iba pa na mga pasahero, yung pasahero ng MV June Aster, mga kabayan, mga katropa. Dahil doon sa huling impormasyon ng ating pong Philippine Coast Guard, wala rin pong tigil yung kanila pong pag-iikot. Bagamat, siyempre, alam naman natin yung visibility ay hindi ganoon. Kasi napakadilim. Okay, pag nasa dagat ka na, madilim na. Mga kababayan, mga katropa, ha? O, alas 4:30 dyan na po ng umaga, mga sir, mga ma'am. Tabay pa rin tayo sa mga huli pong update na ilalabas ng ating pong Philippine Coast Guard or ng MDRRMO Coron sa ilang pong mga ilang mga saglit lang siguro, no? Makikipag-ugnayan tayo. Busy yung linya, mga kababayan, mga katropa. Abala. Mukhang umuulan pa, oh. Sa huling video nitong Philippine Coast Guard. Ito, katropang Renboy. Oo, yung sa huling post. Mga kababayan, mga katropa, makikita rito yung tupok na. Halos nagbabaga na lang yung buong barko. Hindi lang, sabi lang. Ito mula sa Philippine Coast Guard, Coron, ha? Saglit lang, ha? Nakuha mo? Wala pa. Yan, oo. Ayan na lang po, mga kabayan, katropa, yung pong naiwan. Doon sa MV Aster, June Aster. Mga kabayan, mga katropa. Paga na lang. Umapoy pa rin. Pero wala ka na makikitang yung mga teheras or yung pong mga ilang kagamitan. Halos ubos lahat. O yung mga pasahero, wala, halos na isalba. Mga kabayan, mga katropa. Parang umuulan din, no? Nung sa video ng ating Philippine Coast Guard. Talsik ba ng ano yan? Ng dagat? Sige. Ako yan po, yung mga huling video na ilalabas ng Philippine Coast Guard, mga kabayan, mga katropa. Sige, nako, sa oras na 31 minutos, makalipas po ang alas 4 ng umaga. At tabay pa rin po kayo, mga kabayan, mga katropa, sa mga susunod na programa. Yun pong pakikipag-ugnayan, ha, ng news team sa mga kinaukulang ahensya. Mamaya po yan, umaga, mga sir, mga ma'am. Samantala, saglit lang tayo, mga kabayan, mga katropa, coffee break lang tayo, saglit. Sa pagbabalik natin, pupunta muna natin yung atin naman pong palengke muna. Engineer Renboy, ha? Mga kabayan, mga katropa, dito naman sa lusod ng Beto Princess. Sa pagbabalik yan, ang atin pong palatuntunan, ang Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! XFM. Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
12: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
13: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Sister Pain.
15: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
14: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika.
17: Sanzone Gold Coffee Mix.
18: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
17: Sanzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda.
14: Sanzone Plus Gold.
19: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sanzone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanzone Plus Gold.
14: Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
20: Ako po na si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanzone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
14: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
21: XFM.
22: XFM.
23: Mga katropa, exciting dito!

0: kabayan, mga tropa, ganap na pong 38 minutos makalipas na ang alas 4 ng umaga. Ganap natin, mga kabayan, mga tropa, ang itong koron pa rin. Sunog sa barko dyan sa koron, mga kabayan, mga tropa, as of dito sa official spot report po ng Philippine Coast Guard. Coast Guard Palawan, Coast Guard Station Northeastern Palawan, at substation ay agad na po nagresponde sa tawag nga nasunog na nangyari sa MV June Aster na ino-operate daw ito ng Atienza Inter-Island Shipping Line sa karagatang sakop ng Barangay Marsilya, Coron, Palawan. Approximately 1.2 nautical miles. Kagabi nga po yan, mga kabayan, mga katropa, o kahapon, September 9, 2026. Ang naturado pong sasakyan ay inuulat na mayroong 117 passengers, 17 crew na ang sakay. Habang ito ay naglalayag, makatanggap din mo ng impormasyon ang Philippine Coast Guard regarding sa patungkol sa nato ng insidente. Dakong alas 6:45 na po ng hapon, agad naman po nagsagawa ng search and rescue and emergency response measures. Ipag-coordinate din daw po ang Coast Guard Northeastern Station sa kanilang substation sa Turda. Mga kabayan, mga katropa, ganoon din po sa Bureau of Fire Protection, MDRRMO, LGU, at maging sa may-ari po ng naturang shipping line na mayroon pong opisina dyan sa port ng Coron, mga kabayan, mga katropa. Sa pag-deploy agad daw po ng search and rescue team ng Turda Substation, kailangan pong nakumpirma nga na sunog, nasusunog ang naturang barko, mga kabayan, mga katropa. Ang Philippine Coast Guard ay patuloy daw po ang ginagawang verifying sa mga lahat ng pasahero at maging crew, at para nagsasagwa din po ng inisyal ng mga pagtatanong sa mga survivor regarding daw po sa kung paano nagsimula ang sunog sa loob ng natura pong sasakyang pandagat. Ang Philippine Coast Guard, kasama daw po ang mga concerned government agencies sa naturang pong bayan, ay patuloy po o yung pong ginagawang search and rescue, close monitoring, and situational assessment para nga po ma-account lahat daw po ng pasahero ng naturang barko. Naglalabas pa rin ng mga panibagong update ang Philippine Coast Guard ngayon pong araw na ito, mga kabayan, mga tropa. Tabay tayo, mga sir, mga ma'am. Yun pong mga binanggit natin pong mga pangalan ng mga survivor kanina, mga kabayan, mga tropa, karamihan po doon ay nadala na sa Coron District Hospital. At base ka sa talaan na yun ay 42 yung pong accounted na, mga kabayan, mga katropa. E doon sa mga mayroon pong kaanak na hinahanap, masakay ng naturang barko, nakapostin po yan sa ating pong official Facebook page, 104.7 XFM Palawan. Ha? Mga kabayan, mga katropa. Ulitin lang natin yung mga pangalan doon sa mga survivor. Yung number one dito ay si Este Doco. Hindi ko masyadong maano yung pangalan niya, yung pagkakasulat. Arto Rowell, pero female eh. Rowell. Basta yung apelido ay Este Doco. 18 años. Manuel Cuvero, 34 años. Mary Rose Pantansila, 26 años. Edsel Marta Tajeda, 21 años. Kaisel Bernie Kiesel ba ito o Russell? Bernie Cadaleño, humaman, 24 anyos. Paul Enzo, 19 anyos. Joan Lester Serrano o John Lester Serrano, 19 years old. Lucas Geoffrey Howard, 25 anyos. Tabata Hapa Morales, 25 anyos. Benjamin Edeka o Indica, 60 anyos. Teresa Malapas, 17. Dave Lander Petron, 26. Napoleon Tablasan, 29. Humercinda Ablig, 71 anyos. John Paul Esturillo, 26 anyos. Danilo Monta, 53 anyos. Roland Lerma, 30 anyos. Lidon Yutena, Yutera, 38 anyos. Ariel Damaso, 26. Arnulfo Villanueva, 47. Danilo Amante, 22. Gaspar Dagsa, 61 anyos. Meron pong 7 taong gulang na si Ashley Alid. Dexy Tradip, 13 anyos. Gerald Gabaten, 27. Edgardo Nasinopa, 35. Ariel Navarro, 23. Jesse Francisco, 31. Eugene Rafael Keray, 28. Princess Alexis Endang, 27. Domingo Junior Jr., 28. Jesse Jungson Tabata. Jesse Jungson, walang edad. Tabata Morales, 25. Rapi Torres, 4 taon. Gulang. Paul Enzo de la Concepcion, 19. Richard Marciliano, 24. Leonard de Palobos, 42 anos. At Princess Anne Alexis, 27 anos. Yan po yung mga huling na ilabas ng pangalan ng mga survivor, mga kabayan, mga katropa. Yung iba dyan, yung karamihan po dyan ay nasa Coron District Hospital na raw po ang mga oras na ito para sa paglalapat ng kaukulang medikasyon dahil karamihan po sa kanila ay may mga paso sa katawan, mga kabayan, mga tropa. Ha? Sige, nako mga kabayan, mga tropa, sa oras na 45 minutos, makalibos na po ang alas 4 ng umaga. At abayan na lang po yung mga susunod pa pong mga update regarding po dyan sa sulog na sa MV Just Aster June ng Atienza Inter-Island Shipping Company, mga kabayan, mga tropa, sa mga susunod pa pong mga programa ngayong araw na ito. Sa oras sa 46 anyos na makalipas na po ang alas 4 ng umaga. Samantala mga kabayan, mga tropa, dito muna tayo sa lungsod ng Puerto Princesa sa ating po mga local news. Kama na natin si katropang Kuya Toto dyan sa ospital. Ah, ospital pala man tuloy kagad. Palengke na muna siya, palengke. Palengke muna, ha? Kasi nga, mainit din yung ating old public market, ha? Kamusta yung dating ng ating po mga produkto dyan? Papatuloy ba, ha? Katropa natin dyan mula sa ating pong old public market, katropang Kuya Toto Rone. Good morning!
1: Live report! Live report!
2: Yes, magandang umaga katropang Arya, no? At good morning sa ating mga katropang nakikinig sa mga oras na ito. Dito ka tayo ngayon sa old public market natin ngayon. Wala pang tao halos, katropang Ali. Kung makikita natin sa ating live ngayon, wala bang maninindap pa.
0: Malamig eh.
2: Oo, umulan ka gabi.
0: Oo, maghahating gabi, hanggang katahangating gabi, umulan eh.
2: Ito makita natin sa isdaan natin, so wala pa. Masyado pa kasing maga ito, katropang Ali.
0: Oo, yung karne yan, nandiyan na, yung karne wala pa rin.
2: Meron na rin, katropang Ali, itong mga nagtitinda sa karne yan natin.
0: Akala ko nilamig din eh.
2: Ito, good morning kay Nanay Belinda, no, sa kanyang puesto. So,
0: sabi nga,
2: si Nanay Belinda, yung ating masugid na sa palengke. So, katropang Ali, sa ngayon, halos ito yung ating mga matadiro pa ating nakikita sa mga oras na ito. Maging kanila ni katropang Rini Boy, nandito pa, nag-ihihiwa pa ito ng kanilang mga karning baboy na dumadating katropang Ali. So, yun, ito pa lang yung ating makikita sa ngayon. Wala pa tayong nakita na mamimili katropang Ali. Kahapon, maraming nagbigay ng reaction kahit lang yung ating mga maninindiga maging mamimili. Iba-ibang nilang reaction katropang Ali. Ang nais nga sana nila, kung maaari, dito na lang sana o kaya bilip na lang sana daw itong old public market natin.
0: Mula na.
2: Para kasi ito na din daw ang nakasanayan ng ating mga mamimili katropang Ali.
0: Good morning. Ginastusan na.
2: So, yun nga.
0: Ginastusan na kasi. Oo.
2: Katropang Ali.
0: Sabi ko, ginastusan na yung bagong itinayo. Kaya kailangan nang ilipat sila.
2: Oo.
0: Yung ating mga kababayan, mga nasanay na, konting adjust lang, lakad lang pababa o yan sa Kalibaho. Makikita nyo na rin palengke natin. Bagong palengke.
2: Mayroon tayong nadiligan kahapon sa tropang Ali na di ko alam kung totoo ito na sinasabi, yung mga parking area doon may bayad.
0: Ha?
2: Oo, yun ang parang kumpirmado yun na bawat doon magpaparada ng mga sasakyan, mayroon daw bayad.
0: Sabi-sabi lang yan.
2: Oo.
0: Sabi-sabi lang yan. Wala ngang confirmation, di ba? Oo. Ano nangyari? Katropang Keto. Namatay yung live ni Katropang Keto kasabay ng kanyang audio. Ayan po yung ating pong old public market sa mga oras na ito. Sa mga gustong humabol ng mga sariwang karni, sariwang gulay. Ayan, no?
2: Yan nga ka tropang Ali, no? Yung tinatanong natin kung gaano katoto. Yun lang din ang narinig din nila doon sa mga kasamahan din nila, katropang Ali, ano.
0: Saan daw narinig nung kanilang kasamahan?
2: Mga kasamahan din nila na maninilda. Kaya isa sa mga tanong din nila kung totoo nga yun, baka wala rin talagang pupunta kung ganyan na may bayad din
0: kumano,
2: itong parking area nila.
0: Ano yan, private? Private
2: so, yun,
0: ba?
2: Ta, isa yan sana mapuha natin
0: mo,
2: kung gaano katotoo yun. Ka? Kung ganun ba ka talaga yung may bayad. Kasi dito, may bayad naman dito katropang Ali. Itong ating old market pag ito na pumarada dito sa may bahagi ng Borgo Street.
0: Yun lang.
2: So yun ang ano natin. So yung wala pa tayong makita na ano katropang Ali, ano yung mga binibenta pa ating mga gulay. So ito pa lang yung ating mga makikita sa ngayon dito sa old public market natin. Ito tanong natin si Ate. Ate, good morning po. Magkano'ng ano natin, pisay? Oh, per kilo siya. So yan katropang Ali yung pisay natin. So ito yung binabanggit na doon daw sa bagong paglilipatan, bawal daw magbasa doon yung mga gulay. Lalo na doon sa second floor, katropang Ali. So yun din isa sa mga ano nila kahapon, na kung gano'n na bawal magbasa, ito mga gulay kasi kailangan ito babasahin, katropang Ali. Madam yung talong natin, magkano naman siya? Ibinti yung ating talong. So, ilangan na sila ay naghahanda pa katropang Ali sa kanilang mga binibenta. Ma'am, thank you po ha. So, naghahanda sila sa kanilang mga ibibenta ngayong araw ng Huwebes. Ma'am, magkano malunggay natin? Tagtin ang tali. O, katropang Ali, yung malunggay natin sa kapitbahay, sinisikwat lang. So, yung patula po, magkano naman? 60 ang kilo. Yung kalabasa, nagbaba ba? Nagmura ngayon? Tumaas ngayon? Oo. Yung okra natin? Tumaas din? Dati magkano siya?
3: Baba lang, 30.
2: 30? So, kung nag-dubli siya ngayon? Wala bang isak ngayon?
3: Wala. Ano lang madating, yun lang din.
2: Kapag kinukuha daw yung mga gulay ngayon?
3: Iba-ibang ano, may rawan, may...
2: Ah, dito na sa long term ito, kaya sinigaling Aborlan o...
3: Aborlan, may...
2: Then, ganun din. O yun, katropang Ali, ano? Ipapaya po, magkano naman?
4: Tapos may mag-nilagang ano ito? Ano?
3: 25
4: kilo. Galing din ng ano yan.
2: Oh, katropang ali, baka gusto mo mag-tawag yan? Yung manok na may papaya. Yung manok natin ngayon, nasa 108 hanggang 200. What? Yung, magkaya, yung kilo, katropang ali.
0: 180 to
2: 200. So, ito lang, ilan pa lang kay Atilini. Pasyalan mo na natin kung ano yung mga binibinta nito. Kasi galing pa ito ng Tagbarong eh. So, ito marami siyang sitaw. Good morning, Atilini. Pagkanong bandel ng sitaw? 80. Yung kamatis natin? 40? Oh, 40. So, yung ating bitter, magkano? 4, ha? 80? Oh, 80 yung kanyang ampalaya, katropang ali. So, maraming kalamansi. Magkano kalamansi, tente? 25 ang kada kilo. Maganda ito sa mga maglilimonid, ano? Ano pa mga gulay mo, te? Pipino, magkano naman? 50. So, yan, katropang ali. Ilan lang pa lang yung, ano, ibang magbubukas pa lang. So, magbubukas pa lang yung ibang nating mga maninda dito sa old public market natin. Yung mga karne natin, wala pang na, ano, tawag ito, nagdi-display pa lang yung iba. Yan muna, katropang ali. You know, yung ating makikita dito sa old public market natin ngayong umaga.
0: Sige.
2: Oh, yan muna, no? Magandang umaga, no, sa ating mga maninda. At sana ngayong araw ito magiging favorable sa kanila yung kikitain nila ngayong araw. Live mula dito sa All Public Market natin. Atin dyan sa atin ng numerong vitamin sa bansa, ang Santon Vitamin C. Ito yung mabibili na dito sa lungsod at lalawigan ng Palawan. Para sa nagkakasang Pilipino sa Pilipinas, mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, kung yung katropang Petoto, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Kuya Totoroni, mula sa ating Old Public Market. Pagsawaan nyo na po tingnan yan, baka sa mga susunod na buwan, ay wala na po. Wala na kayong makikita ang mga nagtitan dyan. Nagtitinda dyan, ha? Baka makalipat na. Ako mga kabayan, mga katropa, sa oras na 5 minuto bago po ang alas 5 ng umaga.

Sabay mga katropa, dakuin na po natin ang atin naman pong mga kasama, ha? Mga field reporters, sa kanina pong mga balita ngayon pong araw ng Webes. Para sa ating pong mga lokal na

0: naman kay katropang Dennis Chua. Dalawang barangay daw po sa Brooksville, Palawan ang sumailalim sa libreng anti-rabies mass vaccination ng Office of the Municipal Agriculture. Itali pa ng ibang anang balita niyan, mga kabay, mga katropa, mula naman kay katropan Dennis Chua. Live report.
1: Sumailalim sa house-to-house after rabies vaccination ng dalawang barangay, kabilang barangay Multuda at Barangay Maasin. Ito ay binagbahagi na patuloy ng kampanya ng pamalambay ng Brooks Point laban si Revenza. Isinagawa ng Office of the Municipal Agriculture sa pagbabakuna sa Barangay Multuda kapon September 8. Ngayon, 6 at 7 na naman ito ng barangay mainit.

0: Atrap natin sa balita niyan, Ray Elgaran.
1: Live report. Live report.
2: Umakot ng positibong komento at reaksyon ang ahinsa ng Second Platoon First Palawan Provincial Mobile Force Company mula sa publiko. Matapos kasi ang mga ito na bahagi na pagkain sa mga mag-aaral ng Comelo Child Development Center sa Barangay Poblacion na Raplawan, Camagaylan. Ayon naman sa mga turbad, ang ibinigay ng mga pagkain sa mga mag-aaral ay nagbibigay raw ng sustansya at tinatuhuyod ang kahalagahan ng tamang nutrisyon at pagtulong sa kanilang kalusugan, habang layunin din raw upang pagtibayin ng ugnayan ng kapulisan at pamayanan, lalo na sa mga bata, guro at mga residente ng Barangay Poblacion. Yan ang balita atin sa inyo. Ang pananakit ng katawan na is the pain. Mula rito sa 93.6 Version Palawan, Ray Elgaran at sa Firm News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala mga kabayan, mga katropa, ganap na po ang alas 5 ng umaga. Tama na natin si katropang Mike. 13 proyekto na may pinagsamang halaga na mahigit sa 419 million pesos isinusulong sa Puerto Princesa. Ano-ano kaya itong mga proyektong ito? Alamin natin mula kay katropang Mike Iscote.
1: Live report! Live report!
3: Isinagawa ang groundbreaking at inauguration ng mga proyekto ng city government kahapon sa 13 proyektong pang-infrastruktura na may pinagsamang halaga ng 419,466,524 pesos. Sa kabilang dito ang 7 groundbreaking projects na nagkakahalaga ng mahigit 303.6 million pesos at 6 na natapos sa pinasinayaan ng nagproyekto na nagkakahalaga naman ng mahigit 115.8 million pesos. Kasama sa mga proyekto ang pagtatayo ng Standard Daycare Center sa Barangay Mauyon, Sitio Bayataw sa Tagabinit at Makaraskas, snow protection sa Mauyon Access Road, concreting ng circumferential road mula sa Purok Magkakaisa hanggang Meluwang River sa Lukbuan, at drainage system sa Sitio Sabang sa Barangay Cabayugan. Kasama rin ang Puerto Princesa City Memorial Garden Phase 7 sa Santa Lourdes Road, re-blocking sa Santol Road sa Barangay San Jose at Pagayuna Road sa Barangay San Manuel. Road network at drainage system sa City Employees Village, drainage system sa San Manuel Catchment Area na may sidewalk sa Langka Street, at isang 3-story, 9 classroom building sa Manuel Austria Memorial Elementary School. Isa rin sa mga proyekto ang Biwak Musical Fountain sa Barangay San Isidro. Ayon sa city government, ang mga proyekto ito ay nakatuon sa pagpapabuti ng mga pasilidad, kalsada at drainage system, kaya din sa pagbibigay ng mas maayos na espasyo para sa edukasyon at serbisyong publiko. Sa ilalim ng pamuno ni Mayor Lucilio Berondao, sinabi ng city government na layunin ang mga proyekto na maihatid ang patuloy na pag-unlad sa iba't ibang barangay at papabuti ang kalidad ng buhay ng mga mamayan ng taga Puerto Princesa. Yan ang balita hatid sa inyo ng Santon Golden Valley na tutulong para maging maayos sa pakiramdam ng ating tiyana mula sa 104.7 XFM, Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Mike. Samantala sa iba pang balitang lokal, tricycle. Pinagbabawal na po pumasok sa Puerto Princesa International Airport. Pinagbabawal na po ng Kaapalawan. Katropa natin sa balitang yan, Gerald Gales.
1: Live report! Live report!
4: Ipinagbawal na ang tricycle sa loob ng Puerto Princesa International Airport. Ito ay base sa bagong kautusan ng CAAP Management na lubhang ikinadismaya naman ng mga tricycle driver, lalo na ng mga namamasada. Sa bagong order kasi, bawal na ang tricycle, ito man ay maghahatid ng pasahero o mismong maghahatid sa mga nagtatrabaho sa loob ng paliparan. Kahapon, may ilang mga senior citizen ang nahirapan gaya ng malayong lakaran para lang makalabas ng airport. Mabuti na lang tinulungan ito ng mga pulis

0: sa negatibong epekto ang hiling ng mga tricycle driver. Pagbigyan sila para sa kanilang hanap buhay, pamilya at para rin hindi mahirapan ng mga mananakay. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Dapat araw-araw kang kondisyon at may proteksyon. Subukan ang Santon Plus Herbal Capsule. Meron itong mangustin, moringa at antioxidan. Katawang matibay, naka-Santon Plus Herbal Capsule yan. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, Katropang Gerald. Samantala, tama na natin ang balita ni Katropang IC Pacaldo. COMELEC nagpaalala sa media workers at iba pang empleyado na magfa-file ng COC. Ano kayong paalala ng ating Commission on Election? Katra pa natin sa balitang yan, IC Pacaldo.
3: Live report.
4: Pinapayuan ng mga media worker at iba pang mga empleyadong planong kumandidato sa barangay at SK election na mag-ingat sa kanilang employment status kapag nakapaghain na ng Certificate of Candidacy o COC. Ayon kay City COMELEC Attorney Julius Cuevas, kailangang sundin ng mga kandidatong naghain ng COC ang mga umiiral na patakaran sa election period, kabilang na mga limitasyon sa kanilang trabaho. Nakatakdang magbukas ang COC filing mula September 28 hanggang October 5, habang inaasahang papasok sa election period sa October 3. Samantala, nananatiling nakahanda pa rin ang City COMELEC sa barangay at SK election dahil wala pa rin batas na opisyal na nagpapaliban sa halalan. Patuloy namang hinihikayat ang mga aspiring candidate na abangan ang mga opisyal na anunsyo ng COMELEC bago gumawa ng mga hakbang kaugnay ng kanilang kandidatura. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacalto, XFM News.
2: Anim na minuto, mga kababayan, mga katropa, makalipas na ang alas 5 ng umaga. Dire-diretso na rin tayo sa iba pa natin po mga balitang lokal. Balikan muna natin si katropang Dennis Chua sa kanya pong balita. Isang kubong parkingan daw ng mga motorsiklo sa barangay Punta Baja sa Rizal, bumagsak matapos naman tamaan ng malakas na hangin at ulan. Nabagsakan kayo motorsiklo? Alamin natin sa detalye ng balita niyan kay katropang Dennis Chua.
3: Live report.
5: Bumagsak ang isang kubong ginagamit bilang parkingan ng motorsiklo sa barangay Punta Baja sa bahay ng Rizal, Palawan kahapon September 9 taong kasalukuyan. Ito ay matapos tamaan ng malakas na hangin na sinabayan ng pagulan. Ayon sa nakalap na impormasyon ng news team, gawa sa light materials ang naturang kubo at matagal na rin itong nakatayo sa lugar. Ito ang itinuturing dahilan kung bakit hindi nito nakayanan na bigla ang pagbungso ng hangin kahapon. Sa insidente, nabagsakan ang ilang motorsiklong nakaparada sa ilalim nito. Kasama rin nabagsakan ang isang individual, ngunit sa kabutihang palad ay wala itong itinamong malalang pinsala at nasa maayos ng kalagayan. Nagbigay naman ng babala ang mga otoridad sa lugar na hinggil sa kahalagahan ng pagsisiguro sa katatagan ng mga istruktura, lalo na sa panahon ng masungit na panahon upang maiwasan ang ganitong aksidente. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Samantala, mga kabayan, makatropa, mula sa bayan ng Rizal, dito naman tayo sa bayan ng Quezon, kung saan yun daw pong may-ari ng tapahang nasunog. Andyan sa Quezon, Palawan, humihingi po ngayon ng tulong pinansyal. Katropa natin sa balitang yan, Ray Elgaran.
3: Live report!
6: Humihingi sa ngayon ang tulong pinansyal sa Ginoo nga John na paguntala na Muko Junior matapos masunog ang kanilang tapahan na may nakasalang na mga niyog sa Barangay Kalumpang, Quezon, Palawan noong September 8, 2026 pasado alas 8 ng gabi. Nabatid na bago raw ang insidente ay sumasalang sila ng niyog sa kanilang tapahan, subalit hindi nila agad napansin na may baga na umanong napadpad sa baon ng niyog dahil sa may kalakasan ang hangin sa mga oras na iyon, kung kaya't mabilis lamang na kumalat ang apoy. Ayon kay Namuko, humigit sa 40 mil ang iniwan ng pinsala na sunog at malaki ang naging epekto nito sa kanilang hanap buhay. Samantala, sa mga nais gustong tumulong ay maaari lang daw na magpag-ugnayan kay Ginoong John Paguntala na Muko Jr. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray El Gran at sa Firm News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, katropang Ray. Samantala, mula naman kay katropang Belia, modernong fish port sa bayan po ng San Vicente, abay inaasahang magpapalakas daw ang sakabuhayan ng mga manging isda doon. Detalye ng balitang yan, katropa natin, Belia Mucha.
1: Live report! Live report!
7: Inaasahang magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga manging isda at makatutulong sa pagpapalakas ng industriya ng pangisdaan ang itatayong San Vicente Modern Fish Port sa poblasyon San Vicente, Palawan. Formal nang sinimulan ang proyekto sa pamamagitan ng groundbreaking ceremony kahapon, September 9, na dinaluhan ng mga kinatawan ng Philippine Fisheries Development Authority at SGIII Construction and Development Corporation. Pinangunahan ni Engineer Danilo Axalan, Manager ng Administrative Services ng Department ng PFDA, ang delegasyon ng ahensya. Malugod naman silang tinanggap ni San Vicente Mayor Ramir Publico at Vice Mayor Maria Carmen Silagan, kasama ang mga kinatawan ng pamalang panalawigan at lokal, mga opisyal ng barangay at iba pang department heads. Layunin ng proyekto na magkaroon ang bayan ng mas maayos at modernong pasilidad na magsisilbing suporta sa sektor ng pangisdaan, particular sa mga mangingisda at iba pang umaasa sa industriyang ito. Bukod sa pagpapahusay ng pasilidad, inaasahang makatutulong ang modernong fish port sa mas maayos na paghawak at pagdadala ng mga produktong pangisdaan, gayon din sa pagpabalakas ng lokal na ekonomiya at kabuhayan. Para sa pamalaang bayan, ang pagsisimula ng proyekto ay mahalagang hakbang tungo sa isang mas organisado, produktibo at matatag na sektor ng pangisdaan sa bayan ng San Vicente, Palawan. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Herbal Soap, ang sabon na kayang proteksyonan ng ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bayan ng El Lido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
2: Speaking of manging isda, dito naman sa lungsod ng Puerto Princesa, maliliit na mga bangkang pangisda ay exempted na raw sa mayor's permit fee. Good news! Alamin po natin ang iba pang detalye ng balitang yan mula naman kay katropang Mike Escote.
1: Live report! Live report!
8: Exempted na sa taon ng mayor's permit fee ang mga kwalipikadong maliliit na pangkang pangisda sa Puerto Princesa matapos pagtibayin ng 8th Sangguniang Panlungsod ng Ordinance No. 1321 na inekda ni Vice Mayor Peter Q. Maristela. Sa kalaw na ordinansa, ang mga pangkang pangisda na may engine capacity na hindi lalagpas sa 7.5 horsepower sa halip na taon ng mayor's permit, kailangan lamang iparehistro ang bangka sa city government at i-renew ang registration kada tatlong taon. Ayon sa ordinansa, makakatulong ito sa pagpapababa ng gastusin ng mga marginalized at maliliit na mahingista na dati ay gumagastos ng tinatayang na sa 2,000 piso kada taon para sa mayor's permit at kaugnay na bayarin. Kaya pamanilinaw na may papang kinakailangan bayaran sa ilalim ng Revised Revenue Code of Puerto Princesa City of 2016. Nabilang dito ang 160 pesos para sa Certificate of Number, 300 pesos para sa Motor Boat Operator's License, 200 pesos na Admeasurement o Re-Admeasurement Fee, 120 pesos na Boat Survey Inspection Fee, at 65 pesos para sa machinery and electrical system section para sa 15 kilowatts pababa. Samantala, may kakulang multa ang hindi pagpaparehistro ng kwalipikadong bangka. 500 pesos sa unang paglabag, 1,000 pesos sa ikalawa at 2,000 piso sa ikatlong paglabag. Inatasan ng Bantay Dagat City Mayor's Office at Business Permission Licensing Office na ipatapad ang ordinansa. Layunin daw ng Ordinance Number 1321 na babawasan ang gastusin ng maliliit na may isda at mapagahan ang proseso ng pagpaparehistro habang tinitiyak ang pagsunod sa mga umiiral na batas at regulasyon. Yan ang ating balita katuwang Fishnex Plus Capsule na tutulong para may balik ang ating paningin o ang linaw ng ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
2: Maraming salamat, katropa nga Mike. Samantala, second wave nang bigayan daw po ng bigas mula sa national government. May sisimulan na raw po sa araw ng bukas. Saan-saan kaya ang magkakaroon nito ngayon, bukas? Ha? Alamin po natin sa bali ang detalye ng balita niya mula naman kay katropang Gerald Gales.
1: Live report! Live report!
0: Simula na uli ngayong araw ang second wave ng bigayan ng bigas sa buong Pilipinas. Alas 8 pa lang ng umaga, sisimula na agad ng bangkaw-bangkaw ang pamamahagi sa mahigit 700 na benepisyaryo ng nasabing barangay. Ang nasabing bigas ay galing sa national government kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang tulong para sa 5% na pinakamahihirap o piling pamilya. Ang pamamahagi ay aabuti ng isang taon ang nasabing bigayan. Ibig sabihin, may 6 na beses na tatanggap ng isang sakong bigas na may lamang 10 kilo ang mga napiling pamilya. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Sa pangangati, may sabon na tutulong sa iyo, pampaputi, pampakinis at maghapong kakapit ang bango. Santon Plus Herbal Soap, pampamilyang sabon. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Ito ang exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, katropang Gerald. Bila na namaaga sa mga binipisaryo. Samantala mga kabay, mga katropa, sa oras na 16 na minuto, makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Na natin si katropang Girlie Gadaso sa kanyang pong balita na yun daw pong sunod-sunod na pagbaha sa poblasyon at ilang pang mga barangay dyan po sa bayan ng Nara. Dapat na rin pong masolusyonan ayon yan kay board member Ryan Maminta. Katropa natin sa balita niyan, Girlie Gadaso.
1: Live report! Live report!
9: Nananawagan si 2nd District Board Member Ryan Maminta na sanay mabilis na masolusyonan ang kinahaharap na sunod-sunod na pagbaha sa poblasyon at ilan pang mga kalapit na barangay sa Nara, Palawan, kung saan maraming mga kabahayan ang pinapasok ng baha, mga daan o tulay na hindi madaanan dahil sa pagtaas ng baha at naapektuhan rin ang mga panim ng mga magsasaka. Kaya naman sa naging privilege speech ni Board Member Maminta, dapat na maipatawag ang Department of Public Works and Highway, National Irrigation, mga barangay council at mga concerned agencies upang matalakay ang problema at mabilis na magawaan ng solusyon ang kinakaharap ng bayan ng Nara, Palawan. Yan ang balitang hatid sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka niya gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girlie Gadaso, XFM News.
2: Maraming salamat, katropang Girly, at sa ating pong mga kasamahang mga field reporters. Samantala, mga kabay, mga katropa, sa oras na 17 minutos na po makalipas ang alas 5 ng umaga. Narito muna, mga kabay, mga katropa, ang ating
1: XFM Weather Update.
2: Weather Update. Sa magigintaya po ng ating pong panahon ngayong araw po ng Webes, mga kabay, mga katropa, September 10. As of 4 a.m. kanina, mga kabay, mga katropa, sa huling weather bulletin na inilabas ng DOST Pag-asa. Southwest monsoon ang nakakaapekto para ngayon sa Central Luzon, Southern Luzon at sa bahagi po ng Visayas. Ang lalawigan po ng Zambales ay makakaranas po ng mga pag-uulan. Ang monsoon rain na tinatawag, mga kabay, mga katropa, dahil nga po sa habagat. Yung mga posibleng flash floods, landslide, ay maaaring maranasan daw po doon sa mga low-lying areas at doon po sa mga yung mga bundok, gilid ng bundok. Lalo kapag meron daw pong intense na pagbuhos ang ulan. Samantala, ang Metro Manila, nalalabing bahagi po ng Central Luzon, kasama na po ang lalawigan ng Pangasinan, La Union, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro ay makakaranas po na mga paminsan-minsan mga pag-uulan tulad pa rin po ng southwest monsoon. Samantala, ang Visayas at ang nalalabing bahagi pa rin po ng Luzon kasama na ang Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao makakaranas po ngayon ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pagbuhos ang ulan, pagkulog at pagkidlat. Ulit pa rin po ng habagat. Ang nalalabing bahagi naman po ng Mindanao ay bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Meron naman po ang tinatawag na isolated rain showers and thunderstorms. Samantala, ang magiging lagay naman po ng ating pong karagatan dito po sa bahagi o sa dyan sa bahagi ng Northern Luzon, makakaranas daw po ito ng bahagya hanggang sa katamtamang pag-alon. Ganon din sa bahagi po ng Visayas at nalalabing bahagi ng Luzon. Bahagyang mahina hanggang sa katamtamang pag-alon. Natataas hanggang 2.1 meters. Samantala sa Mindanao, ganon din ang magiging pag-alon. Aabot naman daw po sa pinakamataas sa 1.8 meters. Samantala sa direksyon naman ng hangin na mararamdaman sa bahaging Northern Luzon, nakatamtaman hanggang mula sa mahina hanggang katamtamang pag-iip ng hangin na magmumula sa Hilagang Silangan hanggang Hilagang Kanluran ang iiral. Sa Visayas at sa bahagi pa rin ng Luzon, kasama na po ang Mimaropa Region, mula sa mahina hanggang katamtaman din pong pag-iip ng hangin na magmumula naman sa Timog Kanluran ang iiral. Habang sa bahagi naman po ng Mindanao, mahina hanggang sa katamtaman din pong pag-iip ng hangin na magmumula naman sa Timog hanggang Timog Kanluran ang kanilang mararamdaman.
10: XFM Weather Update. Weather Update.
2: 21 minutos, mga kabayan, mga tropa, makalipas po ang alas 5 ng umaga. Ay, bago po tayo tapos sa ating pong palatuntunan, mga kabayan, mga tropa. Yung huling update dito sa doon po sa sunog, ha? Yung ating pong Philippine Coast Guard dito, yung district office. Sa pamamagitan po ng kanila pong tagapagsalita na si Ma'am Aileen, as of 5 a.m. ngayon, wala pa raw po mga bagong na idagdag sa listahan yung sa 42 rescued na sakay ng barkong John Aster, mga kabayan, mga katropa, at lima pa rin ang nananatiling sa kanila pong opisyal na talaan na casualties, mga kabayan, mga katropa. Antabay na lang po sa mga susunod pang mga oras, ano? Dahil patuloy po yung ating pong pagkikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard, mga kabay, mga tropa. Ito lang po natin, mga kabay, mga tropa, 42 yung pong na-rescue kagabi pa lang. Mga kababayan, mga katropa, at lima rito, bukod po sa 42, lima yung casualties. Kanila pong nakuha na yung mga nagsagawa po ng search and rescue operation, mga kabayan, mga tropa, ha? MV June Aster ng Atienza Inter Island Shipping Company, mga kabayan, mga tropa, yung pong nasunog kahapon Base doon sa official report ng Philippine Coast Guard, alas 6:45 nang maitawag sa kanila. Habang ito'y naglalayag mula daw po sa Kamaynilaan patungo sa bayan ng Coron. Sa Turda. Barangay Turda. Karagatang sakop ng Turda. Tapat ng Barangay Turda, mga kabay, makatropa ng mangyari. Ang natura pong trahedya. Tabay na lang po tayo, mga kabayan, makatropa, sa mga karagdagan pa rin informasyon maya-maya lang. Ito pa rin sa ating pong himpilan, mga kabayan, makatropa, ha? 24 minutos makalipas po ang alas 5 ng umaga, mga kabayan, makatropa, ha? Inyo na pong narinig ang kabuuan ng ating pong palatunto ng Exciting Pilipinas. Ngayon pong araw ng Huwebes, ika-10 sa buwan ng Setyembre, taong 2026. At ang ating pong palatuntunan na ito ay handog po sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Ganun din po ng Santon Gold Coffee Mix at Mild Coffee na Santon Plus Coffee Mix. Ang mga kape na yan, mga kabayan, mga tropa, ay di kalidad at epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated na mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butik at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at yun rin po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayo din po napapakinggan sa lahat ng mga relay stations sa buong lalawigan ng Palawan. Ay rin pinapapakinggan sa ang mangsulok ng mundo. Sa pamamagitan naman po yan ng XFM radio app sa inyo po mga Android phone. Live din tayo napapanood sa 104.7 Facebook page. At ganoon din po sa XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Sa ngalan ng ating pong partner sa bagong technical, Engineer Rene Boy Federico. Ako naman, ang inyo pong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako naman si katropang Alizon Salvatus. Maraming maraming salamat po mga kabayan, mga katropa, at magandang umaga na, Pilipinas!
10: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
11: XFM. XFM. Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
14: Mapibili sa mga butika.
10: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
15: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
16: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
10: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong isyo ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa naghatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto kung paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Ang kumpanyang Yes to Health na kaagapay po natin sa pagpapalusog at pag-iingat ng ating pong pangangatawan. Sa mga katropa natin dyan, ha, mga kabayan natin na hindi pa nakasubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, puntahan na po ito sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Nationwide ay pwede na ma-avail ang ating pong mga produkto, ha. Kaya puntahan po ang mga suking butika po ninyo dyan at ipagtanong-tanong ang ating pong mga produkto. Sa ngalan po ni Dr. Emilito Uy, atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Nakasama niyo po ngayong araw ng Merkoles. Ayan. At syempre, atin din po mga kapanaya, mga isa sa atin pong mga alternative medicine doctor. Isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, sa lahat ng ating mga katropa nationwide. Maraming salamat sa inyong pagsama sa atin dito po sa ating palatuntunan ng The Secret of Health.
0: Yan. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong programa. Ha? Sa pamamagitan ng pagkapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po ninyo about your health, pwede nyo i-text yan, ha, sa ating pong numero. Huwag pong mahiyang magtanong. Kung meron kayong mga iniinda ng mga karamdaman na inyo pong nararanasan, pwede nyo pong ikonsulta yan on air dito sa ating pong programa. Ha? Text lamang yan sa ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi ganun kamasala nyo pong mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin, ha, dito sa ating pong palatuntunan. At kumusta? Kumusta natin, Doc? Ating mga avid listeners, kumusta ang inyong kalusugan?
1: Sana okay sila.
0: Oo. Kumusta po ang ating pong pangangatawan? Nawa po eh malusog pa rin tayo, malakas pa rin. Bagaman maraming mga stress ang ating pong nararanasan, ha?
1: Oo, grabe ngayon.
0: Oo. Taas ang ano ngayon.
1: Tumataas ang gasolina at ang krudo ngayon.
0: Maraming mga nakakapagpa-stress sa atin na samot-saring mga bagay.
1: Dami ko nababasa ng mga regulation para magbawas ng paggamit ng krudo.
0: Eh, saktong-sakto to, Doc. Sa mga mahilig magbisikleta, mahilig tumakbo, ayan.
1: Tama.
0: Yan na lang, yung pinakapangtipid natin, ha?
1: Parang panahon ng pandemic, no? Mm-hmm. Na marami nagbibisikleta.
0: Oo.
1: Pero ngayong panahon, stressful talaga ang sitwasyon ngayon. Mm-hmm. Kaya hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Sabi nga, we don't hold tomorrow.
0: Mm-hmm.
1: Kaya dapat nating laging pasiguro. Unahin natin ang kalusugan kasi ngayong crisis na nga, magkakasakit pa.
0: Nako.
1: Ano kaya mangyayari?
0: Oo. Sa mga katropa natin, mga kabayan natin, see to it, ha, na nasa malusog tayong kalagayan, ha, para anytime na kikilanganin ng ating pong lakas, ano, ng ating pamilya, ng ating pong mga kapwa, eh makakapagserbisyo po tayo, ano, makakatulong tayo in any way possible na pwede nating pwede tayong makatulong at magamit natin yung ating pong lakas, ha. Kaya nga maganda, Doc, na suportado ng mga sustansya ang ating pong pangangatawan. Kinakailangan punuin natin ng sapat, ano, na nutrisyon ang pangangatawan natin, ha. Kung kulang sa mga kulang sa mga kinakain natin, hindi natin nakukuha ng sapat sa ating pong mga intake na foods, ano? See to it na meron kayong mga suplemento gaya ng ating pong Ultimate Trio.
1: Yeah, yung ating Ultimate Trio ay isang set of supplement. Nandiyan ang Santon Plus Gold, mm-hmm, na may pinagsamang extract ng limang napaka-importanting herbal medicine, ano? At ganoon din ang vitamin C, which is napaka-importanting araw-araw ay meron ho tayo. Ganon din ang premium D3 softgel capsule na nagtataglay ng tatlong mahalagang sangkap na tumutulong sa atin, ano, dun sa mga posibleng nagiging dahilan ng pagkakasakit.
0: Yeah. Well,
1: kaya yan ang ating advocacy dito po sa Yes to Health, sa ating palatuntunan, na maging aware tayo dun sa mga pangangailangan ng ating katawan.
0: Mm-hmm. At dapat hindi natin po gawing last resort or kumbaga last option yung pagpapalakas ng pangangatawan natin. Dapat yun yung ano, Dok, eh. Yan yung top priorities natin, lalo na sa panahon natin ngayon, na ma-secure natin yung malusog na pangangatawan. Minsan kasi, Dok, pagdating sa ibang bagay,
1: mas nauuna.
0: Mas
1: no?
0: Nauuna. Kumbaga yung kalusugan natin, tinitipid natin ng husto.
1: May mga ganun.
0: O, hanggat maaari na yung iba, di ba, nakakaranas ng iba't ibang mga sakit-sakit sa katawan nila. Ano? Tinitiis na lang. Ano?
1: Iba-iba kasi yung ano ng tao, preference. Eh. Meron akong mga kakilala, di baling simple ang pagkain, basta maganda yung damit. Meron namang magarbo sa pagkain, lahat ng masasarap meron, pero yung damit, parang tinitipid. So dapat ano, dapat tayo ay naka-focus talaga sa pinaka-vital na ano ng katawan, yung elemento ng buhay natin, which is health. O, kaya nga ang naturopathy is nasa preventive side. Ibig sabihin ng preventive, hindi mo na kinakailangan hintayin magkasakit ka pa kasi mas magastos mga katropa. Meron akong kaibigan, nakita ko, nalungkot ako kasi siya ay na-confine. Siya pala ay may matinding problema sa dugo. No. O di, grabe yung sali ng dugo sa kanya. At sabi nga niya sa akin, napakahirap pala pag ganito. Ano? Kasi noong una, hindi nila nabigyan ng pansin. Akala nila, simpleng simpleng pagbabalan ng dugo. Yung pala, ang trabaho pa naman, laging puyat.
0: Nako.
1: So sabi ko sa kanya, pag ganyan na lagi kang namumutla, kasi napansin ko namumutla, sabi ko, baka pwede ka mag-change ng work na pwedeng makatulog ka na maayos. Ngayon niya na-realize. Saka hindi siya nagtitake ng any medication or supplement. Tapos ang diet niya, more on kung anong mabilisan na pwede niya kainin. So kaya ngayon niya na-realize na ganun pala kapag ikaw may sakit na, ang iniisip mo paano ka makabawi.
0: Oo,
1: ang problema magastos. Kung hahabulin natin yung kalusugan, kung ito ay dahan-dahang nawawala.
0: Yun, no? Sa mga katropa natin, mga kababayan natin dyan, ha? Dapat top priority natin. Kasi pag ginawa mong top priorities yan, mga kaibigan, no? In any way possible, gagawin natin kung ano yung kakayanan natin magawa para mapangalagaan talaga natin, ano? Itong natanging lakas at lusog ng atin pong pangangatawan, ha? Eh kasi no lang, Dok, yung pag-iingat sa katawan po natin, ano? Meron ka lang mga ibang isasakripisyo na kung saan yun yung, kumbaga, way para maingatan mo yung kalusugan mo. Pero as simply as possible, Dok, maraming paraan na pwede nating mapangalagaan ang atin pong pangangatawan. Sa mga simple lang na nagagawa natin sa pang-araw-araw, ay pwede nating maingatan ang atin pong kalusugan, mga kaibigan. Ha? So yan, ha? Gawin nating topmost priority ang pagpapalakas at pag-iingat sa kalusugan natin kesa naman gagawin nating priority yung ating kalusugan kapag ito ay bumabagsak na. O kumbaga pagka ito ay mahinang-mahina na.
1: Pag wala ka ng choice.
0: Oo, yun na nga.
1: No choice. Kailangan mo pumunta sa ospital or kailangan mo magpa-check up. Yun yung pinaka-worst scenario, eh. Okay. Mas maganda yung may option ka. May option ka.
0: Ang hirap kasi sa atin, Dok. Nasanay tayo dun sa tinatawag na sick system. Ano ba yung sick system? Tsaka ka lang kikilos pagka may sakit ka na.
1: Oo. Kumbaga, bihira yung mga taong nagbibigay ng, nagpupondo, nag-allocate ng budget for prevention.
0: Oo.
1: Yung mga pagtitake ng supplement, part ng preventive approach yan, eh. So, ibig sabihin,
0: kumbaga kahit, parang investment yan sa kalusugan mo.
1: Kahit wala ka pang nararamdaman at malinaw naman sa'yo na tumatanda ka na, in your family, nandyan yung hypertension, yung diabetes, tapos ikaw ay nasa isang trabaho na stressful, you need to do something as preventive. Parang ganun yun. Di ba? Pag nagpapagawa ka ng bahay, ginagawan mo ng firewall.
0: Tama. Oh.
1: Ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin ng pagpapagawa ng firewall, ay kahit walang apoy, ina-anticipate mo na pag magkaroon ng sunog, hindi masusunog yung bahay mo.
0: Oh.
1: Yun yung ano, yun yung the best principle ng pangangalaga ng kalusugan.
0: Yes. Oh. Yan, ha. Kinakailangan yung tinatawag na pagiging proactive. Yun. Pagiging maagap, kung tawagin. Meron kong sabihan, Dok, di ba? Na, yung mas maigi pa yung maagap kaysa yung masikap.
1: Daig ng maagap, daig ang masikap, maagap, masikap.
0: Ang masikap. Siyempre, ay...
1: Wag lang naman yung maagap, tapos umuwi ng maagap din.
0: Yan lang, oh.
1: Iba din yun.
0: Kasi iba talaga pagka naagapan natin, mm-mm, yung mga karamdaman, kaysa sisikapin mo siya na gamutin kapag ito ay malala na o napabayaan na at nagdulot na ng samot-saring mga komplikasyon sa ating pangangatawan. Ha? Kaya nandito ang programang ito, nandito ang kumpanyang Yes to Health para magtaguyod. Ano? Itong mga preventive measures, katuwang natin yung ating pong mga powerful supplement na yan na pwede natin i-take every day. Ha? We just one capsule, two times a day or three times a day ng ating pong mga suplemento. May mga katulong po ito, ha? Para ma-prevent natin ang napakaraming karamdaman na pwede maranasan na ating pong pangangatawan.
1: Kagandaan nito, partner, ang Santon Plus Gold, Santon Vitsi, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay FDA approved, mm-hmm, na isang herbal food supplement. Hindi natin sinasabing ito'y gamot, mm-hmm, pero ito ay malaki nagagawa pagdating sa tamang nutrisyon kasi yun ang purpose talaga ng supplement. Meron siyang high quality pharmaceutical grade extract at safe na inumin ng mga senior citizens, even ng mga buntis. Wala siyang harmful chemicals or anything na makaka-apekto, ano? At sa kahit sino na healthy man or hindi healthy, may sakit man o walang sakit, mm-hmm, na gustong uminom ng mga sustansyang pwedeng ibigay ng extract na nandun sa ating Santon Plus Gold. So yun po yung sagot natin doon sa mga katanungan na madalas nating nababasa na kung sino pa ang pwedeng uminom ng Santon Plus Gold.
0: Mm-hmm. Yeah. At sa mga gustong maka-avail po yan, ha? Available yan sa mga pharmacies, mga local drugstores sa inyong lugar, sa ating pong online shopping store sa Shopee, pwede yung i-order ang ating pong mga produkto. Ganoon na rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic, pwede yung mabili ang ating pong mga produkto. Ha? Lahat ng produkto ng Yes to Health, pwede yung ma-avail dyan. At sa mga gusto pong makabisita sa ating pong mga wellness center, ay narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Santong Gold Coffee Mix.
3: Ako si Jesse. Ang bago kong paboritong kape ay Santong Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga dahil sa may collagen at glutathione nito. Sobrang nakatipid ako.
2: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa. Pabili sa mga butika. The Secret of Health. Secret of Health. Health Info.
0: Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santong Plus Gold Coffee Mix. O, sa mga nakatry na ng Santong Gold Coffee Mix natin, Dok, ano? Baka nagtataka kayo pagka nagitimpla kayo ng Santong Gold Coffee Mix natin. May nakikita kayo na lumulutang na kulay green doon sa inyo pong mga tasa, sa inyo pong mga mug, ano? Eh, huwag kayong magtaka at mabahala. Ayan. Dahil yan, nakikita po ninyo na yan ay extract ng isang powerful na compounds or herb na moringa, mga kaibigan, ha? At yan po ay napakaraming benefits na may tulong yan sa pangangatawan natin. Kaya nga yan, Dok, ang isa sa mga main components ng atin pong Santong Gold Coffee Mix at Santong Gold Herbal Capsule.
1: Oh, paboritong gulay ni Kaindo at Kadoro.
0: Yan.
1: Itong moringa o malunggay, mga katropa, ang scientific name yan, Moringa oleifera.
0: Mm-hmm.
1: Ang coin name ng moringa, ng malunggay, ay Miracle Tree.
0: Mm-hmm.
1: Simula sa kanyang dahon, sa kanyang tangkay, mm-hmm, sa kanyang buto, sa kanyang balat, hanggang ugat, ay mayroong tinatawag na medicinal properties.
0: Oh,
1: mula pa nung unang panahon ay ginagamit na ang moringa ng mga traditional healers until now. Nakitanan ito ng powerful bioactive compounds. Kasi ang nagdadala kasi ng diba, Santong Plus Gold or yung mga produkto natin, kung anong laman niya.
0: Yes.
1: Yun ang may mga pag-aaral na nagsasabi na ito ay may benepisyo sa kalusugan. Una, mayroon itong mga potent phytochemicals. Pero bago natin pag-usapan yung mga phytochemicals, unahin muna natin yung kanyang nutritional value.
0: Mm-hmm.
1: O kaya tinatawag siyang superfood.
0: Gano'n ba ka-nutritious itong moringa na ito?
1: O just imagine, kaya nga tinawag nila na ang moringa daw ay kompleto. O, ang protina niya, ha? Ito, minsan di tayo makapaniwala. Ang comparison dito kasi is per 100 grams.
0: Mm-hmm.
1: Ang protein ng moringa, kung i-compare mo doon sa yogurt saka sa milk, alam mo yung 100 gram ng moringa, meron siyang 6.7 to 9.4 grams of protein.
0: Mm-hmm.
1: While yung yogurt, 1 gram. While milk, 3.2 grams. So, mas mataas pa ng dihamak ang protein ng moringa, ng malunggay. Kumpara mo doon sa mga, alam natin na marami talagang protina.
0: Mm-hmm.
1: So, huwag kayong mag-alala kung wala kayong pambili ng gatas. Mm-hmm. Minsan, hindi nyo alam yung yogurt, walang pambili ng karne. Kung may moringa kayo, mga katropa,
0: may malunggay dyan sa bakuran ninyo,
1: may protein ito.
0: Yun.
1: Oo. Sa vitamins naman, ang vitamin A, napaka-importante niyan sa paningin natin, mga katropa, 3 to 10 times more vitamin A kumpara mo sa carrots.
0: Mm-hmm.
1: Ang pag-vitamin A yung pinag-uusapan, or beta-carotene, laging na tumatakbo sa isip natin, carrots.
0: Yes, okay.
1: Pero ang malunggay, katropa, ay 3 to 10 times more vitamin A than carrots. Sa vitamin C naman, 6 to 7 times more vitamin C than orange or citrus. Grabe. Minerals, katulad ng calcium, mataas ng 3 to 4 times ang calcium niya kumpara sa mugat sa gatas, at ang iron content niya ay 4 to 5 times na mas mataas kesa sa spinach, kasi pag iron, commonly spinach yung yung pinopost natin. Sa potassium naman, which is very important sa puso, at ang pinakang nangungunang prutas for potassium supplement, potassium source, banana o saging. Alam nyo ba na 3 times more potassium ang 100 grams of leaves ng malunggay kumpara mo sa 100 grams ng saging? That's based on study. So, hindi nagpapahuli yung malunggay pagdating sa nutritional value. Pagdating naman sa kanyang other function, meron siyang tinatawag na mga potent phytochemical.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo ba, ang pinaka most powerful compound inside moringa ay yung glucosinolates at yung isothiocyanates. Ito yung key compound niya, no?
0: Mm-hmm.
1: Na doon sa mga compound na yon, yung isothiocyanate, yung moringin ang pinakang pangunahin, na ito ay napakataas ng kanyang anti-inflammatory effects. Alam naman natin na most common problem ng tao ngayon related sa inflammation.
0: Mm-hmm.
1: Ang kanyang ability to help the body lower sugar is mataas din. At ang kanyang natural detoxification enzyme para ma-detox yung liver natin ay mataas din. At meron siyang natural ability na protection na ng katawan against metabolic syndrome. Ano ba yung metabolic syndrome? They call this syndrome X. Na kung saan tumataas yung insulin sa dugo mo kasi hindi nagagamit ng katawan yung insulin. Because commonly, yung insulin resistant na diabetic situation like type 2 diabetes, no? Eh, nagiging dahilan ng pag-trigger ng syndrome X or metabolic syndrome. Kasama na dyan yung obesity, hypertension, pagtaas ng cholesterol. Kasama yan sa metabolic syndrome eh. And also, meron pa siyang antimicrobial property. Oh, isa pa lang yan ha. Meron pa siyang flavonoid na ang pinakasikat na flavonoid na meron dito yung quercetin at kemperol. Na napakataas ng kanilang ORAC value or powerful antioxidant quality. Nakakatulong siya sa pag-relax ng blood pressure natin. At alam naman natin, ang quercetin ay anti-allergy.
0: Natural antihistamine.
1: Yeah, yun yung ginagawa ng quercetin. Kaya nga sa nature, ang natural antihistamine ay quercetin. Meron din yan sa sibuyas. Meron din yan sa ginger at saka sa garlic.
0: Garlic, yeah.
1: Oo. Saka mataas din ang nagagawa ng quercetin at kemperol against oxidative stress. Yun yung mabilis nagpapatanda sa tao. O, isama mo pa yung pinolic acid. Ito, lagi ko itong binabanggit, yung chlorogenic acid na isang pinolic acid na tumutulong naman kung meron kang mataas na blood sugar o meron kang mabilis na pagtanda. O, yan yung mga benepisyo na makukuha natin doon sa moringa. Sa usapin naman na may kinalaman sa puso, blood pressure, cardiovascular function, meron siyang natural alkaloids na nakatutulong naman sa suporta sa ating cardiovascular function. At speaking of carotenoids, especially doon sa dahon, mataas din ang beta-carotene at lutein nitong moringa. Kaya magtataka, di ba ang mga carotenoids, makukuha mo lang sa kulay orange and kulay yellow. Pero bakit mataas yung carotenoids ng moringa? Hindi nyo ba napapansin na pag ang malunggay leaves ay nagmamature, nagiging yellow ang kulay ng kanyang dahon? Sabi ng iba, ay tuyo na yan, itapo na yan. Hindi. Because meron talaga siyang carotenoid inside. Kaya lang, mas super dominante yung chlorophyll.
0: Tama,
1: oo. Kaya di ba nakikita nyo, hindi pa naman tuyo, pero yellow na.
0: Naninilaw
1: na. Kasi pag bumaba yung chlorophyll, lumalabas yung carotenoid niya, yung beta-carotene niya. Na trabaho naman yan, proteksyonan yung mata, i-boost yung immune system function, at pagandahin yung function ng skin, especially to avoid other problem like oxidative stress. To summarize, ang moringa, sa mga pag-aaral, ha, hindi naman tayo dito nag-iimbento lang. Ito, you can do your research. Ang moringa, to summarize yung kanyang phytochemical, ano nagagawa sa katawan, na posibleng makatulong sa atin, number one, reduction of inflammation. Ang daming sakit na pwedeng ang dahilan ng inflammation. Yung blood sugar kapag tumataas, moringa can really help us. Yung improvement ng cholesterol level, yung suporta sa kalusugan ng puso natin, yung pagpapaganda ng abilidad ng liver na maglinis o magdetoxify, yung pagbo-boost ng immune function, ganun din yung strong antioxidant protection. Kaya nga pala ang malunggay o moringa is one of the highly priced vegetables sa buong mundo. Kaya tinatawag nga nila itong tree of life and also superfood. Now you know bakit isa ang moringa sa pinili ng Yes to Health na ilagay sa ating mga produkto. Because ang moringa ay powerhouse of nutritional nutritional support sa ating katawan.
0: Thank you so much, Doc, ha, sa napakaraming infos na yan about sa isa sa mga components ng ating po mga produkto. At ito ay tinatawag na common na sa atin, vegetables, or common herb dito sa Pilipinas, mga kaibigan. Napakarami yan. Kahit saan, pwede kang makakuha. Lalo na kung itatanim ka, meron ka na agad dyan sa inyong bakuran, So sa mga kababayan natin, yung iba, binabaliwala lang ito, ano? Baga hindi ganun ka pinapahalagahan. Pero ito po, mga katropa, ay punong-puno ng nutrisyon, punong-puno ng mga bioactive compounds na malaki ang naiutulong sa buong pangangatawan po natin. Lalong-lalo na kung nakukuha po natin yung mga medicinal properties niya. Marami kasing, ano, Doc, dahilan kung bakit hindi rin natin napapakinabangan yung mga properties na nandoon sa moringa o dun sa malunggay, mga kaibigan, no? Like yung sa preparation nito, the way na i-ingest natin ito sa atin pong true foods, ano? Minsan nababawasan yung kanya pong kabuuan ng mga sustansya.
1: Mm-hmm.
0: Minsan naman halos wala na tayong nakukuha na sustansya mula dito.
1: May mga ano kasi, may mga procedure na ginagawa sa mga natural extract, mga substance na tama ka, it can change yung kanyang value. Kaya nga, as much as possible talaga ang gagawin natin, at least consume it doon sa kanyang natural form.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Ang kagandahan naman ng moringa, matibay siya.
0: Yes, Doc.
1: Kaya nga, ito yung gulay na pag niluto mo, green na green pa rin. Di ba? Kaya minsan, pag kinain mo, buo. Di ba? Hindi mo naman, di naman natin chinachap yung moringa. Paglabas, buo pa rin.
0: Yun lang.
1: Kaya, yun yung question. Napakinabangan kaya natin yung extract ng yung ano tawag dito, yung sustansya ng malunggay, kinain natin tapos paglabas buo pa rin, parang hindi natunaw. Yun yung problema.
0: Yan.
1: Oh, kasi very tough ang ano, matibay talaga yung yung structure ng malunggay. Very dense. Kaya ang sa mga studies natin sa naturopathy, ang pinaka the best form ng pagkain ng malunggay either in dried form, yung air dry, extract or juice. At saka yung ginagawa ng nasa ating product na dry, yung extract niya na talagang hindi dumadaan sa heating procedure.
0: Standardized extract.
1: Kumbaga, mas enhance, well, isang capsule, how many milligram of moringa ang meron, halimbawa 50 milligram. So anong equivalent niyan sa fresh moringa? Napakalaki ng, napakalayo ng agwat, oo. Na pwede natin pakinabangan yung extract na yon sa isang capsule. Kaya nga I rather na ang supplement natin talagang go into category of supplement. Kahit pa masasabi mo minsan na bakit Doc, pag uminom ng Santon Plus Gold hindi naman yun gamot, ba't parang gumagaling yung sakit? Eh kasi yun ang mechanism of ano, healing. Sa healing, ang katawan ang nagpapagaling.
0: Yes, oo.
1: Sa naturopathy, we believe that the body is capable of healing you. Ano kailangan ng katawan? I-equip mo siya. Anong kailangan ng katawan? Kailangan mo ng vitamin C? Okay, I give you vitamin C. Kailangan mo ba ng mineral? Okay, bibigyan kita ng calcium. So the body can use that to heal itself. Ganun naman ang mechanism of healing. In the body. O yun yung nagagawa.
0: Kailangan i-provide mo lang yung tools na kinakailangan ng katawan mo at siya na mismo yung gagamit nun, gagawa nun.
1: Tama. Kung maiintindihan lang natin, mga katropa, yung abilidad ng katawan to heal itself, which the doctors really know that, bakit ka nangangailangan o bakit dumarating sa punto na kailangan mo na ng maintenance? Panglaban sa high blood, panglaban. Yun yung punto na ang katawan mo, bumaba na yung kanyang natural ability. So wala na siya, mahina na siya. So kung hindi ka gagamit ng maintenance medicine, baka magbarabara na yung daluyan ng dugo mo. Kaya nga, kung ayaw nyo na mag-rely sa maintenance throughout your life, ayusin nyo muna yung lifestyle nyo, yung pagkain nyo. Kasi pag ikaw naging pasaway, pagdating sa pagkain mo, wala kang choice. Kaya nga, lagi natin sinasabi doon sa mga katropa natin na may high blood, magpakonsulta kayo, magtanong kayo sa doktor, at ang doktor ay magbibigay sa inyo ng reseta kung kinakailangan nyo talaga. Pero alam niyo ang pinakang ano, kahit sinong doktor ang tanungin mo, ano po ang pinaka the best way para maiwasan yung sakit sa puso, high blood, diabetes? Alam mo ang majority of answer? Lifestyle change.
0: Yun.
1: Healthy lifestyle, healthy diet, exercise. Kasi alam naman talaga nila na yung maintenance hindi sapat yan. Kaya nga ang dami nagme-maintenance, nai-stroke pa rin, napaparalyze pa rin. Bakit? Kasi na-overpower yung epekto ng maintenance.
0: Tama po.
1: Di ba? Okay yung maintenance eh. Pag ininom mo, bababa yung BP mo. Ay, ang problema, tinapatan mo naman ng pagkarami-raming mantika. Then, mangyayari. So, yun yung dapat natin ma-realize. Kasi sa totoo lang, hindi naman mahirap i-prevent yung sakit. Ang tanong lang, paano? Mayroon pa tayong simple knowledge kung paano natin nahadlangan ito. Yun ang dapat nating alamin. Araw-araw, dinidiscuss naman natin ito dito.
0: Yun, ha? Sa mga katropa natin dyan, kinakailangan ng combination, modification, yan, ng ating mga pagkain. and cooperation. Siyempre, meron tayong counterpart na gagawin. Not only relying dun sa atin pong mga maintenance medications, dun sa mga supplementation na atin pong iniinom, yung atin ngang favorite tagline, ano? Na kapag maayos yung ating kinakain, sakto, tama yung ating mga kinakain, hindi naman natin talaga kinakailangan ng mga manggagamot na yan. Kasi ano yung gagamutin sa katawan natin if okay naman yung ating pong pangangatawan through correct lifestyle and yung healthy foods na kinakain natin, ano? But then, kung mali yung ating pong pagkain, mali yung ating pong lifestyle, mali yung ating pong mga habits, kahit na sino, kahit na gaano kagaling na doktor, kahit na gaano karaming mga gamot ang ating ipasok sa ating pangangatawan, it is useless.
1: Kasi nagre-rely din naman yung mga doktor sa katawan natin.
0: Mm-hmm,
1: kaya di ba kahit gaano kagaling espesyalista ang doktor, mm-hmm, kung ang katawan bumigay na,
0: mm-hmm,
1: ayaw nang mag-response, ayaw nang mag-heal,
0: mm-hmm,
1: wala, namamatay din ang tao.
0: Yeah, so,
1: kaya ang bottom line talaga dito, if you want to live longer,
0: mm-hmm,
1: balikan mo yung

0: alam nating natural, less processed, mm-hmm. kasi hindi mo naman masasabing huwag kang kumain ng mga nagproseso na eh. Mm-hmm. Napaka-imposible nun kasi bumibili tayo sa market.
1: Tama, Dok.
0: May mga process yan. Kaya lang, the less process na gawin sa pagkain, much better.
1: Much better. Oh. The secret of health. Para, Dok, napakabilis ng oras natin. Mm-hmm. Baka ipahabol ka pa, Dok, na mensahe sa ating mga tagapakinig.
0: Siyempre. Maraming salamat. Ano ba sa Bisaya ang salamat?
1: Salamat din.
0: Salamat din. sa inyong lahat, mga katropa. Mm-hmm. Luzon, Bisayas at Mindanao, na lagi ho naming kapiling sa ating pagsasahimpapawid mula po Lunes hanggang Biyernes. Thank you. Sana po ay nakapaghatid tayo ng mga kaalaman, mga sikreto at solusyon para sa ating kalusugan dahil alam niyo naman na importante talaga sa atin ang mananatiling healthy. Ako po ang inyong bantay kalusugan mula sa Yes to Health, Dr. Algy Bakla. Hanggang sa muli, katropa.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga katropa natin dyan, mga kababayan natin na lagi po nakantabay at laging nakikinig sa atin pong mga programa. Lagi po kaming subaybayan dito sa atin pong mga himpilan sa ganitong oras din, mga kaibigan, para makalikom ng samot sa ringkal naman sa pag-iingat at pagkapalakas ng atin pong pangangatawan. Ha? Katuwang natin ang Yes to Health. Ayan. Sa kanan po ni Doc Remy Litoy, ito po ang CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon pong laging dalangin, ang Panginoon nawa siyang tutulong na magpagaling at magpalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
2: The Secret of Health.
3: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Pain. Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
6: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VC. At moringa, mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
12: Samsung Plus Herbal Oil.
13: Ako po si Isel Komplikado, si Balam Antike. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
12: Santon Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix. Santhon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
16: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic,

0: Plus, Collagen, and Glutathione, Santhol Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
3: Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santhon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santhon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santhon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
3: Santhon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa pusod.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santhon Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko,
7: bawal akong mag-absent sa trabaho
6: dahil
7: ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
6: Buti na lang,
7: lagi akong naka-Santhon Vitamin C.
6: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
7: Ako pala si Michelle,
6: isang store manager.
2: Santhon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santhon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santhon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Ha! May pimples na naman ako!
1: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
2: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis sa mga butika.
11: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
12: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
13: Vision X Plus. Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na may taglay lalutin. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
13: Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
14: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
17: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santhon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santhon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
18: XFM.
19: XFM.
20: Mga katropa, exciting din.

XFM Time 6:09 ng umaga. Oras, hatid sa inyo ng Uno Plus, numero uno nga lang.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
2: Headlines. Sa mga pangunahing headlines. Headlines. Roro Barco sa karagatang sakop ng coronadasunog.
3: Headlines. Sete Comelec handa sa BSK habang wala pang batas na nag-uutos sa pagpapaliban ng halalan at tuloy ang COC filing. Headlines.
4: Kung magiging official candidate lang po sila at the time of the filing of the COC, ano man doon sa September 28 to October 5.
2: Mga vendor ng Old Market, umaapila ho sa city government sa pwesto sa bago nilang o sa bago hong palengke.
5: Makita po ba talaga? Kasi ang hirap po sa amin lang manggagaling na yung ipipicture lang namin sa inyo yung sitwasyon. Pero...
3: Baleco General Manager Contrifida nagpasalamat agad sa suporta ng ilang membro ng Sangguniang Palalawigan sa franchise application. Board Member Maminta nilinaw na inisyal pa lamang ang ginawang talakayan rito.
2: Sa Balitang Nasyonal, PBBM ipinagmalaki ang Pilipinas bilang pinakamabilis na umunlad sa PISA.
3: Ase namang balita sa Bayong Dagat, maraming mga bansa kinondina ang pag-atake ng Houthi rebels sa oil facility ng Saudi Arabia.
2: Sa balitang sports, 7 Pinoy boxer sasabak sa Asian Games.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Huwebes, September 10, 2026.
3: Ito ay Express Balita sa Umaga. Tayo ay live muna dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
2: Nasa bayan pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong Palawan.
3: Kami rin ay napapakinggan saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM radio app sa inyong mga Android phone.
2: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
3: At ako naman si katropang Mike Escote.
1: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express. Express Balita sa umaga.
2: Mga katropa, dako na tayo sa detalye ng ating mga balitang lokal.
1: Express, Express, Balita sa Umaga.
2: So, unahin natin yung kaganapan doon sa munisipyo ng Coron. Nakakalungkot na balita dahil 5 na po na individual ang kumpirmadong nasawi nang masunog po ang MV June Aster sa karagatang sako po ng munisipyo ng Coron, Palawan. Kagabi po yan, September 9, 2026. Ito pong MV June Aster ay isang roro na barko na bumibiyahe mula munisipyo ng Coron to El Nido, vice versa ito, Choy. Biyahe nito ng Coron po sa mga ano ha, pang national ano natin ito script. Ang Coron po ay isla dito po sa lalawigan ng Palawan. Samantalang ito pong El Nido naman, yun po ay dulo ng mainland dito pong Palawan, dyan po sa norte ng lalawigan.
3: Pero ito siya yung itong ano na ito, barko o I think batil. Ito ay galing ng Manila.
2: Manila, oo. At agad na po na rumisponde ang Philippine Coast Guard sa insidente na nasunog na kinasangkutan po dito pong nasabi nating barko. dyan po sa Barangay Marsilya, sa munisipyo po ng Corona. Matapos po na makatanggap ng ulat, nakipag-ugnayan po ang Philippine Coast Guard sa Turba, sa Tara, sa Bureau of Fire Protection, sa munisipyo ng Corona, sa LGU at mga shipping line na may barko hong nakadaong sa Port of Coron para sa agarang pagsagip at pagtulong sa mga nakasakay. At ipinadala na sa lugar yung pong mga tauhan ng Maritime Environmental Protection Unit, ang Northeastern Palawan at Coast Guard Special Operations Unit upang magsagawa ho ng rescue operation at magbigay ng assistance sa mga pasahero at crew ng nasabing barko. Samantala, tumulak po mula port ng San Fernando sa munisipyo po ng El Nido ang BRP Sulaan patungo ho sa lugar ng insidente upang magbigay rin po ng karagdagang tulong. Patuloy po na minomonitor ng Philippine Coast Guard ang sitwasyon at nakikipag-ugnayan sa mga kinaukulang ahensya upang matiyak po ang kaligtasan ng lahat ng mga crew. Yun nga lang, dahil masama ang balita, dahil lima na ho ang nasawi. Nasa 42 naman lahat ng mga na-rescue. Merong 8 na nasa ospital, pero yung 42 na yun na dinala doon sa cover gym ng Barangay Turba ay ang iba naman ay napaalis na rin naman doon sa lugar, lalo na yung mga minor. Okay, si
3: naghahanap ako ng statement ng punishment, no, pero wala pa ako nakikita.
2: Wala pa. Hingi tayo ng update live report. Mula doon sa XFM Coron, si Sunshine, Katropang Sunshine, good morning.
6: Good morning, Katropang Gerald at Katropang Mike.
2: Yes, nandiyan ka na ba sa lugar ngayon?
6: Yes, nandito na po ngayon sa Coron District Hospital. Okay. Ngayon nga po, napag-alaman po natin na dito na lang po yung naiiwan dito sa ospital. Tapos yung 8 naman po, inalasa ko yun.
2: Okay, yung unang 8, wala na dyan?
6: Yung 8 po, nasa kolina po.
2: Tapos may panibagong 7 na naman?
6: Yung 7 po, yung kasama na po yung kagabi.
2: Okay, 7 ang naiwan sa 8, yung isa wala na, nakalis na.
6: Yung daras po, umuwi na po.
2: Sige nga, ilan lahat-lahat na sa ngayon, sa mga oras na ito, ilan na yung nare-rescue? Kasi ang bilang, as of 11 kagabi, nasa 42 yung nare-rescue. Pero ngayon, yung aktual, ilan na lahat-lahat?
6: Wala pa rin po nadagdag sa Tropang
2: Marami Gerald. Okay, yung pa rin ang bilang, no, siguro, Choy, hindi pa nagbibigyan ng panibagong update. Natuloy pa rin talaga ngayon yung search and rescue operation.
3: 5 hours ago, yung Philippine Coast Guard, tinitingnan ko sa page nila.
2: Okay.
3: 5 hours ago, yung Coast Guard District Palawan, sabi nila, update, the Philippine Coast Guard patuloy nagkasasagawa ng search and rescue operation. Kasunod nga nitong nasunog na MV John Aster sa Benicity ng Coron, sa katubigan ng Coron. As yun nga, sasabi mo nga, Choy, Kastropang Science, alas 11:10 kagabi, as of alas 11:10 kagabi, according to PCJ spokesperson Commodore Noemi Kayabyab, as of 11:10 p.m., a total of 42 individuals ang na-rescue na, habang 5 nga yung casualty. Tatlo na lang doon sa Barangay Torda Covered Court sa Coron. So, yun pa rin, Choy, yung ano? As of 11:10, ganoon pa rin, wala pang nadadagdag sa update ito ng Philippine Coast Guard 5 hours ago.
2: Yan, okay. Yan yung binasa natin. 134 yung bilang sakay ng MV June Aster, 17 yung crew dyan. Pero hindi pa na na specific kung nasaan na yung 17 na yun. Kung sila ba ay kasama dito sa 42 na na-rescue, ilan sila doon? Meron din bang crew nakasama dito sa 5 na bilang ng mga namatay? 8 yun na sa Culion Hospital. Yung mga update eh. Si Katropang Sunshine. Pito na lang. Yung isa, ano yung kalagayan ng isa?
6: Katropang Gerald, yung iba daw po kasi dito, yung iba po taga rito.
2: No, hindi taga dyan. Saan na kaya dinala yun, yung isa?
6: Yung ano po dito, yung ito. yun yung naiwan dito. Tapos may wala po na dinala talaga sa Kulyon.
3: Sa Kulyon District Hospital kasi ano doon eh, Kulyon na ano, maganda ka Sanitarium Hospital kasi maganda yung ano doon, hospital na yan.
2: Ikaw ay, kala ko nasa hospital siya eh. Ikaw ay nasa cover
3: ka,
2: gym.
3: Nang Coron.
2: Ano, nasa hospital ang Coron?
3: Na Coron.
2: Okay, sige, sa hospital lang ang Coron. Na-transfer pa. Ito ngayon, walo yung binabanggit natin na nasa Kulyon Hospital lang ngayon.
3: Ayun.
2: Okay. Oh.
3: Tatropang Shine, dyan ka sa Coron District Hospital, tama ba?
6: Yan po, nandito po
3: ako ngayon. Ayun,
2: oo. Ang sistema, di ba, Katropang Sunshine, ang sistema nito, once na merong na-rescue, ang bagsak nito doon muna sa cover gym ng barangay Turba. Tapos pagka in-assist nila, kung kinakailangan dalhin, ang unang ospital na pupuntahan nyo sa Coron, tama ba? Tapos pagka maluba, dadalhin naman sa Kulyon, ganun ba?
3: Yung kapitan ng barangay Turba. Nandiyan, Choy.
2: Sige, usapin natin. Kapitan, good morning. Ganda umaga po, Kapitan.
7: Ayos, good morning po.
2: Opo, Kapitan, maaari pong makuha yung buong pangalan? Kapitan Ruiz, tama ba?
7: Opo.
3: Cap, good morning. Pasensya na po. Medyo umaga yung tawag natin. Si Kagawad Mike Escote po ito, tsaka si Kagawad Gerald Galis sa XFM Palawan. Oh. Hello, Cap.
2: Opo. Kap, maki-update lang kami, Kap, doon po sa mga na-rescue, dyan po sa cover gym ninyo. Ilan na po yung bilang, lahat-lahat?
7: 42, sir. 42.
2: 42 pa rin, okay. Simula po yan kagabi, alas 11, yun po yung pinakahuling update ng Philippine Coast Guard. Simula alas 11, hanggang ngayong umaga, wala akong nadagdag, wala akong nakita?
7: Wala pa po.
2: Wala pa, opo. Yung patay po, hindi po nadagdagan, kasi ang sabi, lima, wala pang dagdag?
7: Wala pa po.
2: Okay. Ano po yung ano ngayon? Nandyan po ba kayo sa cover gym ngayon, Cap?
7: Wala. Dito pa lang sa bahay.
2: Ah, sa bahay pa lang po kayo. O, papunta pa. Kagabi po, nandun din kayo o wala pa? Papunta pa lang?
7: Alas 4 na kami nakauwi.
2: Oh, napuyat na rin talaga si Kapitan.
3: Opo, oo. Ganyan talaga yung mga tayong mga barangay official. Ganyan talaga. Puyatan talaga, Kapitan. Yun pang mga na-rescue, yan po ba ay mga taga dyan? O kilala niyo ba yung mga yan?
7: Oo, oh, yung mga residente na mga tiga.
3: Mga residente po nang?
7: Dito sa Turda.
2: Taga dyan din po sa barangay Turda?
7: Oo, po. At saka residente ng barangay Dara.
3: Barangay?
7: Dara.
3: Dara.
7: Opo. Oh. Tama naman yung mga kasibad dito ba, Barangay Turda.
3: Barangay Turda.
2: Okay, oh.
3: So lahat po, wala pong turista. So mga residente po ito ng bayan ng Coron mismo.
7: Opo.
2: Kap, saan daw po galing? Tapos baka merong impormasyon din sa'yo kung bakit po nasunog yung barko?
7: Wala pa pong binigay na ano. Information kung paano ako kung ano nasunog.
2: Oo, wala pang binigay ano kung anong dahilan ng sunog?
7: Opo.
2: Oo. Yung pong mga ano po, Kap, na may, di ba mayroon pong mga nakaligtas, may mga nakausap na rin po kayo doon?
7: Wala po kami. Ako walang nakausap po siya. Nag-rescue po sa may papier.
2: Ano po? Mayroon po na nakausap ninyo?
3: Wala daw.
2: Wala?
7: Oo, wala po.
2: Okay. Di ba pagka ano po, pagka na-rescue, doon muna sa cover gym muna sila. Pero pwede naman po silang makausap, malapitan at gusto rin sana namin ma-interview, mayroon din kami kasama dyan. Pwede po ba makapasok doon? Maluwag po ba?
7: Balik kami po doon sa care. Sector kami pag mga na-rescue.
2: Oo.
7: So, dati naman na-rescue, kanyang tanggap doon. Tapos napasakayan rin sa mga sidecar o
2: sidecar?
7: Yung
3: top down.
7: Yung sidecar.
2: Oh, top down. Dinadala ng top down.
7: Opo, opo.
3: Okay. Yung makuha niyo po sila, Cap, nung ma-rescue sila, ano po yung pinaka-sitwasyon nila? Na tumalon ba sila sa dagat, sa tubig, o mismong nakuha po doon sa taas pa ng barko?
7: Bali yung sanin ko yung team niya na tinatanong sa kung ay video talaga matinatanong talaga yan. tapos diretso na sila dyan sa kumatkot.
2: Medyo hindi lang natin masyado makuha yung ano ni Cap, medyo mahina at saka choppy
3: ang dating. So doon po sila sa taas ng barko pa nakuha, Cap? Tama ba?
7: Hindi, sa dagat na namin.
3: Ah, sa dagat na. Sa dagat yun na nakuha.
2: Tumalon na rin siguro, no? Cap, tumalon?
7: Apo, apo.
3: Okay. So sa dagat yun na po nakuha. Pero yung mayroon ho bang mga ano? May mga paso na sila?
7: May mga paso na.
3: May mga paso na.
2: Maganda sila ang ano, natin makausap po, no? Kasi importante na yun. Kasi sila yung makapagkukwento na nangyari. Cap, yung lima na namatay, mga kilala nyo po yun? Mga taga dyan din?
7: Hindi namin kilala.
2: Oo, pero hindi taga dyan o taga dyan po sa inyo?
7: Walang ano, walang claim doon kung sabi kong tigas saan siya.
2: Sunog po ba o pagkalunod?
7: Yung pasa, mga paso.
2: Mga paso?
3: Mga paso, no? May doon sa mga namatay, Cap, ano ba? Merong bata, merong matanda, meron kayo na pansin?
7: Isang bata, maging apat na matanda.
3: Isang bata, apat na matanda. Yung bata po, ano po, lalaki, babae?
7: Lalaki.
3: Lalaki. Mga ilang taon po kaya yun?
7: Siguro, mga humigit ko mula sampo.
3: Mga humigit ko mula sampo. Yung mga matatanda po, ilan po yung ano, ilan po yung
2: lalaki, babae?
3: Babae tsaka lalaki?
7: Isa lang babae.
3: Isang babae, tatlong lalaki?
7: Apo.
3: Mga ilan na po kaya edad doon, Cap? More or less?
7: Mga 50 plus.
3: 50 plus pataas? Yung mga yon. Oo. Yung nung nakuha niyo po sila, Cap, yung mga, balikan ko lang po yung mga na-rescue natin, at saka yan, wala ho bang mga life jacket?
7: Bali, wala. Walang life jacket sila recover.
3: No, walang life jacket. Pati yung mga namatay, walang life jacket?
7: Wala
3: lahat. Kasi usually kasi pagka ganyan, yung barko may life jacket yan, di ba?
7: Opo.
2: Kapano pong sabi, papunta pa lang po dyan sa Coron o paalis pa lang? Saan po galing at saan sana papunta?
7: Galing may dila po yung papunta Coron.
2: Opo, tapos pabalik na o papunta na po dyan sa Coron?
7: Hindi, papunta pa lang po. Papunta pa lang sa Coron.
2: Oo nga, galing Manila, tapos papunta po dyan sa Coron?
7: Oo, papunta sa Coron.
2: Okay.
7: Coron
2: El Nido. Mga ilang ano po, mga ilang metro o kilometro po yung layo doon po sa lugar kung saan nasunog yung barko, doon po sa dalampasigan naman ng Coron?
7: Dito sa amin mga 2 milya.
2: 2 milya?
7: Oh, may git.
3: So, ibig sabihin, tanaw na sa Pangpang. Malapit lang eh.
7: Opo.
3: Oh. Kumbaga, doon po sa ano, malayo pa po ba yan sa Pierre Cup?
7: Mga 2 oras pa siguro. Makapapunta po.
3: Mga 2 oras pa. Malayo-layo pa rin pala sa Pierre.
2: Milya kasi, 2 kilometro malayo eh. 2 milya, mas malayo eh.
3: Kaya. So kung 2 oras pa, papunta doon sa Pierre, malayo pa.
2: Well, ano na yun, Cap? Talagang sunog na talaga yun. Kasi hindi mamakano yung bumbero natin doon. Dagat
3: wala,
2: eh.
3: Wala.
2: Sunog talaga, Cap, no?
7: Apo, sunog.
2: Lubog na? Nakalubog na po?
7: Kagabi, mga alas 4. Kasi may yung dumating na rescue, mga alas 4 ng madaling araw. Malapan, sumadjad pa lang doon sa barangay Karat.
2: Okay. Meron bang ano po? Meron pong barko rin ba na tutulong para ho maiahon o madala sa tabing dagat? Baybaying dagat yung pong barko?
7: Binandoon na yung ano yung...
2: Ano po?
7: Pag binandoon na, madaling araw mo yung mga amin dito yung marisigil sa amin na risk.
2: Oo. Yung mga tao po. Baka ano to, Choy, baka siguro barko rin ang kailangan ng Philippine Coast Guard.
3: Meron rin silang mga pangaral dyan eh, pang kuha. Cap, yun pong mga yung kapitan po ng barko ba buhay?
7: Hindi pa po na-recover balik.
3: Hindi pa po siya na-recover?
7: Hindi pa po.
3: Hindi pa, okay. So wala pa yung... yung iba pong mga tauhan po, meron ba kayong mga tauhan ng barko na no, na-rescue?
7: Ayun, sa kwento nila, parang may tatlo.
3: Meron ilan po?
7: Tatlo.
3: Ayun, tatlo na? Tatlong crew ng barko ang na-rescue, yung kapitan hindi pa po kasama doon?
7: Hindi pa po.
3: Oh, so hanggang kanina alas 4 ng madaling araw, yung kapitan ng barko hindi pa nakikita?
7: Hindi pa po.
3: Hindi pa.
2: Wala pa, okay. Yung pong may-ari ba niya nung pong MV June Aster na yan, taga dyan din po ba sa Coron?
7: Hindi po po kung sila pa nangyari.
3: May nakita akong post sa Facebook, parang biyahe rin itong Liminangkong. May mga karga ng kalabaw . Hindi ko lang alam kung ito rin niya, pero yun ang pangalan .
2: Tama ba ang biyahe niya ay vice versa sa El Nido, Coron, Manila, tapos may binabanggit ka, Choy, na Liminangkong?
7: Opo.
3: Okay. Kapalikan ko yung ano to, yung ano diyan, yung area na yan, gaano kalalim yan diyan, yung sa may dagat malapit diyan sa inyo, yung pinagsunugan ng barko?
7: Malalim, sir, malalim.
3: Malalim talaga yan. So, kung yung mga tumalon sila doon tapos walang life jacket, posibleng talagang malulunod. Hindi, kasi kung lalangoy sila sa papangpang, 2 milya pa yung pangpang, malabo bang makaligtas yun, Kap?
7: Apo.
3: Malalim, no? Oo. Tapos, pero maaga-aga pa . Yung... Po? So malalim yung ano diyan, yung dagat diyan sa may pinano talaga, no? Posibleng yung iba parang malabo makaligtas kung malalim masyado, kung pag nalunod sila.
7: Opo, malalim po.
3: Malalim pala yung ano diyan. Sabagay, sa daanan talaga ng barko, malalim
7: .
3: Two nautical miles yung layo ng Pangpangkap, tama ba?
7: Oo, galing sa
3: inyo. So, kanina alas 4 po ng madaling araw, pag alis nyo po ng cover gym, meron pa po bang na-rescue? May nadagdag po ba sa na-rescue?
7: Wala pa po, wala.
3: Wala pa? Yan ang malungkot siya.
7: Ngayon, palis pa lang sila, palis.
3: Palis na ulit?
7: Oo, para mag-rescue.
3: Oh, okay.
2: Kap, mayroon bang ano na rin, mayroon na rin mga professional diver yung pong inibitan maliban po doon sa mga Philippine Coast Guard personnel?
7: Wala pang mga diver ship.
2: Wala pa, no?
7: MDR, mga Coast Guard.
2: Opo.
7: Kung saan na gagawin yung ang
2: ship. Okay. Yung pong pinaka-barko, ano no, tupok ba o kailangan pa rin talagang pasukin yung loob para makita natin kung mayroon pang mga naiwan at natrap?
7: Hindi pa namin alam kasi kagabi, natrapo pa yun. Mga alas pa ko lang umaga.
2: Ano po? Nandoon na rin?
7: Yung pag-isip namin, kagabi ng mga tiga rito, na alas pa lang dito. Nag-apoy pa yung barko.
2: Umaapoy pa rin, alas 4. Nako. Hanggang kanina ang alas 4, so hindi pa rin talaga po pwede mapasok ng loob, no? Kasi yun ang mahirap, Kap, . Walang ano . Walang bumbero sa dagat .
7: Ayos po.
2: Kaya nga . Pero ano, Kap, ano? Pagka sa tingin mo, Kap, pagka natapos yung apoy, lulubog at lulubog talaga, no?
7: Hindi po lang po kalipuanan.
2: Sige pa. Choy, may ano pa? Kung ano, bibitawan na natin si Kap.
3: Okay na.
2: Sige po,
3: Kap. Kasi para makaprepare na si Kapitan, alam mo naman tayo mga barangay official, kahit puyat, talagang pupunta.
2: 2 oras pa lang yata yung pahingaw. Isang oras pa lang. Kapitan, marami pong salamat, ha. Kapitan Rico Ruiz dyan po sa Barangay Turba sa munisipyo po ng Coron, Kap, sa oras.
7: Opo, Maraming salamat po, Sir. Magandang hulo.
2: Si Kapitan Rico. Rico Ruiz ng Barangay Turba, dyan po sa Coron.
3: Torda? Ano ba? Torda.
2: Oh. Dyan dinadala sa cover gym nila yung po mga na-rescue. Nasa 42 yun, yung bilang eh. Kaninang alas 4 na binitawan ni Kapitan, ang sabi ay nasusunog pa. Mayroon pang apoy.
3: May apoy pa.
2: Walang bombero talaga dyan. Uubusin talaga yan.
3: Wala ba tayo kailangan, baka siguro padaw na para magkaroon ng
2: sea fire ship.
3: Parang gano'n eh. Fire ship eh.
2: Yung
3: sa mga isla dapat meron tayong speedboat na may pang ano, di ba? Kaya parang muna pang ano din.
2: Sana nakatalon lahat, ano? Kaya lang, kung titignan natin ang bilang, kung yan ay 134, lahat-lahat ng sakay ng MV June Aster at nasa 42 pa lang, tingin mo mga ilan, mga 70, 80 pa yung hindi nakikita.
3: Madami pa. Kaya panalangin ko dyan, sana ay hindi nakasakay yung iba.
2: Mm-hmm.
3: Kumbaga,
2: hindi nakasakay?
3: Yung panalangin ko ba dyan, yung hindi talaga, kumbaga, nag-atras na hindi na lang sumakay. Pero kasi may manifesto yan eh.
2: Hindi naman kasi nakadepende sa actual na bilang, yung number na binigay.
3: Oh.
2: Doon pa lang siguro yun,
3: sa pag-alis.
2: Ng MV June Aster. Ito yung record dito sa desk ng Philippine Coast Guard.
3: Kaya
2: kasi diba chinecheck yan?
3: Kaya nga sa manifesto, may manifesto.
2: May manifesto, baka doon. Bagay kung yun talaga ang bilang.
3: Kaya nga, ito
2: yun. Naibigay yun talaga ang sakay.
3: Oh, pero nanulungkot ako, yung nakuha nila, walang mga life jacket.
2: Wala nga, yun ang sinasabi. Wala nga
3: eh. Kasi usual eh, pag ako, matagal na din ako nakasakay ng barko, ano pa yun eh, parang 2017 pa ako huling sumakay ng barko.
2: Okay.
3: Merong ano yan, Choy? May life jacket ka talaga sa may anahan mo?
2: Oo. Di kaya ano talaga, gawa ng mabilis yung apoy, kaya
3: tarantahan na.
2: Kaya nga, sigurado yan, ang pwede siguro yung mga bangka ng mga maliliit, minsan wala, di ba? Pero kung mga ganito, lalo na pang biyahe, sigurado meron ito.
3: Sabi ni Tay Bob,
2: hindi nakakuha eh.
3: Sabi ni Tay Bob, ito na panahon, kailangan ng China Coast Guard para sa water cannon.
2: Yun na nga, oh, baka pwede pa rin. Ah, sabagay, huwag natin gawing biro.
3: Kaya nga, Tay Bob talaga eh.
2: Oo, kasi lima na ang nasawi po dito.
3: Kaya
2: nga, hindi pa, ano eh.
3: Mahanap yung iba.
2: Sa lima na yan, ang sabi, mayroong isang bata. Diba?
3: Isang bata.
2: Nasawi.
3: Lalaki.
2: Batang lalaki na nag-iidad, maaaring nasa 10 taong gulang. Tapos, apat na matatanda. Isa naman yung babae. Ang lalaking tatlo ay nasa 50
3: pataas.
2: Yan po yung bilang. Si, naku, yung iba, di na natin maano ito. Si Katropang Sunshine, balikan natin doon.
3: Okay. Nakakalungkot itong balita ito.
2: Oh.
3: Maaga pa ito, siyempre, 6:45?
2: Kahapon. Kagabi mga, ano na eh, mga pa alas 9 na natin eh, doon na natin nakita. Ang dami mga nagsipag-post na eh. Mga blogger na rin nga eh.
3: Ang ano na doon talaga.
2: Sana meron tayo makausap, Choy, nasakay mismo kasi 42
3: kaya,
2: na
3: kaya
2: sila
3: kaya
2: eh.
3: Kaya nga, kaya nga.
2: Yung iba naman, di naman talaga tumagal sa ospital. No, yung iba hindi tumagal sa ospital eh. Preparing, papunta na ng Torda. Si Sunshine.
3: Ayan, sige.
2: Hindi na tayo ng update mamaya. So, sa ngayon po ay nagpapatuloy yung pong search and rescue operation ng Philippine Coast Guard. Yan yung video na inyo po nakikita. Kagabi ho yan, tuloy-tuloy. Hindi ho talaga tumigil yung pong Philippine Coast Guard. Katuwang yung pang ahensya ng gobyerno. LGU, ganun din. Sa paghahanap sa mga hindi pa nakikita dahil 134 yung pong sakay ng barko ng MV June Aster. At 42 pa lang po ang nakikita. Pinakahuling update yan ha, kagabi ha, alas 11. Initignan din kung mayroong dagdag sa buong magdamag, pero wala hong nadagdag eh.
3: Alas 4 umalis si Kapitan sa gym. Walang nadagdag.
2: Madilim, pwedeng ganun madilim, pero sana pa umaga, mas madali nang makikita kung mayroong palutang-lutang. Sana, di ba? Ang crew ay nasa 17. Bago ilan na rin yung nakikita? Tatlo? Kabilang doon sa 42? Diba, tatlong crew na ang na-rescue.
3: 18:45 hours. Ang ano oras? Ang 6:45 ng gabi. 6:45 ito ng gabi nangyari, Choy. Yung na-receive ng Philippine Coast Guard information, 6:45.
2: Dalawang oras ang biyahe mula ho doon sa substation ng Philippine Coast Guard papunta doon sa lugar kung saan nasusunog yung pong MV Junaster.
3: Kasi yung substation baka doon sa pier, di ba? Nagtutugma din, sabi ni Kapitan kanina, from doon sa lugar na nasunog yung barko, dalawang oras pa bago makarating sa pier.
2: Yun nga eh, dalawang oras pa.
3: Ito, Choy, ay ano pala ito? Atienza Inter-Island Shipping Line.
2: Yun.
3: Yung may-ari.
2: Oo. Atienza.
3: Atienza. So ngayon, maghanap tayo ng sa Atienza Inter-Island Shipping Line. Baka pwede kayo makabigay ng statement na kung ano ba ang nangyari. Kung meron na kayong nakausap na ano ninyo, na mga tauhan. Hinahanap ko nga itong ano eh, sa Facebook eh, baka meron ng statement itong Atienza Shipping Lines. So, meron silang ano, Choy, oh? Atienza Inter Island Ferries Incorporated. Hanapin natin dito, baka...
2: Meron hong mga pangalan dito. Buka natin kung mabasa natin na kasi handwritten po ito. Yung pong 42 na nakita. Subukan natin ha. Medyo malabon dating talaga, Choy.
3: Kaya nga, surat ano lang eh.
2: Oo. Simulan ko sa baba, yung pang 42. Try natin ha kung kaya.
3: Sige. Ito pala, Choy, nagtagkala pala, Choy, habang hinahanap mo yan.
2: Okay.
3: Sabi dito sa Facebook page ng Atienza Inter-Island Ferries Incorporated, sila ay we provide transportation for cars, truck, heavy equipments, other vehicles to and from Manila, Batangas, Corona, El Nido, Palawan. Nag-ano rin pala sila, nagkakarga rin sila ng mga ano? Yan. Ng mga truck, ng mga heavy equipments. May nakita nga ako, Choy, ano eh.
2: Oh.
3: Kalapaw pa yung ano nila eh. Ito.
2: Sakay?
3: September 9 kahapon, di ba?
2: September 9 kahapon.
3: Yan. Meron silang schedule dito eh. Pero Aurora Vehicle, passenger cargos, Toronto, Batangas. Titingnan ko kasi kung yung schedule nila. Galing Manila, di ba? Kung galing Manila...
2: Galing Manila, papunta ng Coron.
3: Manila to Coron, September 8 ng alas 8 ng gabi.
2: Diba, basahin ko pa sir yung mga pangalan. Eh, inintay ko lang yung ano.
3: Choy, Tuesday, Choy, umalis ng Manila ito, Choy.
2: Okay.
3: September 8, 2026, Tuesday, 8 p.m, Manila to Coron, El Nido, Unlimilangkong, MV Junaster.
2: Yan na.
3: Ito, base doon sa Facebook page ng ano ha.
2: Okay.
3: Atienza Inter-Island Ferries Incorporated, September 8, 2026, Tuesday, 8 p.m, Manila to Coron, El Nido and Limilangkong, MV Junaster, Roro, passenger vehicle and passengers.
2: Ayun.
3: So ito siyang ito yung ano niya. So base sa schedule.
2: Okay.
3: So umalis ng alas 8 ng gabi ng Tuesday.
2: Tuesday.
3: Ang kanyang schedule.
2: Dalawang araw. Sakto rin talaga. Kasi
3: sakto.
2: Dalawang araw biyahe.
3: So, dediretso ito ng Manila, from Manila, papunta ng Coron, dadaan ng El Nido, at hanggang Limilangkong, Taytay.
2: Yun, vice versa.
3: Okay. MV Junaster. Kaya lang, pagdating nga sa Coron, nasunog na siya.
2: Narito ho ang mga pangalan. Nasa 42 po ito. Unahin ko lang sa baba ha, kasi medyo mas malinaw yung sa baba kaysa sa taas. Pero susubukan natin na mabasa lahat. Ang pang 42 na nakita ay si Aldrim Bixperk. Lalaki po ito, 30 years old, crew. Pang 41 na nakita, Earl Christian Jeric Alvaro. Lalaki rin, 28 years old. Pang 40 na nakita, RJ San Buenaventura. Lalaki, 27 years old. Zoilo Yonzon, lalaki, 30 years old. Princess Ana Alexis, 27 years old, babae. Leomar Di Palobos, lalaki, 42 years old. Richard Marciliano, lalaki, 24 years old. Paul Enzo De La Concepcion, lalaki, 19 years old. Rafi Torres. Uy, apat na taong gulang pa lang ito. Pero nailigtas. Apat na taong gulang po ito. Bata pa si Rafi Torres. Tabata Morales, 25 years old, babae. Jesse Johnson, lalaki, wala akong edad. Domingo Joper Jr., lalaki, 28 years old. Princess Alexis Inang, 27 years old. Eugene Rafael Kiray, lalaki, 28 years old. JC Francisco, 31 years old, lalaki. Ariel Navarro, lalaki, 23 years old. Edgardo Nasinupa, 35 years old, lalaki. Gerald Gabatin, 27 years old, lalaki. Dexy Tradip, babae, 13 years old. Asmed Ali, 7 years old. Ito na yung pangalawa sa pinakabata, ha? 7 years old. Si Asmed Ali, 61 years old. Ito naman, senior Gaspar Dagsa, lalaki. Arnolfo Villanueva, 47 years old. Ariel Damaso, 26 years old, lalaki. Lidon Yuneta, Yotena, 38 years old. Roland Lerma, lalaki, 30 years old. Danilo Mosta, 57 years old, lalaki. John Paul Torillo, 26 years old. Gomercinda Ableg, 71 years old.
3: Kaya,
2: mukhang ito'y pinakamatanda.
3: Babae, babae.
2: Oo. Gomercinda Ablig. Dave Lander Petron, 26 years old. Teresa Manlapa, 17 years old.
3: Si Napoleon, si Napoleon Tablasan.
2: Napoleon Tablasan, 29 years old. Teresa, banggit ko na ba ito?
3: Teresa
2: Manlapas, 17 years old. 60 years old. Ah, hindi. Benjamin Endik, 60 years old. Siya yung 60 years old, ha? Tabata Japa Morales. Dalawa na yung Tabata, pero yung ito ay mayroong Japa Morales. Yung kanina naman ay Tabata Morales. Ito po ay 35 years old. Lucas Jopre Howard.
3: Parang foreigner to, ha?
2: Parang foreigner yung ano niya, kaya pangalan na niya. 25 years old. Joan Lexter Serrato, 19 years old. Paul Enzo, 19 years old. Rachel Bernie. Ano yung kasunod, Joy?
3: Cadalinho.
2: Cadalinho.
3: Humanan. Yeah.
2: Humanan.
3: Humanan.
2: Ah?
3: Humanan.
2: Humanan. 24 years old. Edgar Marta Tahida.
3: Tahida.
2: Tahida, 21 years old. May Rose
3: Batian Celia.
2: Batian Celia, 26 years old. Ito na medyo mahirap.
3: Si
2: Manuel, Mini, Manuel ba ito?
3: Parang Mininel Cubero.
2: Yan ha, 34 years old. Yung isa pa sa
3: si
2: taas. Nanginginig pa yung pagsulat talaga nito.
3: Kaya nga, kasi may nakalagay, malala. Is
2: Aroy, siya ang malala.
3: Estiduko, no. Yung apidyedo.
2: Oo. Estiduko, malala. Babae, 18 years old.
3: Parang puwifer?
2: Oo, dinala siya sa Coro District Hospital. Ah, ito, ang dami pala mga dinala sa District Hospital.
3: Lahat sila, Choy, una, dinala sa Coro District Hospital. yung walong sinasabi ni Katropang Shineshine ay medyo matindi yung tama doon sa Culion Sanitarium Hospital din.
2: Isa lang ang crew na nakalagay dito, yung panghuli lang. Nasa nasa walo po dito yung dinala sa anwa sa Culion. Pagka malala, di ba maliban sa Coron, doon talaga sa Culion dinadala. Yun, walo.
3: Maganda yung hospital doon eh.
2: Walo ang nandun. Okay.
3: Pinakita ko doon, Choy, nung sa video, yung may ano pa eh, may saging na ano eh, yung dahon ng saging.
2: Oo.
3: Kasi pag nasunog, di ba, nilalagyan ng dahon ng saging.
2: O, para
3: yung mga
2: sa
3: murang-murang dahon ng saging.
2: Oo, yung mga nalapnos.
3: Oo, nilapnos.
2: Okay, yun ang ginagamit nila, no, para naibsan man lang yung init.
3: Kaya nga eh.
2: 6:51 ng umaga.
8: Express Balita sa umaga.
2: Pasok natin, Choy, iba. Eh lang, alanganin na 'yung oras natin.
3: Choy, may ito, Choy, yung si Ma'am Shane.
2: Okay.
3: Kasama ito sa nasunog, pinapanawagan.
2: Sige.
3: Hinahanap si Michael Sean Agundes. Ito, i-send ko 'yung ano, ha.
2: Hindi pa nakikita 'yan siya ngayon,
3: hindi
2: ha.
3: Hindi pa pinorward sa akin. Ngayon lang, Choy, habang nanonood sa atin eh.
2: Sige.
3: Ipakikita mo itong ano, pinapanawagan. Itong si panawagan, nakiusap po kami sa lahat. Baka po may nakita anumang impormasyon tungkol sa pinsan namin na si Michael Sean Agundes, 20 years old, na sakay ng barkong nasunog. Hanggang ngayon, wala pa rin pangalan niya sa lista ng mga survivor. At labis kami nag-aalala dahil wala pa rin natanggap na update tungkol sa kanyang kalagayan. Kung sakaling may makakita sa kanya, may nakasama sa rescue, ano may impormasyon tungkol sa kanyang kinaroonan, mangyaring makipag-ugnayan sa amin, kahit anong impormasyon ay malaking tulong sa amin, pamilya. Please share po natin ng mas marami makakita. Umasa at patuloy kami nanalangin na ligtas si Michael Sean Agundes, na nanawagan si si Kumarites ng Palawan. Oh, tsaka yung kakaibigan natin, si Shane. Si Shane Patricio, yung kaibigan natin na nanawagan din.
2: Sana makisama yung magandang panahon.
3: Kaya nga.
2: Tapos ganun din ho yung mga samahan na mga mangingisda sa Coron, Culion, baka pwede magsama-sama, di ba?
3: Oo.
2: Habang patagal ng patagal, yung lugar kung saan hahanapin yung pong mga nawawala, palawak ng palawak yan eh.
3: Kaya
2: kagabi pa lang ito, kahapon pa lang ito, baka ano pa, sa dami siguro ng mga may bangka, sana palibutan, di ba?
3: Kagabi pa lang may mga maingista na, may napanood ako.
2: Meron
3: mga maingista, talaga nakita nila, talagang bumalik sila para tumulong.
2: Nagtulong-tulong na rin talaga kagabi pa. Pero medyo mahirap ang paghahanap dahil nga naman madilim. Diyan katulad sa atin sa kalsada, mayroong mga street light yan, napakadilim yan. Nakadepende lang din yan sila sa ilaw nila. Di ba? Yung ilaw nila kung hanggang saan ang hangganan, gaano kalaki yung sakop, doon lang nakadepende. Hindi katulad ngayong umaga, mas maganda ngayon.
3: Makikita na talaga.
2: Mas makikita na ngayon.
3: Sana may mga nakarating sa Pangpang, medyo malayo-layo sa ano eh.
2: Yun lang ngayon. Yan o, hindi yung nasusunog. Grabe. Oh, yun o. May tao pa doon sa ano, sa taas, sa ba nasusunog?
3: Oh, itong video na ito. Para
2: bangka ito.
3: Mayang mangingista to eh.
2: Yan sila yung mga mangingista. Video yan sila. Nangangawil, Choy. Yan sila.
3: Nakita nila, kaya tumakbo sila doon. Yun pong Atienza Inter-Island Shipping Line. Baka pwede ko kayo magbigay ng statement, ha? Makapagbigay na kayo ng statement tungkol dito sa pagkasunog na inyong pong barko na MV John Aster. But ang operasyon talaga nito, Choy, papunta ng hanggang Liminangkong.
2: Liminangkong. Apat, vice versa, ganun. Ikot-ikot lang yun.
3: Coron, Manila, Coron, El Nido, tapos hanggang Liminangkong, Taytay.
2: Yeah, tapos ikot na naman, ikot.
3: Ikot na naman.
2: Niya.
3: At base doon sa kanilang, sa Facebook page nila, schedule na nakita natin, umalis ng alas, ang schedule talaga, Tuesday, September 8, 2026, Tuesday, alas 8 ng gabi, ay from Manila. So, ibig sabihin, umalis na ng Manila, alas 8. Going to Coron, kasunod sa El Nido at Liminangkong. Ang sakyan ito, Roro ito, passenger, vehicle, and passengers.
2: Pahinga ko niyan, ha?
3: Nandun sa ano, doon nilagay ko na doon sa GC.
2: Sige, natin sa National. Limang minuto na lang, paalas 7 na unang umaga. Antabay ho kayo sa page ng XFM Palawan. Marami po yung mga update, mga pinopost na mga balita. picture man yan, video, listahan, lahat-lahat. Tinatagtad ho ngayon ang page ng XFM Palawan. At ito yung kasunod na program, Bullseye. Tutukan din ho ito. May mga may interview, may mga update tayo makukuha. Kaya ho, wag hong bibitaw ha dito po sa XFM, sa mga nakikinig at sa Facebook.
3: Joy, si Shana Realino, this second. Nanawagan din po kami, Cesar Belon, 54 years old, lalaki. Kasama rin doon, nawawala pa rin. Cesar Belon, baka may ano, baka meron kayong dyan sa mga paligid-ligid siya ng barangay.
2: Yun na nga eh,
3: oh. Oo, baka may na-rescue.
2: Ano nyo lang po ha, i-chat nyo lang sa amin. Tapos yung mga pangalan na yan, pinopost po namin yan. Dalawang pangalan na ang ipopost natin, Choy. O na nawawala. At humihingi ng tulong na mahanap. Sige.
3: Choy, bante magtapos. May nagsend sa akin. May batang nanonood. Bati ka muna. Ang pangalan ay si Khalil.
2: Khalil.
3: Khalil, bati ka muna. Salamat sa panonood, ha, Khalil. Ha?
2: Yeah. Kay Khalil. Naku, baka may makalimutan. Ako rin itong nagpapabati. Ayan.
3: Karel, be a good boy. Congratulations.
2: Oh. Okay, siguro mamaya na lang siguro yung mga pagbati dahil tinututukan natin itong...
3: Mataas yung grade nito eh. Batang to eh.
2: Matalino. Express! Balita sa umaga! At mga katropa! Inyo pong narinig ang mga balitang nakalapo ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
3: Live mula dito sa XFM sa Broadcast Center, Puerto Princesa City.
2: At sabayan po ninyo napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
3: Napapakinggan rin sa Almansulok ng Mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
2: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network Page. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
3: At ako naman si Katropang Mike Escote.
2: Maraming salamat, magandang umaga!
3: Pilipinas! Express! Balita sa umaga!
8: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Saan naman?
15: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups sa to araw-araw. Maliban sa masarap

0: epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
11: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist, call the doctor.
13: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
14: Mag-Vision X Plus ka.
15: Vision X Plus Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
15: Vision X Plus Softgel Capsule.
14: Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
18: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santon Vitamin C. Kasi
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
19: Ha! May pimples na naman ako!
20: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
21: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
22: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
23: Edgar,

0: Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Talagang maaasahan.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
6: Sa anumang XFM.
7: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pipili sa mga butika.
11: Santhon Gold Coffee Mix.
12: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
11: Santhon Gold Coffee Mix.
12: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
11: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
13: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: XFM.
14: Mga katropa, excited!

Alas, alas 7:08 ng umaga. Oras atin po sa atin yan ng 1 plus numero 1 alaga. Kabali.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sapul na sapul ang bawat

0: morning. Hindi yata maganda yung morning eh. Meron tayong mga casualty. Yan sa may bahagi po ng Coron. Update tayo mamaya-maya dyan sa patuloy na isinasagawang search and rescue operation ng mga otoridad dyan sa may bahagi po ng Coron. Ang palatuntunang bullseye at ito sa atin yan, mga katropa, ng number one complementary and alternative medicine provider. Mga katropa, ang Yes to Health Incorporated. Mga katropa, siyempre, ang mga produkto o ilan sa mga produkto ng Yes to Health, mga kaibigan, ay ang Turbo. Turbo. Ang Turbo, mga kaibigan, it supports male fertility. Boost libido in men. Enhances energy and stamina. Helps the body adapt to stress. Relieves symptoms of menopause. Supports prostate health. Supports focus and brain health. Mga kaibigan, ha? Yan yung isang sangkap ng Turbo, yung Maka. Ito namang Klabo Huska, mga katropa, ito ang nagpapa, yung sabihin nating nagpapatigas, ha? Dahil ito ay mayroong aphrodisiac, arouses sexual desire, mga katropa, ha? Yung kasama yan dun sa ingredients ng Turbo, no? Remedy for both virginity and erectile dysfunction, mga katropa. Ginagamit din ito to treat fevers, arthritis, rheumatism, inflammation, and aching muscles. Improves appetite and acts as digestive stimulant. Ang daming sangkap na makakatulong sa ating pagkalalaki, mga katropa, ha? Hindi lang ito nagpapatigas ng ating, sabihin nating pagkalalaki. Maraming gamit itong Turbo. No approved therapeutic claims, mga tropa, ha? Turbo! Mabibili ang Turbo sa lahat po ng ating mga kapartner ng mga pharmacy province-wide, mga kaibigan, at doon sa mga klinika ng Yes to Health. At ang isa sa klinika ng Yes to Health ay matatagpuan ho dyan sa may bahagi po ng Rojas, Palawan. Ano yung mga serbisyo na maibibigay po ng Yes to Health sa mga taga Rojas at kalapit na mga munisipyo? Eto ho, pakinggan natin at panoorin.
1: Madalas na bang sumasakit ang katawan? Madaling mapagod? Gusto mo bang mas maalagaan ang iyong kalusugan at pamilya? Punta na sa Yes to Health Clinic Rojas Branch. Matatagpuan sa Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Magpa-check up at magpa-konsulta ng libre upang malaman ang mga paraan para mapangalagaan ang iyong kalusugan. May kasamang libreng dietary guidelines upang matulungan kang magkaroon ng mas tamang pagkain at mas malusog na pangangatawan.
2: Ang Yes to Health Clinic po ay nag-offer ng free consultation with free dietary guidelines and with high-tech machine. Nandito po si Doc tuwing Monday to Wednesday. At ang Yes to Health Clinic po ay nag-offer din ng mga free services tulad po ng TheraPerms and BioZapper.
1: Piliin ang mga dekalidad na health and wellness products na swak sa iyong pangangailangan. May special discount para sa lahat ng PWD at senior citizens sa mga produkto na Yes to Health Clinic Incorporated.
2: Sa lahat po ng mga senior citizens, or PWD, dalhin niyo lamang po ang inyong ID para po kayo ay maka-avail ng ating discount sa ating mga produkto.
1: Kaya ano pang hinihintay mo, katropa? Magpakonsulta ng libre at maging bahagi na ng mas malusog na pangangatawan. Punta na sa Yes to Health Clinic, Rojas, Palawan.
0: Yes to Health Clinic, Rojas, Palawan. Ito sa Puerto, meron din tayong Yes to Health Clinic, second floor, DCRM building, sa may bahagi po ng Nara, Brooks Point. No, mga kaibigan, may mga Yes to Health Clinic tayo. Okay? At syempre, mga kaibigan, kagaya ng binabanggit ko, pero sa countdown natin, 106 days before Christmas, ha? May malungkot lang ho tayong balita kahapon pa. Yung nangyari, ngayon tuloy-tuloy ho, at ongoing ang search and rescue operation ng Coast Guard District Palawan, no? Kaugnay po nga dito sa nangyaring pagkakasunog. Na pagkakasunog ng isang passenger vessel, ano ho, yung MV June Aster. Nasunog po ito, mga kaibigan, kahapon sa vicinidad, vicinity waters of Coron. Mga kaibigan, ano? Ayon kay Commodore Noemi Cayabyab, ano ho, mga kaibigan, as of 11:10 p.m., meron na pong 42 mga individual ang na-rescue na. Mga kaibigan, no? At itong mga to ay dinala doon sa Barangay Turda, Covert Court, sa munisipyo ng Coron. At yun, meron hong 5 na mga casualties. Ulitan na lang natin si Kapitan. Bon. Mayroong 5 mga casualties po. Patay na ho itong mga to. May bata pa. No? At ito eh na-turn over ho na sa Coron Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office for proper disposition. Okay? So, 42 plus 5 na mga nasawi po, mga kaibigan. At ang buong sakay ng naturang passenger vessel, ha, mga kaibigan, eh nasa 100 mahigit. So 42 plus 5, mayroon pa hong hinahanap na nasa mga 80 na hanggang ngayon ay nawawala pa, mga kaibigan, nalulan ng naturang passenger vessel na MV June Aster. Mga kaibigan, ano? Mamaya-maya, eh, mabibigyan tayo ng live update doon mismo sa Barangay Turda, at pumoposition lang yung ating, ano sabi? O, i-replay na lang natin yung sinabi niya kanina. At sinasabi, o pumoposition lang yung ating kasamahan, no? Si Katropang Sunshine doon sa MV Turda, at MV Turda, doon sa Barangay Turda, at bibigyan tayo ng mga live feed kung ano ang sitwasyon doon sa barangay. Kasi itong barangay na to, ang isa doon sa malapit na barangay na kung saan nandun sa laot nila nasunog. itong naturang passenger vessel na ito. Mamaya-maya, mayroon ding ibibigay sa ating update ang Coast Guard, mga kaibigan. Nandoon na rin ho yung Red Cross. Hindi lang ho Coast Guard, ang yung Coast Guard sila yung nandoon sa dagat, nagmamando kung paano yung ginagawang search and rescue. Naandoon na rin po yung Philippine National Red Cross, tumutulong doon sa mga nakuhang pasahero, yung mga survivor, no? At yung PDR, kausap ko si Sir Jerry Alili kanina, yung number ni Dr. John Quintapa nandyan, Axel, nabigay ko ba? Pakitawagan mo at siya yung in-charge doctor ng PDR na kung saan sila yung nag-aasikaso doon sa mga survivor. Mga kaibigan, ano? Nandiyan siya, yung number ni Dr. John. Binigay ko na diyan kanina. Ibibigay ko ulit. Nandiyan sa GC. Pakitawagan. Narito po yung mga survivor. 42 ito, ha? Mga kaibigan, kasi marami yung nananawagan ngayon. Makikita nyo sa page ng XFM Palawan yung mga kamag-anak ko ng mga hanggang ngayon ay nag-aalala at tinitingnan, hinahanap kung yung kanilang mga kamag-anak ay kasama doon sa mga survivor. Mga kaibigan, ano? At nandito, babasahin natin yung mga pangalan na base doon sa listahan. No, na ibigay doon sa MDR, no, at official list ng mga survivor. 42 ito. Lahat-lahat, no? Mga kaibigan. Number 1 doon sa listahan ng mga hinahanap, no? Alam natin, mayroong mga nanonood sa atin at nakikinig or nanonood through Facebook Live, no? Mga kamag-anak ng nakasakay dyan sa naturang passenger vessel na yan. Ano ho, mga kaibigan? Okay? So, basahin natin yung mga nasa listahan. 42 ho ito. No? 42. At meron hong 5 na hindi pa ho mailabas ngayon kasi siyempre papaalam pa yan sa kanilang mga kamag-anak, no? Si Mimuel Loberto, ito ay libero, 34 years old. Mga kaibigan, ito yung mga nakasakay ho, mga survivor na ho ito. Mga survivor. Mae Rose Batansilia, babae ho ito, 26 years old. Edsel Taseda, lalaki ho ito, 21 years old. Rahel Bernie Cadaleno Jumad, lalaki, 24 years old. Daul Enzo, 19 years old. Mga survivor na ho itong binabanggit ko, ha? Mga kaibigan, Katropang Ali, baka okay na yung Coast Guard, yung pwede natin, ano, kausap natin kaagad. Lucas Joffrey Howard, 25 years old. Labata Jaba Morales, 25 years old. Babae po ito. G. Bihamin Endika, lalaki po ito. Senior, 60 years old. O, paano kaya lumalangoy itong mga to? Gabi pa naman. At yung ibang nakuha, ayon kay Kapitan Turda kanina, o kay Kapitan, Ruiz ng Barangay Turda, walang life jacket. Now anyway, Teresa Malapas, ilan to? 27 years old. Napoleon Tablasan, lalaki, 29 years old. Gomersinda Ablig, babae, naku, 71 years old. Nabuti, ito survivor na ho, itong binabanggit ko ha. John Paul Turillo, lalaki, 26 years old. Danilo Monta, lalaki, 53 years old. Roland Lerma, lalaki, 30 years old. Lindon Yutenya, lalaki, 38 years old. Man, pakitanong si Ali kung okay na sinyasan mo lang at mapuputuli natin itong pagbasa ng mga survivor. Survivor, Ariel Damaho, lalaki, 26 years old. Arnulfo Villanueva, lalaki, 47 years old. Danilo Amante, lalaki, 22 years old. Putulin ko muna yung pagbabanggit natin ng mga survivor. Ah. PCG Palawan, nasa linya natin para doon sa update. Magandang umaga po. Philippine Coast Guard District Palawan, sir.
3: Sir Calvin, sir, magandang umaga, sir, at magandang umaga po sa lahat ng ating tagapakinig.
0: Ay, ma'am pala, ma'am. Sorry, ma'am. Hindi maganda yung morning natin. Ma'am, kuha lang kami ng update, survivor, casualty, at yung ongoing operations po para sa mga kababayan natin. Nakamonitor din yung ilang mga kamag-anak na hanggang ngayon hinahanap sa listahan yung kanilang mga... Sige po, ma'am.
3: Yes, sir. So, sa ngayon po, sir, ay ongoing pa rin po ang ating search and rescue operations. Nasa area po ang ating mga PCG assets po. Sa ngayon, sir, yung number po ng rescued individuals po natin ay nananatiling 42. At yung confirmed casualty po natin ay nananatiling 5.
0: Okay, so hindi nagbabago, ma'am. No? As of 11:10 kahapon, 42 yung nawawala. Ay, 42 yung survivor.
3: 42 yung rescued. Yes, sir.
0: Survivor. Considered survivor na ito, ma'am, no? Yung 42?
3: Yes, sir.
0: Okay.
3: Yes, sir.
0: 5 yung patay. At ilan pa ho yung nawawala?
3: So, based po dun, sir, sa ating initial po na nakuhang data, 117 po ang total passengers at 17 po ang number ng crew.
0: 17?
3: So, the rest.
0: Oo.
3: Opo, 117 at 17, sir.
0: So, ilan yung nawawala pa ho?
3: Around 87, sir, if I'm not mistaken.
0: Okay, sige. So, 87, ano? Anong oras po nakuha yung pinakahuling survivor doon sa 42?
3: Sir, i-verify ko yung data na yan, sir.
0: Mm-hmm.
3: Pero nilabas po namin yung update na ito, sir, ng mga around 11, sir.
0: So, 11. So,
3: ng gabi, sir.
0: Oh, so, after... Rescue operations po, hindi tumigil yan, ano? 24/7, ma'am?
3: Yes, sir. Tumitigil-tigil lang po kapag medyo masama yung panahon.
0: Mm-hmm. Okay.
3: Yes po. Pero nandun po sa area po yung ating mga assets po. Kasama po ng mga agencies po natin, nakatulong po natin sa search and rescue operation.
0: Okay. So kung 42, saan po yung exact location, ma'am? Yung malapit tong lugar o barangay na sunog itong... passenger vessel, Lieutenant Ausente?
3: Sir, nasa Barangay Turda, sir, ng Coron, Palawan.
0: Barangay Turda.
3: Yes, sir.
0: Ilang mga milya layo doon sa, ano, sa yung kalupaan ho ng barangay na yan? Gaano siya kalayo?
3: Sa ngayon, sir, 7.63 nautical miles, sir, northeast of Barangay Turda, Coron, Palawan. Yung location po nung vessel po natin.
0: Kasi nung gabi, nung makuna ng video ng mga nandun sa barangay na yon at kalapit barangay, talagang nakikita yung pagsunog, yung nasusunog na passenger vessel. No? So, ibig sabihin, malapit-lapit din lang, ano, ma'am?
3: Yes, sir.
0: Okay. Possibly, nandun pa sila yung mga 81 o nagkalat-kalat na sila dahil malalaki ang alon or ano kaya ang possibility, Lieutenant Ausente, ma'am?
3: Yan pa po ang tinitingnan natin, sir, no? Dahil ongoing po yung ating search and rescue operation.
0: Mm-hmm. Okay. So, wala pa ho tayong ano, no? Wala pa hong kung anong nangyari, bakit nasunog. Wala pang ganun, ma'am, no? Basta hanapan muna tayo kung sino yung nawawala.
3: Yes, sir. Wala po, sir. Pero ongoing na rin po ang pagkandak ng ating investigation po para malaman ang cause po nitong fire incident na ito, sir.
0: Okay. Anong mga assets po ng PCG ang naandun sa area? At yung MDR, yung barangay, paano po yung tulungan ang ginagawa po ngayon para doon sa search and rescue? Ma'am?
3: Sir, sa ngayon meron tayong 5 PCG assets po na dedicated po para dito sa ating search and rescue operation.
0: Lima. Galing sa inyo yan, lima.
3: Yes po. Okay. Nasa area na po yung ating MRRV 4406.
0: MRRV.
3: Yung MR. Yes po.
0: Ano,
3: yung MRRV 4411 naman po, sir, ay dadaan lang po dito sa puerto para mag-pick up ng mga MARPOL equipments and additional personnel and magpo-proceed na rin po ng Coron today.
0: Okay.
3: So meron din po tayong aluminum boat. Dalawa. Okay. Yes po. And may rib na rin po tayo doon sa area, pero may isa pa pong parating na galing ng Araceli po.
0: Oh, marami-rami din. Ano itong MRRV, ma'am? Anong klaseng vessel ito ng PCG?
3: Multi-role response vessel, sir, na 44 meters.
0: Ah, 44 meters. So, pang rescue talaga ito, no? At pang mabilisan po yung takbo kung sakaling may makita at alanganin yung posisyon. How about yung ano, may coordination ba sa inyo, yung LGU or yung PDR, MDR, o kung sino pa na mga nandun?
3: Yes, sir. Mm-hmm. Yes, sir. Actually, ongoing po ang coordination natin po with other agencies po na nandoon.
0: Oo. Ma'am, meron bang diver tayo pagka ganito kadilim tsaka yung panahon? Nagda-dive ba kayo sa ano, mga diver ho? O doon lang tayo sa surface maikot?
3: Sa ngayon, sir, based sa report na na-receive natin ay surface pa lang po tayo, sir. Pero may mga divers po tayo na papunta din po sa area, sir.
0: No. Possibly gano'n sa kalalim kung may idea kayo, ma'am. Yung
3: na hindi pa po natin na-verify, sir.
0: Oh, mahirap yan, di ba? Pagka ganun madilim, di maganda yung panahon, tapos magdadive sa ilalim, medyo risky. Tama? Tama ba, ma'am? Risky sa diver?
3: Yes, sir.
0: Okay, so surface tayo muna. So ngayon, ma'am, as we speak, ano tayo? Ongoing? May diver ba sa ilalim or surface muna, ikot-ikot o paano?
3: Sa ngayon, sir, nasa surface muna tayo nakafocus, sir, search and rescue operation. Nagpalipad din po tayo ng drone para mas ma-monitor po yung barko po, yung kalagayan ng barko sa ngayon.
0: Uh-oh. Ma'am, pagka ganito ba ang SOP, pagka halimbawa ganito, nasunog siya, tapos search and rescue, yung radius po paikot, gano'ng kalawak, ng unang-unang paghahanapan natin bago umangat ng malayo?
3: Sir, balikan ka to sa lahat na hindi ko pa po nakuha yung data na yan.
0: Sige lang. Oh, importante, nakapaikot po doon lahat, ano?
3: Yes po.
0: Yung possible na mapagpadparan nila, bukod sa Coron, o Coron lang talaga, malapit na munisipyo, Lieutenant Ausente, saan po pwede? Halimbawa ho.
3: May possibilities po sa mga karatig na barangay po, ng barangay Turda. Yes po, yung mga malalapit po.
0: Oo. Sa mapa ba, malapit ba ito sa Araceli? Or anong mga munisipyo yung ang pwedeng halimbawa mapadparan itong mga iba?
3: Balikan po ito sa dito na yan, sir.
0: Oo, okay, sige ma'am. Yun hong limang patay, nasaan po ito sila, ma'am? Lieutenant?
3: Sir, according sa report, sir, nasa funeral homes po sila, sir.
0: Sa Coron?
3: Yes, sir.
0: Oh, so I understand na parang na-turn over din sa MDR na, no? For
3: yes po, sir. Turn over po sa MDR MO for proper disposition.
0: Meron ba kayo, ma'am, doon sa lima? May bata, may matanda, may idea kayo? Sa lima? Bata?
3: Wala hindi pa po natin ako confirm yung details na yan, sir, sa ngayon.
0: Oo, okay. So, saan po tumatakbo? Saan po nakukuha yung mga information na yan? Ba, yung mga pangalan, sino yung mga patay, saan na sila? Sa inyo or doon sa MDR o LGU?
3: Sir, ano naman to, sir? Coordinated operations naman po ito, sir.
0: Oo, lahat naman meron. Okay. So, okay. Na yung iba talagang nakasakay doon. Teka muna, saan pala galing ito siya, ma'am? Bago dumating ng koron, itong passenger vessel natin.
3: Na, sir, galing po ito sa port of Baseco, sir, sa Manila.
0: Baseco? Sa yes, sir. May bahagi ng ano to? Baseco?
3: Manila po.
0: Caloocan, parang ganyan. Manila, Manila.
3: Sa may under po ng Coast Guard Substation Del Pan.
0: Del Pan, okay. Kagabi ba bago naglayag ito, wala tayong ano no na walang bibiyahe muna or dahil malaki alon, may gale warning, may clearance ya, no? Okay naman bumiyahe.
3: Yes sir, na-cancel lang po yung biyahe niya noong 7 September. Pero nagbiyahe po siya noong 8:13 ng gabi. Wala naman pong cancellation during that time.
0: Okay. So, yung, di ba, pag kami mga ganyan, ma'am, may mga SSB radio tayo naka-tune in, naka-connect sa Coast Guard or meron bang mga SOS na mga sinabi or yung kapitan na nag-declare siya ng ganito? Radio communication from the captain ng vessel? Ma'am?
3: Sir, yung initial info po na nakuha natin is report po. And also yung mga videos na rin po galing po doon sa Barangay Turda na nakikita po nila na nasunog yung barko.
0: So, walang... Pagka ganito, ma'am, halimbawa, nandito na siya sa bisinidad ng Koron, supposed to be saan siya nagra-radio, halimbawa, kung dito na, di ba? Isa lang ang frequency, di ba, ma'am, na may sa nautical, ano natin, marine channel. Pagka ganito, may marine channel ho na ginagamit.
3: Yes, sir.
0: No, wala bang radyo na, yun nga, nag-communicate yung kapitan papunta sa Coast Guard, may SOS kami, ganito yung GPS location namin, kailangan namin ng rescue, ganito. Wala pang ganon sa ngayon.
3: Wala po kaming information regarding doon, sir.
0: Oo. So, ang information galing na doon sa barangay, papunta sa Coast Guard. Barangay.
3: Galing po sa isang concerned citizen, sir.
0: Yung unang asset po ninyo, ma'am, saan galing? Sa Koron din o sa
3: Cagayan? San Fernando and galing po ng Turda, sir, yung doon mismo mga personnel natin sa Barangay Turda.
0: So
3: respond po sila kaagad.
0: May aluminum boat kayo doon, ano?
3: Yes, sir.
0: Okay, so na-respond yan kaagad. Pero sa dami, ma'am, no? Na mabuti yung mga local din, parang tumulong na rin yung mga local, no? Mag-rescue na. Okay. So ongoing po siya, ma'am, ongoing sa ngayong mga oras na to, search and rescue. Okay, tawagan. Pero nga ako ng ballpen tsaka papel, Ali. Mayroon na tayo, nasa lima, ha? Parang nasa lima na yung mga assets po ng PCG. So lahat ng po pwedeng gamitin, ginagamit na po ngayon. Nasa 80 pa ho ang nawawala. No? Ayon kay Lieutenant...
3: Umaga, sir.
0: Ayan na po, tol. So, ma'am, yung... Pwede ko maano ulit, ma'am, ilan nga po yung ano nyo, yung barko, yung asset natin nandun from PCG? Lima?
3: Lima po sa ngayon, sir.
0: Lima, okay, lima. Tapos katuwang na po yung mga asset ng PDR, LGU,
3: yes, sir.
0: Tsaka yung mga local.
3: Okay? Yes, sir.
0: So, ulitin ko lang, 42... Hanggang sa mga oras na ito, 7:39 a.m., 42 ang survivor, 5 ang nawawala, ay 5 ang casualty, ang mga patay, at nasa 80 pa yung nawawala at hinahanap.
3: Yes, sir.
0: Okay. So yung passenger manifest, meron na ho kayo, ma'am, no? So talagang yun yung sa kanya, kasama na yung crew. Yun na yun.
3: Yes, sir. Yes, sir, pero hindi po natin kino-close yung number po na ito, sir. So, hanggat ongoing po ang ating search and rescue operation.
0: Oo nga. At saka itong mga pangalan, baka may hindi nakasakay o nakasakay siya, hindi pa rin confirm, ganon.
3: Basta sa ngayon, sir, yung hawak natin, sir, is yung passenger manifest, sir, na nanggaling sa shipping.
0: Shipping lines. Anong shipping?
3: 107.
0: Anong shipping lines ito? Ulit, ma'am?
3: Atienza, sir.
0: Atienza.
3: Ay, sir.
0: Atienza shipping lines. Yan talaga yung biyahe niya, ma'am. Baseco, Palawan o napadaan lang?
3: Yun talaga yung biyahe niya, sir.
0: Baseco Coron.
3: Yes, sir. Baseco Coron. Minsan po, diretso ng El Nido.
0: Oo. Mostly, pasahero siya o cargo?
3: Passenger vessel po, sir.
0: With cargo, no? Kasi parang may ano siya eh.
3: Yes.
0: Meron siyang parang, ano, yung sarapan, pwede yung isa kayong sasakyan?
3: Sir, hindi confirm yung data na yan, sir. Balikan ka to dyan, sir.
0: Okay, sige. Anong oras po tayo mag-release ulit, ma'am, ng bagong mga pangalan, kung meron man, or sa tweet-tweet na, eh, meron tayong mga ilalabas na info para doon sa pamilya na naghahanap po?
3: As soon as, sir, meron na tayong updated information, sir, maglalabas po tayo ng information.
0: Okay, sige. Lieutenant Aileen Ausente, ma'am, baka may advice pa po tayo sa mga kamag-anak at yung ginagawa po nating operations ngayon. Yung iba talagang hindi na natulog. Iyak ng iyak. Kung kasama ba doon. Sige ma'am, sige po. Advice from PCG District Palawan. Sige po.
3: Okay. Sir, unang-una po, nakikirami po tayo sa mga pamilya po ng mga nasawi po sa trahedyang ito. At naiintindahan po natin yung pangamba ng mga families po na may mga nawawala pa rin family members. Rest assured po, ginagawa po ng Philippine Coast Guard at nakatulong ng ating mga ahensya po at LGU ang buong makakaya po natin para po sana may mailigtas pa po tayo, may ma-rescue pa po tayo na passengers and crew, and meron na pong direktiba ang ating Commandant Admiral Ronnie Gavan na mas intensify pa po ang ating search and rescue operation.
0: Uh-huh. At last na lang, ma'am, Lieutenant. Sa mga oras na to, pinapayuhan din natin yung mga kababayan natin. Wag muna tayong magsisihan or magturuan, magalit kung si kanino. Hanapin yes, mo hanapin muna natin yung 80. Tama ba, Lieutenant?
3: Yes sir. Focus po muna tayo, sir, sa rescue.
0: Okay, so saka na yan at ongoing naman yung operations kung investigation. Lieutenant, yes, ma'am, Ausente, salamat po. Mama, tawag lang kami ulit. Thank you po.
3: Opo, salamat. Maraming salamat po.
0: Thank you, Lieutenant JG Aileen Ginovania Ausente, PCG Palawan District. Mga kaibigan, okay? Lahat ng pwedeng gamitin ng Coast Guard, Araceli, Coron, yung nasa barangay nila, nando na. May mga aluminum boats. Meron pa silang yung malalaki ng barko. Bukod pa yung mga local na naghahanap din doon sa lugar. Mike, baka may pwede tayong tawagan. Pakitawagan na lang. Ha? Sino? Sige. Pakiano mo yung pangalan. Okay? So confirm, 42. 5 patay. Mga kaibigan at yung isang kamag-anak nasa linya natin. Hello, magandang umaga po sa inyo, ma'am.
4: Hello po, good morning po.
0: Opo. Yung isa po sa kamag-anak ninyo ay nakasakay po rito?
4: Opo, bali dalawa po sila.
0: Dalawa? Bala ka sa may audio.
4: Isa, opo.
0: Nabasa niyo ba yung listahan ng survivors?
4: Opo, nabasa po namin as of po noong alas 3.
0: Oh, kanina kausap ko yung PCG, ngayon lang, kabababa lang namin ng telepono, si Lieutenant Ausente, hindi po nababago yung 42. Yun pa rin. Okay. Sino po, ano pong pangalan nun ng kamag-anak po ninyo at anong mga edad?
4: Yung si Papa po is si Marino Duran.
0: Lista mo.
4: 62 years old po siya. Stroke patient po siya.
0: Ito ba yung picture na nilabas mo na naka-wheelchair?
4: Opo.
0: Aroy. 62
4: tapos
0: years
4: old. Tapos yung isa po yung anak niya. Anak niyang bunso is 22 years old.
0: 22. Itong kuha mo na na-post, ito ba sila?
4: Opo. Bali kasama po ako dyan.
0: Kasama ka sa picture, opo.
4: Opo.
0: Saan nyo sila hinatid? Sa Baseco?
4: Opo, sa mismong ano po ng atensa, ako po mismo yung maghatid.
0: Saan ang punta ho, Coron?
4: Sa El Nido po yung ano nila.
0: El Nido?
4: Taga Taytay, Palawan po kasi sila.
0: Okay. So, 62 years old. Saan ho sila sa ano? Di ba pag bibili, doon ba sa binili yung ticket, sa Akensa Shipping.
4: Opo.
0: Mayroong economy, mayroon ba yan silang ano? Isang ano lang? Isang deck lang?
4: Ano lang po sila? Bali po yung bed nila, magkahiwalay.
0: Ay, walay.
4: Oh. Ngayon po, ang nangyari po noon ay mahirap po kasi siya mag-CR, maglalakad.
0: Oo. Oh, oh.
4: Kaya nakikusap po doon sa isang pasahero na kung pwede daw po ay malapit sa may CR.
0: Mm-hmm. Nakipagpalit?
4: Opo, nakipagpalit po sila.
0: Mm-hmm.
4: Yun po yung huling update namin nung tinawagan po sila.
0: Okay.
4: Nung part ng alas 8 bago po sila umalis.
0: Alas 8. Anong oras yan yung pinakahuling communication ninyo, 8 o'clock?
4: Siguro po mga 9.
0: Ano yung huling
4: kasi
0: usapan?
4: Nag-update po kami ng gamot ng ni Papa.
0: Oh, so 9 o'clock may update pa? Mayroon pang usapan?
4: Opo.
0: Okay pa, okay pa sila noon? Wala bang nababanggit na umaapoy na yung sinasakyan nilang passenger vessel?
4: Well,
0: o?
4: Wala pa po noon time na yun. Kasi noong time, noong may signal pa po sila,
0: oo.
4: Siguro mga 9 or 10 po, nag-update pa po yung kapatid po ng asawa ko.
0: Okay.
4: Bali po nung tinawagan na po nung namin nung umaga, hindi na po namin sila makontakt.
0: Nako, nung umaga na. So doon siya.
4: Na po kasi.
0: Doon siya sa may CR, yung si Papa mo.
4: Opo, doon po sila nagpistong dalawa.
0: Okay. Doon na ano, nakipagpalit. So hindi siya doon lang siya sa wheelchair niya o naihiga siya?
4: Doon nakahiga po sila doon sa bed.
0: Nakahiga sa kama. Tapos pagka halimbawang bababa, halimbawang may pupuntahan, magpapahangin, isasakay siya sa wheelchair.
4: Opo, pero nakakapaglakad-lakad po siya, kaya lang medyo mabagal.
0: Mahirapan, ano?
4: May tungkol. Opo, kaya iniisip po namin kung siya ay makakasurvive.
0: Yun na nga. Sa dulo ba yung CR na yung banda? Sa dulo o sa harapan o doon sa dulo? Sa gitna?
4: Hindi na po kasi namin natanong kung saan pong part yun.
0: Oo nga.
4: Pero para ang sabi po nung asawa ko, parang unahan daw po.
0: Sa bandang unahan. Oo, nakita nyo naman siguro yung video, no? Talagang nasunog muna yung harap at likod.
4: Opo.
0: Bago siya.
4: Opo.
0: Oo, ganun, ano? Yung anak, kapatid mo yung kasama niya, no? Tama? Kapatid? Kapatid mo? Yung kasama niya?
4: Opo. Rose? Yung asawa po ng, kapatid po ng asawa ko.
0: Oo, sigurado naman, di niya iiwan yan kasi alam niya yung sitwasyon ni... Ano-ano?
4: Opo, kasi ako po yung nag-alaga dito ng ilang buwan, no. Dito sa Maynila.
0: Stroke siya, no? Stroke na stroke.
4: Opo, stroke po siya.
0: Oo. So, pagka gumalaw, talagang mahihirapan, ano? Lalo't marami yung pasahero, nasa 100. 42 yung...
4: Opo, kalahati po ng katawan niya is hindi po masyadong nakakagalaw.
0: Yun lang ang mahirap talaga. So, ongoing naman, yung search and rescue at ipinapanalangin natin na nandyan lang sila, napadpad doon sa kung saang lugar at buhay at nasa maayos pang kalagayan.
4: Kaya nga po.
0: Ano yung huling suot nila? Natatandaan mo? Yung damit?
4: Nung hinatid ko po kasi sila is isang naka-black.
0: Black.
4: Tapos si Papa po is naka-white.
0: Mm-hmm.
4: Pero nung time po na nasa barko na sila, nagpalit na po yung... Ano, yung bunsong kapatid, yung si Mark Chauvin, is nakasando na po siya.
0: Mm.
4: Pero si Papa po naka-white pa din.
0: Naka-white pa rin si Papa mo, okay.
4: Sige,
0: Rose, update ka namin ha kung may bago nang nilabas. Kasi kanina, bago tayo nag-usap, yung PCG Palawan, Lieutenant Ausente, hindi pa nila binabago yung 42 na mga survivor.
4: Opo.
0: Doon ba sa lima?
4: Doon na po kami nag-update.
0: Oo. Yung lima na mga casualty na i-turn over na sa munisipyo sa MDR natin. Nakita mo ba yung lima na mga pangalan?
4: Hindi pa po.
0: Sige. Makikipag-ugnayan din kami para off the air, no? Kung halimbawang nandun yung pangalan. Sana wala. I-inform ka
4: sana
0: namin.
4: Sana po wala.
0: Okay, sige. Baka may gusto kang sabihin, Rose, sa mga kababayan natin dito sa Palawan na baka makita yung tatay mo tsaka yung isa pang kasama niya, nakamag-anak. Doon yun rin. Sige po.
4: Ma'am Rose. Okay. Nananawagan po kami na sana po kung may makakita po sa kanilang dalawa. Hindi alam po agad kasi magbabag na po kasi kaming walang tulog kaka-update. Wala po kaming magawa. Hindi mag-antay po ng update.
0: Okay. Sige po. Sige po, Ma'am Rose. At maraming sige salamat po. Ingat po kayo.
4: Sige po. Salamat po.
0: Okay. Isa sa kamag-anak, no, si Ma'am Rose. Maika, kamag-anak din ho yan ng, ano, ng isa sa pasahero. Yung binabasa natin, wala doon yung pangalan nung kamag-anak niya, no? Mga kaibigan. So, isa pang kamag-anak ng pasahero ang kausapin natin. Grabe talaga, no? Mga kaibigan, mahirap talaga ito. Hello, magandang umaga po.
5: Magandang umaga po, sir.
0: Oo. Sir, isa, yung ano nyo po yung nakasakay doon?
5: Mama ko po, sir.
0: Ilan po sila, sir? Ilan po sila?
5: Ito.
0: Ilan po yung, si mama nyo lang po o may kasama pang iba?
5: Kasama po yung tiya ko po.
0: Tiyahin mo?
5: Apo, sir.
0: Okay. May mga pangalan po ba, sir? Yung mama mo tsaka yung tiyahin mo, pangalan?
5: Meron po. Ay, yung pangalan po ng mama ko, sir, Cheryl Esparis.
0: Mm-hmm.
5: Tapos, ang tiya ko naman po, Blaisa Rondina.
0: Okay. So nabasa mo yung ano yung nilabas ng PCG o nilabas ng mga otoridad na pangalan ng mga survivor 42? Nabasa mo na?
5: Opo, sir.
0: Royet.
5: Nakita ko na po.
0: Wala sila doon?
5: Wala po, sir.
0: Okay. So saan ang punta nila, Coron? O El Nido?
5: El Nido po, sir.
0: El Nido. Okay. So doon din sila sumakay. Baseco, no? Baseco sa Manila.
5: Opo, sir.
0: Kailan yung ano? May oras ba na huling pag-uusap ninyo? Kagabi? Bago nangyari?
5: Umaga po, sir. Bago nangyari yung incident.
0: Umaga. Mga anong oras yun?
5: Umaga.
0: Mga anong oras nung umaga? Hindi bali, sige.
5: Siguro po, sir, mga alas 10.
0: Alas 10 ng umaga?
5: Apo.
0: Okay. So, alas 10 ng umaga kahapon, nung gabi, hindi na kayo nag-usap?
5: Wala na po, sir.
0: Oo. So,
5: yun na po yung last na usap namin.
0: Oo. So, paano mo nalaman, Royet, na ganyan yung nangyari? Nabalik.
5: Nakita ko na lang po kagabi sa ano, sir, balita.
0: Oo, na ganun na talaga, ano? Okay.
5: Apo.
0: May doon ba siya nakatira talaga yung mama mo sa El Nido? Doon siya talaga nakaano?
5: Apo, tagal nito po talaga.
0: Oo, sige. Yung lima na mga casualty, yung mga na namatay, na nakita mo na yung listahan?
5: Wala pa po, sir.
0: Sige. Kukuha rin kami ng listahan nun para kung mai-release sa'yo, no? Kung nandoon yung mga pangalan. Sana wala. Royet, no? Okay. Sige. So, baka may gusto kang ipanawagan, Royet. At i-update ka namin kung madadagdagan tong 42, ha? Na mga survivor, Royet.
5: Sige po, sir.
0: Baka may gusto kong sabihin sa mga kababayan natin dito sa Palawan. Panawagan sa nanay mo o ano? Sige. Narinig tayo buong Palawan, Royet.
5: Kung sakaling makita po nila yung mama ko, sir, kontakin po nila ako sa number ko po.
0: Sige, anong number mo, sir?
5: 0930-4555-7211 po.
0: Okay, sige. So, Royette, update ka lang namin ha. Minumber ka naman dito kung sakasakaling may mga development. Thank you.
5: Opo, sir. Sige po. Salamat po.
0: Thank you, Royette. Ito na, yan ho yung kamag-anak din, ano? Nung isa doon sa pasahero. Nasa number, ano na tayo? Ito pa yung mga pangalan, ha? Gaspa, nasa number 22. Gaspar Dagsa, lalaki po ito, 61 years old. Asmed Ali, lalaki. Naku, bata ito, 7 years old. Dixie Tihadin, 13 years old. Gerald Gabatan, lalaki, 22 years old. Edgardo Nasinopa, lalaki, 35 years old. Arnel Nabarap, 23 years old. Jesse Pramusco, lalaki, 31 years old. Eugene Rafael Kinay, lalaki, 28 years old. Princess Athens Inang, babae, 27 years old. Domingo Junior, lalaki, 28 years old. Tessie Jungson, lalaki. Tabata Morales, 25 years old. Rapi Torres, lalaki, 4 years old. Bata ito. Paul Enzo de la Concepcion, lalaki, 19 years old. Bellard Marillano, lalaki, 24 years old. Leonor de Palobos, lalaki, 42 years old. Princess Anne Alexis, babae, 27 years old. Zoilo Honson, lalaki, 70 years old. R.S. Jan Buenaventura, lalaki, 27 years old. Earl Christian Jeric Alvaro, lalaki, 28 years old. At Albrem Bisarak, lalaki, 30 years old. Yung listahan ho, nung lima, hindi ho muna natin maibabanggit, no? Kasi mga confirm na sila po namatay doon sa trahedyang ito kagabi. Mga kaibigan, of course, ipapaalam po muna yan sa kanilang mga pamilya, mga kaibigan. So ngayon, may araw na, may mga drone na pinapalipad doon sa area. Malapad-lapad yung lugar na yan. Bon, pakiano mo nga yung dagat niya, yung mapa, meron ba tayo nun? Pwede natin. Mamaya, pag-commercial, kung gano'n siya, saan siya, gano'n siya kalawak. At ano yung mga kalapit na munisipyo o barangay, bukod sa barangay Turda. Doon sa mga survivor, ayon doon kay Kapitan Ruiz ng barangay Turda, yung mga na-rescue nila, yung kapitan doon, wala hong life vest. Ayon din kay Lieutenant, yung kausap natin kanina, wala pang maberipika na mga SOS transmission galing doon sa kapitan. No, usually may marine channel kasi yan, mga kaibigan eh. Gamit yung single sideband radio SSB. Pag kami umapoy lang, pinapaalam ka agad.